0: kalingaw ug makahatag og pagtulunan nga drama nga nag-uluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
1: Senior citizen baka og adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote og Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP og sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
9: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatag. Sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
8: Hindi po kayo gumaling?
9: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, life extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa life extension vitamin D3.
7: Life extension vitamin D3 for longer life.
10: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Nila intinado, puro 4, Malicia City. Dugay-dugay na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta imbayad kay 30 mil man. Motor kong ignon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Kabangan ko na nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
12: Makabuhay! Happy Fiesta! Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
13: Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra! Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo, bagong Alaksan Extra!
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Happy Fiesta! Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
13: Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra! Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo, bagong Alaksan Extra!
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
16: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Para sa tsansang makadaog o cash prizes, kada simana, dunay upat ka makadaog o 2,000 pesos cash o usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa nimong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
17: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexedol Forte.

0: kaya ba nata di ilang ang bughat, bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat, mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua, kanunay nga naay diskarte, sa lain-laing sakit nga pwede mo atake, may diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
2: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
3: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
1: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
2: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
3: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
1: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
4: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
5: At oras karon, alas 12:43 na. Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, na ibaba mo nga dunay mas barato sa pamaagi para pagbatbutang o kwarta niya sa inyong GCash. Kanabang walay patong or walay fees. Doon ka pamaagi ang pwede ninyo nga buhaton. Ang una, kung naamoy pariente gikan sa abroad, nga magpadala og kwarta o kung naamoy online na job, nga makalotog sildo gikan sa laing nasod. Pwede diretso sa inyong GCash wallet ang kwarta. Basta verified GCash user, likay sa forms, likay pila sa remittance center. Libre ang pag-claim o remittances gikan sa abroad via cash-in sa GCash app. Ikaduha, pwedeng magpa-cash-in sa official partners nga libre. Sama sa Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, LBC, Bayad Center, guban pa, hangtod 8,000 pesos kada bulan. Yes, walay patong nga fees. Mag-cash in na, mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBALTM 02-7213-9999. Other networks' fees may apply to no more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Ang musunod na balita atong kanato sa DTX 500. Taas ba presyon si Mundugo, ikabadunay hypertension? Basin taas mo sugar o basin may diabetes kanyo o rakabay bow. At taas nga level sa blood sugar, makapaghikinis mo arterial walls mo palapot si Mundugo nga sa nakarason. Nganong magka-hypertension ka mo taas ang imong dugo? Ang diabetic hypertension resulta kini sa pagkabuta, pagdaon si imong kidney o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkais mga samad, pagkaputulong sa tilog, bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpabuta ka mo grabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon kini charantin, gikan sa palya nga nagsuhit sa insulin function. Kung mabo ang imong blood sugar, katulado sa bang imong BP, na pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, makaparindot ni simong katog, makapugong pag-isay para acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og bisitaw sa bangklinika, the Alternativa Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation, nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Nakinimimutang di sa media, Kosilim Street sa Cebu City, nga pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number nga 0975-079-5133. Namino ato sa Chacha Boyles, nga mag-greet nga ito ni Nanay Eri Boyles, Vanessa Peralta Buzlon, Ola og Minik Boyles din sa Ubay, Bohol. Kaya ito na yung gitawagan ha, si Alfred P. Wee Flores, si Macario Herodias og Sofia Suping Landa. Kung asa man ni siya karon, palihog kong contact sa messenger ni Alfred Flores or palihog pa ibaw din sa DYHP, kay dunay importante kayo nga tuyo diha nimo. Arinata sa detalye sa atong mga balita, Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, nila na sa limang kamag alternatibo ng water sources sa mga bukiran ng barangay din sa syudad. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonon.
6: DYHP, Tatak, RMN, Report.
7: Kinimaong balita, hatog na ito sa Life Extension, Vitamin D3 ni Ilana ay Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office sa lima ka-alternatibong water sources sa bukiran ng mga barangay sa syudad. Kinuman sa Gimo Nining Field Assessment, isip kamahin sa pagpangandam sa kagamahanan sa kabayan sa gibaabot niya El Nino Phenomenon. Lagip na nini ang mga water impounding na naasa utlanan sa barangay Taptap Mutabunan, Chichu Tagaytay sa barangay Adlaon o sa barangay Pamutan, ingon man ang buot Bonbon River o Bangyapyap Falls sa barangay Paril. Ang chairman sa Committee on Disaster Risk Reduction Management sa City Council nga si Konsehal Dave Tumulak nagtinguha nga kini magamit sa City Agriculture Department kuno na giklara sa konseyo ang itinibok ang dakbayan ubo sa state of preparedness tungkol sa El Nino phenomenon nga gigitahong usugod sinapos nga bahay nining tuiga. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa viruses, hindi pa ni musul sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duhagad to sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Aron sa magtino nga legit o authentic ang inyong ipalit nga Life Extension Vitamin D3, siguruha nga kini dunay LE nga tatak o marka sa matag soft gel ni ini. Kung walay tatak nga LE, ayaw daw ata kay kini siguradong teke o delikado sa panglawas. Palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Medical Clinic sa Cebu City, anaani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nahibutang Lungsod at Masa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, anaakin ni mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal, Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall, kining inyong radyo man, Daily Balones, DYHP, Tatak, RNN.
6: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
8: Radyo mo nationwide.
6: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
9: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
10: The Wonderful Supplement.
11: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
12: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan!
14: Bugas-bugas, akong katul-katul?
15: DTX 500 na!
16: DTX 500!
15: Aduna kini antimicrobial properties
16: nga makatabang sa pagkuha
15: o pag-ayos sa bugas-bugas
16: akong katul-katul!
15: DTX 500!
17: Mabalik sa pinakatul nga butingin sa inyong lugar.
15: DTX 500!
18: Sa Janice, dukay kayo muman akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
15: DTX 500!
17: Pumali sa mga butika.
19: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon na makadaog kaugdag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang a kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong ihulat? Appeal na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
20: Mga kasama, karong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Mao nga ani ana ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil og mga halamang gamot nga mao'y natural insect repellent property og tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients niini, makasiguro ka nga luwas og epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL XL All-in-One Skincare Oil. Kauban nimo, kauban nato kontra dengue. XL in health, XL in life. Sa makabuhay, dagdag buhay.
5: At oras karon, alas 12:52 na. Ang musunod gabalitato ka nato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timay lang ikaw, doon ay daghatok sin si mulawas, mundili ka regular, ang magpagawa si mong hugaw, dugay kang mahilisan, magbuto ng imong tiyan. Magkasinati kag insomnia, kanun ay nga magsakit ang imong ulo para kit sa kalawasan ng lutahan. Dili paghidhami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ingon man ang pagkaluya sa imong dibok lawas. Musa, magtaga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ang maing panlawas. Paginom at nagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa lainain ng mga butika din sa Sugbo, ingman usab sa buwan pa ng mga lalawigan sa Kabisayan og Mindanao. Marayon ta sa itong mga balita, ang niya isa kalalaki nga padungli ng trabaho na banggaan patay sa mga naglumba nga sakinan na itabo ni sa May M. Cuenco Avenue, Barangay Kasambagan. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
14: TYHP, Tatak, RMN, Report.
21: Sa Palangken, patay ng Osaka 42 sa Anyos, na lalaki humani mabanggai sa naglumba ng mga sakinaan, aras press 30, gano'n na kadlaon. Diyan sa May M. Cuenco Avenue, Barangay Kasambagan, tanda kayo sa Sugbo. Ang biktima, gila nga si Ralph John Versalisi, taga-i, Fortuna, Barangay Manila, sa Defense Mandawi. Ang nakabangga kaniya, mao ang usa ka Toyota Vios, nga doon plate number GBK1475, nga ganihon matod pa sa usa ka alias Dili, nga taga-Dirama, dakpay sa Sugbo. Sa edisikasyon sa Traffic Enforcement Unit sa pagpungulo sa itinini, na si Police Lieutenant Colonel Jomar Medel, nga gikan sa usa ka inanan sa Kasambagan, ang duha ka mga sakinan, na mga Toyota Race, nga doon plate number GAP3673, nga ganihon ni Ralph Cisco Acol, 22 anos, taga Beverly Glen, dakbayan sa Sugbo. Pag-abot sa o paggawas sa imnanan, bitaingon sila sa talamban o naglumbaanay kini sa pagbaragan ang duha ka mga driver sa Toyota Vios o Toyota Race. Aman pag-abot sa mga ganapit, napunggit sa Vios ang biktima nga mitabok sa kastada. Paingon na unta nga musibat ang Vios sa panan ni Bangga na sabi sa green taxi nga ginaniho ni Joshua Fritz, 31 anos, taga Kugon Pardo, sa Dakoy, sa Sugbo. Daling ginala ang biktima sa pribadong tambalan na napangideklaran siya nga dead on arrival. Tungkol sa dako nga kanaot sa ulo ng lawas ni Rican sa kakusog si Impact. Sa pagkabangga, apaninay nga mutabang ang driver sa Dios nga si alias Billy ni sa kainis sa Toyota Race o bansay ang pasahiro nga usa ka ni 7 anyos o misibat sa crime scene. Pinakagutlo ang minabahin, nibalik ang driver sa Toyota Race sa napit na si Acol na maunay ginakup sa mga takop sa TEO sa kasong obstruction of justice. Siling ipaubos sa alcohol breath analyzer, nagpositibo ni sa ilim nun nga makahubog o ikustudya dahil kini sa TEO sa custodial facility nila. Milo sa nagman hanta para iso ng PEO mapo ni Medel, apan wala na nila maraktit at si alias Billy, apan gandam na nila ang kasong reckless imprudence resulting in homicide, uguban pa ang mga kaso. Kasama mo sa PEO, ang inyong radyo man, Albus Amante, DYHP, Tatak, Aramen.
14: Radyo mo, nationwide.
22: DYHP, RMN Cebu, the official, overall, number one. Number one.
23: Radyo mo, nationwide.
6: This time check is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado. This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
24: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duna ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, ug daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, ug bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
0: Ang kinis na niya?
1: In fairness, nag-glow up.
2: My budget.

0: Times Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS!
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapad yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
6: Rexido Forte!
7: Mas paspas, banat sa upa!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: At oras karon, alas 12:58 na. Ang mosunod na balita atong kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga pikagani, gikan kang paniudto para magpabiling kang energetic sa imong tibok adlaw. Pinagyod niya, natasa sa hapon na sa gabahin sa itong pagtrabaho. Para makalahutay gita niya energetic kanunay, ang atong imnon nga kape. Makining Vita D Plus Coffee Mix. Doon ay daghan ng mga health benefit na makuha na ito gamikan sa pag-inom aning Vita D Plus Coffee Mix. Kini may pinakaunang kape. Kadunay sa gulga, vitamin D3 plus reishi mushroom extract. Kadunay mga powerful anti-tumor and anti-cancer properties. Kagitawag kinig mga polis sa karay, sa triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, gidugangan pag kinig mangosteen na fruit extract, makabato ka na sa oxidative stress. O kinig dali ka pagkadaos sa itong mga selula, gumika na sa sobrang free radical sa itong lawas. Muna mga piganita, Vita D Plus Coffee Mix giyon, makakapina ka, makavitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ng mga butika, pilos sabdi na sa Life Extension Clinic. Alas 12:59 na, padayon ta sa itong mga balita. Gibuti ang karon sa overall coordinator sa medical team ni Lady Representative Martin Romualdez na si Dr. Rosalio Torres. Nga ang kani speaker dili maginahanglan og wala kini schedule alang sa surgery o operasyon o bisan unsa nga invasive nga medical procedure. Si Torres nihimo sa iyang testimony atul sa ikinong adlaw sa hearing sa motion ni Romualdez nga nangayog hospital detention taliwa sa 7.4 milyones ka pesos nga plunder case nga gipasaka bato kaniya may kalabutan sa kontrobersiya sa flood control la project sa gobyerno. Matod ni Torres, ayan tubag, none at the moment. So meaning, pagkakaroon, wala pa ay gikinahanglan nga usa ka medical procedure like operasyon or invasive medical procedure nga ito kaniya. Biyang ipagutana kini sa prosecution panel, kudur by danilian nga surgery nga pagahimuon nga ito kang Romualdez. Apan niyang gipagutana kini kudur by seryoso nga hulga nga ito kinabuhin ni Romualdez gubikan sa iyahang sakit. Huwag na kinanglan kinig dinalian nga intervention. Mihatag sabog og positibo nga tubag si Torres. Samtang si Dr. Rodi C., ang cardiologist ni Romualdez, na mahayag usab og mitestigo nga ang magbabalaod. Kinahanglan nga dalhon sa ospital nga dunay angiographic facility sud sa usa ka oras kun ugaling ang speaker, makasinati kini og heart attack. Samtang nga karong adlaw sa si Dr. Kurt Sibayan nga may admitting physician sa Cardinal Santos Medical Center, niklaro nga dili na siya mister pang mukanda kog examination nga tukang Romualdez tungod kay ang iyang attending physicians nakahimo na di ay niini. Samtang parayon ta sa itong mga balita, si Vice Presidente Sara Duterte mitawag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga nanawagan kini nga mo step down o manaog sa ihang puwesto. Atul sa nahitabo nga sa kagamay nga rally sa Quezon City Hall, human sa iyang schedule nga arraignment nga gisibog una or wa ba dayon, may kalabutan sa kaso nga grave threats nga iyang giatubang. Matod ni Duterte sa iyang mensahe nga resign o malis ka dyan. Muli yung panawagan hanto ni Presidente Bongbong Marcos. Taliwa usab sa daghan na karon nga mga panawagan sa katawhan alang sa pag-resign ni Marcos gikan sa iyang puwesto. Iya pa kiningi tawag og bakakon og abusado. Huwag utang kabubuton nga to sa katawhan. Murag sa iya na tong kasuko, wani na pungi nga makaluwas sa dili maayosan og mga masakit nga mga pulong. Og wapagid siya, matod niya, wakini utang kabubuton nga to sa mga tao. Nga niadto sa presinto para siya butuhan o babutang siya karon sa iyang posisyon. Padyo lain, walang hiya o wala siyang hiya. Ako na iuwaw matod pa. Og mato niya, inana gyud basta lulong sa illegal ga droga. Di na ko namuagi sa realidad ang panghuna-huna. Tungod ini matod ni Duterte nga padayon siya nga makigbatok sa mga abusado, mga adis-adis o kantong mga corrupt nga mga opisyal. Diyong hang sa mga pulong gilwata ni VP Sara na katul ni sa nahimo na lang to gamay nga rally dihang usasas na mong dito kay human siya nga ni Antos Corte sa Quezon City kay para unta sa arraignment apan wa madayon kaganinang buntag gisibog sa korte gumisan sa gigumikan usab sa pending a motion sa iyang kampo.
3: Radyo mo nationwide.
10: Atong oras karon alauna 3 na ato paminaw na ato balita gikan sa abroad.
3: TYHP abroad ngayon.
9: Kini nga balita atong kanato sa SED Marketing ang tigamaw tiga pud apud sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa atong balita, kakuwangan og trained staff, operational partners ug funding mao hinungdan nganong naglisod ang pagpalapad sa pagtubag sa Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo man padayon ang pagkatap ni ini. Sigon sa WHO, ang outbreak sa maong sakit ni katap na sa ubang mga lugar gikan sa initial nga epicenter ni ini nga Bunia na nakapiktar og gunom ka mga probinsya. Ang maong outbreak sa Ebola virus sa Congo ni kalas na og 3,175 ka mga tao ni katap ang maong sakit ngadto sa sobra sa 6,000 ka individual. Kasama mo sa abroad ngayon ginio Radio Man Marisa Abadies, DYHP tatak Arimen. Kadto mo balita ang hatod ka nato sa SED Marketing ang tigamautig apurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong epektibo alang sa UTI ugbang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawas sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala ang nailan ng kayong epektibo ng liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan ng mga chikiting o SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule o ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
10: At oras karon alauna 5, kinimbahin na itong karato sa Life Extension Vitamin D3, gawas nga makapa-boost kini sa atong immune system. Ang lain sa mga benepisyo nga ato makuha gumikan sa inadlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, mapagpameno sa risgo nga ikaw masakit og cancer. Sama sa breast cancer, prostate, colon, o guban pa nga susama ni ini nga mga balatian, gumikan usab sa direkta nga kondisyon sa kakuhang og vitamin D diha sa atong dugo. Ugari na matunan usab sa lain-lain nga mga medical nga pagtuon nga kanto mga cancer patients, mutaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diha sa ilang dugo. Mas ma-improve ang pagbalik ang panlawas o babalik pag-function ng immune system, samtang dili kini nga dali nga maluya o mutaas ang chance ang makasurvive kini sa sakit. Sa mga dunay cancer ha, or mga cancer patients, gawa sa inyong medication alas sa inyong treatment, pag-inom mo sabag 6 to 9 soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kada adlaw, inigumani mo makakaon ka sa imong mga meals. Gawa sa mga cancer patients, kantong dunay mga maintenance medicine like diabetes, hypertension, o niya nag-require o maintenance medicine, makatabang mo sabag pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Bata or himto, mahimong mo inom anihang Life Extension Vitamin D3, affordable pag yung kaayo ang presyo sa matag soft gel. O niya, siguraduha nga doon na kayo makita ang atatak nga LE ha sa matag soft gel ngayon mo mapalit sa Life Extension Vitamin D3. Kayo mao ka na ang timailhan nga authentic or original. Lagi mo napalit nga Life Extension Vitamin D3. Pwede kang mapalit sa mga butika, mga pharmacy, labi na gini na sa Life Extension Clinic. Kaya sa mga Life Extension Clinic, pwede sa ganito ma-avail o libre nga o quality nga consultation. Lunes na ito sa Adlaw, kasabado open ang mga Life Extension Clinic. Pwede kang mutawag sa 416-1655 o ang 0917-318-1161. Alang niya itong gustong mangutana o katong gustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3 din na sa iyong tagsatag sa kabanga panimalay. Samtang sa pikas nga bayan ikaw makanunay nga makonstipated, pag-inuman yung Super Fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. Unya, sa po kayo nga damon ng Super Fiber, kayo sa manis sa kasasya nga powder ang sulod, kuha lang kag usa ka glass no sa tubig, imong i-mix dito ang Super Fiber, unya, pwede nimo siyang imnon kung ari sa buntag before ka mamahaw, kung ari sa gabi ka na before pod ka nga matulog. Kung para mas nindot ang pag-inom nimo sa Super Fiber, dungani ka na inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit na sa mga butika, pero sabdi na sa Life Extension Clinic. Ato di aing auhagon ha og dasigon pagbalik ng ato mga kasama og mga idol kay ni ay laing kahigayunan nga makakuha kag mga pa-premyo na bilagyo dang cash pinaagi sa Bio Jessic Bitbit sa Swarte raffle promo. Andaman ang imong resibo din ha or ang imong proof of purchase sa Bio Jessic 20 pieces nga tablet nga imong napalit kay ang resibo ana pwede gilisa na tong raffle coupon para makapil ka sa raffle aning Bio Jessic Bitbit sa Swarte raffle promo. Ang inyong pagpamalit sa inyong mga Bio Jessic tablet haga 20 pieces kinahanglan inyong gihimo nitong Agosto 10 or sa risunod pa nga mga adlaw. Unya palit pod boga Bio Jessic ni ining musulod nga mga pharmacies para ma-qualify ka ng inyong resibo. 360 Pharmacy sa lain-lain nga mga branches ni ini ang Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, Generics Pharmacy, Watson's ug Mercury. Supermarkets and Convenience Store, 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, o ang SVI. Itong mga dun na mga lugar, dun na yung mga SVI. Ang minor winners, ani makarawat ng 2,000 pesos nga premyo kada usa. Doon ay upat ka mga winners. Major winners, makanaog og 5,000 pesos para na siya sa mga weekly draw, ha? Apan dito sa grand draw, dagko na kayo ang prizes. Ang minor winners sa grand draw, makarawat og 10,000 pesos each. Unya, upat kabuok ang winners ni Ana. Unya, ang major winner, makarawat og 100,000 pesos, tax exclusive. Usari diri sa DYHP para pailisan ka ng imong resibo din sa imong gipalit nga 20 pieces nga Bio Jessic tablet para mailisan ka ng raffle coupon. Yeah, reminders lang po na kanto nga magpailis diri og raffle coupon. Andama po na ninyo daano ang inyong mga email address. Kaya pila sa tong kuhaon nga mga impormasyon alang sa mga maghug din sa ilahang mga interest no para sa maong promo. Okay, sige, paspasin na ninyo ha. Ay, doon na pa yung musulod ng mga weekly draw. Una pa dito sa grand draw. Samtang sa Pikas Gabay, atong balikon itong panawagan, hagi ka ni RV, kasamang RV. Panawagan gato ni Alfred Peewee Flores, si Macario Herodias, o Sofia Suping Landa. Kung nasa man siya karon, paliog og contact sa messenger ni Alfred Flores or paliog by Boundaries DYHP ha, kaya importante po kayo ang tuyo. Magiging ka na kasamang RV Veloso. Wala naman tayo nga oras, suman ako na rin sa control kasamang Nestor Homicilio o Gerald Albios. Ako sabi niyo, Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyo pagpamina. Unya atangi kay musunod na po ng atong drama, kini ang akong suliran.
3: Radyo mo nationwide.
10: At ang oras karon, alauna 11.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
11: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
12: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
13: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
14: Kini ang akong suliran.
15: Kini ang akong suliran.
16: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad niini. Nagkinahanglan kag kahayag nga may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod niini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
11: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
14: Kini ang akong suliran.
16: Kini ang akong suliran.
11: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubo sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
19: Attention shoppers! Make your home fresh, clean, and tidy. This September 10 to October 9, Metro Supermarket brings you the Tidy Living Promo. Enjoy up to 30% off on all your cleaning essentials. Shop with ease and enjoy free delivery on your purchase. And there's more! Exclusive to all MRC members, get a free gift with purchase. This special reward is available every Saturday and Sunday during the promo period. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 266382 Series of 2026.
20: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
21: Ako si Janice. Okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
20: DTX 500. Pumali sa mga butika.
22: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
23: Uy, naman, Marie.
22: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay ko sa akong gilaw.
23: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
22: Yun sa maninyo, Marie.
23: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
22: Unifins?
23: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa unifins. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
22: Kadako di ay Marie, tudlui ko.
23: Oh, dahil feeling guide Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
24: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon, Bohol 0385086213. Og sa Ubay 0385001686.
25: Bulyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
26: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Mac?
25: Ah, lagi. Basig glass na ni.
26: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
25: Bulyat, Sa sige na kong inuman ng Shade Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
26: Basta kaping Shade Panyawan, diabetes, malikayan. Shade Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
0: Akoy, nabugahan ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
1: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
2: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Seth Living Testimonies.
27: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
28: Ako nga sa awan, ngay goiter. Po na to siya. Ding tapos, nakaloob ko sa istorya ng Panyawan Capsule. Try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
27: Ang Seth Panyawan Plus Mangustine. Makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
28: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
7: Living Testimonies.
29: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
30: Life extension, vitamin D3.
31: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
30: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
32: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
33: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
34: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
35: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.
32: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
36: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
37: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong gibate sa kong UTI. Sa una karagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong nindota.
36: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
32: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
38: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
39: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
40: Be MX Extraordinary with MX3.
41: Said Celebrity Beauty Soap.
42: Said Celebrity Beauty Soap.
43: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
44: Eh okay ma'am, oy, nagulak kay kung na naglamig o duot na may iba. Iba ang Kojic Soap ma'am nga Celebrity kay paggamit na ako isa-isa lang, nakuha ko itong nagagamay nga itong sunog gani nga Pino o Diak Bus.
45: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kuti Celebrity ka!
32: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit?
0: Just stop it.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
2: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
3: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
2: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
29: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
5: ACS! Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa RMN Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cryo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. Suwati og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon ang kitsansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kinay sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN at IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
6: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, ugo, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasan ka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw, laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
8: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Red Horse Beer. Lamian. Suwabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
12: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangka mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
14: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Ug dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pa gid sa screen.
15: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
16: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
14: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali ka po yun ang akong mata.
15: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
16: Ug pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
17: Available na sa Mercury o mga suking butika.
18: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
19: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
20: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
21: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
22: Biotrols Herbal Capsules.
23: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
22: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
24: Biotrols Herbal Capsules, the wonder food supplement.
18: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
19: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
20: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
21: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
22: Biotrof Herbal Capsules.
23: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
22: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
24: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.

0: Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kanyo doktor ni Ubra og Attorney Eileen Bathan. Inguman sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Jasper, 29 anyos. Itago lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa seller nga nang scam ra din ako. Aron inyong hisabtan, ingon niini ang mga panghitabo.
1: Unsa? Mag-delivery rider ka?
0: Oma.
1: Uy nga naman. Pwede kay planong mo apply ug laing trabaho?
0: Kinilang sa ma. Okay ra ba sa kunin yung trabaho ah?
1: Nahalasik eh. Taghanab akong nadunggan na binuang bahin, anak.
0: Ay kabala ka ma. Ako rin bahala ini.

Ihala, cancel mo ang kalit. Ano na to siya? Ang magpaabot na kulain. Duol-duol na bayagi doon takod ah. Ay, mag-standby na sa ko din eh.

0: Dan nila emisod. Oh, tempa. Mabli siya ang mi-cancel ganina. Ako tau ganbi para sigurado.
1: Hello?
0: Hello, ma'am. Ang rider ni sa imong gibook?
1: Ha?
0: Gusto lang tanong ko nga klarohon, ma'am, kung sure na bagid ni?
1: Oh, sigurado na. Sundan na lang ng gipin ako ng location. Di na lang ta mag-abot.
0: Sige, ma'am. Padong na ko, ma'am.

0: Jasper?
1: Yes, ma'am?
0: Diara ang item nga i-deliver ni mo.
1: Unsa may sod ini, ma'am?
0: Basta.
1: Ha? Ay, kining, ma'am. Maniguro bagid ko, ma'am, kung unsay sod una ko mo-deliver?
0: Ay, cellphone na, sir.
1: Pwede rin ako tanawan, ma'am?
0: Ang box lang. Ayaw lang ablihi kay diliganahan ng buyer nga maablihan.
1: Sige, ma'am. Pila man ni, ma'am?
0: 15K.
1: Okay, ma'am. Kadyat sa. Tira, ma'am.
0: Salamat.
1: Kinsimil na.
0: Okay,
1: kining, ma'am, mga ilang takong number sa mo receive ini para tawagan ako, inig-ambot na ako dito.
0: Okay, okay. Sige, sir. Dampan, diyan ako. 09.

0: Di man makontak. Mau ka ni ganambir?
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksinog hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika. Goodbye.

0: Atin sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
2: But na big mati, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kalo isa ginoop, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimon to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: No want ana makaugana sa kama?
4: Masinug.
3: May diabetes ka?
4: Mag TTX 500 na.
3: Ang TTX 500.
4: Adlay powerful extracts.
3: Yung phytochemicals.
4: Ug antioxidants.
3: Nga gigan sa palaya.
4: Ug di sugared sugar cane.
3: Mga organic compounds.
4: Nga effective.
3: Batok sa sakit nga diabetes.
4: TTX 500.
3: Sa mga butika.
4: TTX 500.
3: Ang tubag.
4: Kontra sa sakit nga diabetes.
3: TTX 500.
4: Epektibo.
3: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
4: TTX 500.
3: Ibo sa di sugared sugar cane extract.
4: Ug anti-diabetic property.
3: Gigan sa palaya.
4: TTX 500.
3: Garantisado.
4: Highly recommended.
3: Sa mga eksperto.
4: Mabalit sa pinakadulong butika.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
3: Uy, yun naman, Marie.
2: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay ko sa akong gilaw.
3: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo ha.
2: Yun sa maninyo, Marie.
3: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ra gyud gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagil kayo ang tubo sa baboy.
2: Unifins?
3: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po kabakti nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas budak ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
2: Kadak ko di ay, Marie. Tudlong iko.
3: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Na yung numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
4: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol. Matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon, Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
5: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
6: Oh, simple, Razor Max. Paka-plus og sed liniment oil.
5: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
6: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
5: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung kupalulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
6: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
7: Haplas-haplas alang sa panuhot, Mami! Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni Baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
8: Rest Time to the rescue.
9: Unilab quality yan.
10: Semeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sed Living Testament.
12: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
13: Di na ko kakita. Nikalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
12: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-sed Panyawan Coffee Mix.
13: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo usos ang imong sugar. June Largo.
11: Living Testimonies.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?

0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Seth, living testimonies.
2: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
3: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
2: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Ta siya na nabastidan na tabangan.
3: O ana, nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
1: Living testimonies.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
5: Apo, kadali lang, nagalibot akong pananaw, murag matumba ko.
6: Lolo, lingkod sa ta, nang luspad man kaayo ka.
5: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa ginkgo leaves, makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
7: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Kapoy kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naguntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nag-mintin ko. Ana ay.
9: Pwede na. Makakas
8: bilay. So anak ko, nabinta na ko.
7: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
10: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
11: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello! Beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tunay, natural at original.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
14: Tinood yun ang Seth Liniment nga, giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Seth Liniment, niuga karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
2: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
14: Eric Ko, kabasaran gani.
1: Living Testimonies.
15: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
16: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
17: Life Extension, Vitamin D3.
18: I'm Dr. Suzette Z, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today. Life Extension Vitamin D3.
19: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
20: Mapalit sa mga butika.
19: Life Extension Vitamin D3. For longer life.
21: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic, binibit sa suwerte raffle promo para sa tsansang makadaog o

0: cash prizes kada semana. Dunay upat ka makadaog og 2,000 pesos cash og usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa nimong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang bayon Jessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
1: Kamakapuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products na nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka na'y usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa na makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prepa purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Humad-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O humad-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basit ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
2: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisie Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Murag lain na gid ang akong kakulba nga gibati nito higayon na. Nahadlo ko, nga basin o naskam ko. Pero namasin lang gihapon ko nga makita na ko ang mo-receive sa order. Mao nga, huwag ko mo pahawa dito. O gunya.
1: Kinsay, gipangita ni Modong.
0: Analisa, boss. Naamagpuyo nining dapita. Kini, doon na pa kinailangan nga nagpuyo din nga analisa ang pangan, boss?
1: Oo, naaliyay. Muna ilang bay. Atuwa lang.
0: Ay, salamat in town. Sige, boss. Salamat, ha?
2: Ha? Akong order?
0: Oo, ma'am.
2: Diin manikikan. Umang ko'y gi-order.
0: Ha? Mama ni yung address nga gihatag, ma'am. Unya, analisa man ko, no?
2: Ako rin may analisa din, eh. Pero ako'y gi-order, uy. Saan man ko nun, eh? O pila man, eh.
0: Cellphone ko, no, ma'am. Tag-pinsimil.
2: Unsa? Pwede ko madawat na, uy.
0: Unya, ma'am. Nabayaran na narabanin ako.
2: Na, murag na scam, gid ka, dong. Tanaw na to kung sa'y sudan, eh.
0: Ang dira, ma'am,
2: unsa gud ni? Mga haplas maning sod sa box?
0: Unsa?

0: Di na ako makontak ng number sa nagbook.
1: Unya on saon madanimod nak.
0: Ako na ireklamo ma. Ako man gagiscreenshot ang info at itong babihan ha. Nya, mangutana ko sa gabarangay kung si paagi ini.

0: Usman, hibaw kag taga-diin siya, sir?
1: War ba, sir?
0: Kinahanglan mahibaw kag asay adi, sir, para ma-blatter mo siya.
1: Ano din na, sir? Niyo bang ko kahibaw, sir?
0: Oh, tabihin mo ni. Kayo, huwag tabihibaw, asa to ihatod ang supin na niya.
1: Nga sa ato pa. Di kumaka-file o kaso ini.

0: Sa tinuod lang, murag na wagtangan nagikog paglaom nga makuha pa nako ang akong kwarta. Pero anug na sad kaayo ko, mao nga kutob sa akong mahimo, mangita kog paagi nga mabawi ni.
1: Unang pangutana.
0: Dili na nako makontak ang nang scam nako. Ug wa sa ko kibaw kung asa siya magpuyo ug kung unsa iyang full name. Unsa may maayo na akong buhaton aron nga matultulan siya ug mareklamo nako siya. Ikaduhang pangutana. Gusto nako pasakaan og kaso ang nang scam nako. Asa man ko maayo nga moduol sa barangay o modiretso na lang gyud ko sa police station? Ikatulong pangutana. Dako kaayo ang nakuha sa scammer nako. 15,000. Ug dili mo refund ang company sa delivery app nga akong gitrabahoan. May mahimo pa ba ko ini para nga mabalik nako ang akong kwarta? Ikaw pa to katapusan. Na ako'y number sa scammer, pero dili na nako makontak. May paagi pa ba para nga matrace ang tao pinaagi sa iyang number? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jasper.
2: Mayong adlaw, mga suking tingpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, og ako karong adlawa ang muhatag ninyong tambag-tubag solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problemang may punto, legal, personal, mga pangutana na to, kabayin sa to ang mga kapikas, kapuyo, karelasyon, og unsa pa ng mga pangutana nga nag-bother na to, or di ta mahimutang, or need, og kalinawan, og tubag, agoy, ipadaan ang inyong suwat sa suliran @yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man ang ato ang mga sukinting paminaw hinaot unta sa mga matag programa, matag episode nga mapaminaw ninyo whether medical or legal, no? Whether kang Dr. Obrang Tingog or kang Attorney Elaine Bathan na may makutlo dili lang pagtulunan, kaalam, kabahin sa medisina ug sa balaod, pero kadasig, inspirasyon, pag-asa, no? Kay mo gini ato ang tumong sa ato ang programa, guys. Kami nagpadayon nga mapasalamaton sa padayon ninyong pagsalig ug pagpaminaw sa atong programa gani. Number one, gihapon ta sa kahanginan. So salamat kaayo ninyo, ha? Please like and follow, no, sa mga maminaw nato dinha sa gawas. Continue to like and follow nato dinha sa YouTube. Sa mga wala pa nag-like ug nag-follow nako para makakita pod mo sa ato ang mga kasikas outside sa ato ang programa. Unsay gibuhat-buhat ni Attorney Elaine, asa na ni Dagan, unsay by day ni Attorney Elaine, unsay mga post kabahin sa mga legal ng mga issues, no? Attorney Elaine Tantengo Bathan o Elaine Tantengo Bathan. Please like and follow, guys. Si Jasper may atuang letter sender, no? Di na to isulti ang iyang address kabahin sa iyang kabahin sa iyang request, no? Di na to isulti ang iyang address. Pero, na-scam ni siya o mamaligya, no? Murag dako-dako po itong kantidad na sa scam sa seller. So, muna yung unang pangutana, dili na kuno niya makontak ang nang scam niya. Natural, scammer good. O wala sa kukibaw kung asa siya nagpuyo o kung unsay iya ang full name. Unsay kunoy iya ang maayong buhato, no? Kay murag nailad magyud ni si Jasper good, no? Sa iya ang gipalit. Unsa magyud ni gipalit niya, ha? Kay katong delivery rider murag ni cancel kunog kalit unya di na kuno niya ma contact unya ang iyahang gipalit cellphone man to, no? Patong nagpaminaw na to sa iyahang drama sumone na nailad gyud siya, no? Na scam siya, so lahi gyud giingnan siya nga murag ang iyahang giingnan siya nga naa siya gi-order unya kanang nahig-nahug og marag ang mga sulod kay hala haplas. Dili na kuno niya makontak, no? Money, mo gini pagka-scama. Try lang sa yun, no? Kay usahay, kung naa to'y number, pwede mang yun. Although di yun takat, di man ko kasalig, no? Di po ko kaingon nga, why klaro, di ko kaingon nga sayop or di mao. Ang kanimang kong NTC, di ba? National Telecommunications Commission. Gimanduan na ba yan unta tanong nga mag-register sa ato ang SIM. So, kung imuhang ka-text, ba sinarehistro to para ma-identify na to o klaro, pwede siguro tamo request dito. Pero uwa ni na-register iyang SIM or sayup iyang registration ka na. I will be very honest nga basin gyud nga maglisod gyud ta diring dapita unsaon ni nato pag bakwit ang kaning maong items nimo ang imuhang kwarta, no? So sometimes naagyod mo succeed din mga scammers, but base na matrace baro nato yung sa pagbayad, GCash ba or ang mga bank account kana pwede nato isulay pa blatter pod sa police. Pero grabiha usulig kaning mga scammers karong mga panahuna. Kaduhang pangutana, gusto na kung pasakaan o kaso ang nang scam nako, asa ko maayo mo duol sa barangay o mo diretso lang gid ko sa police para nako diretso nato sa police station. Isaysay i-detalye dito basin i-recommend ka sa cyber crime division sa PNP kay para mas ma-check na to o masuta nila ang number, ang account, ang mga ingon ana sa cyber crime. I-report na ang barangay wa may mabuhat kay wa man takabaw kana magung sa barangay, pwede ra na nato i-report dito kung silingan na to og kailata unya under siya sa Barangay Conciliation nga act. Pero og wa ta kaila, mas better og adto na lang gyud ta sa pulis, ha? Mas matabangan ta dito. Ikatulong pangutan na dako kaayo ang nakuha sa scammer nako, 15,000. Ug dili mo refund ang kumpanya sa delivery app nga akong gitabahuan. May mahimo pa ba ko para mabalik ang akong kwarta? Basin po ang delivery app ba makatabang gani ni mo? No, kung kinsa askil di niya gi-pick up, iunsa, no? Pero di man gid pod. Honestly, and I will also agree, wa gyoy sa ang delivery app. Dili gid pod nato sila pwedeng ma ingon nga refund nimo kay wa man sila ilabot no sa pag-scam nimo, no? So bisud kaayo og sila pod atong pakasadon. Ikaupat ug katapusang pangutana na ako yung number sa scammer pero di na nako ma-contact. May paagi pa ba nga ma-trace ang tao pinaagi sa iyang number? Yes, mo na akong giingon nimo nga kung pwede nimo mapa-trace through the NTC or through the police, no? Kay kung na-register na niya or giunsa po di mo pagbayad dito or through GCash, then pwede na to. Importante, ma-reported o ma-blocker na di mo dayon. Muna ako, guys, gentle reminder lang, wa man na to gimahay si Jasper, no? Kay na-biktima mang yun siya. Pero uso yun kaayo na ang mga scams karon online. So, ako alang nga dili lang yun unta mo magpaska, magpailad. Let's be careful, no? Sa inyuhang pag-purchase. Kay kung barato na gani kay na too good to be true gani kayo na dapat yun mong magduda, no? Unya kaning mga pagpamaligya na to, naamo gani mga reviews, nanawa ninyo ang account, Facebook account, kanus agihimo o bag-o pa gani na nahimo, ayaw gyud salig. Kung dili gani mo exchange or magkita para kanang exchange ba, kanang kaliwaan ta, ayaw na lang salig ana. Kung di nimo ma-verify ang identity o dili ka kapangayo o ID ba ron, to verify his identity, usa nimo ibayad ang kwarta o i-deposit dito, ayaw na lang gyud. Mas maayo na lang gyud nang namalitan no, sa kanang mga legit nga mga tindahan. I am not saying, no nga, kanang kanita ng mga namaligya online scam na agi mga legit nga mga sellers pod, ha? In fairness sa mga sellers pod na to. Pero, need good sad good na to pod susihon. So, ayaw mo basta-basta pamalit. Mga sukintig paminaw, hinautunta nga namin nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghanting salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Man Nationwide, Katak RMN. Daghang salamat o maayong adlaw.

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan na gaanto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais, Italy, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita, atun ka natin sa SED Marketing. Ang tiga maugtiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita. Ni padayag sa ilang pasubo ang Canada ngadto sa pamilya sa mga nakalas sa nasunog nga barko nga MV June Aster sa Coron, Palawan. Bisan way mga Canadian na apektado sa mga insidente, giila sa Canada ang ongoing efforts sa mga emergency responders ug pabiling nagpakalig-on uban ang tibuok katawhan sa Pilipinas. Sa nasairan, 5 katawo na ang natala nga nakalas gumikan sa maong nasunog nga barko ug 42 ang naluwas. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa ug mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod ka ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

MN Drama presents Hanju Manan So Sa Ta Awil. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mukining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Mia.

0: TJX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. TJX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. TJX 500 ibo sa Desugard Sugar Cane Extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. TJX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakaduol ng butingan sa iyong lugar.
0: TJX 500.
2: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh, TJX 500 dua lang ka kapsula kada adlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang TJX 500.
0: TJX 500.
1: Mapalit sa mga butika.
3: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Ang maski pa epektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidayeg sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Gaagay, sakit kaayo akong tiyan. Dili gyud ko kalibang.
6: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
7: Super Fiber, ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Ang galing! Pang matagalan!
9: Parang tayo lang han.
10: Everest Appliances.
8: Babe, ano ever best decision mo in life?
9: Siyempre, building a home with you.
10: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
8: Maulan man? No worries, naamoy ko lumang damit.
11: Charm! Fab! Con!
12: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangdong kumakabloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
13: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
8: Late na sad ka.
14: Sorry, baby. Ang gigutom ka?
8: Ganina raw.
14: Pasensya gid ha. Saon na ang buwig? Kinhanong tiwason sa office? Una ako makabiyas trabaho?
8: Mao ba? Sige lang, okay ra. Nakasabot ako. Pero meron man sa lang ingon ana, diba?
14: Ay, nasa ka na. Nangluod na sad ka. Ayun na panluod yun. Nakoy, good news nimo.
8: Unsa man?
14: Kwan, di ko sure kung good news ba ni o para ni mo. Pero gusto ko nga, kwan, baby, mag-ipon na lang ta?
8: Ha? Mag-ipon na ta?
14: Oh, kay di ba anak ka sa una, gusto ka nga mag-ipon na lang ta aron mas naatay time kitang duha?
8: Oh, sige, ganahan ko, anak. Kana sa aman?
14: Istoryante nig maayo sa mga unta. Pero sa pagkaroon, mag-order sa ta kay gigutom na ba ka?

0: Oh, okay na. Ready na ang tanan para sa breakfast. O naandaman na sad na ko siya og lunch para unya.
1: Oh, babe.
0: Hi, babe.
1: Bye.
0: Good morning. Kaligo na, aron makapamahaw na ta.
1: Wow. Ikaw min nagandam tananan eh.
0: Kinsa pa man di ay?
1: Wow. Thank you, babe.
0: You're welcome, babe.
1: unsa ka akong magdugnan tag kaligo, babe?
0: Unsa? Uy, mo late ka, uy.
1: Basta saan naman na to?
0: Babe, uy. Ikaw cute.

0: Ha? Dugay kang mauli, Roy? Di lang ko ni mo sawan sa panihapon di ay, Roy?
1: Pasensya, good babe. Importante kini good. Project mo ni.
0: Mao ba? Sige na lang, okay ra. Ako na lang nahipuso ang sadaan din niya. Unya inita na lang, unya inikabot ni mo kung gutuman ka.

0: Babe, nanawag man ka?
1: Buto naman. Nikaon na ba nga kong baby?
0: Wa pa.
1: Ha? Babe, di ba pala pa sa gutom? Kung saan nabirang rasa, oh? Kailangan mo kaon ka sa gustong oras. At today, maong nanawag ko ni mo ba? Aron, paipawon ka nga. Basi madugay na sa kukuliran.
0: Nasad?
1: Oh, babe. Tataw pagin ko nga magsigig yung nani. Saon nga, wapapangin din mo kung man ang project in his office, good. Kinalangit nga sa wapay deadline, mahuman na ni namo kay in kaso na ay revisions, napamitay nga mausapan ni namo.
0: Mao pa. Sige lang, okay ra. May kasabot ako.
1: Ah, thank you, babe. I love you.
0: I love you too.
2: Boyfriend?
0: Ay, Kyle, ikaw man ko di ay na. Oo. Uyab doon ako ang nanawag.
2: Bantog ra nga murag magulaanon ka?
0: Ha?
2: Basin kinala na siyang ilisan.

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugod na uginom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, tinta na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
3: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max talaga, Max protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max protectado pa. Unique
6: Max Alaga, Max protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
8: ECS.
9: Seth Living Testimonies.
10: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
11: Na landing ko hospital ida at lugos ko ginhawa ng pasadoktor. Lala ako ang acute gastritis.
10: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
11: Salamat kay na atong Sed Kogon karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukupso Tungaw.
9: Living Testimonies.
12: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukal ang bagtok na plema, afford pa!
13: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
14: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Mapalit sa mga butika.
14: Life Extension Vitamin D3. 3 for longer life.
16: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 ka buok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center ground floor, Capitol Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, Corner F. Ramos Extension, Capitol Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon at i-chansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas, limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
9: Life Extension Vitamin D3.
17: Am I speaking with William Hill?
18: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust in.
17: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
18: I have the D3 right here, Life Extension.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Pero para raman sa inyong kaugmao na yung gibuhat, di ba?
1: Oo. Oh, hinuun. Pero ambot na, Trish, mas gusto na lang gain ako nga balag po primi basta permimi kauban. Kasi ingon ani, oh, umurara ko border sa bay. Di naman galing yung mag-abot kaayaw, kaya nag-abot niya, natuog na ko. Unya, enigmata na ko, wa na siya, kaya nagtrabahoin, no?
0: Imo ba siyang gisultihan, ana?
1: Permi. Pero ang permi rasa niyang itubag na ko kay busy siya sa project.
0: Nah, okay na nawi nga ang karibal nimo kay iyang trabaho. Asa ka labig babae mo ay karibal nimo.
1: Trisha.
0: Ako pa nimo, no? Aron malingaw ka. O ban gidog siguro sa atong team building karong Sabado, ha? Aron ma-divert ang una-una nimo.
1: Hello? Team building na din nato karong Sabado, no?
0: Yes, tay.

0: Mas may pa mag-inom-inom ko na sa kabutil yung beer. Madivert pa. Isag team building ng moron, pero ako muna-una. Tuwalagi hapon ni James.
1: Yeah?
0: Ah, Kyle. Sinialagi ka.
1: Oh, para ubanan ka. Kaya kita man tika nga nag-inusara, huwag mura. Laog kayo mag-ihuna-huna.
0: Kyle.
1: Sabi ni Mino, kung ako pa'y imong uyab, diligati ka pasagdan mag-inusara.
0: Kyle. Kakayal nga nung naaman ta din niya.
1: Ganun di eh. Naibaw ko. Gamon ay gusto ni Mumia. Huwag na ni mahatag si mong uyab ni mo. Pwis ako'y mahatag.
0: Pero kaya
1: ka. Santi ko sa kumbato ni

0: amma ba yag gitaw ni mo, uy? Wala na buhat man to ni mo.
1: Amboy, wasat ko kay baw.
0: Unsaon man lang kung mumabdus ka?
1: Dili. Dili pwede mumabdus ko.
0: Ginoo ko in taw ni mo, uy, Mia? Ano na kayo mo makaning James?
1: Yes, natintal ko.
0: Natintal? Pag ampo lang gid nga dili ka mumabdus. Kay unsaon na lang.

0: 君が浮かなくの。わんなけ聞いたかなこ。
1: なけ聞いたこにもかえ。ともってぐすとこんおんだんごなたに。あんなへたぼなと、でっとらこと、おぜなまおすなんば。
0: おしゃ。
1: まはらこしジェームス。おくさよっかあよがなくばだこしてんたしょん。
0: てぶりこにもまはるみや。ましかやてかへくばおんけいしねや。あこんらんぷりや。
1: Da ka namig na agian si James sa mong relasyon, Kyle. Di lang mi sa kalipay nag-upan ko dili. Apil na ang kasakit. O dili husto nga nangita ko og laing lingaw. Aron lang matabunan ang kasakit na akong giagian karon. Normal lang sa relasyon nga naay mga pagsuway. Ang dili normal, nga pangitao ni mo ang kakuwang sa imong pare sa laing tao. O kung tanasabtan na ni mo. O karon ako mas na-realize nga mahal gidain ako siya. O wa ko'y nakita nga laing lalaki nga ikauban ko sa kong tibuo kakinabuhi kung dili siya ra.
0: Yeah.
1: Iampo na ako nga magmalipayon ka, Kyle.

Karon gid ako mas na-realize nga love gid ako si James. Ugwa ko'y laing lalaki nga akong gi-imagine nga akong ikauban sa tibuok kong kinabuhi, kundili siya lang. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat, RMN.

0: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas dakanang lutin, mas epektibo, mas klaro.
1: The original Koi Herbal Capsule.
2: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga kung gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako nga ning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
1: The Original Koi Herbal Capsule.
3: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS.
7: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
8: May buhay sa makabuhay.
0: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
9: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
10: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Bangong kumaka Bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: ACS.
12: Sabwana reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
13: Mokto mga igalang kagin ni Mia ang taga Cebu City. Uban sa awit ngayang ipangayo. Awit ka na kalohan. Andamanaya.

Among kagi gibata na do saraju ni jelly haka, ugubusa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusab mga higalag mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada, sa inyong nakalainlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa usagawit. Yadres lang nining tunumanun, handumanan sa usagawit kero RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubakay pada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpanginan.

0: Kini nga portion dalit kanato sa GDetox Plus Herbal Capsule. Ang GDetox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw og GDetox Plus Herbal Capsule. Sul, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa ron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw og GDetox Plus Herbal Capsule. Sul ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw! Maluwag ka! Dili pa kong gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General Mark, retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang ihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
3: Medyo, Gaspar... Gagaw ka!
6: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
6: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro. Mas paspas ug patas ang hustisya.
3: Michael, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluy ipaminaw.
3: Ayaw kong pati ha.
4: Imon lang gipatay si Michael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
3: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Eskwadro!
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, din nauli anak ko, din pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
4: Balik-balik na lang ang sudan.
5: Pongshi!
4: Angeline,
5: Sulayi!
6: Ang Star Nutrimeats Ulam with Real Meat.
5: Grabe

0: what you need, ulam na! Sa mini sarap o sa kadaghan sa choices, daugyod ka!
1: Palit na og Star Nutrimeats. Lamiang masustansya.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
2: Tusiran Forte.
3: Unilab quality yan.
4: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ubong makulit? Just stop it.
5: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
6: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic o banaba.
7: Send panyawan capsule with garlic.
6: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Seth, living testimonies.
4: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
5: Ako, poriba ko ala, ang kaling Panyawat Coffee, akong gini-mintin kay high blood ako, lasang tila, kay mababa malang imong liti.
4: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix. Ug siya natabangan.
5: Sigurado, gina, kung taas imong liti, mababa na iya. Jaime Verano.
3: Living testimonies.
6: Four months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
7: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
3: Seth, living testimonies.
4: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
5: Ako nga tawa na goiter ko na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan capsule. Itry na ko. O niya, kay tinuol magig siya di ay.
4: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
5: Pagkikas niya siya tutunlan, wala naman.
3: Living testimonies.

0: o karong sa lay sumpay ni atong sugilanon. Esquadro!
1: Himuang inutok ang imong mga lihok, Glina.
2: Salamat, Major Gasparo.
1: Ah, Tore, may ideya ka ba? Kung asa na karon si Binjak?
2: Ha?
1: May nasairan ka na ba bahin itong tawana? Ha? Glina!
2: Gusto kong pagitaon ang kitaguan na ng tawana, Major. Apan, dili ko gawas noon kay wanted ko.
1: Sabdan ko ikaw, Glina. Ligo ka roon sa baluarte sa magkang dragon. Magkita lang unya ta din eh.
2: Yes, Major Gaspar. Bye.
1: Bye, Glina. Usa unya ning mga adlawa. Posible nga makabalik ako sa akong pagka-opisyal. Awag ka na lang lagi. Kung taba nga lagi unta ko. Sa swapang na PNP chip na karon. Si Kuya Victory Gaspar. Dili na ko usikan kining maong kahigayunan. Kinahanglan lang nga makuntak na ko.

0: Oh, oh, vaya, no miro quién esa maldita na kumagawang. Si Ati Lalay. Unsa kay tuyo ining suuna, Ati Lalay na. Hello, Ati Lalay.
1: Sa katapusan na kontak na kita, Kaloy.
0: Ah, oh, kung dili kayo importante yung mong tuyo nako, Ati Lalay, putlon ko lang ning imong tawag.
1: Ayaw. Kaya importante kayo, Kidiloy.
0: Bahin sa unsa man unta na, ate.
1: Bahin kini sa miserable mo na kayong kahimtang karon.
0: Gano? May ikatabang ka, ha? Ati Lalay?
1: Nagkasundi na kami si Victory, ang bagong PNP chief.
0: Oh? Oh, so may buti may pasabot?
1: Nagkasundi mi. Pagmatod pa niya. Gila ka kuno niyang sama sa matuod na nga igsuon. Apan tungod kuno sa imong kasuyaon, ikaw mo ay wak na mo ila niya.
0: Onsa?
1: Naluwi siya ni mo og dili kuno kanya mahimong pasagdan, Loy.
0: Tinawod ka ba? Ha? Ati Lalay?
1: Basta kami pasalig siya. Nga iagit kuno kang pagitaan o pagi. Aron malimpyo ang imong pagkatao og makabalik ka sa serbisyo, Loy.
0: Oh, salamat gyud kayo nimo, Ati Lalay. Oh, baya, may tsutay ng kahayag, Busli.
2: Apo ni Paypa, ha? Pero, kinitanan, drawing pa lang, ha? Ako hinaot matagang ka na katumanan ba, ha?
0: Oso ka, Busli. Drawing pa kinitanan sa pagkakaroon. Apandako, ang posibilidad ka makabatong kiniog katumanan. Bangag sa ilong! Oh, eh. Busli! Oops!
2: Naana sa kaang naholok ba? Ay!
0: Nay na to! Nagpaniid ka sa mga ipinagsultihan ni Big Boss?
3: Ay, wabos, ay! Nagkuha naman ko kapres ko sa niskang kong, ay! Isago sa kong ilatang nga baka! Di naman ko yung kitanong pinin!
2: Ito ayaw pa duda sa nato, ha? Kala papa nato, siya danghag lang. Sige ka na siya sagid ka ang tanong ba? Maka na buka, paka.
3: Pasensya ka kayo mo, Major Gaspar, Musli. Bilmilang kong makabuha kong kaang sa masitas.
0: Aha. Pagkalapyo, ginian ang tanom ni mong Chinese kangkong, no'y nato? Lapyo kayo.
3: Oh, yes, Major. Lami gani kayo ning gilutoon. Sa sinanga ko, baka isago sa siniga nga karing baboy.
0: Susunod, maghinay ka, no'y nato. Maan kang espiya si Kaway, anong kalaki ni mo?
3: Suray ko kayo, Major.
2: Papa Nato, ikaw luto lamit timpla sa bosa, linatan ka ni baka, ha? Ikaw butang sa tangasili.
3: Origlado, Busli. Ako siya ni Ibalin og laing kaangatan do.
2: Ayaw, nakalap, Papa Nato. Si Bailiki na bahala, anak. Ikaw pa na yun, imo paloto, lamisunan, ha? Kaya ako gusto, higop init sa pao.
3: Busli.
4: Unsa? Maugre imong nasairan gikan sa baluarte sa Markang Dragon?
5: Oglina. Og mas mulig kon pagyun ang major kon mahibalik na unya siya sa inkatungdanan isip opisyal sa kapulisan aning siyudad.
4: Binjak. Giunsa ni mo sa pagkaibaw. Hey, Benjak. Palihog sultihi ko. Nganong naibaw ka bahin, anak?
5: Lina, kuwan. Ang tinood na ako'y insider sa inyong baluarte sa Markang Dragon.
4: Unsa? Unsa ang kaunsa ang naghihukma naman sa kamatayon ang traitor.
6: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. Saan sa bukat? Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Na ako nang uma. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ani. Siya makawa, madyun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
3: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
4: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
2: This newscast is brought to you by all-new best-ever Enervon, Enervon Z+.
7: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
8: Oh, simple, Russell Max. Pang-aplas o sed liniment oil.
7: Basing bayad mabatan noong kubalik, ana, ha?
8: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
7: Wow! Mga pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa BJK. Aray! Sakit no more!
8: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
14: ACS. Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines. Kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad, potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3. The doctors recommended vitamin D3.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
15: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
16: ECS.
17: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
2: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
18: Di ko mauhi sa balita suod sa balwarte sa mga dragon. Kanay nagpaniit sa kalihukan nilang Major Caspar.
19: Kinsa ang maong tao din siya ka? Ha? Kinsa?
1: Ah!
19: Gaspar ang ginganlan og alias Quiz. Kay traidor ko no sa organisasyon. Natugkad ko na karon ang kahulugan sa matuon na kalibay. Dilik gyudi ay sa kwarta. Dilik sa katumanan sa gitinguhang panimaos. Kundali, gugma uban sa kiliran sa lalaki nga mo'y matuod na akong kimahal. Si Pinchak.
18: Dali na. Di na ba yun mausap ang imong desisyon?
19: Pinchak.
18: Mubalik yun ay gihapon kang ngadto sa baluarte sa Markang Dragon.
19: Kinahanglan ko ka ng buhaton. Aron dili ko masunog sa akong pag-traidor na karon sa organisasyon.
18: Glina.
19: Palihog. Sapta ko, Binyag. Usa sa akong tumon kung ano buhaton ko kini. Maungag gusto ko ikaw ang protektahan.
18: Salamat. Pero di agad unta angay ni mo ng buhaton.
19: Nasayop ka. Angay yun ako ng buhaton kay mahal ti ka. Ug importante kaayo ka sa akong kinabuhi.

0: Bakit sana nawag mo ba yung misain? Huwag mo naman tubag ka.
1: Pangalan lang sa usa ka General Miguelito. Huwag nakaregister na ng akong cellphone, by search.
0: Huwag rin ka makailangan na ba eh?
1: Huwag. Papansian ni General Mark mo inagbutang ni ini. Dari sa akong phone book.
0: Oh, tubag ka ron. May bawaan na to. Si Tuyo na. Labing siguro ba eh? Time tigra ba?
1: Hello, General Miguelito, sir.

0: Makikini ka na, Klina.
1: Usi kalaki din isang tangwa ko, Major.
0: Daghan kag angay nga masayran. Klina, usaw niya ining mga adlaw. Itugyan ko na ang akong kaugalingon sa balaod.
1: Ko, usi buot ni mong ipasabot.
0: Musurindir ko. Dili aron mahukman og magpabilanggo. Kundi, aron hingpit na mamahimong gawas nun o mahibalik sa katungdanan.
1: Wow! Kanindot good. Pero, o sa mga pagkaunsa?
0: Paminaw, kay sultihan ko ikaw, Glina.
2: Maupa!
0: Nasultihan na ako si Glina, Busley.
2: Mayo hinoon. Pedyo kaspar, kung nagsaim mo haon niya kalaposan, ha?
0: Usaw niya ining mga adlaw. Yatod ko nga kong kaugalingon sa kampo. Kauban ang akong atilalay.
2: Mayo kay kanaim mo atilalay so sa PNP chief.
0: Nagdako kami nga sila si Kuya Victory. Og atilalay, mo'y suod yung kayong daan.
2: Okay.
0: Nagpaabot na lang migdirektang kamanduan. Gikan ni Kuya Victory.

0: Ako nang gidawat ang misyon nga gisangon ni General Megalito, Vice Arch.
1: Uy! Uy, Misael! Bugat ang mga misyon! Tisod na waton ba? Ilaliman kag pinagadak ko sa kaprisan mo, ipatumba ni mo? Gamit ang assassin sniper rifle?
0: Tula na itong maayo. Kunya na unya sa itong dapit ang pinpit chief. Aron sa pag-rescue sa iyang giisip ng igsuon ng traidor sa nasod o sa katungdanan.
1: Uy, Misael!
0: Mangandam na kitang daan, by Sarge. Kay posible yun nga makalingkawas ang kagaw nga mature sa iyang mga kaso ug mahibalik ini sa serbisyo.
1: Kamatayon ra day makapugong niya, by Misael.
0: By Sarge.
1: Kung unsa kalisod ko haon ang kagaw nga mature, mas lisod ko haon ang pinakataas nga opisyal sa kapulisan sa nasod, by.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita. Gipanglantawan sa DA nga ang presyo sa mga utanon musaka kini og balik 15% ngadto sa 20% human mikusukuso ang habagat og laing upat ka mga bagyo sa nasod. Sigun sa DA, ang impact sa mga umiigong ang katalagman sagad mas sinati sa presyo sa mga gulay. Sa nasayran mukabat ngadto sa 4.38 bilyon pesos ang danyos nga naangkon sa agricultural sector tungod sa habagat og sa umiigong ang mga bagyong maymay, neneng og pilandok dinhi sa nasod. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, nga ilang natural ingredient, anang sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, nga ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama, tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticon Rest Time to the Rescue. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
3: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw, kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana i-reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
2: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor's Sinigang Mix.
5: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan na kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pakikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagiang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ng atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Umo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabiana. Talit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Di man ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lubnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, oy?
2: Ayaw ka, Hadlock. Kauban mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, oy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlock og ungo.
2: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlock na ko.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Jani, ano ka so kaon man ka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo. Pabring dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka na to sa RMN Production Center. Pobring dato!
7: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
8: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikaw butangan.
9: Bugas-bugas, ug katul-katul.
10: TTX 500 na.
9: TTX 500.
10: Aduna kini antimicrobial properties
9: nga makatabang sa pagkuha
10: ug pag-ayo sa bugas-bugas
9: ug katul-katul.
10: TTX 500.
9: Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
10: TTX 500.
11: Sa Janice, okay pa yung maman akong menstruation din gaspat-spat lang kinay kaayo. Ibatay ko sa kong banao. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
10: DTX 500!
9: Pumali sa mga butika.

0: Polycoffin, Semanchat, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Uyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
5: O nga nung nagkapi, magkaan ang tamis mo na, Sir Max?
4: Ah, lagi. Basiglas na ni.
5: Maunang taas mo si Ogar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
4: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Shid Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
5: Basta kaping Shid Panyawan, diabetes, malikayan. Shid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Igala, nakakape na ka? Kaya mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o ganing mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
4: Sabwana, reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
7: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
6: Hindi po kayo gumaling?
7: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Nindo nagsulti ko sa tinuod. Nahagbong ko sa danan nga putol.
2: Husto na. Husto na, Milchi. Tuod. Nga nung nanawag man ka ni Johnny?
1: Ha?
2: Sulti ko sa tinuod. Nga nung nanawag ka ni Johnny?
1: Kuan?
2: May relasyon na ba kamong duha ni Johnny?
1: Relasyon? Wa may relasyon.
2: Milchi, nahibaw ka ganyan na nakagusto ko ni mo. Pero, nanawag ka ni Johnny nga akong kaaway.
1: Husto. Nanawag ko niya kay... Kinangutan ako kung hain ang haya at ang haya sa batang si Ina. Kay gusto ko muduaw.
2: Nahibaw ko kung hain ang haya sa bata. Akong tayo mong ipangutan na.
1: Pero masuot sila si Johnny.
2: Pero kaaway ko si Johnny.
1: Pasailo ako.
2: Misaada ko ni mo. Nakuhaon ko ang kupang bulawan aron manglayas ta. Pero karon nasakpan ta ka nga nakigsulti ka ni Johnny.
1: Tindo. Kamu lang si Johnny ang kaaway samtang kami higala.
2: Kung kinsa nga akong higala, imong higala. Kung kinsa akong kaaway, imo sang kaaway. Nakasabot ka, Milchi.
1: Tindo. Ano ang saman ka? Anong isog naman ka?
2: Walang ko makauyon sa akong nadiskubrihan nga nanawag ka ni Johnny. Sa sunod, kundo na kay tuyo sa gawas. Ako'y sulti.
1: Masamot magkabati ang batasan inyong dito. Maude nga kontra sila sa Johnny. Tawagan ko si Johnny. Oo, oh, tinis akong bulsa nga akong cellphone. Si Dinto. Klaro kayong kikuha kinini Dinto. Mauna ka ba sa akong pagtawag ni Johnny?

0: Ma, ju bung në shi të ina.
1: Lula, inangang dawato na lang imo nga wak na siya. May pakuhay na.
0: Hinilit lang mawa siya kung huna-huna ang iyang kahadlok, ang iyang pag-antos.
1: Lula,
0: naibaw ko, managpalinggit siya sa akungan. Nagpakita bang siya? Pero ang salbahis ka kriminal, kipata siya mga mananap ang akong apo.
1: Gusto na, Lula. Gusto na. Magbayad lang ihapon ka ng tawana.
2: Lula!
1: Si Abay Johnny. Bye! Gabiin na rin abot si Melchi.
2: Huwagin siya mo ito nga, bay.
1: Unsa?
2: Bay, gusto ko nga tawag ka na mo si Melchi sa iyong cellphone.
1: Sige.
2: Lala, ako na nang uwaman si Mikmik, ha?

0: Noon sa gikatos, Milchi. Ano gisapwang naman siya ni Boss Dindo pa yung usbay? Huwag masabi siya magpatabang na ko. Boss Dindo, noon sa matos, Milchi?
1: Na-overdose sa drugs.
0: Unsa? Uy, adik-adik si Milchi?
1: Oh, busa. Dili mahimo nga makagawas siya sa iyang kwarto.
0: Unsa? Di ninyo pagawas nun si Milchi?
1: Oh. Karoon ba kong mahibaw nga? Grabe ka, adik si Milchi.
0: Oh. Uy. Boss, oh. Cellphone mo na ni Milchi ang magigunitan?
1: Nanawag doon sa pang-iyang po, sir.
0: Uy, mao ba?
1: Biyay ko din eh.
0: Oh, boss.
1: Hello?
2: Hi, Miss Milchi. Ikaw lang bimitubag siyang cellphone.
1: Naglain ang lawas ni Milchi. Dili siya makatubag ni mo, mik-mik.
3: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
4: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
5: Haplas-haplas alang sa panuhot, Mami! Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni Baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
6: Rest Time to the rescue.
7: Unilab quality yan.
8: Symeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
10: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
11: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
9: Sa paghagis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
13: Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
14: Mabuhat pa na ni Mutanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
12: Let's do this!
14: Pag Enervon Z Plus na!
7: Unilab quality yan.
14: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang lamig!
16: Teka, yakapin kita.
15: Sarap ng feeling.
17: Everest Air Conditioner.
15: Han, ano ever best place mo in the world?
16: Siyempre, right here with you.
17: Aww. Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
18: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
19: Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bagong Revicon.
20: Ang Strongman's Multivitamin. Na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon. Tabang arun masagad. Imo ka with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
21: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Seth Living Testimonies.
23: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa hit gana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
24: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa hit gun motor na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siyang gibutangan o Seth Liniment.
23: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
24: Tangan siya set liniment. No, wala yun siya ka gulgul. Ako dahil si Rinaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
25: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
26: Burmans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
0: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
1: Life Extension, Vitamin D3.
2: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Naan sa mday siya?
4: Nasakit. O, dili pa may mong tugawin.
3: Oh, mao ba? Ah, sige. Sultihin lang siya nga. Nanawag ko niya.
4: Oh, sige. Bye.
3: Nasakit ko ng smell chip. Bye.
5: Mao ba? Kakalit ko. Onsam ko na yung sakit na yung milchi.
3: Ambot lang. Basta naglain ko ng lawas. Maong dili makatubag sa phone.
5: Mura mag dunay dili maing nahitabo ni milchi bay.
3: Unsa?
5: Lagsik kayo siya sa diyang nagsulti mi. Unya karon galit na siyang nasakit o di na makatubag sa cellphone.
3: Oh, manawag lang tag-usab. Bas, hindi ay kontinuod yun nga naglain ang lawas ni milchi. Di na sa kaangay nga mabalakan niya bay. Kay tag-iya mag-ospital ng iyang gisakan.
5: Pero, ako ni Susi yun.
3: Saan mangin mo?

0: Uy, isam ni may abot. Huwag ka na ba't tingog sa sakinan nga may abot sa gawa sa gate?
1: Uldo.
0: Diyan eh? Ngano'ng niyabal ka?
1: Ngano'ng daig niya ako? Di dahil mahimong bubisita ni Milche.
0: O ngano'ng bubisita mo sa kong Milche?
1: Nakabatay ko nga nasakit siya. Mao nga niya ako kay mubisita.
0: Ah, di mahimo. Di mahimo.
1: O sa di mahimo?
0: Di mahimo musud ka. Di pa sa pagkahimo sa pagkatubang ni Mus Milche.
1: Ah, kwan. Palilia lang ko niya.
2: Nganong ni aning tawhana din eh? Puldo?
0: Oh. Ah.
2: Ha?
3: Oh, bye.
0: Boss.
3: Nagkinahang na nakag-back up niya.
2: Nganong ni ata, Johnny?
1: Dido. Ibisita ko sa kong higala nga nasakit. Ah, kami si by make-make ang bubisita.
3: Nagdako gupya. Lamit ni.
2: Pagnakaw na mo!
3: Lili, ramagod may minut sigut.
2: Dili lagi mahimo!
1: Sukong.
2: Suman! Mamugos yun mo!
1: Ha? Sukong, ma. Ah, wait.
3: Pistola?
1: Oo. Dito, di magtawag pinusila yung amutuyo sa pag-anhi. Mutan na orang yung Milche.
2: Di lagi mahimo! Nagluya siya. Busa pang layas mo! Kung di mo gustong magtatingting mong pauli sa inyo!
3: Dali na lang ba eh? Di tama mo gusto eh.
4: Sultihan ay sakit. Si Johnny ka na sakit. Johnny?
5: Pali ko gigda.
4: Sir Darwin.
5: Matod ko. Pali ko gigda. Ayaw pagsaba-saba kay Luya ka pa.
4: Sir? Naon sa day ko. Nganong luya man kayo ko. O sa may inyong ki-injection ako.
5: Ang patog lang ang ki-inject ni mo. Kailangas ka kayo.

0: Bay, di na lang ta mamukos na makakita ni Melchi.
1: Bay, doon na gyud utang na hitabo ni Melchi.
0: Manong nakasiguro man ka?
1: Uut kinakita na ko siya sa bintana. Murag, may kauhat ang iyang kamot, pero may atras siya.
0: Unsa? Abtik ka ko ni mong matagod.
1: Oo, oo. Kuan bay, sigurado gyud ko nga doon ay gibuhat ng dili maayo kang Melchi sila si Dindo.
0: Yawa ko na mong patuta, bay.
1: Bay, mik-mik. Bisa nung saan. Di gud mawaas akong nauna ang gisulti ni Melchi na ko sa phone.
2: Maglisod ko ang sulti ni mo din sa phone. Kinahala magkita tao na.
1: Ah, sige. Magkita tao ma. Bahin sa unsa man ang imo isulti na ko.
2: Bahin sa patay sa mga bata ining nakita. Doon ako niniskubrihan.
0: Gusto gid ay makikita ni Ms. Melchi. Pero, usa mo kayang nadiskubrihan, no? Bahin sa mga bata nga gipangpatay ining dapita.
1: Mao na rason bay. Nga kinahanglan magkasulti gid ni Melchi. Karong gabi o ugma sa gabi. Mangita kog paagi nga makasud sa bahay sa mga pater.
0: Unsa? Maghikog ta bay dyan, eh?

0: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dili na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una, ma problema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na kong kita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simbi ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pod ko 3 times idi kape jud ko nga paradis nila dila. Lisa Hiram Pausos, kuan ako 5-7.
0: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
2: This time check is brought to you by Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.
1: Newsbreak. Bayang hapon, kini sa kasamang Eli Balano sa guna itong balita ng orasa sa kapunong niya. Tutya na ito sa Koi Herbal Capsule. Gipasusin na sa Cebu City Treasurer's Office ng Trang Joint Venture Agreement kung JVA kagisudlan sa kagamhanan sa Dakmayan. Kinos pagsiguro nga dili ipiktuso o dili mapadlong sa Commission on Audit Kinkawa. Partikular na kung kinilang ng bigit o mga pagpangulita tungkol niya ang city government lang ang giingong dunay katungod niini. Mato ni City Treasurer Emma Villarete. Nga siya ni Holman o team nga may mo review sa gisudlan niya mga JVA sa kagamhanan sa Dakmayan. O sa mga JVA nga gipatutukan ni Villarete, mao ang controversial nga Carbon Redevelopment Project. Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koi Herbal Capsule matang adlaw aron malikay atong kalawasan sa regalang sakit. Kini makatabang sa paghatag og alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, myoma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections ug uban pa. Dito kay original Koi Herbal Capsule dunay sa gunga palia, kamunggay, luya, ahos ug ginseng. Gawas nini ang original Koi Herbal Capsule gisagapan usab og organic vitamins ug minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koi Herbal Capsule mahimong imnon katulog sa usag adlaw, usag ka oras ug tunga sa dili pa makaon. Samtang tag-usa ka kapsula usab sa kabataan sa tag 250 lang matag kapsula, kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koi Herbal Capsule nga giilang God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. Usab ninyo gipaabot. Palit na.
2: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning sugilanon.
4: Kontinuod pa ko ni mong mahal. Ngano karon ka man lang mipakita o mibalik. Hindihin ka man di atong mga higayon nga gipangandoy ko ito nga magakos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: naamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko maunas makadaghan ni kayon kay akong kasangkasing Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling nga kanhin bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuoran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag ka ni mo higayon.

0: Mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
1: Kun mahiluna pa ang panahon.

0: kun ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kun mahilo na pa ang panahon, tuaw sa usa ka binuhat nga nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pa ka nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Ariba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana, dalit kalatul sa RMN Drama. Kun mahiluna pa ang panahon.

0: at makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganun din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
1: Tunay Natural at Original.
0: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown.
5: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
6: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, masig, maulian ka. Basta kainong ko, dahil nagyong maglayan ng kabuhi.
5: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Let's go! Go with the flow.
8: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, arudli kay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
7: go with the flow.
8: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
7: Charmy!
9: Charmy, let's go with the flow.
10: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan, nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki. Pinamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit. Ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione. Ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set celebrity soaps na.
11: The Original Koi Herbal Capsule.
12: Nanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapitan na napakukidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun ay siyang giswayan. Dugay doon kong swayan niya, tabi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara yung koi. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koi, Herbal Capsule.
11: Original Koi Herbal Capsule.

0: Hey, nay nag-doorbell. Masig siguro yun, anak. Nagkuha sa yawi sa tindahan.
1: Ah, sige, pre. Oh. Bye.
0: Bye, pre. Kedi tanggoryo, nana.
2: Ako ya, Dad. Si Ate Rikami na.
0: Ha? Huh? Unsa si Rikami? Imo siyang gipanit, Chelsea?
3: Ay, alas, sorry, Sir James. Huwag ka disultihin ni Day Chelsea nga. Iya kong gitawgan, arumay mo hatod niya sa eskwelahan.
0: Ha? Huh? Oh, kwa?
2: Sorry, Dad. Nga gitawgan rin ako dito si Ate Rika na magpahatod ko sa school. Kay busy man ka. Nga, may lakunan pa ka. Unya, matupadyot ka sa itong tindahan.
0: Ay, pasti lang, Chelsea. Langga. Huwag ka man mabati kay ikong ni Ate Rika ni mo nga may kagalingon mo siyang pamilya. Tingali...
3: Don't worry, Sir James. He's okay. Love in ako si the Chelsea. Dili ba, Day Chels?
2: Thank you, te.
3: You're welcome, Day Chelsea.
0: Pero may trabaho ka rin kami, di ba?
3: Yes, sir.
0: Oh, tanawa ka rin, langga.
3: But don't worry, sir. Understanding kayo ang akong boss. Excuse ko sa office. After na ko mahato si Day Chelsea siyang school, mabalik ko sablayan ko sa work.
0: Pastilan, Chelsea. Langga, kung siya manigibuhat ni mo. Nagka-disturbo ka sa trabaho ni Ate Rika mini mo. Di ba giingnanta ka? Nga ako rin mo hato ni mo sa school? O during lunchtime ni mo, hangto na si mong food?
3: No worries, Sir James. It's okay.
0: Pero, Rika mi.
3: Excuse me, sir, ha? Sa'yo pa di ay ang akong gibuhat nga buot lang ko makatabang ni Day Chelsea?
0: Oh, huwag ko magpasabot rin kami nga...
2: Dad, malate na ko. I need to go.
0: God. Ay, okay, okay. Maghatag kwata aron nga mag-taxi mo. Kadiyot.
3: No, Sir James. Gipapaabot na ko ang taxi nga akong isakyan paingon din eh.
0: Huh? Pero...
3: shall we go, Day Chels?
2: Okay, te. Let's go.
0: Chelsea.
2: Bye, Dad.
3: Bye, sir.
0: Oh, Rika, wait. Ang plate ninyo sa taxi.
3: It's okay, sir. Ako ni mo pa yun sa taxi.
0: Pero, Rika May.
3: Bye, sir.
0: Rika May, kadyat lang. Gusto mo nagibuhat ni Chelsea? No. Gusto mo nagibuhat ni mo, Chelsea?
4: Ano nga, kahalang doon. Ning magpiyo. Ano ba, James? Magpaw ko sa iyo sa tindahan doon.
0: Ay.
4: Doon? Doon, James!
0: Goryo, saman.
4: Goryo yung sama ka doon, oy. Hindi ka makasigawas. May gilantaw ka sa layo. Naglantaw ko siya mong kaugmaon.
0: Magkuha ka siya awis tindahan?
4: Unta doon.
0: Kuhaan na lang dito sa may sala. Nasa babaw sa divider. O, palihog niya kong follow up sa kuhaan ha? Sa mga backlog na itong delivery kahapon. Nasa kong table. Siyo ditong tanan.
4: Okay, okay doon.
0: Sige, maligo sa ko. May importante ko lang ako.
4: Sige doon, sige doon. Kami nga, nga halang dumuhan. Wala, nalichit ako. Negoryo. Uy, ang tisuran! Okay rin malagi ka!
5: Uy, kagong. Kagong ganda ko. Uy, hindi mo kay mabatian pang dong chains.
4: Ay, hala, tuod na.
5: Tuod. Tuod sa ubol-ubol ni mo.
4: Okay rin malagi ka, ate. Yung kay lain mo pamati.
5: Huwag ka na, kikihinay na. Lain bitaw ako pabinaw. Ikapoy ko, uy. Puy-puy kayo ako lawas.
4: Ikaw sabi ka nung James gabi eh.
5: Hilo mo eh. Dunggan ka ganiba yuta ka na.
4: Ako'y gitawag sa kunyang payot. Ay magdungin din yung gitawag na ako. Ang sumang ka, uy.
5: Ay hinay, alagin ang tingog ni mo. Kadunggan tong James.
4: Ano balik pa siya ang chat-cat?
5: Marag, pasilan. Paminaw na kumarag sold out. Nagin sa Daichil si Nereka May. Daiguriyo.
4: Ha? Kung siya sulta ako, tiri kami, oi. Huwag siya kasabot, o kadye.
5: Ay, tiri sagsagbat, araw nakasabot ka. Paminaw sa istorya. Dilitin mong ngal-ngal ang kagdritso niyang huwag pananghid. Wah! Wah, tingsi ka lang. Kaya naman ni Aya. Uy, paminaw. Wanas day Chelsea. Nagkasuod na ginong maayo to rin kami. Untuan lang yato nini sa iskwilahan. Manoon. Awad siya!
6: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
7: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
8: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Congratulations, week 2 winners sa 2,000 pesos cash. Nga silang Zinaida de la Serna, gikan sa Virama, Jessica A. Sacnanas, gikan sa Culon, Dolores Zosa, gikan sa Compostela, og Jude Monterde, gikan sa Capital Site. Og major winner sa 5,000 pesos sa week 2. Nga si Junilyn Librando, gikan sa Capital Site. Padayon lang ang alagang Biogesic maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: Celebrate the best ever with Goldilocks. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
1: Jit ko nimo, buutan kayo ka.
2: Ikaw gyud, the chills. Friends good die, dili ba?
1: Mm.
2: By the way, i-drop na lang ko sa school nimo ha, kay mabalik mo ko sa office nga akong gitrabahoan. Tan-aw lang ako nga makasudyog ka sa gate sa imo school.
1: Hmm? Okay.
2: Nice girl.
1: Thank you, te. Embrace ko.
2: Okay, embrace. Husto gitong imong gibuhat. Nga kun wa si Tito Guryo nimo nga makahatod nimo sa school, tawgan ko nimo kay naara kita yon ko.
1: Pero wa to masuko si Tati nako.
2: Ano masuko man?
1: Kay wa man ko magpahibaw niya nga tawgan ta ka aron magpahatod nimo sa school.
2: Tigi kasab-an mo di ka ni daddy nimo?
1: Wa.
2: So, kay wa man kanya kasab-i, that means wa siya masuko nimo.
1: Hmm? Di tao, no?
2: Love baya ka ni Daddy James nimo. So, diligid may tabo nga kasab-an ka niya, dali ba?
1: Oo.
2: So, wag kayo angin kabalakan. Kay love yung kay ka ni Daddy nimo, James. Og ni Ate Rica nimo, day Chelsea.
1: Gano lahat man ko nimo, te. Nga naman.
2: Basta. Basta, love the kid ka, and I will take care of you.
1: Ate.

0: pagpatsik up gyud sa doktor tunan din para mahibaw ani mo kun sanang imong gipamati.
1: Wala gyud ko imong gipamiangan dong.
0: Ha? Sa to?
1: Ah, oh, anong mo eh. Aninaw pagkalamian tak ka.
0: Isa nang gisulti ni mo? Kibut-kibut pa lang baba ni mo.
1: Ewa mang gudong.
0: Oh, duwata ni Waro magkapatsik up ka. At ito na pagpatsik up sa ilang doktor sa Biron.
1: Ah. Uy, uy, uy, uy, uy, hala, hala, kadako, kadara, dong. Dos mil. Ay, ganun lang sa kalibo, uy. Gabaan ta na, dos mil.
0: Ilan mo na ibayad ka na sa pagpatsik up? Kanya, mapalit pagtambal. Kapagali siguro, i-laboratory ka. Kanyot, marag mas short ka ganiin eh. Ako na po naan, sa kalibo. Panagana ba, araw nga, diretso-diretso na ka. Ya, i-update din ko sa lakaw nimo dito sa doktor. Okay?

0: Chelsea, I love you. Largo na dong. Ato ko iha to sa lapit din una kong misakay ni imong taxi gani ha.
1: Hmm? Okay, okay ma'am.
0: Ingan sa panlantawan ko na kung unsay sunod nga mahitabo ni among panagsuod ni Jesse. Hinay-hinay ko na nakuha ang simpatiya ni Jesse. Si Sir James na lang ang akong problema. Huwag dahibaw ko ang dili na kong maglisod ni ini. Kinakuha ko na ang atensyon sa iyang anak. Huwag maggamit ko kiningat to kaniya.
2: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: My budget. So

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo.
3: Smart 2.
2: Smart Dishwashing Paste ko.
3: Smart 2.
2: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
3: Smart.
2: Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to.
2: Tanggaling-galing mo.
4: Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS.
7: RMN. Newsbreak. Newsbreak.
8: Ayong hapon ako si Radyo Banda, Jusso Post, JQ Bueno, sa The News Break, Kagano Kapura, hanggang ka po sa Jetex sa 503, pinibang mabataon, ang nalaidad, mag-Jetex sa 500 ka. Ang Jetex sa 500 na superior, at ang dance, kabaoy, kaprotikta sa mga sinyula, apel mga skin cells, batok sa nalabas ng free radicals, ang ipagrabi sa evolusyon, uveris, mabisyo sa mga spagilom sa alkohol, o ang pagpalabako. Sa ito nga, balita talagida sa tambalanan, kiniusag ka, Mendoza Anyos ng labor, magigidunggap sa saka 17 anyos ng minoridad kagabi dito sa may atol sa saka festival sa may populasyon na siyudad sa Danau. Ang biktima gila sa Palang King 22 anyos sa Panigon o lumulupi sa saniskutad nga lugar samtang sospek sa 17 anyos nga tagaluok sa saniskutad nga siyudad sigon sa bisisyon sa kabilisan sa Danau City Police Station nga kinig biktima o gagawin nagkaralis kini sa grupo sa mga batanon diya sa saniskutad nga lugar apang kinig biktima yung misuwa kini sa pag-uwang o ang suspect na suwa kini o milis lang panimaya panibalik kini nagdana o ng mga barkana o gilang gikupuntas kini biktima hangtong kibirisan ko ninoon kini sa pagpanunggab nakagulugdo ka sa madinunggaban kini ng biktima gabarino sa news o kini gida sa Danau City Provincial Hospital samtag ang suspect kini sa news o gilang pang mga gaban panapang ipangita sa kapulisan. At ang news break kakaloga po na atun tarato sa Detex sa 500 ang Detex sa 500 kampiyon nga proteksyon na ay 1.3 million aura clinics sa Atexans efektibo kini pangtras mga free radical sa Gauchadation sa Detex 500 ang atong panit pabataon internal organ na yuhon ang Detex sa 500 ang didibatas diabetes fatal liver disease glaucoma cataract cardiovascular disease fatal liver disease kidney disease gas inflammation RPCD insomnia acute pancreas GERD ang Detex 500 ang sekreto sa magagwapo.
7: RMN Newsbreak. Newsbreak.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
10: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
11: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS.
13: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
17: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.

At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalit ka na to sa RMM Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Hello?
2: Nganong ikupyan mo ang karaang painting?
1: Ako ni nakit andiris among bodega. Busa, ako ang tag-iya ini. Ugwa kay labot kun ako ning kopyahon.
2: Pinay presyo sa original.
1: Tili ni baligya.
2: Kinaang lang imo ning ibaligya nako.
3: Amang kolektor.
2: Palayo na sa painting.
1: Unsay na ang sa painting?
2: Ayaw na pangutana. Palayo nini. Karong dayon.
1: Ha?
2: Dagang.
1: Ano man? Rebecca, kining imong mga pinintal ang dangan sa kong kinabuhi. Busa kinahang nagkupon ko kining tanan.
4: Luwa ka lang yung kibuhat, Marian!
1: Masang di ko, Fredo! Sunugol ko kining tanan niya ang pinintal!
4: Ayaw! Masok ko siya!
1: Kinsa masok ko?
4: Ang kolektor!
5: Adunay mga tao nga maulipon sa ilang gugma sa mga butang. Hangtod nga malimta na lang nila ang kabililhon sa pagbati sa usa ka tao. Ang kolektor, laing sugilanon nga puno sa tanghaga, mga pangutana nga lisod tubagon. Ang kolektor, tagsulat Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording Editor Ariel Mancao. Mga tulub og kasikas Aldwin Nakurda. Ang kolektor, dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ang kolektor.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginam sa Sed Marketing.
7: This newscast is brought to you by Walang Lusot ang Colds. Hulihin agad with News App for Kids.
8: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog atay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500,
9: pabalik sa mga butika.
8: DTX 500.
10: Sa Janice, okay pa yung moment akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
8: DTX 500.
9: Pabali sa mga butika.
11: Ang galing! Pang matagalan!
12: Parang tayo lang, han.
13: Everest Appliances.
11: Babe, ano ever best decision mo in life?
12: Siyempre, building a home with you.
11: Aww.
13: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
14: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
15: Beach trip or island hopping? Maparty.
16: Maadto sa gym.
17: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
16: Let's do this!
17: Pag Enervon Z Plus na!
18: Unilab quality yan.
19: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bit-bit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa RMN Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. Sumati og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon aki chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita halang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang Bayo Jessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa Osaka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency og RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu og kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR, permit number 1083, series of 2026.
9: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mong magbangko? May BPI dito. Boom!

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nagatindog nako.
5: Wow.
4: Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
3: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Aguanta pa!
6: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now! This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticon Rest Time to the Rescue.
7: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
8: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
7: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
8: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
7: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
8: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
9: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa suking sari-sari store. Drink responsibly.
10: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwet Surigao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit, dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato, nakabati de sa radyo. Atong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
12: Sa henerasyon karon anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana i-reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon, ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
13: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Norris Sinigang Mix.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washy!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
19: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay
19: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
17: ECS.
20: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots.
21: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
22: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
20: Let's do this!
22: Pag Enervon Z Plus na!
23: Unilab quality yan.
22: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Let's go! Go with the flow!
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, arun li kaysa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
0: go with the flow!
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
0: Charmy!
18: Charmy, let's go with the flow!
23: It's a belly.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto ni mo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaogan na ni mo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahing a klase sa kadaogan? Kanang pag-uli ni mo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus! Nalanggyod. O sa katako sa sabaw, o sa kahigop, aslong kilig, deserve ang kalami. Kung Norse sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslong kilig sa matagtakos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslong kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
0: Norse sinigang mix, sabaw pa lang kay daog na. With Norse sinigang mix.
2: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
3: Mami!
2: Angeline!
3: Walang masama sa okay lang. Pero, sa Star

0: 90% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo.
3: Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
4: Sub want to reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
5: Ang kausaban, maulang ang permanente nining kalibutana. Sama nga ang adlaw, sauun sa kagabhion. Ang kalipay, sauun sa kasakit. Ang kabuutan, sauun sa kabangis. Ug ang tanang kausaban, gikaluhaan ang daan ug mga pangutana. Karon mga higala, niya ang unang yugto ning bag-utang sugilanon, ang kuliktor.
6: Kinalang dunan ako inspirasyon.
7: Marian! Usay po kipagkita din niya sa basement.
6: Inspirasyon nila. Nagkinalang kong basihanan. Magadasig sa akong pagpintal. Ideya. Reference sa akong himuong masterpiece.
7: Ganong anha magkabanguha sa mga karaang butang?
6: Tungod kay nostalgic ang theme, Lola. Kinalang emotional ang painting. Doon ay story.
7: Nahala. Pumani mong pangukay diha, lahos na kusina, andam na panihapon.
6: Yes, Lola. Please, God. Please, hatagi kong reference sa buhaton akong obra maestra. Ah, agay! Ah, kasakit sa kong uhay na igwining. Unsa ni? Uy, canvas man ni para painting. Karaang pinintal man niya. Oh, karaang painting, kid. Oh, karaang kuna nga way suwid. Ug ang babay, nagdalikod ka nagtanaw sa kuna. Yes! Yes! May reference na ko sa akong pintalon para sa contest. Yes! Ako ni butangan og title nga Kuna.
7: Bayang! Andaman ng lamisa.
8: Hello Granny Carlota. Kamusta ang labing guwapa nga granny sa tibuok kalibutan, ha?
7: Ayaw na lang kung ulo-uluhi diha. Kung ganahag kang muka on lingkod na lang diha. Umaayo kay ni Akatseska. Sa dili ka pa muka on na lalakaw. Tawagas Marian, ingnang ang muka on ha.
8: Lula! La, nana ko yung reference sa akong pintalon.
9: Hello, girl! Salamat nga wala ko mahago pagtawag ni mo.
7: Usa man ang imong giingon nga reference ba?
6: Mao na akong kuhaan og ideya sa akong pintalon. Tanawa lila. Jeran!
9: Wow! Kira ang painting sa kuna!
7: Oh. Hidili! Ilabay ka na! Oh. Ilabay ka ng maong painting!
9: Lula?
8: Lula?
7: Ambi ka na! Uy, ambi! Ayaw, Lula!
9: Ayaw!
7: Marian! Marian! Ilabay ka ng maong pinintal! Ilabay ka na!
9: Ay, Granny! Kalma lang! Ang imong kasing-kasing mo buto!
7: Simbakaw ka!
9: Ay, relax lang, Gani! Ano imong masuto ipalabay itong karaang painting? Uwa ka makakita ang puting lipayan ni Marian nga nakita sa maong painting? O niya, imo na hinong ipalabay?
7: Dili ko gustong makakita sa maong painting. Nganong buhi pamanihang tod karon? Lakaw, lakaw. Sulti si Marian nga ilabay ang maong painting.
9: Girl! Marian, asa ka, oy?
10: Thank you.
6: sa man to si Lula? Nga nga nasukuman siya ni moong painting. Ako nang ibutan din sa bumbong tungod sa akong kama. Kinsa man ka ang pintor? Hapit naman mapapasangan sa pintor. Kinsa man ka ang nanuktok?
10: Marianne! Marianne, pasod lang ako, B! Ano naglakman ka?
6: Suwit na. Kaya akong ilak ang pultahan.
10: Karon, o sa may nakaunin mo nga imo may gidagan ang karaang painting? Uy. Wow! Hanidot ka na painting, no? Kuna, o likod sa babae ang gipintal?
6: Muna akong reference.
10: Reference? Saan sa man?
6: Sa kong imong entry sa contest.
10: Wow!
6: Pero, naglabadang akong uni, Lula. Nganong iyan ang ipalabay ang painting?
10: Oh, dili tingali siya ganahan sa karang painting.
6: No. Klaro kaayo nga doon na ginibug at nirason.
10: Ay, basta. Ako, no, ang ako nakita sa mga mata ni Lula kanina, murog na hadlok siya.
6: Bitaw, no? Murog bitaw siya og na hadlok sa painting.
10: Pero, in fairness, ho, nindot siya nga mo paint.
6: Husto gid ka. Ang detalye, klaro kaayo bisan karaan na.
10: Ang pangutana kung kinsa ang pintor.
6: Niya sa upos ang iyong signature. Oh, Rebecca.
10: Wow! Babay ang pintor? Kinsa ka siya?
11: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide, from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng MacSaver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
12: Haplas haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
13: Rest time to the rescue.
14: Unilab quality yan.
15: Simeticon is a generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Herbal Capsule.
1: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya, kanang sakit akong dugan. Niya karoon, iinom ako, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, basta makainom ko, ani. Mo, duhan na rong katuig. Mo, dyan na akong inon. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kaduha sa usang kaadlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa The Original Coil Herbal Capsule. Mo, dyan na nakatabang na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
0: The Original Coil Herbal Capsule.
2: Naku, may ubo na si Junior ah. Pahinga at tubig lang, mawawala rin yan.
3: Ma, gusto kong manigurado. Sa unang ehem pa lang, inaagapan ko agad with Sol Milks for Kids. Tumutulong sa pagmelt ng plema at early signs of cough.
2: Sige na nga, masyado kang sigurista. Kaya Mami Gurado ang tawag ko sa iyo eh.
4: Sa first signs pa lang ng cough, Mami Gurado na agad with Somyux for Kids.
5: Unilab quality yan.
4: Carbocysteine is the generic name of Somyux. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Holly Coffin, Seven Chat, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Rebecca?
3: Pintor manggit ka. May pintor ba nga, Rebecca?
2: Wakoy na ilang pintor nga, Rebecca. Pero, kung kinsa man ni si Rebecca, sure ko na nakapuyo sa dini sa bay.
3: Tumpak!
2: Ay, wait. Nanawag si Jared.
3: Ay! Ayaw ba din ang admirer nga way surinderay, no? Ito ba kada yun? Unya kun, manglibre ka niksini, inakuyog ko, ha?
2: Ikaw ba? Mapahimus lang kay Kastanan.
3: Da, baus-baus na ta, girl. Kaya usahay bitaw. Binuangan mo sa tas mga lalaki.
2: Ish, ano pagsaba? Hello, Jared.
4: Hi. Wala sa mga? Ready na ka sa mag-paint? May inspirasyon ka na?
2: May reference na ko.
4: Wala sa man?
2: Karaang painting din sa bay. Pero, nalay problema.
4: Wala sa may problema?
2: Dili ganahan si Lula sa mong painting. As in, di ko siya ganahan. Kaya iya kong ipalabay, ipasunog.
4: Murag, doon na na'y laong rason. Pangunta na lang yung Lula.
2: Na? Unya na lang ko atubangon si Lula, oy. Ang importante nga makasugod na ko og paint.
4: Mawas na kong tuyo ni mo. Kaya ko, nagsugod na po't ko.
2: Hmm? Ano imong pintalon?
4: Nature. Sapa.
2: May reference na ka?
4: Oo. Oh, gika sa mga kuha nga old photos ni Lulu Amera.
2: Wow, nice ha?
4: Atun, nangumusta si Lolo sa imong Lula?
2: Ah, Jared, kung gusto pa kang makasood din sa bay, ayaw hisgote ang imong Lolo Amir kang Lola Carlota, okay?
4: Okay. So, see you tomorrow, ha?
2: Hmm? Asa man?
4: Magdungat ang fill up form.
2: Pero pwede naman sa online.
4: Mas maayaw yun ng mag-add to sa foundation.
2: Okay.
4: Hard copy ang submit. So, alas 8 sa buntag. Kuhaon ka diya. Magbutol na ta.
2: Uy, ay kalimot sa extra helmet, ha?
4: Sure. Bye.
2: Bye.
4: Bye.
3: Ay! May date sila og ba?
2: Parehas ming pintor. So, parehas mi og mga interest.
3: Paminaw ka, no? Mahimogin mong Mr. and Mrs. sa umaabot.
2: Anya, asa may problema, ana?
3: Dali na, uy. Manggawas na ta. Gusto na ko mainom sa juice ni Nang Balyang.
2: Sige. Hello, Rebecca. Ako ning himuan og akong version ng imong kuna, ha?

0: Okay. Ready nang akong gamit sa pagpintal.
1: Magpint ka o gabi ang dako?
0: Yes, lala. Para cool ang akong mood.
1: Sa bagay makuhaan ang imong pagkapintor, Marian. Huwag na dato sa mga pintor, oy. Unya na na sila makakwarta kung mga matay na na sila.
0: Lala, lahi ang pangwarta. Lahi san ang gugma sa pagpintal. Ayaw lagi ka balaka. Ako'y mo manage sa imong grocery store.
1: Behain man ang karaang painting. Saman, imo na ang nalabay?
0: Unya rin ako ilabay ang painting kung musulti ka kung nga nung nasuko ka sa painting.
1: Dili ko ganahan nga magtanaw ni ini. Makaguol.
0: Lola, ayaw kaguol. Dili ka makakita sa maong painting kung dili ka musod din sa kong kwarto.
1: Abot ni mo. Gahi kag o.
0: Wait la, la. Nakay ka ilang nga Rebecca?
1: Ayaw lito ka ka ng tanga na!

0: Celebrate the best ever with Goldilocks.
1: Kung mag-uwan o niya kalit nga mo init, murag walay hunong ang sip-on og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon, ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasip-on og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sip-on og ubo, mahimong mo grabe, mao nga dali mo bug-at ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyales sa sip-on, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Soul Milks for Kids. Dapat aban si daan kaysa sip-on og ubo karong panahon ting-uwan. Gihius ang kaepektibo sa Soul Milks for Kids og New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, mao kini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocysteine is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Akoy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Ang kinis na niya?
10: In fairness, nag-glow up.
9: My budget? So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuting sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
5: Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
7: Rexido Forte.
8: Mas paspas, banat sa upat.
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
12: Tanggaling-galing mo.
13: Smart 2.
12: Smart Dishwashing Paste ko.
13: Smart 2.
12: Pritong ulam na masebo.
13: Smart 2.
12: Plato at kaldero.
13: Smart.
12: Tanggaling for every day.
11: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
13: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
12: Tanggaling-galing mo.
13: Smart Dishwashing Paste.
11: Heavy duty linis bawat pahit.
14: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
15: ACS.
16: Maulan man? No worries. Naamoy ko lumang damit.
17: Charm. Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa pango ng Charm.
18: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangong kumakabloom sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
16: ACS.
5: Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
7: Rexido Forte.
8: Mas paspas, banat sa upat.
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw palang kay daug na. With Norris Sinigang Mix. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washi!
21: Hello, Mommy!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
20: Mula noon hanggang ngayon!
22: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS.
23: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
22: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
23: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
22: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
23: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
22: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max talaga.
23: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
20: ECS.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
20: ECS.
4: This time check is brought to you by all new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
24: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno, Tatak RMM.
25: Oras sa DYHP, alas 5:15 sa kahapunon.
24: Headlines.
25: Uluhan sa ato mga balita, target completion date sa Phase 5 sa Cebu City Medical Center kon CCMC Building. Ikabalakan ni Mayor Nestor Archival nga dili makabot. Third District Representative Karen Garcia midoso og balaod noon Pagsusi sa kuryente sa Visayas tungkol sa nasinatay mga rotational brownouts. Lalaki nga milabang sa karsada na punggit sa naglumba nga auto kaganinang kadlaon sa may Governor M. Cuenco Avenue, Barangay Kasambagan, siyudad sa Sugbo. Ang LTO 7 magdugang og payment sites alang sa daghang nangadakpan karon sa mga traffic violations. Huwag ka mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita, news, updates. Ado karong Biyernes, weekend, sa mga kasama, September 11. Kumusta inyong kahaponon karon sa mga nagbiyahe karon mga orasa at mga motorista, maayong adlaw kaniyong tanan. O sa mga ginang, mga mister sa paniwalay, mga lolag-lolo nga nag-andam na paingon sa panihapon o naglungag karong orasa, baka nagluto, nagsudan. Maayong adlaw law kadiyong tanan. Ato mga overseas Filipino workers OFWs nga naka-tune in karon sa DYHP, mayong adlaw karon or maayong buntag baka or gabi, depende sa yung mga nahimutangan. O karon sa detalye na sa ato mga balita, target completion date sa Phase 5 sa Cebu City Medical Center kon CCMC building, ikabalakan ni Mayor Nestor Archival nga dili makab-ot. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bulunos.
0: DYHP RMN Report.
1: Kining mga balita, hatulog nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Gikabalakan ni Cebu City Mayor Nestor Archival kadili makapot ang target completion date sa Phase 5 sa Cebu City Medical Center kung sa CMC building. Kito sa mga kakulian ng sugatan sa Dakay Construction and Development Corporation yung mga ni trabaho ni ini. Partikular na ang depiktosong trabaho sa naunang mga contractor sa nasutang proyekto. Ang mayor una na ni Pibao yung mahuman ang pagtrabaho sa Phase 5 sa CMC building undya sa buwan sa Desyembre. Apan tungkol sa nasugatang problema sa contractor, balakas at siwal nga kini posibleng dili makabuot.
2: Ang kanyang manggong CCMC, nagsunod na kaani, kanya, naiupat ka kontraktor nga gaunaan ni, kanya, ang kanyang kontraktor nga na-award dan sa last, dili yapon kita yung nag-award sa daani, na asla'y i-deliver like architectural, na electrical, na plumbing, na fire protection. Nagsunod ni sila, na ay mga ipangbutang na sa previous contractors na na'y problema. So, dili na nila mabutang, although kusog ang ilang kontrabaho karon sa uban, pero kaning uban nga MAPF hinay na may mga kakulian.
1: Si Mayor Nestor Archival ang kagamhanan sa pagpayarangitan ng inoong mga paagi nga mapadali ang nasyutang proyekto nga nadto pang tuig 2015 gisugdan pagtrabaho. Mga kasama, nakatilaw na ba mo o kape nga dunay native purple corn? Kung wa pa, i-try na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Aduna kini antioxidant properties nga makalikay sa paggahi sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng moresulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, duda sa kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas o rosehip. Puno usab sa vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatag og hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pagyud. Kape na gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radio Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
0: Platchomo Nationwide.
25: Ato oras sa 5:19 sa kahaponon, si 3rd District Representative Karen Garcia binuso og balaod noon pagsusi sa kuryente sa Visayas tungod sa nasinati nga mga rotational brownout. Kasama mo sa balita, Radio Man RV Veloso.
0: DYHP Tatak RMN Report.
3: Nanawagan si 3rd District Representative Karen Hope Garcia alang sa usa ka dinliang imbestigasyon sa Kamara bahin kini sa sitwasyon sa kuryente sa Kabisayan tungod kini sa kakuwang sa supply sa kuryente ug ang pagpadayon pagpatuman sa rotational brownouts. Gusto sab ni Garcia nga susihon ang direktang epekto niini sa presyo sa kuryente. Niadtong Miyerkules si Garcia misang at kini sa House Bill 1439 nga nag-awhag sa House Committee on Energy nga ipatawag ang maopisyal gikan sa Department of Energy Energy Regulatory Commission, National Grid Corporation of the Philippines o mga dagkong generation og distribution utilities aron nga mopresentar sa mga hinungdan og mutubag kun unsaon paghatag og alibyo ning krisis sa kuryente. Sa pagkakaron ang Sugbo uban pa mga probinsya gihasol kini sa mga brownout. Diin ang datos gikan sa NGCP nagpakita nga ang Visayas Grid anaa kini ubos sa chronic strain nga nakatala og 94 ka yellow alerts og 31 ka red alerts sa September 4 nga adunay dugang mga alerto nga gideklarar hangtod karon. Subay sa bag-ong taho ang singil sa kuryente sa Sugbo, mamahimong musaka gikan sa Gimanabana nga 11 pesos ngadto na sa hapit 19 pesos matag kilowatt hour. Gusto sa magbabalaod nga ang imbestigasyon sa kamara, mubutyag kini sa tinuod nga kahimtang sa operasyon sa mga planta sa kuryente ngadto sa tibuok rehiyon ug motino sab kung ang mga nakapakyas usab nga sistema mao'y hinungdan sa pagpataas sab sa bayranan sa kuryente. Ang imbestigasyon magkinahanglan kini sa DOE ug mga nag-unang hingtungdan sa pagpresentar og detalyado nga tubag kabahin sa maong problema. Ta sa mamo sa lalawigan sa Sugbo, Radyoman RV Velocity WHP Tatak RMN.
12: Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy ug Life Extension Pharmacy. Aron makalahutay, mag Vita D Plus Coffee Mix.
25: At oras sila 5:23 na sa kahaponon, samtang day lalaki nga milabang sa karsada nga napunggit sa naglumba nga auto gagarin ang kadlawon sa Governor M. Cuenco Avenue, Barangay Kasambagan, Sudan sa Sugbo. Ang driver sa nakabangga misibat, samtang kauban ini nga driver nakiglumba, gidakop sa kaso obstruction of justice o nagpositibo pagyod sa alcohol test. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
13: DYHP Tatak RMN Report.
14: Patay ang usa ka 42 anyos nga lalaki human mabangga sa naglumba nga sakyanan alas 3:30 ganang kadlawon sa Governor M. Cuenco Avenue, Barangay Kasambagan, Sirikle, Sugbo. Ang biktima giila nga si Ralph John Versalisi, taga ES Fortuna, Barangay Manila, Sirikle, sa Mandawi. Ang nakabangga kaniya mao ang usa ka Toyota Vios nga dunay plate number GBK1475 nga gibaniho matod pa sa usa ka alias Billy nga taga Birama, Sirikle, Sugbo. Sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa pagpangulo sa Hepirini nga si Police Lieutenant Colonel Jumar Midel, nagikan sa usa ka imnanan sa kasambagan ng duha ka sakyanan nga mao ang Toyota Race nga dunay plate number GAP3673 nga gibanihon ni Ralph Cisco Acol, 22 anyos, taga Beverly Glen, Barangay Lahog, Dakbayan sa Sugbo.
15: From the Phoenix nga gas station, nilabang ang pedestrian. So na hit siya sa overspeeding nga Toyota Vios. Ang Toyota Vios is coming from the going to Talamban, coming from the 88th Avenue.
14: Paggawa sa imnanan, may paingon sila sa Talamban o naglumbaan ay ang ganuha ka mga drivers Toyota Vios o Toyota Race. Aman pag-abot sa mga garapit, napunggit sa Vios ang biktima nga mitabok sa karsada. Dali nga ginala ang biktima sa pribadong tambalan na napag-deklara siya nga dead on arrival. Tungo sa dako nga kadaot sa ulo ug lawas nini, gumikan sa kakusog sa impact sa pagkabangga. Apan inay nga mutabang ang driver sa Vios nga si alias Billy. Sigon sa mga nakasaksi sa itabo nga misakay ni sa Toyota Race uban sa pasahero nga usa ka 17 anyos ug misibat sa crime scene. Sa dihang paingon ang tanga musibat ang Toyota Race, apan nabangga ni sa green taxi nga gibaniho ni Joshua Fritz, 31 anyos, taga Kugon Pardo, sa Dakbayan sa Sugbo. Pipila ka gutlo ang minabay, mibalik ang driver sa Toyota Race sa repeat nga si Acol nga maunay gidakop sa mga sakop sa TEU sa kasong obstruction of justice. Sa dihang gagipaubos sa alcohol breath analyzer, nagpositibo ni sa ilimnon nga makahubog o gikustudiya dayon kini sa TEU custodial facility.
15: We are now contemplating to file reckless imprudence resulting in homicide sa kadong at large. Qualify with aggravating circumstance on abandonment of one's victim. Sa second nga suspect na to or kadong at fault party is reckless imprudence resulting in homicide kay nakabangga man siya damage to property kay nakabangga ni siya og green taxi kadong in the process of fleeing from the scene nakabangga ni siya and also abandonment kay nakita magid niya nga nakaligis to iyang kauban so apo siya ni hunong ni appeal po siya biya and also possible obstruction of justice kay for facilitating the escape of the party A which is the driver of the Toyota Vios.
14: Si Police Lieutenant Colonel Jomar Medel, milusad og manhunt operation ng PEO, mato ni Medel, wala na nila marakpi si alias Billy apan giandam na nila ang kasong reckless imprudence resulting in homicide o guban pang mga kaso sama sa abandonment samtang si Akol ikihag reckless imprudence resulting in damage to property o abandonment. Dugang ni Medel nga muduso sila og rekomendasyon sa Land Transportation Office kung LTO aron ipaalarma ang plate number sa duha ka mga sakinan o iparevoke ang ilang mga lisensya ilibinang ang nagpositibo sa alcohol si Akol. Kasama mo sa Cebu City Police Office ay inyong Rajwan Arbosamante Riway HP, Tata Carmen.
5: TYH Radyo mo nationwide.
25: At oras, alas 5.26 na sa kahaponon. Pag-init na pod, bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat. Nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte, Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init. Mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. At ang oras, alas 5.27 na. Samtang sa duga pang balikta baga sa mga LTO 7, magdugag payment sites alang sa daghang mga nangadakpan at karoon sa traffic violation. Kasama mo sa balita, Radio Man Ken Galenea.
5: CYHP, Tatak, RMN, Report.
6: Subay sa mas gingusgan kapag panakom sa mga nakalapas ang lagda sa trapiko, tagas na po ng linya sa mga mabayad sa multang ganto sa Operations Division sa LTO 7 sa may Natalio Bacalso Avenue ning syudad. Tungod din ang LTO 7 na balit dugang ang mga computers o laptops o magbukas yung dugang sites o opisina para anto sila mabayad sa mga traffic fines o mas paspas ang proseso. Kininaglakip sa Danau City District Office, Liloan District Office, Konsolasyon, Lapu-Lapu, Mandawi City o Talisay Registration Office. Gawas ni ini gidasig usab sa LTO ang publiko nga mogamit sa online payments aron dili na personal nga molinya sa buhatan sa LTO alang sa ilang mga bayranan. Ang online na pagbayad mahimo sa mga basic o simple nga traffic violations sama sa wa pagsulob og helmet, wala paggamit og seat belt ug ubang kalapasan ubos sa LTMS system. Aron matabangan pagyud ang publiko ang LTO 7 magestablisar og online settlement help desk duol sa Operations Division Office. Mogiya kini sa mga motorista pinagi sa online settlement nga moproseso og maghatag sa tabang sa LTMS portal concerns, apil na ang account access username o malimtan nga password. Kasama mo sa LTO 7 ang ini Radio Man Ken Galenea, Tatak Arimen.
5: Radyo mo nationwide.
25: At oras sa 5.29 na.
5: EYHP, una sa lahat. Traffic update.
25: At karon i-check ato ang kadalanan sa dakbayan sa Sugbo gamikan kay Biyernes adlaw sa ating dagkot alang sa mga Katoliko. Nataba ka igsuunan nga nagkot karon di sa may Basilica del Santo Niño o kandilisan sa may Redemptorist. O guban pa sitwasyon sa kadalanan karon gumikan kay Friday. Radyo man Joseph Foskihano o sa latest kasaman JQ.
5: CYHP Tatak RMN Report.
7: Asya, salamat ka sa pagradyo Madaida sa itong kapagandin na nilis gawas na bahid at kamarasa sa kapulong ng weekend karon sa loob na Biyernes sa itong anahon dali sa may downtown area karon nga kung ikang katin sa may Pintos niya panungri sa may eskina Pedro Sario o Sikatuna Mudrita San Sianco. Moderate na karumang rasa ang dagat sa masakaran palong rin sa may Colon area. samtang ang habi kini sa may basilika do lalay rerouting mo left turn to padong sa Kosalem yes ka mo right turn padong sa may Cebu City Hall sa nit gi close kani ang tumanga bahin sa basilika sang aron maka panagtoto.

Franco, moderta karumara sa ang dagat sa masakaran palungre sa may kolonya area. Samtang ang habig rin sa may basilika doon ay rerouting muli po ito pa sa Kosalim yung sa kamo right on padong sa may Cebu City Hall sa nito gi-close ka ni ang tumangabahin sa basilika sa aron maka panagkoto

At ora sa alas 5:33 nasa kahapon mga itag dispensa ha gumikan kay na sinati nato karon ang rotational brownout diri sa Maiscario Capital Site mo na nga karon na energize tag balik pinagi sa to ang generator set diri sa to ang building mga kasama ato nga balikon na mga dispensa na

At oras alas 5:33 nasa kahapon mga itag dispensa ha gumikan kay na sinati na to karon ang rotational brownout diri sa Maiscario Capital Site mo na nga karon na energize tag balik pinagi sa to ang generator set diri sa to ang building mga kasama ato nga balikon na mga dispensa na

0: At oras alas 5:33 nasa kahapon mga itag dispensa ha gumikan kay na sinati na to karon ang rotational brownout diri sa Maiscario Capital Site mo na nga karon na energize tag balik pinagi sa to ang generator set diri sa to ang building mga kasama ato nga balikon na mga imig dispensa na walk of new Zip Z+ 40 ito mas please consult your doctor. Mommy, makainumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby katong dili ni mo siya mapahilom gabi sa lunsaon ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mapa powerful ingredients maong kung makatumar ka niini mahimo gid kang abtik alerto og dili limtanon himsog pagyud ang tibuok lawas ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar og ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.
3: Biodrop Herbal Capsule.
4: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
3: Biodrop Herbal Capsule.
4: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
3: Biodrop Herbal Capsule.
4: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
3: Biodrop Herbal Capsule.
5: Dayandat, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
6: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak ko gayon ma, mitaas pagyan ang yung blood sugar.
5: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglalaing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
6: Papa Ranch, okay na kanya kong lolo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
7: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
8: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
9: Basin og
8: may diabetes ka?
9: Ang TTX 500 na.
8: Ang TTX 500
9: adunay powerful extracts,
8: no phytochemicals,
9: og antioxidants
8: nga gigan sa palaya,
9: og desugared sugar cane,
8: mga organic compounds
9: nga effective
8: batok sa sakit nga diabetes.
9: TTX 500
8: sa mga butika.
9: TTX 500
8: ang tubag
9: kontra sa sakit nga diabetes.
8: TTX 500
9: epektibo
8: sa pagpamubo sa blood sugar level.
9: TTX 500.

0: Usad sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. TJX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
1: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung daan na maayo gani kay adunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayi pud ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
2: Multivitamins plus iron is your generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas. Para sa trabaho o familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsaman ang kinhanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
5: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Ako si Lady Lynn Tamayo Reluya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Ang husay!
5: So easy to use. Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
4: Siyempre, it's you, babe.
5: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.

0: Atong oras sa 5:42 sa kahaponon, mga kasama. Nahibabaluba mo nga na ay mas barato nga paagi para magbutang o kwarta sa inyong GCash. Kanabang walay patong, walay fees. Dula ka paagi ang pwede ninyong buhaton. Una, kung naamoy pariente gikan abroad nga mapadala o kwarta o kung naamoy online job o makadawat og sweldo gikan sa laing nasod, pwede diretso sa inyong GCash wallet ang kwarta basta verified GCash user. Likay forms, likay pila sa remittance center, libre ang pag-claim o remittances gikan sa abroad via cash-in sa GCash app. Ikaduha, pwede magpa-cash-in sa official partners nga libre. Sama sa Pure Gold, Lawson, Palawan, Pawn Shop, LBC, Bayad Center o uban pa, hangtod sa 8,000 pesos kada bulan. Yes, walay patong nga fees. Mag-cash-in na, mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBE or TM or 0272-139999. Other networks' fees may apply. To know more, GExchange Inc. is regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas. Nagkaminosab karon sila si June Lags de la Cruz o si Shati Villar diya sa Escabaho o Babolo. Maayong hapon ninyong tanan diha o ni Engineer Jane Ko. Ayong pagpaminaw ninyong tanan diha diya sa Escabaho o Babolo, June Lags de la Cruz o si Engineer Jane Ko o Shati Villar o Tommy Villar. Asa man na ni hapon mo diha? Ayong pagpaminaw. Mga kasama sa DYHP Sumbunganan, karong gabi una, tugutimi nga makadayo na usab sa inyong mga panimalay. Binagi sa atong sibya karon atong patalinghugan ning panawagan sa usa ka inahan taga Don Pedro sa Bugo City. Katuyuan ini nga makaabag ta sa paginhanglan sa iyang anak nga dunay bone cancer. Og ang ilahang problema, bisan gali ang pamasahi in and out, paingon sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa mga follow-up check-ups. Kunya bago lang ni naoperahan og balik, gumikan kay na hiagom na punig injury, na bali na pud ang tiil sa iyahang anak, gumikan sa kahuyang, gumikan sa kagabok. Muna nga, ang panawagan ni ini karon nga hinaot nga makasuporta ta sa iyahang panginahanglan. Ato hinabion diri sa ato nga sibianan karon gikan pa ni sa Bugo unya. Ato ni pangutan nun, nagpaminaw ni siya sa Bugo, pinagi baka sa digital, pinagi sa Facebook or sa radio baka. Mayong hapon o welcome diri sa DYHP ang pangalan palihog, pwede ol sa microphone.
1: Ako si Lorna Soliano, taga Bugo.
0: Maminaw ka ditong DYHP, pinaagi sa usaman imuhang tanawon or so.

0: Nawon.
1: Sap ko an balita ni Attorney Rupil.
0: So Facebook or radio?
1: Facebook.
0: Ah, sa Facebook o so digital na di ay ni no di sa may nga hapon di sa Bugo, di sa Norte. No nga nagpaminaw karon sa atong broadcast pinagi baka sa Facebook Live o baka sa DYHP app o baka sa namino gyud sa ilang mga radio. Ang imong anak ang pangalan
1: Cyrus Soliano.
0: Cyrus Soliano, pila na ba edad ni Cyrus karon?
1: 15, ma'am.
0: 15. Mm-mm. So, pila to'y pangidaro na niyong bata ang na iagom ni ni moong balatian?
1: 12 pa yung edad, ma'am.
0: Oo. So, sa may sinugdanan at to?
1: Kadtong yung kuan gani, tiil nga ng hubag, mm-hmm. niya, gi-admit na mo dito sa Amoa, Bugo, niya, mm-hmm. gi-kuan dayon, ganang wala ra na mo to natagad ba, niya, nigawas mi sa ospital nga wala pa jay kayo murag wala pa naayo mo to nga ni nabali siya mo nang nakangarigid mi sa Cebu kay kinahanglan mo jud siya og kanang kuan sa doktor nga arigid ko no ikuan sa kuan kay wa man sila dito ikuan
0: oo
1: mo to nga na diagnose siya 2024 kay na admit 2000 November 2023 niya diagnose siya kay gikuan pamanto gibayopsi.
0: Mm.
1: Niya dayon na diagnose man siya nga Langerhans cell nang gikuanan may nga ipakimo gid siya.
0: Oh, so na kompleto na ba ni ang chemo?
1: Na human jud ang among chemo pagka May 2025.
0: Oho, sa may agin tuig.
1: Oh, niya karon kay nabalik naman sad kay ang iyang bukog daw kining gabok. Nabalik, uh-huh. kit siyag balik.
0: Uy, oo. So, na inyo na pong gidag balik din sa Vicente Soto?
1: Oo, giupirahan na po siyag balik pagka July.
0: Oo, sa ato pa, lisod sa gini siya nga makalihok-lihok karun. Bedridden lang po gihapon siya.
1: Mm. So, Jude.
0: Oo, so pangindaroon niya, 15 anyos, so, wala na siya makabalik pag-eskwela?
1: Nakabalik siya, maugan ito nga nakabalik siya, pero kuan ka nang hatod kuha siya sa eskwelahan, magratsis.
0: Mm.
1: Unya, muto nga, nabali man ang iyang tiil, nabali ang kuan ba kay nipis di ay.
0: Mm. Oh, so, karon?
1: Karon, giupirahan na po siya.
0: Oh, so, kumusta man? Na-discharge na mo sa ospital?
1: Oo, na-discharge, pero ang among problema, ang among madyong panggasto sa kanang tambal, naman si maintenance yun, ma'am, kay kanila iyang bukog nga gabu kaayo niya.
0: Mm.
1: Kanang pagpangarilisod kaayo, wag ikwarta kay ako ba na di man saan makatabang ako.
0: Oh, so nagmasakit po ng imuhang bana?
1: Nagkasakit sa siya.
0: Kumusta naman ron ang sitwasyon?
1: Narasa mo, nagsigira sa higda.
0: Sa ato pa, nahug nga, duha kabog imong ati manunun, di sa inyuhang panimalay, ang imuhang bana, o kining imuhang anak.
1: Duha, Jod. Duha kaya ko ati manun. Karoon ni Amisa, kuan, magpa-follow up mi, biya, anapod siya.
0: Hmm. So, ang pamasahi, gumikan kay layo-layo man, mo, patak yun, tinuod, no?
1: Anya,
0: back and forth, ang pamasahe o niya, pwede rin isakay di ayaw.
1: Bihayar man mi, ma'am.
0: Bihayar, giyod. O, pwede ko sa microphone.
1: Yabi na mo. Dusmil, baya, ang pangayo sa kuan.
0: Monthly.
1: Kanang bihayar. Kada bulan yun, may check up, ma'am. Kay, kanang ginabantayan man yun nila ang kanang kuan. Yang bukog, kay nipis daw kayo.
0: Hmm.
1: Kinanglan yun, may kono may nga dili yun, may magpapalta sa check up na mo. Mm-hmm. Kanya, adto pa, napag-check up na mo sa kanang himaong ko. Napa may paluap dito.
0: Stilan po, oo. So sa pagkakaroon, tinuod gid no nga unsa ka kalisod ang inyohang antos karon labi na kay duha ka mga pasyente nga imong giatiman o way klaro nga nangita nimo kato sa imong giingon kaganina sa off air nato nga panagsulti ay nga magagayad lang po ka sa imong anak nga mo abag pero di lagi po ingon nga makademand nga maunang kantidara.
1: Dili. Magtampo-tampo niyo na sila, ma'am. Kaya di man sila mo ako-ako kung sila rin mag-usara.
0: Mm-hmm. So, ikaw sa...
1: Mag-awayan mo po na sila, sila rin mo, usaray mo, kuan. Mm-hmm. Kanang ako par.
0: Ikaw sa imuhang panikaisikay kada adlaw, usaman ka dito, magtinda-tinda, or waan nag kay panikaisikay kay nag-atiman man?
1: Nagkuan ko, ma'am, naaramay, kuan nga to, mag-drill kuan ang kinason, naarasa mo ang balay.
0: Mm.
1: Ya, mo barug ko, maghikay, ako na po biyaan.
0: Oo, niya atiman po sa imo pasyente. Silan po. O sa may rason nga, nakadangop ka din sa DYHP karon sa imuhang katuyuan.
1: Ningaril na dyan ko, ma'am, kay kanang bisa ginagmail ang tabang good, ma'am. Basta, maka, tabang na dyan sa akong kuan ba. Makapalit-palit ko o ka ng mga tambal po. Balpliti-pliti na mo check up na mo diri.
0: Mo'y dako, no, nga kinahanglan.
1: Mamadyo na yung problema na ko, ma'am.
0: Of course, kinahanglan magyod ang follow-up check-up nga ma-maintain sa pag-adto sa ospital. Labi na kay kinahanglan siya mahiling noon sa progress. Usa na po yung kinahanglang buhaton. Mao
1: gani, nalisod yung kayo sa tanan. Mag-problema man yung kuhaan ang among panggasto, ma'am.
0: Sa usa ka buwan, kapilaman mo mo anig syudad o sa
1: bulan,
0: Soto?
1: Kada bulan
0: yun, once ma'am. A month, kausa sa usa ka buwan. Ang sunod check-up ninyo, kanusa na po?
1: Karong 20, niya may check-up man media sa kanang karong 14 sa himaong ko.
0: So, kaduha. Nahug nga kaduha mo anig siya dad.
1: Kaduha, Jud.
0: Stilan. Sige, ito maglangay sa imong pagdangop diri sa DYHP karon o sa may imong hangiyo sa ato mga sukintig paminaw. Taliwa sa inyong kalisdanan. Sayod ko, no, nga ilalim ang imong kalisdanan nga gibati kay tumiaging nga tuig pa nagsugod o pila ka tuig na ninyo nga imuhang pagpasan in town sa pag-atiman sa imong anak. Pero maulagi na, ang inahan, karon na imong magpakainahan. Unya gali. Ang iyahang bana nga unta to ikaabag pud niya sa iyahang panginabuhian mauman pud no palyado man sad kay naglubog man sad munang ati manunon pagsamot ang luha in town sa atong bisita karon nagtubod-tubod pero sige lang ang paghilak ang pagdagayday sa luha bumang nagpasamot nga ni surrender ta. Diba, Mrs. Lorna, ang imong paghilak o nagpasabot nga nag-surrender ka?
1: Makahilak mo dyan ko, ma'am. May nang problema, oy. Hilak dyan ko, ma'am. Kaya dili dyan ko nga ako. Lalim na akong problema.
0: Sige lang, taong naman kita, no? Bati magitaan ng kalisdanan, problema o kabugaton, pero ang paghilak, wala na magpasabot nga nag-surrender. Ni-surrender nga, dili na. Kung dili, nihangad ta sa atong labaw makagahom sa kahitasan nga padayon bisan unsa man kakabugat kay sa pila ka adlaw sun sa pila ka tuig nimo nga pagpanikay-sikay hangtod nga naabot ka karon nga punto hangtod nga na operahan ang imong anak nakabalik og eskwela karon na operahan
1: ikaw pa na ma'am.
0: Oo pero naa magigapon imong kadasig sa pag-atiman o makapasagdi di ba so mao nay usa siguro sa mga rason nga wakakahot ding paglaom nga mahatag ang kaayuhan sa imuhang anak. Nataliwa sa imong kalisdanan, gisagubang ang tanan. Asa man maabot, asa man mo adto, aron lang makapag og pamasahe, aron lang makapalit og tambal para sa imong anak. Unsa imong panawagan og hangyo karon sa ato mga sukintig paminaw?
1: Mohangyo ko sa mga naminaw nga unta bisag ginagmay lang og tabang para lang dako na mga inang tabang skuwa. Para makatabang yun sa akong mga problema. Tungo sa akong kalison, hindi nga rin nandiyong ko. Hindi yun ako makuhan kong ako na nakailang ko sa ginagmen yung atabang sa kuha.
0: Mga kasama nyo nadungog si Mrs. Lorna Soliano nga taga Don Pedro diya sa Bugo City. Tinuod yun. Unsa ka bugat, hindi malikayan nga makahilak, no? Makapagadagayday sa imong luha. Labi na nga tumang kalisod nga kung ugaling panahon na pod nga muanhin sa syudad para sa follow-up check-up, asa naman pod og 2,000 para ikapamasahe. Baka asa naman pod og tambal sunod, labi na nga ang iyang bana at imanunun sa nag-maintain sa og tambal tungod sa diabetes niya. nahog nga naglubog sad ang iyahang bana karon. O na karong nga gutlo ah. Lagi sa atong tulaman nun, diri sa DYHP Subonganan. Sayod banta, lain-lain man ang ato mga gipasan. Sa pagkatagsa ka nato. Pero, ay importante, naalang po ang atong kaligon sa pag-atubang unsa man eh. Nga maong nga mga hagit or challenges nato. O ginaot nga magsilbita, no? Nga suporta para sa atong isig katao nga nagkalisod. Nang karong panahon na di man tuod dato, di man ingon nga nagsubra ang kwarta, pero ang panginhanglan karon sa atong igsuon nga niabot diri sa atong sibiyaanan ang inyo makasing-kasing nga tabang any amount sa pila nga amount makasama apan kasing-kasing nga gihimo inubanan sa gugma sa pagbati. Dako na kay butang sa ikatabang nato karon ning usa ka inahan nga himo gini ang tanang mahimo para sa iyang anak nga nagkasakit, para sa iyang bana nga nagkasakit, pero dili pa gid igo. Labi na kay walay klaro nga income unya ang maintenance kada adlaw man. Una nga modangop gid diri sa ato ang sibiyaanan para ani sa inyong tabang karon, sa inyong suporta karon gabi una. Pwede niyo ipadangat pinagi sa aton GCash number under Ida Tampos ni ato ang GCash number 0918-554-2071 0918-554-2071. Sa inyong generosity ang kung pagalin niya bisan ginagmay man lang para maingon ta nga gamaya rang 5 pesos 10 pesos mauwaw mo ko kasamang ay na 20 pesos 50 pesos pero kung galing ka ng tanan matigom na to kung maingon ta nag 20 pesos apan 100 pud kabuok nga naminaw nga naghatag og 20 pesos ako na kayo ng butang makapamasahig yun maka-follow up, check up, makapalit gidog tambal. Ug ang para nato gamay apan para sa naa karon sa ato ang sibiyaanan karon nga nagpakatikita pang ikang butang ug dako nga tabang na ni. Ang tabang na naalang kanila. Ato balik ko ato ang GCash number para sa inyohang tabang 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Kita nga nagpaminaw kamo nga nagpaminaw diha ang dakong rason nga karon ay ang inyohang pagsuporta ang inyong pagtabang sayod usa sa mga rason ana mao nga padayon nga blessings o gihatagan ta patagamtam ta no sa kaayuhan sa ato ang labaw magkagagahong maayong panglawas o kahigayunan nga makashare ta kun unsa may naa nato no nga taliwa sa atong kalisdanan nagihapon tay kasing-kasing sa pagpaambit piso man na 5 man na 20 pesos man na apan dako nag ikahupay akong paglaom na no ganang ingon nga taliwa sa kalisod nga gibati karon no sa ato ang manawagan yawat na lang pod nga ni kapiyot sila sa paglaom no nga ato sad takos nga mahatag og mapatagamtam pinagisang tuluman nun diri sa DYHP mga kasama sa DYHP Sumbunganan. Pero galing walk-in donation, pwede ninyong ihato diri sa ato ang sibiyaanan Capitol Central Hotel, Iscario Street, Capitol Site, Dakbayan sa Sugbo. O kung galing sa ato ang GCash, ato balikon 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Bisan pa, kung galing maingon tag, karunay ko nga naghatag ka sa mga Aida, nag-donate ka sa mga Aida, tingnan kayong salamat, Ana, o manan makaingon yung tanga. Amazing, gumikan kayo makaingon tanga. O man kita kahot di, bisan pagkadaadlaw ta, nga naghatag, nagpadayag, no, sa ato ang donasyon, atong generosity, mga kasama, overflowing yapon ang grasya nga naan na ito matag-adlaw. Mayong panglawas, pinaka-importante, nagkadaadlaw mo tabang sa isang unsang aspeto, any forms of help nga ito matabang. Ako na kayo nag-iksapayan sa mga tao na naasa pinaka lisod nga gibati nila karong mga panahon. Ato balikon para sa inyohang GCash donation mga kasama under Aida Tampos atong numero 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Bone cancer iyang anak 15 years old unya na diagnose ni adtong pila to edad pa ni Cyrus
1: 12 pa siya.
0: 12 anyos. At upa na anay mga tulo ka tuig in town. Pasila, no? Kuan gyud? Medyo tabangunon kayo inani nga sitwasyon. Naglisod naman galik kung galik doon na kayo usa ka pasyente nga timan. How much more nga duha? Kunya, ngayang bana na mo tatoy katimbang o kinig yung anak doon nga 15 anyos. Ingon nga, sige lang, di tapa sagdan sa atong labaw magkagagahong. Basta padayon nga maningkaisikay, maningkamot usap. Apan luyo sa pagpaningkamot kung galing di pag yun igo. O na nga mo anhidri sa atong sibiyaan. Sa inyuhang nga tabang karong hapuna, karong gabi una, dihan kayong salamat sa inyong pag-respond. Pila ka tuig na tanga nag-inunungay diri sa DYHP sa atong tulaman doon sa DYHP Sumbunganan. O dihan kayong salamat kaninyong tanan. Unya di ay mag 63 ka tuig na ang DYHP karong adlaw Domingo, September 13, 63 years. O walay pagkaluya ang gihatag nga serbisyo publiko sa DYHP. Sa mga nagpabinaw karon, mga kasama, asa man kamo nahimutang ma-proud sad mo diha. Di lang kami may ma-proud sa among ika 63 years, 63rd year nga pagka DYHP gumikan kay kabahin gud mo, dako gyud mo parte ni anak nga padayon ang DYHP sa pagpangalagad og panerbisyo. Tinuod ginagmay-gagmay lang nga tabang. Pero sayod gid mo, Mrs. Lorna, Ati Lorna nga, kining matang sa tabang nga ingon ani nato. Kinasingkasing gini nga tabang sa DYHP nga gibuksan, kini mo ang tulumanon. Magpag-upat katuig naman nga program kasamang Jerome, mag 4 years. Unya, nahimong upat katuig, yun, DYHP 63, ang DYHP Sumbunganan, nag-upat katuig. Sa ato pa upat katuig na tayo nagtinabangay, no, sa tulumanon specifically, labi na sa ingon ani nga sitwasyon. Sa upat katuig, wagin mo diha mahot di. So, ingon ana, ang blessings nga kay paabot di sa inyong tagtagsak ang mga panimalay. O di, hisahilom nga pamaagi, kita gigrasyahan man. Unang kami diri sa pagpanibya, kami diri sa DYHP, hangad sad mi sa langit, Ati Lorna. Igo raman sabi di nga nahimong instrumento. Apan muhim po ta sa ito mga prayers nga padayon ta nga mga lagad, bisan sa kasimple sa kinabuhi. Apan, ang importante sa pagpangalagad mo nga, makatabang po ta sa uban nga, sayon yun ta, walay kadagan. So muna nagpabilin ang atong talamanon sa DYHP Sumbunganan, gubikan kay kamoy rason nga padayong usab nga naghatag og paglaom sa ato mga kaigsuunan nga didangop diri sa DYHP. Kini sa atong talamanon sa DYHP Sumbunganan, bisan unsa magyung isumbong kada adlaw, unang i-digest na to no, kada adlaw ang problema buntag pa hantod ano mga orasa sa atong pag-atiman sa mga tao. Pero wa man kapuya ang mga dunggan o kasing-kasing sa mga empleyado diri sa DYHP. Sa atong Complaint and Action Center, problema sa trabaho, personal, hospitalization, kadaadlo nga giatubang, nga nung wa may pagkapuol, gumikan kay ang tinuray nga serbisyo, dili man ikapuol. Isa naman sa bahiga yun nga kapuyon sa ta, kay dagan-dagan sa ta mga giatiman kadaadlaw, pero kana bitawong mahatagan pug kag kusog kasamang Jerome nga padayon kang magserbisyo kay mas ma-inspire pa mangka kay sa imuhang pagka simple ug ordinaryo na pagi ubos nga tao nga labing na kinahanglan kung wala mo asa man pud sila padong. Manang sa atong tulumanon diri sa DYHP. Pasalamat gid mi nga kamo diha nga nagpaminaw karon. Dako kay magikatampo gid sa matag adlaw nga tanan katong ma-on-air man, ma-off-air man sa atong tulumanon. Dagan kay salamat kaninyong tanan. At balik ko na itong itabangan karon bone cancer patient. Sa iyang pagka 12 anyos, ang tod nga 15 anyos, gisagubang in town sa inahan. Pag-atiman sa iyang anak na nagpakainahan yun kanunay, labi na kay ang iyang katimbang, ang iyang pares, nagkasakit usap. Imagine sa usa ka panimalay, duha ka pasyente ang giatiman. Unya, wala klarong income. Giunsa man pag-survive. Unang ningon nga naagod tayo labaw makagagahom. Kung ugali, natay mga complaints sa itong kaugalingon nga nganong ingon animan, nganong ingon animan. Pero, naasay rason nga maingon ta. Salamat. No, salamat Lord. nga taliwa sa ingon ani nga gihatag mga challenges ug unsa man naagid sa kanunay dito pasagdan. Sa salamat kaayo sa mga nitabang. Tubalik ko na itong GCash number para sa bone cancer patient nga si Cyrus Soliano 15 anyos. Ito numero 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880 under Aida Tampos. Inawat nga itong matigom karon sa ayod kita, dako ngabutang o dako kaabtan sa labi na sa follow-up check-up sa pasyente o sa panginahanglan. Ato nga pasalamatan ning kay salamat sa inyong donation day 1000 pesos gikan sa 6790 dayon kay salamat inyo sir ma'am sa 1000 pesos 200 pesos 6588 200 salamat 50 pesos gikan sa 6010 dayon kayo nga salamat 300 pesos gikan sa 1162 dayon kay salamat sa inyong hantabang 50 pesos 6010, yes, daghang kay salamat ani. 20 pesos gikan sa 8709. 200 pesos 4481, salamat. 50 pesos gikan sa 7499, natong tabang na gyud ni mga kasama. 1000 pesos 4719. 50 pesos gikan sa 0143. 100 pesos gikan sa 2172. 200 pesos gikan sa 8652. Salamat kaayo nga way kapuol ang inyong pagtabang dili sa mga mudangop dili sa atong sibianan labi na sa DYHP sumbunganan. Dihan kaayong salamat sa ika 63 katuig sa DYHP karong September 13. Dako gyud kay mog natampo mga kasama kamoy rason nga pabilin naagi hapon sa ibabaw, overall number one ang DYHP. Gumikan kay dili lang sa balita, dili lang sa komentaryo, dili lang sa paghatag og kalingawan pinaagi sa atong drama. Apan ang kinasingkasa nga serbisyo publiko nga atong ipatalinghugan. Karon ay sang nag-ampo ang mga tao nga ato natabangan diri nga padayon nga hataga grasya ato mga sukintig paminaw aron padayon gid gihapon no sa paghatag og tabang sa mga muanhi. Ato nga balik ko na itong GCash number 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Dili man tuod na ito, matagsa-tagsa o baka wala man yung mga pangalan nga mabasa yun na ito. No, ang mga nagpadala dito sa GCash, mga GCash numbers naman eh. Apan, digan kayong salamat sa inyong pagsalig. Digan kayong salamat sa inyong kanunayon sad no, nga pagbati sa ato mga bisita nga muanhi diri. 50 pesos 2761 yes dekan kay salamat ani. Binti pesos ikan sa 2118. Thank you. Ato balikon ato ang number 0918-554-2071. Salamat kayo sa inyuhan tabang. Dako kayo gini nga igsapayan sa ato ang bisita karon. Gikan sa 6790, yes, diara, 1,000 pesos, digan kayong salamat. 200 pesos, gikan sa 6588. 50 pesos, gikan sa 6010, digan kayong salamat. Kung galing walk-in, inyo ipadangat din sa ato ang sibianan, napad din atong bisita nga si Lorna Soliano, taga Don Pedro, diya sa Bugo. 200 pesos, dengan kain salamat, gikan sa 6241. Salamat sa inyong hantabang, ipaagi din sa 0918-554-2071. Small help for Cyrus from Bogo City, and God bless, gikan sa 1162. Dengan kain salamat, and God bless, kaninyong tanan. 50 pesos, gikan sa 6010, yes, lagang kain salamat. 20 pesos, gikan sa 8709. Ato ang line pa nga, GCash 0991207-9880. Dengan kayong salamat sa inyohang pag-respond. Ingon kay salamat sa kasing-kasing atabang sa pag-type pa lang ninyo ang pag-encode sa amount nga inyong ikapadangat karon. Dako nagigayo ng butang sa ako na po kayo ng gugma ang inyong hanggi paambit karon. 5969 50 pesos, daghang salamat. 100 pesos, 2201, thank you. 120 pesos, 1123. 100 pesos, 0885. 100 pesos, salamat. Gikan sa 6696. 100 pesos, gikan sa 9841. 100 pesos, ikan sa 4681. Ikan kayong salamat. Sige man sa Doga, to ang huluha sa itong bisita karon. No? Ana lang niya. Sige lang yun. Ati Lorna, yung ana may yun ang kinabuhi. Importante nga, bisan sa atong panawagan karon, bisan sa kalisdanan karon, pagmahal sa mga palaliton, pero nagahin gud sa kantidad, nagahin gud sila para sa imuhang anak o sa imong katuyuan karon. Pagpasulta, tiun ka karon, ika 63 years sa DYHP, usamay mo ikasulti para sa DYHP sa imong experiences sa sibianan nga magsaulog sa amo ang anniversary karong September 13, Ate Lorna.
1: Salamat kay ko sa DYHP kay dako kayong nakatabang sa amo sa mo mga pangkuan. Mga imigtabang din rin ako kay sila nakatabang sa mo kay ari ko mga yung tabang. Yeah. Dako kay ming pasalamat ani sa DYHP. Salamat kaayo sa DYHP.
0: Wa isa pa yan. Og labaw ng daghang kaing salamat sa ato mga sukintig paminaw nga mao'y rason nga nagpadayo no ang ato ang palangalagad. Atong sibianan DYHP og sa IFM mga kasama sa atong FM station 93.9. Yado na po'y katugbang ang DYHP sa gasa sa IFM sa mga initiative sa DYHP kay susdi na to maakutanan sa kadaghan nga moani sa atong sibianan mao na nga naasad kanunay side by side ang IFM 93.9 sa gasa sa IFM sa mga pagtabang po sa atong mga kaigsuunan nga budangop diri sa DYHP sa atong IFM, gasa sa IFM. Ang isa na ni Idol Boy Kid, ni Idol B. Oga mga kaubanan. Ato oras, alasay, 13 na sa kahapunong dugang pas. Ato panag-uban sa mga nipadala sa inyong tabang dali sa DYHP. Dekan kayo salamat. 2597, 50 pesos. Dekan kayo salamat. 200 pesos, 5273 from Luway, Bohol. Mayang pagpaminaw, salamat kayo ninyong tanan. 150 pesos, 7512.

Ato balikon ha, ato ang gitabangan karon kaning cancer, bone cancer patient. Ang nanawagan karon ang mama nga mao sa dintay nagkatiman sa iyang anak niya, nagkatiman pa ni sa iyang bana nga nagmasakiton nga bedridden po diha sa ilang panimalay diha sa Don Pedro sa Bugong. Sa inyong tabang karon, labi na sa ilang umabot na sab nga follow up check up karon September 20 kining ato natigom karon makasigurado kita nga maka follow up check up na ang ihang anak o makapalit pa pud og tambal para sa maintenance niini. Para sa bone cancer patient, 200 pesos gikan sa 5046, daghan kaayong salamat. 50 pesos gikan sa 0605, thank you. 200 pesos gikan sa 4481, daghan kaayong salamat. Sa nagatawag sa atong numero, yes, mauni atong numero nga gigamit karon la GCash under Ida Tampos, 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. Sa nagtawag, yes, mauni nga number, makatubag kay ato panigibasa ang mga reso dali sa atong GCash, 150 pesos, 0522.

Divide 20 pesos sa PayMaya with account ending number 1725. Daghan kayong salamat. Di pa 1,000 pesos para sa bone cancer patient gikan sa 2097. Daghan kayong salamat.

0: 6383. Ay, kayong salamat, ma'am, sa pag-verify. Thank you kaayo sa tabang. Ato oras sa lasays, 18 na sa kagabion, mga kasama. Dili sa to parag-uban sa DYHP Subungan. At kung talaman nun karong gabion na mapupusman, apan pwede pa mo makaapas ha, sa inyuhan tabang, pinagi sa pag-send. Dili sa ato number 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. Okay, sa itong panag-uban karon sa panawagan ni Ate Lorna Soliano nga taga Don Pedro sa Bugo City para sa iyang anak na doon ay bone cancer nga si Cyro Soliano. As of alasays 18 karong gabi una, Ate Lorna, nakatigom ta diri sa DYHP. Og 9,178, no? Tabang sa ato mga sukintig paminaw sa pinagi sa ato ang GCash number. Aha. Okay, natay texter ati Lorna, nag-message diri gikan sa 9440. Kasamang Aida, paliog ayo lang sa palakwa kay paingon na media sa istasyon aron makaistorya na mo si Lorna Soliano. So, ang imuha karon muli kag buguron. Muli kag buguron Ate Lorna.
1: Ara sa microphone.
2: Kanang. Naaman ako anak diha sa Mandawi, ma'am.
0: Ay imong gidalan aron sa Mandawi.
2: Dili kanang diha ra mi mag kuan kay naman nag-abang. Ang anak nako usa nagtrabaho man diha.
0: So naron sa Mandawi si Cyrus. Mm. Oo niya, maghuwat na lang mo para sa iyong schedule karong September 20.
2: Oh.
0: Mm-mm. Sige, maayos sad noon. Aminaw baka to silang Cyrus karon. About to nga moanhi kas diwa HP.
2: Wala ra man. Wala ra na ko sila ing na.
0: Aha. Okay, sa tong nag-text, yes sir or ma'am, napadiri ang ato ang bisita. Okay, so daghan kay salamat sa tanan nato nga tigpaminaw sa mga nipadala, pinagi sa GCash, ang atong tuluman nun, mapupos na usab, kay ang atong sunod nga drama, nag-ung-ung na. So, dekan kayong salamat sa tanan nga mga nitabang, unya, mo update lang tapon sa kinatibukan nato nga, na-generate, no, natigom nga tabang, gikan ka ninyong tanan. Magkausapa, dekan kayong salamat, ay imong mensahe karon Ate Lorna sa tanang nitabang, nga taliwa sa kalisdanan, kabugat sa imong giantos karon pero sayod ta kini maong kantidad. Dagong ikatabang sad sa imong panginahanglan.
2: Magpasalamat ko sa inyo kay bisan sa kalisod ka mo, namoy kasing-kasing nga itabang gihapon sa akong mga problema. Salamat kay sa inyong tanan. Ang ginuorag yun magbaw sa inyo ha kay bisan sa kanang kalisod ka ng panahon na nagyapon mo'y gamay ang tabang nga gipa dangat diris ko ah. Sadakan kayo salamat sa inyo ha. Ang ginuoray mag-igo sa inyo ha sa iyang pagbalo sa inyo ang tabang.

Magkasabay yung nabati si Ate Lorna Soliano nga taga Don Pedro sa Bogos City, diya sa Norte. O, makausap pa rin kayong salamat, makasukitig pa minaw sa tanan niyong tabang sa itong natigom karong gabi una. Nagtunag ni ikatabang, no, sa ito ang nanawagan karon. O, kini nga portion, dalit ka na ito sa EXL All-in-One Skincare Oil. Importante kayo ang protection kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue mao nga ani ana. EXL All-in-One Skincare Oil aron tabangan og batukan ang makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang gibas sa skincare massage oil, ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil, mga halamang gamot nga mao'y natural insect repellent property. Tabang ang protection kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients ini makasiguro kaluwas epektibo ang protection alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Samtang sa itong magpangape mga kasama, ito pili yun ang kape nga naghatag ka na itong energy, ang kape nga naghatag ka na ito o immune function, brain health, o ingon man, magkatabang alang sa pag blood sugar control o gaban pa, maka-increase sa energy. Nga naman, doon na kini ginseng, nete purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o gross hip. Kato mga nakainom na sa EXL Coffee Mix 17-in-1 nga tinuod yun ka sa mga Aida, labi nagmulugdang na ni mga ingredients sa itong pagkutaw sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Adunay ginseng, adunay malunggay, mangosteen, labi na yun ang turmeric. Ninot kaayong tagamtamon ang kape. Na balansing-balansi ang lasa, lamian kaayo, o puno pa yun sa nutrients. Makaingon yun mong tinuod yun, no? Nagkataw kapiskay. Bisan galik atong hilig mag-pickleball. Ato na ibaw ang idea sa mga listeners nato sa Naga. Ang ato mag-pickleball, muinom di ay sa EXL Coffee Mix 17-in-1 kay mas mapaligon pa nila. Kaya diling-daling maluya. Kaya tinuod yun na. No, EXL Coffee Mix 17-in-1. Mapalit na sa mabutika dool kaninyo. Order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada.

0: Ato oras na pupus na. Unya, happy 63rd anniversary sa DYHP. Karong adlaw nga Domingo pohon. Unya, ayaw mo kalimot ha. Kabayan sa itong mga pahalipay, mga papremyo. Maokiling Bayo Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Palit sa Bayo Jessic 20 katabletas ni Ana. Ang resibo ayaw ilabay. Kung dala din sa DYHP aron, mag-apil mo, mahatagan mo raffle coupon, mailisa na raffle stuff. Ang mga pharmacy nga, adto mo mapalit. The 60 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, Southstar Drug, Generics Pharmacy, 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket. Upat ang winner sa 2,000 pesos. Sa major winner ato sa third weekly draw, 5,000 pesos. O sa itong grand draw, upat ang winner sa tag 10,000 pesos. O sa grand draw, jackpot prize, 100,000 pesos. Karong Miyerkules, September 16, mo nang ato ang ikatulo nga weekly draw. Munang atangin ninyo, pinagid sa mapamakapailis, mapamakahog sa ilahang mga raffle coupon and hinamodinis DYHP. Ato oras sa Lasay, 24 na itong partner sa Master Control kasama ang Jerome Yap, DYHP Digital, kasama ang Gerald Albios, Transmitter Site, Chief Tech, Robel Boiser, Alan Taladoa, Oliver Atik. Mga nagpaminaw karon sa DYHP, dengan kay salamat kaninyong tanan. Unya, shout out nila ni Ed Obrador, congratulations ug mayang pagpaminaw, mayang gabi kaninyong tanan sa atong mga coordinators sa DYHP ug IFM. Nalingaw ka ganina ug nakaangkon basad og mga papremyo. Ug shout out nila ni Lloyd Borja, sa Coast Guard officer di sa Pilar. Sila si Sir Joseph. Tata Joseph Borja ug sila si Paulino Paling Borja o Prince Borja diya sa Buabog Pilar Camotes. Dagan kay salamat kaniyon tanan. Bibi Bellarmino na nagpaminaw sad karon si Rogelio Lioran, Merlin Agbay sa Sitio Loton, Agsungot, Cebu City. Uy, sa itong mga listeners sa Juan Tabucano diya sa Tabok, Mandawi City. Sila ni Sir Mesrael Navaja o Ma'am Grace sa Navaja. Dagan kay salamat niya sa inyo hapo di ay nga gitampok. Para sa itong DYHP sumbonganan, dagan kayong salamat kaninyo diha. Juan Tabucano, diya sa Tabok, Mandawi City. Ma'am Grace and Sir Misrael, ato mga kaubanan sa Juan Tabucano. Kumusta mo diha, may gabi kaninyo tanan. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampo, salamat sa iyong pagpaminaw. Mga asoy ni Kuya Guliat, musunod lang.
1: DYHP RNN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
2: Katawa kay masudlan og langaw ang iyong baba.
3: Asuin na ni Kuya Guliat.
2: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Guliat ninyo.
3: Yay!
2: Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
4: Bigo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
3: Isa mo na may hatag na ako, Bigo.
4: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
2: Huwag dito nagkasuhon, huwag nag-amigo ang tangaw sa rimata, huwag ang buutang bata. Ugunya pag yun? Uy! Kisa man tong nangablit sa akong likod? Ah! Agbay!

0: again. Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang balita atog ganato sa said marketing ang tigamaw tiga para po sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, tinguha mo palapad sa investment sa Pilipinas ang labing bagoong partner sa Luzon Economic Corridor kon LEC na mao ang European Union kon EU o Espanya. Potensyal nga mapalapdan sa investments ang mga proyekto sa renewable energy, digital connectivity, railways, aviation o shipbuilding. Ang LEC, original nga gilusad, uban ang tulo ka mga miyembro nga nasod niini nga mao ang Pilipinas, Estados Unidos o Japan. O gianonso ang partnership niini ni atong 2024. Diin nalakip na sa mga partner ang Australia, Canada, Denmark, France, Italy, South Korea, Sweden o United Kingdom. Katong mga malita, ihatod ka nato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang said panyawan herbal capsule plus mangustin, nga mao ang number one o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, greater o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Gawa sa panyawan herbal capsule plus mangustin, epektibo sa ang said panyawan garlic capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said panyawan garlic capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang mga kasama sa said liniment oil. Ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kani anto, said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika, Majesty Pharmacy, din sa Sugbo, o sa Josh Pharmacy, sa Kawain, Masbate, sa tanang butika, sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: This time check is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado.
4: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
5: Kailangan ko mag-withdraw.
6: Himala! May BPI dito.
5: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
6: Isang Himala!
7: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
8: It's Mele Francisco.

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabong ang mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas maong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your Prime Protected, ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
4: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: DGX 500, ang tuba kontra sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500, ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
6: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. O DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500. Pumali sa mga butika.
7: Mami, makahilom-dum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisag lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
0: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
8: Bayou Drum Herbal Capsule.
9: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
8: Bayou Drum Herbal Capsule.
9: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis ug uban pa.
8: Bayou Drum Herbal Capsule.
9: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
8: Bayou Drum Herbal Capsule.
10: Hey!
5: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
10: Ako sa Jubilee, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
5: DTX 500, mapalit sa mga butika.
11: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, hug, guard, sabaw. Unsa pa, makarelate yung daan na maayo gani. Kaya adunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
12: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.

0: Halo mga bata, kumusta ka mo dali? Lalingkod-lingkod mo ya. Kaun-kaun mo din sa ito ang gamay nga. Dili kini dako, kay wapam kini mo improve. Kay saan, bago po mo gasugod ang chik-dang-dong. Chik-dang-dong. Tik.
1: Jang.
0: Tigjang dong. Okay, mao ni ang karinderya ni Kuya Uji kung po krakasan ninyo inyawan, ha? Manamang pista sinyawan, hala. Karon, higayo na nga mga ngaon mo diri. Ay, dubo ni lami kay kugub-kub kayo. Ha, burag kubas babo niya salwa bagong gi aon. Lami kayo, hala. Suway ninyo ang tigjang dong ni Kuya Uji kung po krakasan ninyo. Yan, hala mga bata. Ani kita so. Uy, Ma'am Jasmine, mabili na baro. Kumusta ka niya? O si Raul Alibio siya to. Andi kita sa mga tao ni former Kapitan John Rabos nga nabuhat si Miguel Foliar Fertilizer o Mega Plus. Nahala mga bata, ano yung kita sumpay sa akong aso ninyo ning sabinaw ng araguluhan. Buhing imahinasyon!
2: Perel!
3: Kinila nga ako ikapasali. Nga samtang niya pa kunin ng kalibutana. Pag-auban ako kanimo sa kanunay.
2: Dili. Dili ko makatugot kabiyaan ko ni mo sa hingpit, Merhel.
3: Agdo na to ang kabubutuan sa kahit asaan, Chilayka.
2: Dili, Merhel, dili.
3: Chilayka.
2: Kinahalang paminawon sa Diyos ang ako mga pag-ampong ayatang ganiyan ako. Hangtod sa panahon na mabugtuan na sabkoon niya sa kong hinawamang kinabuhi, Merhel.
3: Chilayka, mahal ko. Ayaw hagita ang Diyos. Siya ang labing gamhanan. Ang tag-iya sa kalibutan o sa atong kinabuhi. Usa, dakong insulto alang sa magbubuhat ang iyong paghagit sa iyong pagkagamhanan.
2: Wala ko siya kita. Pero dugay na kong nagmatunod-anon sa akong pagsimba o sa akong pag-ampo niya. Busa dili makatarunganon nga ibaliwa lang niya akong gipangayo.
3: Chilayka, sa akong nabati karon nimo. Gibati ko ang kabalaka sa iyong kinabuhi. Karon pa lang, dawata na sa hinahinay ang kamatuoran, nga managlahi ang atong kalibutan. Ug mahimog, usaon niya nining mga adawa. Mukayab na ko sa langit nga alang sa sama ka nakon, mitaliwa na sa kalibutan.

0: Ubaniko og mahatan siyang.
1: Ha? Asa mga mga tulol, ha?
0: Sa simbahan siyang. Kay magpamisa ko sa mga kalag. O niya makikita sa ko ni Father Nestor Soriano.
1: Ah, oo. Oh. Unsa man ta oras ang magkikita.

0: Ganon siya ba kana? Mabalik sa normal si Delight ka na, lola?
1: Ay, nun saon na kanon ay matansiyang naging sampit na ka lang ni Anhing Beril. Mauwan na hinoon si ni Mahiluna.
0: Talag saon, nagigayaning may tabo sa matuod na kinabuhi. Kanay kalab sa tao nga nagigkuban sa usaka buhi pa.
1: Why imposible na ining kalibutan na tansiyang. Ang tanan buhi manupatay. Tulukibon man o lison tugtaron. Apan may iya-iya kining asoy o sugilanon.

0: tuan sabdi ay sa lungsod ang apuhan mo, Jiloy.
1: Oh, Papa Segundo, sakay sa motor ni Manoy Tansyong.
0: Sige, balik sumbahan. Unya, ang pare, huwag nahimo para ni ate ni mo, Jiloy ka.
1: Masimba sa runta ka pa. Ano na dunggon sa Ginoo ang atong mga pag-ampo para sa sitwasyon karon ni ate?
0: Ay, hinamay! Hilam! Oh. Mulupan na rin ko muna kung si Mamnaong lumatahan ka!

0: Ay, abe na ko kinsa akong bisita. Ikaw man gud di ay.
1: Ano, Jelay ka, kumusta naman ka oy?
2: Okay ra ko ani.
1: Hangtod ba gihapon karon? Wapa nimo madawat nga wa na si Verhill?
0: Lawas lang ni Verhill moy nawa ani. Apan kauban gihapon ako siya.
1: Jelay ka, gibilanggo nimo ang kalag ni Verhill pinaaki sa imong imahinasyon. Mo nang wa siya mahilo na.
0: Buhi man siya upatay na. Apan kauban ako siya.
1: Jelay ka.
0: Buhi si Verhill, ani. Pinaagi sa akong imahinasyon.
3: Ayaw na pakiglali sa anang higal, ani mo. Ani.
0: Papa Segundo.
3: Nga nang huwag mo nang paninasod sa inyong bahay kining bisita ni mo.
0: Pa.
3: Kay mo ingon na sab ka na naangkalag ni Verhill sa sod, ha? Jelay ka.
4: Sa dili ba daw mo ba dayon mga bata painom doon sa ta?
5: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
6: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
7: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
8: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
10: Burmans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
5: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
11: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam, unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa ug empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
13: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days.
15: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
16: Pili na ako kaihi, tapos sakit na ako kaihit iyan. Pili na ako makatindog, nitawag si ating nani na maawatong binabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudaya na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
15: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. It's Melanie Francis.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbato ka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-Sed Panyawan Capsule. Kanang adunay garlic o banaba.
2: Sed Panyawan Capsule with garlic.
1: Ginama ka na sa Sed Marketing. Basta tatak Sed Marketing, tatakini nga magaling.
3: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinhanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
4: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic, bit-bit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026, hangtod September 30, 2026. Palit lang o 20 kabuok Biogesic caplet sa usa ka resibo sa mga participating na drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa RMN Broadcast Center, Ground Floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle drug box? Kada simana, doon ang chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP o IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang Biogesic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog o dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN at IFM Cebu og kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: karo rin yan. Sumpay sa akong aso, ika ninyo.
1: Mupaulit na lang ko, Chilaika. Igot talang kang gihapit din sa inyo aron pangumustahon.
2: Sige, Day Ani. Salamat sa imong concern, ha?
1: Siyempre, uy. Amiga, guta ka. Sige, uy. Arin ako.
2: Sige, Day.
1: Anay, segundo. Una ko ni Munay.
3: Sige, sige. Padayon lang, Ani.
2: Unsa day imong tuyo din, he, Papa Segundo.
3: Bahin ka ni Doc Firmo. May gusto kong pakigsultihan ni mo.
2: Kaya nga naman ay ang bahin kang Ferno.
3: Nga naman. Nalimot ka? Nga dako mang kayo o gugma ni mo ka ng tawhana?
2: Unya pa?
3: Oh, ay pastilan ni mo. Ay paminaw ha. Pahunaton ko ikaw. Nga karungwa na si Virgil. Unsa man. Musugot na ka nga makigminyo ni mo si Doc Firmo.
2: Papa Segundo, wa malilong ni mo nga ni auban ako ang kag ni Virgil. Pusa palihog, muhangyo ko sa imong pagrespeto.
3: Ay! Nabuha ka na kay Jureka! Naliso na ganyan ang tornilyo si mo!
2: Bahala ka kung sa imong isultin ako pa. Apan sultihan ta ka, malipayon ko sa kong gibuhat. Ugway si bisan kinsang gitugutan ko nga mo'y mugupa sa kong talipay.
3: Jureka!

0: Dako kining hagit alang sa iyong pamilya, Lola Esther.
1: Father Nestor.
0: Ingon gayon ni Ana ang pagpahigmata sa Diyos sa matag pamilya. Nga wa magkayusa diha sa pagsimba o pag-alagad kaniya.
1: Father.
0: Sukad pa kaniya to. Ikaw lang mo ay bugtong kung labantayan nga aktibo diha sa pagtuusod sa iyong pamilya.
1: Ay, tinuod yun kaayo ka na, Father Nestor. Kabisan gani si Dilay ka, dili man hinimba. Usahay si Diloy. Ang bata kong apo, may akong madadi ni sa simbahan, apan dili isad perme.
0: Matang kini sa minsahe alang sa iyong pamilya. Ikan sa Diyos, naunta, magkayusa ka mo. Bisan diha nalang unta sa pagsimba.
1: Sortihan ko ni ini sila si Segundo o Dilay ka.
0: Bahin sa problema karon Dilay ka. Bunga ka na sa kapabayaan niya, sa espiratuhan ng pagpalambo, Lola Esther.
1: Unsa makay maay na tumbuhaton karon, Padre Nestor?
0: Sa pagkakaroon, padayon lang yun sa pagpahinungod o mga pag-ampo. Ingon man sa pagpamisa, alang sa kapahulayan na dayon sa kalag de Virgil.
1: Oh, Father. Mao kani akong gihimo karon. Gani mataglones, maadtodyo ko sa cementeryo, sa lubong ni Anhing Virgil, aron akong rosaryuhan.
0: Mm-hmm. Okay. Gibuhat ba sabag ka na ni Chiray Kalula?
1: Nahwa, oy!
0: Uy, mau ba?
1: Mora yun tong paglubong sa pating lawas ni Virgil nga akong nakita si Laika nga nato sa cementeryo.
0: Tingali, kay Alang Mangudia, naaman uban ka niya ang kalag ni Anhing Virgil.
1: Unsa magkaunya ang mamahimong linugdangan ni ini, Father?
0: Diyos sa Giyod ang nasayod ni ini, Lola Esther.
1: Tabangin itawang kami bahin ining problema, ha, Father?
0: Oh, Lola Esther. Kutob sa kumahimo. Kay sayod ka gayod. Dili daw tang espiritu ang Virgil na gingon ni Chilayka. Ngayang ikaw ba lahang tutakaroon?

0: Unsa naman sa bang tuyon mo nako, Noy Segundo?
1: Ni ako aron sa pagtabang nimo, Dok Firmo. Aron ipaglaban nimo ang pagbati nimo para kang Jelaika nga akong anak.
0: Di akong dapita na sayop, Noy Segundo. Kayo man pilian ni Jelaika si Viril. Gikalimta na sab nako ang akong pagpakabuang ngadto kaniya. Sa gugma nga iya lang giusikan.
1: Dok Firmo.
0: Osto nas pagsigi ni magsunggal nako, Noy. Kay parang kang pagkasulti. Dili kay si Jelaika ray babae. Dili na ko interesado pa niya.
2: That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown.
3: The original Koy Herbal Capsule.
4: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tinginuman yun ang Koy, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Di po siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang ka ng pamati sa Koy, mas lagsik yun siya. So di mo ningon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
5: Wala sila nang namugkoy ba sa may mga pamati na nila.
4: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koy na product. Daghang salamat sa the original Koy Herbal Capsule.
3: The original Koy Herbal Capsule.
6: At first I was afraid.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
0: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Dr. Lim Willis Nidal, 2 days taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Ginti lang siya sa tiyan. Hindi siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya mga kagkaiwan sa itong paglawas. Hindi pa ulahi ang tanan. At itong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
4: May buhay sa makabuhay!
5: Wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
6: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon. Makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong nindota.
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3. Dito ako, believe.
11: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
12: Oh, simple, Razor Max. Paka-plus og sed liniment oil.
11: Basi mayag mabatal noong kubalik, ana, ha?
12: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
11: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
12: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
13: Haplas-haplas alang sa panuhot. Mami, ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni Baby. Maong kinahanglan sa sulod usap subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
14: Rest Time to the rescue.
15: Unilab quality yan.
16: Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ang sumpay sa kung asoy ninyo ning simunaw ng galuguluhan. Buhing imenasyon din nilang sa mga asoy ni Kuya Guli at kinitanan. Dalit ka na to sa Arimen Drama!
1: Ni Tatay Mutuman
0: ang putang nga bata
2: ito ang DYHP 612 sa Cebu numero 1 Tatak Arimen.
3: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
4: Napagi ko diri ba? Bayad ko kayong diri.
3: Kasarangan nga kasinatian.
4: Nasa'y diri kong lab.
5: Sure ka?
3: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
6: Sa atin ang overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
3: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
7: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
3: RMN Drama Presents.
8: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
3: Bagong bayani ng sandata. Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagimo ano drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Taya. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama. Kahit
9: na konting this time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
10: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
11: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
12: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawayan na sa 36 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasawayan na. Paspas relief nga nasawayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
14: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino.
15: October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu. Playtime!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate An. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate An.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ah! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! Na ikaw butangan!
6: Bugas-bugas o katul-katul?
7: DTX 500 na!
6: DTX 500!
7: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul.
6: DTX 500! Pabalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar.
7: DTX 500!
8: Sa Janice, okay kayo maman akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ibatay ko sa kung ba na o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
7: DTX 500!
6: Pabalik sa mga butika.
9: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
10: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
12: May mga nakadaog na sa BioJessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations! We two winners sa 2,000 pesos cash nga silang Jinaida de la Serna, gikan sa Virama, Jessica A. Sacnanas, gikan sa Culon, Dolores Zosa, gikan sa Compostela, og Jude Monterde, gikan sa Capital Site. Og major winner sa 5,000 pesos sa Week 2 nga si Junilyn Librando, gikan sa Capital Site. Padayon lang ang alagang BioJessic maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
13: This time check is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
14: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tunay, natural at orihinal.
17: Kailangan ko mag-withdraw.
18: Himala, may BPI dito.
17: Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
18: Isang Himala.
19: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per deposit.
20: It's a Melee Friends.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing hospital yun at nagugos mo ginhawa. Ang pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan. Pukulso tungaw.
1: Living Testimonies.

0: Bay, isang rin hita po. Nagsumpagay mong kuno mo ni Bay Raymart.
1: Gidipinsahanan ako sa dayan, Bay. Mm-hmm. Kay, iyang gibastos. Nasuko man ni noon. O gisumbag ko dito.
2: Diyan! Mag-storya ta. Oh. Karam na yun.
0: Murang ito siyang nasuko.
1: Ano ka to siya?
0: Oh, ato ara yun kay... Strictor ba kayo na si Sir Ben?
1: Oh. Ben?
0: Oo. Oh. Siya mo ay supervisor ato din eh. Nung kunong sa iyong isulti. Ato isiyang tumanon. Sige na, nakaw na yun.
3: Unsa man ning akong nadunggan ng istorya. Nga nanumbag man kuno sa imong kauban.
1: Sir, siya mo mo'y nag-una-una, sir?
3: Diyan, bag-o ka pa lang. Mga angay lang ang makisama ka sa mga kauban ni mo dili.
1: Sir.
3: Kaya kung di ka ka mo makiguhihoy nila, aw, di ka magdugay ng trabaho, ano?
1: Mura man yung ako siya, ano ni?
3: Lakis nabot ba ta?
1: Oo, sir.

0: ha? Unsa na? Nakatilaw ka sa kasaba ni Sir Ben.
1: Oh.
0: Usba niya tong imong panghilabot ni mo, ha? Aron mawadaan kag trabaho.
1: Bay. Nalago sa muka, bay. Mas maayo pag di lang ito magtagad para way gubot kong mahitabo.
0: Kahambog ni mo.
1: Di man ahin nambog, bay. Pero di sa kumusugot nga, daug-daugon ako.
0: Unsa?
1: Unsa man. Manumbag na sa ka? Ayaw na ba, ayaw na. Mudayon na bagagsumbong sa itong supervisor.
0: Bantay lang ka na ako, do. Bantay ka lang.

0: Don Juan, ang ako ang kayo katambag ni mo, no? Ay napatuloy ang ingon na ng klase sa mga tao. Nakasabot ka?
1: Di karaan mo gugmayo. Nagsalig ba? Abi kay dugay ni siya din eh. Unya ako kay bago pa.
0: Ana man gina, dong. Pero kung patuloy na ni mo, kasi may alkansi. Tanong ni mo, ikaw ko ha mo ilabanan sa mga kanaguan ninyo di ha?
1: Was okay ba?
0: Oh, muna na kong pangutana. Kay diha, sa laing nasod, lisod kaayo pagpangitag tao ang mulaban ni mo. Kay baon naman kandaan na, dili ba?
1: Oh.
0: Pero fight lang gihapon doon. Basta kung doon ay makabalda o posible nga makaapekto sa mga trabaho, ay tagda. Ayaw tubay. Ayaw kalimot siya sa karason nga nung naa ka niya sa California.

0: sakto. Mas maayo kung mag-focus ko sa kung papangita sa kong amahan. Unsa ka kung ako na siyang adtuon sa ila?
1: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtok nga plema, afford pa!
2: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
3: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With a new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
5: EQ Pants. From day one to toddler, EQT nyo mo.
6: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang mo ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
7: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
8: May buhay sa makabuhay!
9: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
10: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
11: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells mao'y mohatud sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian. Sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
12: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako yung heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag tumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
13: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
14: Ako, si Elmery Fama, retired lieutenant sa Philippine Army. Nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giyundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
11: ang G-Detox Plus Herbal Capsule. Aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
15: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
16: Bot nang bigmati pa-check up pa sige lang ko ka-admit, pero kaloy sa Ginoo nakakuan mi sa kaning paragis nga kape. Wala na koy giinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal, sa kape na lang gyud nya. Paragis bila-bila, maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya ug to mapag-inom na pugko. 3 times ini kape gyud ko nga paragis bila-bila.
15: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
17: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. May angay mong ko. Kung ano, maninda ko niya. May asa sa bukat. Na, sulay mo, di ba? Mawalay mong ko kapoy. Ako bitong bata. Na, na ako nang uma. Kanang gika sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ni. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
15: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
18: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila.
19: Paragis Bila-Bila.
18: Paragis Bila-Bila.
20: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
21: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
23: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.

Bisan tuod, og nagdako kong ngawa ang akong amahan. Pero gusto na kay kong makakita niya. Gusto kong mahibaw kung unsay batiun ako kung magkita na kami.

0: andamagid ko ako nga makakita niya. Kinahang lang niya mag-isu ko. Mag-inisu ko. Anak ko, o doon ako ikatungod nga makakita sa akong aman. Oh, kinsa ni? Hello?
1: John? Si Dayani.
0: Oh, Dayan. Uy, DM ko sa akong number.
1: Hubog na giday ka ato kay nalimot man ka nga ikaw may naghatag na ako.
0: Mau ba? Oh. Ah, nga naman. Unsa ito yun mo?
1: Pwede ba ako makikita ni mo? Importante lang.
0: Sa asa man?
1: Dennis akong gipuy-an.

0: Sa tinuod lang dyan, nadutla na ba ganun ako ni Lloyd? I'm in love with him na, cute.
1: Oo, niya. Masa may problema na. Uyaman mo, di ba?
0: No. Wak mi label. Well, uso man na din he, so okay ra na ako ngayon ani ang among setup.
1: Mm. So, unsa yung problema?
0: Gusto na niya undangon ng tanan.
1: Oh.
0: Nasakitan ko dyan. Kaya kung kano sa akin na in-love na ko niya, di na hinuon siya magpalayo na ako.
1: Dayan, muna na ang ginabuhi. Di na ito mapugos ang tao nga igugmaon ta. Watay lang yung mahimo, kundi pagdawat sa desisyon ni Lloyd. Ah, sige lang. Makakita na lagi niya kag lalaki nga parani mo.
0: Thank you, John. Huwag iday ko masaya po ikaw akong itawakan.
1: Okay, ang nausap ko na.
0: John.
1: Oh.

Ay, buanga. Di mo ginawa sa una-una nga. Ngayon na itabo na mo gapo ni Dayan. Natahagin mo sa emosyon. O grabe ka liberated si Dayan eh. May ilahan kayo nga din siya nagdakos California. Pero, naipa ako nga warata niya. Maong kalimtan lang sa nako nga na itabo daw.

0: Bay, mag-iapo na. Pag-amitag iapon ko sa kwarto ni gabi.
1: Oh. Onsa, bay? Nga naman, okay naman ni Dayan? Mubalik na siya din, eh?
0: Ha? Uy, dilis Dayan, uy. Lahi na sa mga babae.
1: Ha? Dali ako rin mo nakakitaglain.
0: Tudral, sa dugay-duga yan. Iyon na naraman na din, eh, bay? Mga, kung ako pa eh, ikaw, ako pa rin mo, pangita sa mga babae, nga kalingawan ni mo ba, parang adik kalaayan din, eh.
1: Bay Lloyd,

0: Baguyaning ba'y lokoy di? Bisa kins ang mali, babae nga iyang kauban din sa among kwarto? Ah, di na nga makapahuway tarong na. Day off manunta na ako ron. Oh. Sige, tingan. Nanawak. Oh, sa mga ito kayo niya. Tubagun ba kanina ako? O dili?
1: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. It's

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
3: Okay, ma'am. Uy, nagulak kay kung na nagmigot-got yung may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay. Paggamit na nga ako, isa-isa lang, nakuha ko itong nagagmay nga ko itong sunog gani nga. Pino? O dilihap, boss?
1: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kuti Celebrity ka.
0: That portion was brought to you by Bygone. 100% knockdown.

pesos cash o kusa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa nimong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang bayon Jessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pagkatiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.

0: and polycoffin. Sa malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
3: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 14, Talata 1-35. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katwiran, ngunit ang nagwawalang bahala sa kanya ay nasa likong daan. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag-iingat sa mga salita niya. Kung saan walang baka, ang kamalig ay walang laman. Tatapot sa maraming baka, sagana ang anihan. Ang tapat na saksi hindi magsisinungaling, ngunit pawang kabulaanan ang sasaksing sinungaling. Ang mangmang ay nag-aaral, pero hindi matuto, ngunit madaling maturuan ang taong may talino. Iwasan mong makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng malinyang unawa. Kinukutya ng mga hangal ang handog na pambayad sa kasalanan, ngunit nalalasap ng matuwid ang mabuting kalooban. Walang makikihati sa biguan ng tao, gayon din naman sa ligayang nadarama nito. Ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak, ngunit ang tolda ng matuwid ay hindi babagsak. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa gitna ng ligaya, maaaring dumating ang kalungkutan, ngunit ang kaligayahay maaaring magwakas sa panambitan. Magbabayaran ng tao ang likunyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang puntahan. Ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan. Ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Ang taong hangal ay nag-aani ng kamangmangan, ngunit ang matalino ay nagkakamit ng karunungan. Ang makasalanan ay gumagalang sa mabuting tao at makikiusap na siya'y tulungan ito. Ang taong mahirap kadalas ay tinatalikuran, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Ang humahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama, ngunit ang matulungin, ligaya ang tinatamasa. Ang gumagawa ng masama ay mapapahamak, ngunit ang nag-iisip ng mabuti, pagkakatiwalaan at igagalang. Ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita, ang bunga ay kahirapan. Ang putong ng matalino ay kanyang karunungan. Ang kwintas ng mangmang ay ang kanyang kahangalan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit ang salita ng sinungaling ay pawang kataksilan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahayan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon ito'y malayo sa bitag ng kamatayan. Ang karangalan ng hari ay nasa dami ng nasasakupan, ngunit walang kabuluhan ang pinunong walang tauhan. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan.

ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal, ngunit ang matulungin nagdudulot ng karangalan. Ang masama ay ibinabagsak ng sariling kasamaan, ngunit ang kanlungan ng matuwid ay ang kanyang kabutihan. Sa isip ng may unawa, ang nananahan ay karunungan, ngunit ang mangmang ay walang kaalaman. Ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Sa matalinong alipin, ang amo ay nalulugod, ngunit sa utosang walang isip, siya ay napopuot. Ito ang salita ng Diyos.

Tungod sa naitabo namo ni Diane Priscilla, gusto na kumuli kayo niya. Kay bisag wa sila relasyon ni Lloyd, pero lainan ko nga maghuna-huna nga dunay ko kitago niya. Mga kasama, atong sunod og mapagpaminaw ang laing sumpay ng suatampo ni John dinining atong tulumanon bagong bayani. Kung doon ay kamuhi sugilanon sa OFW, suwata kini ipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikay. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paradiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
2: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sinagod ang patyo sa pala! Siya ang nagdaragi, Mark! Dire ka tulapit! Maglungan ang labay sa atong maso! Ang papahit siya, Mara!
0: Amara. Tagsulat, Cecil Danusus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgari. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara.
5: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. O kalang bagtok na plema, afford pa!
6: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots!
7: Beach trip or island hopping? Maparty.
8: Maadto sa gym.
9: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
6: Let's do this!
9: Pag Enervon Z Plus na!
10: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Eh, minahadlo ko. Ay, na lang paghilak ko. Hibaw na bitaw si Papa ni mo nga mabdus ka.
1: Pero, dili ko makasulti kun kitse amahan sa kong gimabdus. Nahibaw mo yung dili mo to si Papa.
2: Kisip di amahan, anak mon.
1: Emi.
2: Ihong-hong lang na ako muna.
1: Ayaw na lang. Wa ko'y usang nga sultihan kitse amahan ini.
2: Lo, kulo yun. Close, guto nga pagka-amika. Wa kay salig na ako. Di ba kumusulti ni Papa ni Mugod ilabi na kang chef? Sulti lang ko muna.

0: ti. Eskwela ka? Ang uniform lang ka.
1: Mapadayon kas pag-eskwela, Jeff?
0: Unya. Sugugun niya kasi mong mga classmates. Labi na si mga lalaki. Labi na tong gingan na nag-rinir. Bully ra ba kayo sa iyong mga babae?
1: Ganon sungugun man ko nila nga, wak man sila may bawang nga mabdus ko. Ogo sa pa. Ganong mawaw man ko na hitabo na ako, Jeff? May mga Korea na ingon ini. Naamang gani mas bata pa kay nako.
0: Unya, may bawal magina nga mabdus ka te, kay mudakom na yung muntian.
1: Mudakot ni Jeff. Pero dili na sila makakita kay bakasyon na sunod buwan. Closing na.

0: Bitangon na. Timing sad nga kung mudako na ng imong tiyan. Why bully nga mahitabo kay closing naman. Moin, masulti na ka na ko. Kinsa ang amahan na ng imong gimapdos?
1: Dili gihapon, em.
0: Aw. Okay, no probs. Respetuhan ako ang imong desisyon mo na.

0: Jimmy, aiki, nena mo muna.
1: Nga naman, Renner.
0: Oh, upset sa si Miss Iris. Yan iyang manghod nga nagpahibaw. O gaygitonol nga suwat para kunwala ni mo. O, oh, diba tao?
1: Ano sa manang suwata, Renner?
0: Mabutla, huwag ko yung bawa na. Sige, desa mo, kay may tool pa ko sa principal's office.
1: Anong badadaan ng letter ni Miss Irish? Basahan lang na, M, aron mahibaw ka.
0: Matago ko din, Miss Kasi, ha? Makita rin ako si Amy nga. Mubasa sa suwat nga akong gihatag niya. Gikumpaan ko na. Unsam kay iyang reaksyon, no? Kung iyan yung mabasa. Oh, na. Malingko na sila sa lingkuran. Sa siminto. Gawa sa murong. Basaha na yun na, Amy. Basaha na yun.

0: Basaha dayon ang love letter gi kanira ni Remy. Noon sa mga nga gi-open naman na ni mo ang sobre nga gisudlan sa letter. Hoy.
1: Dili ko ni basahon.
0: Ngano man?
1: Aron dili ko maibaw sa nakasuwat sa papel. Gistipliran pa. Nagtuo siguro ni Srinir nga may gusto po ko niya. Wa, no?
0: Daan pagyod lagi ko. Kanang pagsigig soko-soko ni Renner ni mo, nagpapansin lang gina siya. Sige na ba, basahan na ba? Kanindot anong doon na kay admirer, uy?

Ingracia, pasay luwa ko. Ingracia, waha na ko mabantahin nga itong anak kasi muna. Namabdo siya. Ugwa ko'y nakitang lalaki nga miani sabay, aron makigatubang na ko. Aron tubago niya ang iyang responsibilidad kang muna. Oh, pasaylua ko, Ingracia. Kung hain ka man karon gibutang sa Ginoo, tabagi kog bantay sa atong mga anak. Nag-uol ko bayo sa nahitabo ni muna.

0: Basaha da yun ng love letter ba? Sige na. Hindi ako siga kay mamati ko.
1: Sige. Ako na lang nibasahon muna. Anong iya po masanding disipliran, uy? Dear Amansha, gibundak pa ako ngan. Klaro kayong binuang ba?
0: Sige na, padayon na. Sige na, Em.
1: Dear Amansha, sorry nga bully kaayo ko nimo. Pero sa tinuod lang, love tika.
0: Daan pag ilagi ko?
1: Hello? Love siyang mata? Nga nagkabudlat lang? Taas pa maning suwata. Tingin ako tiwasun. Di kong tiwas o basa ani. Ang angay ini ako ning kumuton o niya ilabay na ko sa basurahan. Ya ka, ang ikailabay sa basurahan.
2: Klaay ang ini ay. Yung magkikumot-kumot nga kong love letter. Para niya. Naglabay na sa taskan. Ay, kauwaw biya ini eh. Di naman nung kukanahan mo sa kuila.

0: buang siya.
1: Kinsay buang, amit?
0: Ang lalaki nga linalang niya, nga akong karibark sa gugma ni Amy.
1: Daan pagid ko nga nahigugma ka ni Amy. Unya nagplano kang imo siyang binuangan. Unya karon nga doon ay laing lalaki nga linalang nga nahigugma ni Amy, nasuko ka? Nga nung masuko ka man nga wa pa man ka makapanguyab kang Amy.
0: Nagpakita na ko niya!
1: Sa imong pagpakita ni Amy, nakasulti ka na sa imong gibati ngadto niya?
0: Ah! Di na ginahanglan, Adonis!
1: Ginahanglan na, Amid. Kay mo na'y gusto sa mga babaeng linalang. Sama nila ni Amy og muna. Parihas kod sa akong gibuhat kang muna. Misulti ko kang muna sa akong gugma niya. Mausa na imong buhaton, Amid. Pero sama ni mo nga malditohon man ka, buhata kini in a nice way. Kinahanglan nga magbinuutan ka sa atubangan ni Amy.
0: Pero Adonis, di ko parihas ni mo nga. Murag magpakiloy nga to sa mga linalang. Dili na na ako mabuhat.
1: Akong dili ka makahimo ni Ana. Basing sugto ni Amy ang lalaking linalang nga nanguyab ka niya, Amit. Malas ka lang o niya.
0: Ayaw ko gataw eh, Adonis.
1: Oh.
0: Kibasig, ikaw makatilaos kainit niya akong ogaron.
1: Uy, kalain. Masuko man di ay. Kalma lang.

0: Mayong hapon, Garn. Mangutan na lang ko, namuhi na ba ang mga estudyante?
1: Madawat ako.
0: Oh, uy. Nasi muna. Nagpahingo na din si Gate. Sir, salamat na lang. Natubag na nga akong pangutana.
1: Nga nandun kayo makanigawa sa room. Naibilin man lang ako sa notebook. Imo pag yung gibalik nga, naapa may ugma, good.
2: Assignment notebook, magutto na ako. Importante man to.
1: Hala. Pa? Ni ani lagi ka sa mong eskulahan pa?
2: Gipanid ani mo si Mona, Nay Damian?
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
5: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
6: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
6: Pag Enervon Z+ na!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.

Kaigalaan, dapitin ka muna mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Amara, tagsuwat si Cel de Jesus Cabrera, ubos sa direksyon ni Ri Arliano, Spenard Jewel Bense. Recording editor, Randy Tayad, soundman, Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Mga kasama ang drama What's the Style? Dili uda ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
2: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binairan. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
3: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
4: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
5: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na itong panugnaw na ako, pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o kanormal, pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay nindot man.
3: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
7: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
8: Palayasa kini bata! Palayasa ni Karol Yudayon!
9: Christian anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason!
8: Ah! Wala ko'y anak, abnormal!
9: Unsa?
8: Uy! Ikaw! Layas ka ng gudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
7: Hindi lang ko layas, tay! Love man ka mo, nanay!
9: Nagkaw kag-cowboy? Kinsa ka?
10: Kumusta ka na, aking mahal?
9: Kinsa ka?
10: Ako kini, si Jigo Salvador.
11: Kaloy, tuwas na ako.
9: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh. Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
8: Nagunsa ka din eh.
11: Ni ako ang pagayoon ng inyong pasaylo.
8: Pasaylo? Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pong layas na! Layas na ining panimay!
11: Pasaylo ako, anak.
9: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya, eh, Christian! Ayaw! Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos? Kita pa ba nga?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara. Tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Si Lisa, 57 anyos. Nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI o urinary tract infection na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Abot na migmati, pa-check up, tapos sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Kana na lang jud sa kape na lang jud nya. Paragis Bilabila, maimon to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya ko to mapakinom na pugko. 3 times ini kape jud ko nga Paragis Bilabila.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hai, hello, hello, hello, hello. Mengigala kumusta, mengigala ulit sa kanila itong tanan. Ini kelas kanginan Ray Arellano, bansa kong partner Y-Line Guapo sa DYHB, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok, Lloyd.
1: Inong juta permi kada adlaw sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule kay daghan kay ni benefit sa atong kalawasan. Pag-uban ni sa avocado coffee mix with guava.
0: O gingoman mangigala sa atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. No? Katong hili kay minum coffee, ano yung atong Paragis Bilabila Herbal Coffee, pampalagsik na pampagana pa. Alright! Bueno, mangigala na shoutout time. Yes, pinamungahan si Joso Villasor, Bert Ondabi, yes, si Alma Magtagad, Mari Morira, Vicente Panot, si Isyo Tanghian, si Muling Canillo, gigan kini ni Pedro Pungasi. Naman ni Rinaldo Riponte, Cristil Riponte, dia sa Katap, Bonlot, Cebu nga Cebu. Ni Lucia Buloy, dia sa Dila Rusa, Calatrava, Negros Occidental, gikan ni Ricky Pangisgare. Okay. Okay man usap dia sa mag-uumang vlogger, Dudong Munurbao, Michael Rosalina Herbias, manager Nilo Tadio, Bia Brichurik, Sonny Caballero, Ramil Bakil, Jermaline Garnales, Jumar Alim Usayin, Christine Camarillo, o ni Ronnie Glodovi. Ikan gini sa itong busy partner, bangag sa ilong wailain ko ng itong vital director, OG Kumpok Rakasa. Muna amos ang ipibawa mga ikalikalimot at tanginin niyo ang linawas na drama ng naguluhan Himayang Nahunlak ngay pasundayag diya sa Sitio Upper Sampaguita da sa ES Portona Street, Mandawi City ngarong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Borga o Sir Brian Fernandez. Ang linawas ngay pasundayag sa dramang Burbur Bibingka ngay pasundayag usab diya sa Palanas, Ronda Cebu karong Agosto 15, sponsored by Sir Toto Lirasan o Captain Runizo Aquino o mga barangay official. Ingin mo sa nila ni Merlin Lirasan, Misael Ipanto, Ginny Jimina, halad gini alang kang Senior San Roque. Bye. Bueno mga igalan, dita maglangan niya lang sumpay ng atong sugilanon. Mitanlo si Clara nga manuroy niya sila si Christian sakay sa iyang e-bike. Nalipay ang lalaki nga matambalan no sa bangiyang kamingaw ni Clara. Sa ilang pagpangatog ni Christian ug Mara, may naitabugin nilang butang nga gikalipay pag-ayo sa iyang asawa nga dugay na kayong wa mabubui sa pagmahal sa iyang panang. Gidamgo ni Clara si Christian nga mibisita sa ilang bay ug sa iyang kalagot iya kining gilaparo apan si Gary nga tapad niya sa Catherine mo'y nalaparuhan. Miabot sa iyang kabuntagon, ang sayong kabuntagon og bibiyahe dayon si Christian paingon sa lapit nila ni Clara. Mahigala niya dahil ang sumpan ni atong sugilanon, Himayang Nahunlak.

0: Di na ko sa dapit sa daan na gawsanan silang Clara. Ani naon una na ko palipot, pasinog. Makita na ko sa din eh.
1: Boss!
0: Oh.
1: Kapalita ko, malunggay pandisal, boss.
0: Kini. Uy, ang amahan naman ng Clara.
1: Kini, boss, kaya magpagpagod mo yung kong gusto.
0: Uy, amahan ko di Clara.
1: Uy, sir! May hablagi ka!
0: May doon na siya na ako.
1: Sir! Ngigani mo, sir. Lain sa bning takubani mo.
0: Unsa?
1: Atik-atik na sab ka nga si ka-driver, ha?
0: Unsa?
1: Ibaho ko ni mo, sir, uy. Gobyerno ka.
0: Sakyan ko rin iapag to. Ibaho lagi ka.
1: At natural. Nasay ko man akong imong barog og purma, sir. Klaro kayo, uy.
0: Mau ba?
1: Oo. Oh. Kinsa may imong ipanidaan ni sir. Basig magkatabang ko ni mo.
0: Nahibaw na siguro kang confidential ni. Bawal isulti kang bisan kinsa.
1: Confidential? Bati mo na magkang BP Sara, confidential. Gukod-gukod nila, ako nag-igasto. Baya ano. Ay, sorry sir ha. Confidential man dahi tuod. Bawal kini isulti sa uban.
0: Ayo kini kasabot ka.
1: Ah, sige sir, diya ka na ha. Amping diya sir. Unya kung may katabang gani ko ni mo sir. Ayaw yung pagpanukos pagduol na ko. Kitabangan tayo ka.
0: Salamat, sir.
1: Huwag yung ka masayop, sir. Daghan kayong nag-umon pagbalik og drugas din eh.
0: Mawa?
1: Bagong Pilipinas, manggut. Nala, sige, sir. Amin na ko. Aw, saman, malunggay pa. Kaon ka, sir. Imuni ko sa.
0: Salamat na lang, sir.
1: Aw, sige. Arin na ko, sir. Arin na ko.
0: Okay. Naaanyag ko niyang pulista. Pero, maugi siguro to'y amahan ni Clara. Kay, maura matutawan ang ako na dasmagan kahapon og nagdudang pulis ko. Kwapos ang tawhan na kay may pagkamistiso, pero guwango na.

0: Ah, yan ang malunggay pandesal. Biting init ta dahi.
1: Ay!
0: Pagod-pagod. Mano yung paborito oh, niya. Oh.
1: Salamat ba, anak ko?
0: Ah, unya, natimplahan na sa tikag gatas dahi.
1: Ay, salamat ba, anak ko? At imando, git kay kunin mo, ay.
0: Oo, oh, oh, niya, dahi, ready na siyang banyo dahi. Nakausan ko nagtubig dahi. Pwede lang kang maligo anytime.
1: Ah, labing maayo kay init yung panahon, Ron.
0: Ah, pero maulagi eh. Lisod na kayong panahon dahi. Init kayo sa buntag, pero pagkataw-taw na kalit nagbundag ang uwan.
1: Unya, baha dahi yun.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Kaman tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nagtig ako ng hirapal. Kaya nitabag si ating gani na mao atong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nagtig ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba. Di na ako makatindog. Mao na itong pagtig na ako ng doha kapad. Mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo. Nigawas ko siya. Grabe ka dako. Tapos ako siya gigan ng... Ako ba siya gigan na asin man dahil ito na nabuo?
4: Ah. Asin? Okay.
3: Uh-huh.
4: Yeah, sa karon, o sa nagibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mga na ganito, nagpiti ako. Tulay ng siman, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
4: Aha.
3: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jake.
2: Unsa sa unsamang balatian at tunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
6: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound unsa lang diya naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya ug ako ang takoy gipang bati tanan naghanjud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon ayaw na pag-inom niya bisag unsa pag Paragis na ka siya yun gisiwayan na ako nagparagis ko kaloy sa Ginoo nanay kausaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, sige, pagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, badyo ka, usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. Kaloy na natin? 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Ito kung pag-atake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kung di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kung bangon man ko ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian dahil yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nga kahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong matiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay parag Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila,

0: uwan pa gani na, ha? Unsa nakakon, may bagyo?
1: Ah, bastos kining atong kaulohang gobyerno ron. Maingon pa nga, mubuon na kuno ta, mubuon. Kalimta na lang investigations flood control projects kay napaydaghang mas importanteng atimanon nga problema. Nga sa ato pa, aluwas na ugway tulubagon ang mga kontraktor o mga politikong involved sa ghost projects o substandard flood control projects.
0: Palto kayong malita, boys.
1: Palto yun.
0: Abswelto pa, yun. Ay, luoy kayong mga nangamatay o nangalunod sa baha.
1: Mao yun. Ingon paganing akong amigo nga trabahante nga, kanang 2,000 kapin kuno ang iyang nabayaran nga tax, kanang managsweldo. Tax deduction na yun. Karon-karon gina, automatic deduction, pero way klarong service yung gobyerno. Og tuwa lang paingon sa mga malita para sa mga buayang politiko. Ang kawatan kaniadto ana maghukas unya manabon sa naong, pero karon nakabarong og nakasunblock pa.
0: Maoyoy.
1: Ah, tuod dai. Nakita na sa tunay ko tong dinhi gahapon ba nga akong gikabangga nga nagtuo kong pulis.
0: Katong awman sa ilong?
1: Oh, katong dinhi nga awman, dinhi tama ko. Dinhi.
0: Oh,
1: good day. Kana patong jud kana sa kana taliwot us ilong.
0: Asa man?
1: Tuos gawas dai. Nagtakuba na sab isip si ka driver. Nakita na ko si gawas dito sa main road.
0: Unsa?
1: Oh, nagtakuban.
0: Di sa ka.
1: Asa ka man, Clara?
0: May paliton ko ka diyot.
1: Ako na lang sugo ah. Tiwas og painit dere.
0: Ay balik ako dayon oy.
1: Oy, misirit gyud ay. Maya, asam ka to siya, nagpuruler ba? Niya nakaspagiti. Oh, ugun sa maiyang paliton. So, kalitan ko na.

0: Magdali ko. Maabtan pa siguro na ako si Christian sa gawas.
1: Nagduda ko sila kayo ni Clara. Apaso na ko ang asawa. Galit kitong iyang gibuhat na nakalitan ko ato. Asa mga ito sa paingon? O kung tinuon nga doon na sa ipaliton, ganun di na malang akong iyang sugoon, nga naan na naman sa ako'y sugoon. Murang paingon to sa kawas. Magdali ko.

0: mga ki, dali na mo kayo nako. Niyanasap ang gwapa ninyong suki. Niyanasap ang mga baratong produkto, brand new, fresh, gikan sa Manila, o barato kayo. Pili na mo.
1: Uy, hala. Paingon rin ko sa dapit nila ni Clara. Katong kabitis ni Christian.
0: Mupalag na ba ito siya kay iya ko nung teritoryo ang dapit. Dili ko nung ko pwedeng welcome din. Mahala siya. Wako'y labot niya. Maningkamot siya. Kay ako, maningkamot sa gug ako. Ha? No? Bahala na. Mupadayon ko sa ilang dapit. Bahala na niya.

0: mga anak, bata na mo. Mga bli natas tindahan. Arthur, Gian.
1: Ma.
0: Ako, ma. Mula ka ko ron paingon sa syudad. Oh, mag-unsa man ka nga, wa may klase. Mag-apply kong trabaho, ma. Oh, wa pa gani ka makatake o board exam aron ma-licensed nurse ka na. O niya na lang na mauwi, kung makatigom-tigom na ko. Ah, ikaw may mag-igo, nak. Ay, pastila, naluoy ko ni mo, uy. Unsaon nga, wa pamantay kaya, good. Ilabi pa kay wa na trabaho si papa ni mo sa gawa sa nasod. Nakasabot ko, ma. Hinungdan nga mo trabaho, git ko. Yawat na lang, makatabang sa kusatong kalisod. Salamat, anak. Pagkabuutan, gid ni mo, Gian Angel. Anghel ka, gid na ako. I love you, ma. I love you too, anak.
1: Anghel sa kunin mo, ma.
0: Ha? Huh? Ay, natural. Ikaw pa.
1: Kisik na ko, ma. Kisik sa
0: baby, baby, kiss ko, anak. Kadako na bini akong anak, eh. Ma, nakabantay ko ba? Oh, ngaon sa man. Blooming kayo imong beauty ron. Muragi kag tanom nga nabubuan og tubig. Nakabantay di ay ka, Gian Angel. Kabantay kaayo.
2: Nana ko gawas sa main road. Si Christian ka lang nanitsit na ako. Iya kung di kamay. Magdoolo na ko siya. Ay! Ni alagi ka!
3: Natural, gimingaw ni mo.
2: Ninaan ko, ana.
3: Dali na. Sakay na dali sa akong e-bike. Manuloy ta.
2: Sa'yo pa kayo, uy. Kanya ng hapon.
3: Ito yung klatika. Sakay na aron, maka-experience kag sakay sa akong e-bike.
2: Uy, bago og nindot kayong imong e-bike, Chan.
3: Brand new gin eh.
2: Sakay ko, ha?
3: Dali, sakay na.
4: Uy, bigatro! Nag-uba na sa mo si Pring Christian?
2: Ikaw na, Sab?
3: Pring Chico?
4: Pinakog-promise na ka, Pring, ha? Magpalayo ka na ni ining impactang dakong babae. Nakuyog na masalagi mo.
3: Dili, pre. Pasahero ni nako siya.
4: Masahero ka di ay ining imong e-bike?
3: Ha? Oo, pre. Ako ni bagong e-bike.
4: Of all people, kinig yung bayhan na imong pasahero, ha?
2: Time para good bayot. Nanagay mo palag kayot.
4: Uy, natural. Kung pare gumini, pare Christian, ha?
2: Kumpare, ing nanoon niya, naibog ka niya.
3: Ari na mi, pre. Ihatag na ni pasahero na ako, pre, ha?
4: La, pre. Dali ka na kasi buwat na.
5: Lala! Lala! Lala!
4: Katong sakay sa ibahik, imong gitawag, sir?
5: Oh, good.
4: Ano anak to ni mo, sir?
5: Ha? Usa?
6: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
7: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, doon naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagay bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana, ay, patin na iyahay.
8: Pwede na, mamakas.
7: Magrapagin ko at ang mga gulay yun.
6: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

Mga higala at ang hiangguban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon, di kakatulog, magsakit imong lawas, apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota, 100%
0: kyo. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bilabila Kape, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
4: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
5: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
6: Kahibalo ba mo, pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, niarang-arang ang akong BP, nahimong normal. Ako diay si Liza.
5: Vertigon! Balik Optic adlaw-adlaw, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
7: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Haplas-haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron, pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot,
9: Rest Time to the rescue.
10: Unilab quality yan.
11: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
12: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
13: Pag-ibig fund solid kabon.
4: And chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
14: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MS3 capsule, cholesterol and fat-free. MS3 capsule, dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
17: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. Mag TTX 500, adlaw-adlaw, TTX

0: But sa ulo o gilanat.
1: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
2: Rexido Forte!
1: Mas paspas! Banat sa upat!
3: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
3: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Star NutriMeats. Palit na og Star NutriMeats. Lami ang masustansya. This time check is brought to you by Goldilocks. Celebrate the best ever with Goldilocks. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
6: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
11: Biotrop Herbal Capsules.
12: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
11: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
13: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
14: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 capsule, dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Be extraordinary with MX3.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
17: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: September 11, 2026. Naisuwatan po na sa mga itong paghahatag at pagtagad. And this time, mga itong letter sender o sa kanagngalan o Andrea. By news 10 by Andrea, alang sa musuwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon anak kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, NANS Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Bueno, standby, Andrea, alang sa imong suhat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

Nagsugod kining ako sa gilanon ate sa dihang bata pa lamang ko. Nagdako ko nga wa makita ang akong amahan. Napalamang ko sa sabakan sa akong inahan sa dihang may panaw na sa laing kalibutan si Papa. Lima kami ka managsuon, ako ang kamanghuran. Duha ko kaigsuon ate. Tuas abroad. Samtang ang duha ko kamagulang nang amin yun na usap. Sa dihang ikuha na usap sa laing kinabuhi akong mama, ako mga magulang na lang ang nagtabang aron makatapos ko sa akong pagtuon. Okay lagi, nagdako nga way mga ginikanan. Sayo kong na-mature ate. Sa laktod sa dihang nadalagan ako, huwagid ko nakaagian ng mga nightlife. O bisan unsa pa lamang nga kalingawan nga matod nila dapat maagian sa usa ka dalaga. Disco, magbar hopping, o guban pa. Kanang tanan, matawag ta nga na ay pag-ignorante ko. Pag-abotan ang butanga. Akip na gani kung dunay mangulitaw nga rikan ako. Motugag sa dili, college na ko ate sa diyang dunay manguyab. Mudagan ko. Ambot ba? Hilasan manggid ko nga adunay lalaki nga mangulitaw ka na ko. Tuod man sa pagpanglabay sa mga panahon na tapos ko ang college ate. Human ako sa kong pagtuon, nakatrabaho gilayon ko. O din nagsugod nga medyo nalingaw na ko ate. Huwag na ako nabantay. Hapit naman ay kumilapang sa kalendaryo. Muto kang sa dili, 30 anyos na ko nga wa pagid ko makabaton o hinikugma. Gani ang ako mga batch sa high school ila kong kantsawan. Kung mag-reunion na mi kay Sagad, doon na na'y mga anak nga nag-eskwela sa elementary. Sa laktod ate ila kong sungugon nga tiguang dalaga. Hangtod sa kagayon ni anak, itanaw ko akong kaugalingon sa salamin ate. Nakaingon ko nga di man ko pangit. Og dili sa pagpanghinambog, daghan miingon nga sexy ko. Hangtod mi abot sa punto nga, giignan ko sa among manager sa company. Nga i-assign ko sa laing lugar kay lagi. Nagtrabaho ko sa usa ka appliance center, isip usa ka accounting clerk. Ning higayon na ate, sa bago kong gitrabahoan, aduna ko'y nahigala. Tawagun ta lang sa pangalang Miguel.

Si Miguel ate doon ay pagkababayin on. Kay lagi estranghero ko sa mong lugar, siya ang nitabang kanako para makakita o boarding house. Apa na akong ipuyan, boarding house sa mga estudyante. Kay dool man sa eskwelahan ang akong natungnan. Sagad sa akong mga kauban sa boarding house, mga batanon. Apan sa pikas kwarto, doon ay lalaki nga, susama ka na ako pangidaron ate. Chef, nagtuo ko nga minyo na siya. Apan, usan ako kabulan nga nagboard, dili siya managad na ako. Magtagbo mi sa may labanan, sa may lutoanan, kadabuntagid na. Apan, dawa siya'y nakitang tawo. Sa tanang ka-boardmate nako, siya ragyod ang di managad. Hangtod miyabot ang adlaw birthday ni Miguel. Kauban ko sa trabaho og nihigayo na nang hanggat siya og disco ka namang iya mga kauban. Siyempre ate, first time nga mauban ko og disco. Wa ko magdahom, kauban ni Miguel ang iyang hinigugma. Og nakita ko ating loving kaayo sila. Gani wa sila pakialam kung kinsa'y makakita nila. Maghalok bisag daghan tao. Sa hilom mibati kong kaibog. What if kumakabaton kong hinigugma? Ate, gilingaw ko ang akong kaugalingon sa pag-inom. Kailagay first timer sa pag-inom, wa ko mabantay nga ubay-ubay na di ay akong nainom. Og mituyok na ang akong pananaw. Busag ignan ko ni Miguel. Na kinahanglan, muunan ako sa pagpauli. Apan, ate, may insist ko nga. Ila ko ihatod sa kong boarding house. Tuod man, sa diyang ilan akong gihatod, sa may gate ako sa langiignan nga bawal sila makasulod. Busa gitarong ko akong paglakaw ate kay basig dunay makakita nako. Masawayan ko nga naghubog-hubog. May diretso ko sa pagsulod sa kwarto. O sa naandan, hukas akong sinina o pantalon. Apaluan ako na manage sa pag-ilis at TR. Naghigda na gid ko. Gani nagdamgo ko ate nga doon ako'y katapad nga akong hinigugma. Gigakos-gakos o akong gihagkan pagyod. Tuod ba natin yan ang pagkabuntag wa ko masayop mga alas 6:30 sa sayong kabuntagon. Manalamay ako na matan nga wa ko sa akong kwarto nakatulog. Nakalitan ko kay wa ko'y sapot o naulaw ko sa akong kaugalingon. Kay pagbangon ako ate. Dito na kumisod sa kwarto ni Gerson. Sa kusilingang kwarto. Ngailabihan, kasnab nga ni kanako. Naulaw kay ko sa kong kaugalingon. Abi mo na nga ikong sorry nga to kaniya. Ugmatod niya. Dili ko ang nga maulaw. Ugmatod niya kinsa kuno ang akong pangalan. Sa lakto nag-ila-ila mi ate. Sulod sa pipila kabulan nga nagka-boardmate mi, mao pa to higayon na nga nag-ila mi ni Gerson. Ikaniad to, maay na siyang mutagad nga rikan ako. Apa naulaw ko ate. Apa nabantay na ako nga to kaniya nga lahi na siyang tinanawan. Gani matagkaroon na gunya, mangutan na siya kanako. Nakakauna ba kuno ko? Kumusta akong trabaho? Salaktod ate, sa hilom. May bati ko pahigugma. Nga to kang Gerson.

Apan ang labing lisod ate kay wa siya maulitaw kanako. Apan naglibog ko sa iyang lihok nga gipakita, palangga kay kuniya. Bisan gamay nga pulong, nga I love you. Wa ko man gidabati gikan kaniya. Apan kung iya kong ati manon wagas, moragyod ug iya kong hinigugma. Ang kurang ko ati na-inspire ko sa matang adlaw nga makita ko siya. Gani ko lang ang adlaw kundi ko siya makauban sa pagpangaon. Tungkol kay matag karon og unya, magdunga nami sa pagpangaon. Aya ko pa na ibawaan nga taga Davao Oriental di ay si Gerson ate. Nga na-assign sa Cagayan de Oro. Kumantsig ibiyaan sa babae nga iyang pakaslan. Gitaban og laing lalaki. O sa kapulis, ang iyang hinigugma. Wa ako makatubag o wa ko'y ma-share nga to kaniya tungod kay wa man po ko kagiguyab. Habi mo ate, sa pagmaglabay sa mga panahon, mas nahulog ang ako magbati nga to kaniya. Hangtod sa kagayon ni anak gabi ikadto sa dihang nanghanggat siya kanako nga manuroy mi. Ambot ba ate, wa gid ko kabalibad sa dihang iyakong giignan. Nga manulod big hotel. Neto'y gayon na di ko ikaulaw ang pagsulti. Nga na kanimo ate, adunay na hitabo ka na mo. Og natugyan ko kaniya ako pagkababae. Mato ni Gerson, wa ko na siya mag-expect. Nabirhin pa ko. Mas may samot yung pagpalangga nga rikan ako, ate. Mas sweet na siya nga rikan ako. Gang mong panghitabo na sundan kini sa makadagang higayon. Apan naglibog ko, ate. Alang ka na ko uyab na mi. Apan bisan ka usa, wagid ko makadungog nga maingon siya I love you nga di ka na ko. Buta nga dugay na nakong ipangandoy nga yung isulti ate. Maula kong prangka nga to kaniya kung unsa bagay ng estado sa mong relasyon. Hilabi na nga natugyan ko na sa makadagang higayon akong kaugalingan. Apan way official nga naging kami. In short, wapay label ang among relasyon hangtod karon. Na yung mga higayon nga may insecure ko sa kong kaugalingon, lisod maging assuming. Lisod mo angkon, nga uyab mi, kay basing maulawan ko. Na yung mga higayon nga makita na ko siya makipagsulti sa ubang babae. Apa di ko makareact na magselos. Kay way confirmation, gikal kang Gerson nga kami na. In short, hangtod karon wa pa ko'y katungod. Hanging paghihapon. Ang akong pagkaako sa iyong kinabuhi. Naglibog ko ate kung unsa ang ngayon kong pagkabuhaton. Ipadayon pa ba na ako ang among relasyon o dinhi nalangdaan ako ng undangon? Kay basag masakitan lamang ko. Palihog. Tambagi ko sa angin kong pagkabuhaton. Sincerely yours, Andrea.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, ini si Ate Arlene Ayon. Dagwa na lang utana kung unsay akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relax og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pangita pa daw ko tanawon sa akong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanong pamahaw, Nance Super Plus Capsule o U-Aid. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and U-Aid. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusan, pag Nance and U-Aid na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule og U-Aid Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba na tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon na sobra kaparat? Hinay-hinay na itong idaot ang atong mga kidney na mo'y dako kaayo o roll sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney, inom o U-Aid Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang U-Aid Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh pagihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mo bakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy. Palitin kong Google Mind Capsule. Kasi ka na nakaundang kong inom-inin, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahirag itong makarimain capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, B, o Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Thank you very much, Andrea. Sa imo papadangat imo suwatampo ni atong tulumanon sa sensor di Ate Arlene. Kada bang relasyon nga while label? Sabi sakto anak kanang sabi saktong term aning letter ni Andrea.
1: Situation.
0: Friend with benefits or sa bani?
2: No string attached.
0: Oh, kada bang
1: situationship?
0: Oh, situationship.
1: Karong niya term.
0: Oh, di ba? Kana bang nana mo dag ismiring hoy na mo pero walay commitment.
2: Unsa na ismiring hoy?
0: Sana di mo binabalewala. Muna mo na siya term karon sa kuan.
1: Bago na napulihan na ang lato-lato. Oh, ato niya gi lato-lato.
2: Oba!
1: Karon ismiring
0: hoy. Okay. No, of course, kao ba na ito, DJ Nova Abanyel?
1: Yes, wa yung adlaw Ate Arlene, Cap Jun, usta na ito mga suking tigpamina.
0: Ang ato, URP Professor, Cap Jun Jun di Asis.
2: Yes, basurti ng adlaw DJ Nova, Ate Arlene.
0: Ikaw, Cap Jun, mangutana ko ni mo. Niabot na ba sa imong kinabuhin ang kabat kong kag friend with benefits?
2: O, wala, Ate. Kuan mo good ko, Ate? Kadang...
0: Masimutaas imong ilong ba?
1: Uwe!
2: Kanang kuan mo good ko nga pagkatawa, Ate, kanang...
0: Sa?
2: Hangtod karon nagpabilin niya kanang kanang naisinumar ba niya gusto ko kanang ang first night nako nga nga babae kanang mao didaron nako sa altar
0: sa ato pa sa ato pa
2: never been touched.
0: Aloy, mataas gini ilong ani karon. Kanta ka ni Pinocchio. Every time nga mamakak siya, mataas yung ilong, o maugay paminaw ko lang.
2: Unya, never wako, been touched, never been declared.
0: Huwag kang kasaway anang situationship. Dili ka mo, pero pwede ka mo.
2: Wala, kwan mo gina, tika nang kwan mo gina kung nga pagkatao, kanang...
1: Mo ba?
2: Tinudanay ba? Tinudanay ko ni Gino ba?
1: Mo ba?
2: Mo na gina, akong istorya na ganina, ipamulong ko na kaganina ra, no? Nga, pangandoy po na ako, katong dadon gina ako sa... Kwan gyud kay nang
0: pastilan di ka nakilatan diri ka.
2: Kapandian ka natigala gari ko unsa nang ispiringoy wa kay ko kabalo
0: sa ispiringoy.
1: Grabe gini siya ka.
2: Last week at di Ginovan last week ha nilaag ko sa kwan na. Nilaag ko sa kaning laganan. Kaning nagingon sa kuha nga pwede ba ka ispiringoy? Kung sa na karon na ikaw sa mo tinga na din
0: no ispiringoy
2: karon kumbaga ako nga pagkalala ako nga pagkalalaki ati kadang
1: kuyawan
2: kadang wala pa ko sa balayo pa kayo ko sa
1: inosente pa kay kakak
2: inosente pa ba
1: kapag ginabahiran ng mga kuan ng imong mga
2: never been touched.
0: Hello ay mo na magway mo to din na pita. Anyway, yes, Dejinobs, unsa imong hang ko ikaw si Andrea. I-continue pa ba ni mo ang... Kasi para na ako, wala I love you nga naitabo eh. Ipadayon pa ba niyo yung situationship? Or matawag na ba nga friend with benefits? Or, kung ba? Kanabang...
1: Sa tinud-anay lang, ma'am, sa karon nga panahon, actually, uso kay ning situationship. Daghan kay mga kanang, especially sa mga batanon karon, uso na ning no strings attached or kaning ginatawag nga friends with benefits kay daghan kay mga tao karon nga dili na ganahag commitment. So, actually, di na siya bago sa to, ano? Okay. Kanabang, again, na yung mga tao nga preferred nila ning situationship or friends with benefit tungod kay wala sila commitment. So, para nako pero yes dahil nang generation karon pero para nako kung ako sa katawo nga nahinalan ko kanang lalaki nga kana bang mahigugma gid sa ko syempre dili ko mo commit sa or yes. Dili ko ganan mo settle sa situationship lang kay kanang once commitment atong
0: dili pod murag dili pod siya makaya. I mean kalipit ang wala mo murag no string attached.
1: Yes.
0: Kunya magismiring hoy mo
1: sad to say sa karon nga generation uso na gid siya ma'am inagina siya ma-deny. Daghan na gid kaayo ning mga ing-ani nga situation kay kana bang daghan kay ang reason nila kay kana bang mining situationship kay wala tay commitment, mining situationship kay di tabutan, kanang wala mangita nato, ana ba? So pero morally
0: pero no? Actually ang babae lugi anay.
1: Yes. Yes, mo na point
2: nga. Nganong lugi man ang babae?
1: Lugi ang babae when it comes to situationship. Kaya ang hindi mo guda na kap, ang babae ang una ma-in-love, ma-attach.
2: Mabas!
1: Once nanay ka ng mga, nanay ka ng intimacy nga, yes, ma-involve, ang babae man good kay, ma-attach mo guda yun na.
0: Yes.
1: So, mo'y una ma-in-love, ang ending magansi. Busa gani, advice ako ka Andrea, di nalagi siya patugatugaglahos sa kanang ing-ani nga situation. If dili willing mo commit ang lalaki sa iya ha,
0: yes,
1: if walay ka ng mga pag-prangka, di, ayaw na lang. Pero, makakwansad ko kang Andrea, kaya nga nung di siya kakayag-prangka. Kaya, yes, iyang, murag sa iya sa isike, maulaw siya, o kuan, ma-prangka, anak.
0: Mag-naship. Diba? Of course, mag-uwag siya kasuwag uyab.
1: Lagi. Pero mula gini siya, ma'am, ako lang point ba, nga nung maulaw, mangka o prangka nga, wagay ka na ula o hubo-hubo, di akay nag-ismiring hoy mo. So, kung kaya na ni mo mo hubo sa atubangan sa lalaki,
0: yes,
1: kaya na ni mo mo prangka nga, oy, unsa man ni itong ginabuhat, para asa man ni, asa man tapadong, ana dapat.
0: Correct.
1: Hindi kayo mo, settle lang ka, or ka na mag-ula lang ka nga, di ka mangayo o kanabang sakto nga direksyon ba, kung okay, asa gimo padulong ana inyo ang ginabuhat. Kay, muna siya, if di ni mo kaya mo prangka, di ayaw tuga-tuga. Kaya at the end of the day, if di ni mo kaya mo hatag bitao ka ng ultimatum kung
0: yes,
1: unsa gid mo, di ang ending, ikaw ang gansi, ikaw ang
0: correct,
1: ma-in-love, ikaw ang, nga na ba, ikaw ang ma-take for granted ang lalaki.
0: Yes.
1: Daghan na wag lalaki ron, ganahan rapod sila nga, moray ilahang tumong, nga wa sila'y commitment, pero makuha nila ang benefit nga ilang gikinahanglan. So, Andrea, if di ka ganan mo settle sa inga na ang sitwasyon, ayaw, pahawa na dayon, kaya rin di ka masakitan diha.
0: Correct. Okay, Dirita. Kang kap dyan dyan dyan sa itong URP professor.
2: Yes, base sa itong pag-studio, ate. Kanang...
0: Isadyuhan dyan.
2: Padayon lang, Andrea.
1: Wow.
2: Kung sa'y sitwasyon sa pagkakaroon.
0: Aha. Uh-huh. Besides, no string attached lang.
2: Una, ang lalaki magod, ate, once gani makigdulog sa usa ka babae, kanang gugmahan na siya.
0: Pero nga nung di man kaingon.
1: Nga nung ba hindi kaingon?
2: Kanang namang kita'y gitawag nga action.
0: Speak louder.
2: Speak louder.
0: No? Speak louder than words.
1: Dili pwede ka.
0: Pero,
1: dili pwede nga din mo iingon.
2: Ningana maguna siya. Kanang ipabilin ang pagka lisod man kayong ikaw maguna-una, Andrea. Kanang Maria Clara po ng style nga. Hulataan
1: dili
2: lalaki.
1: Dili naman daw ang Maria Clara. Kaya nana may ispiring ho'y involved.
0: Gani. Dili pwede nga di siya mangutan. Namangutan lang. Siya kay... Doon na eh.
2: Basig masakitan lang sa atin.
1: And isa pa, dili...
2: Padayon lang, Andrea. Kung nakinahanglan ka, naarapod si...
0: Gerson.
2: Kung dili ka nakinahanglan...
0: Pero kalabang...
1: May pait.
0: Pero kalabang, matod ni... Makalibog ba yan siya ni Ginox?
1: Tenor.
0: Kaya sa letter ni Andrea...
1: Palangga kay siya ni Gerson.
0: Kung atimanan siya ni Gerson, wagas.
1: Wagas.
0: So kung...
2: Kamuman ko niya mga babae, ipakita na siya lalaki, ang ilang effort,
0: dili
2: ang
0: man,
2: ilang pagpalangga.
0: Mo, lagi na ang babae na kinalag siguridad sa ilang pagbati.
1: Kinahanglan ni mo i-define.
0: Yes.
1: I-define ni mo kung sagid ay nangga kay tabo. Di ba pwede
2: i-assume
1: rin mo?
2: Pulang babae, ni Gerson sa imuha sa pagpalangga.
1: Mo, gani kinahanglan nga ako ang sakto ang intensyon sa lalaki mo. Ingan siya nga, uy, kuan na taha, uyab na taha, ingani ato mga plano, ingani. Ana dapat ang tinod nga lalaki. Di kay, kana mapakita lang ka sa imong paglambing, sa imong pag-atiman. Di ba na enough?
2: Mo na'y pait.
1: Kinahanglan ni mo taga-direksyon ang babae. Kinahanglan ni mo taga-ano ka ng condition ba?
2: Giyataga na mag-spiring ho, mangita pa mo. Unsa pagid ba?
0: Dili ba enough ang ismiring hoy?
1: Di ba na mao ang
0: kinahanglan.
2: Si Maggie lagi, okay na daw kayo to. Ingon siya. Ganado sa inga nga sitwasyon, ingon si Maggie. Bilipsad ko aning Maggie, no? Kanang inga na, bitaw nga ka ng mga babae. Kanang putana, no?
0: Dili ay, ang sakto nga babae, kailang lisa na sa kayo nang mag-contact mo, mag-ismiring hoy mo, nga waman lay love involved, diba?
1: Diba?
0: I mean, ang babae in love na siya. Ang pangutana, in love ba
1: sa lalaki?
2: At least one call away, ate.
0: Di, ang point lang nato diha, nga nang ipadayon ang usa ka sitwasyon, kung wala kay kasiguruhan, I mean,
1: puro,
0: diba?
1: Agree. Wala kay kasiguruhan. Maboros, impas ang babae.
0: Correct.
2: Adi, dapat contraceptive gani. Contraceptive gani.
0: Kaya kahit bitaw ni Ginovs, kani bitaw ang lalaki nga magpakita nga gag-care sa usa ka babae, mag-develop ang babae ana.
1: Agree.
0: Oh, di ba?
2: Kaya gag-care sa imo ha, sa atong panay kog man siya.
1: Pero ano di man kaya iingon?
0: Oh, di ba? Dapat
1: ano di man mo kaya hatagag label ang kung unsa may gakahit ang
0: babae.
2: Manhid ka ba? Manhid ka? Ipakita na gani na.
1: Oo, pa man kap, nanginahanglan gyapon ang mga babae sa karong henerasyon nga panguyaban, nga pangutan-on nga will you be my girlfriend?
0: Yes.
1: Ah, dapat dili kay mag-assume na lang gid lugar
2: sa new generation na gani, new generation
0: dili
2: na
0: dili oy Walay generation basta gugma.
2: Siguro pa ito yung mga kababayan ang kay gingana na mo nga pagkigugma kita lagi sa aksyon magkita pagkimurdan.
1: Ang ending mangguna ni Cap kay once nga ang lalaki mawatan na lugargana mo layo na mo ana dahin kung muapa sa mabay nga uy nga no nawala man ka siya tigun sa mandaita ana na dahin
2: diba?
1: Wala man ta kay wala may klarong definition kung uya ba sila
2: dili man may ingana nga lalaki once nga among mahilaptan ang usa ka babae amo na ginang unungan.
0: Dapat malakin gina siya sa mga I love you.
1: Na nagini mga kwa intention ba? Nagi intention.
2: Unsa aw man ato nang I love you pero wala sa buhat.
0: Ay dili man.
1: Na naman sa buhat kap. Na naman makita naman sa buhat pero kinanglan mo gunaan mo.
0: Kinanglan confirmation.
1: Di ba? Kinanglan formality. Ana ba?
2: Mga gani galibo ka mga lalaki aning mga babae lang. Lisod kayo.
1: Nakalibo ka na.
0: Basta may nakalisod,
1: Ana. Hindi man ang libog-libogon.
0: Dapat istoryahan din nila.
2: Kung dili ni mo ipakita ang imong action, mo ingon niya, mayura ka sa istorya, way sa buhat.
0: Mm-hmm. Pero sa tinood lang, dapat magig heart-to-heart talk yun si Andrea. Di siya maulaw.
1: Hindi pwede nang ulaw-ulaw. Prangkahan
0: niya si Gerson. True. Unsa man ta, unsa tang duha.
1: True.
0: Kay,
2: mintin lang, Andrea, mintin lang. Mabot rin
0: lang. Mamang ka na ako.
1: Diba? Pero
2: lahotay lang, lahotay.
1: Isip babae, ma'am, lihipog kayo na sa babae. Nga, wala siya na huya, pero nga na ba?
2: Patience, mama ng love is patience.
0: De, oy, nga nung imong palangga, abin ni mo, nga nung imong mga ati manon, palanggaon, ang usaka, i-care ni mo sa kababae, nga waka na higugma.
1: Yeah, and wala de ka-intention nga, ka nang mag-grow ang inyong relasyon.
2: That's why, nga nung ginakar kay Richardson, kinigog mas mo ikaw kay
1: gusto pa mo. Ang pangutan na lagi kaya iingon.
0: Oh, nga nung dili magigbutan
2: nga. Ikaw na mo sulti niya.
0: Para malakin. Para malakin.
1: Dili, pwede nga action-action lang. Dapat, yes. Importante ang words put up. Kay, correct. Lisod sad ka ayo mag-asumra ta. Hindi nga kay lahi di ay ang iyang pagsabot ato.
0: Unsay ang buhaton ni Andrea? Ipadayon ba niya ilang situation, sana? Situationship?
1: Yes.
0: Or, undango na niya? Tugod kay dili siya kontento sa sitwasyon. Balita man lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
5: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ing-an nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha-duha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare capsule karon malipayon ko kauban akong anak bana ug tibuok pamilya.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, non-scorn coffee.
7: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kumpi ang murag puno. Then pag tainom ko sa non-scorn coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sigutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
8: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lali ara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus, lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Pertinang Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: usapan syempre ato sa koy ang ato ding Nats Medical Mission po ho na October 6 diya sa Midsayap sa Poblasyon 8 Covered Court Barangay Poblasyon 8 Midsayap Cotabato. October 7 sa Kinapawan sa Poblasyon Gym Barangay Poblasyon Kinapawan City. October 8 Basalan sa LSV Hotel sa Baya Cruz Street Basalan Davao del Sur. October 9 Coronadal sa KCC Event Center 4th Floor KCC Mall of Marble Coronel City. And October 10 sa Jensen sa Barangay South Gym in front of a public market Jensen. And remember, October na ni siya, so magsugod na ang atong Nance Million Bonanza Season 7. Diin, adunay mo daog sa December pohon, 1 million pesos, isa sa Visayas, isa sa Mindanao, and lain pa nga Constellation prizes na pulo sa Visayas o na pulo sa Mindanao, mo dawat og 50 mil pesos. Sana di mo binabale, wala ang lahat na... And syempre, ato sa tibayan, ato mga Facebook and YouTube viewers from Elmer J. Balimbin, may adlaw at TR de Genova Cap June, perting lingawan na mo diri sa Butuan City. Pulay makatabla sa inyong combo.
1: Hi, shout out to Rhea Camille Batong watching from Alegria, Cebu.
0: At Arlie, did you know about Cap June? Sige, gikog paminaw sa inyong programa kay Gawas, nga lingaw o makakatawa ko sa banat ni Cap June. Daghasab kog makatunan sa maing tambag ni Dejenova o kanimo ati R. Salamat kanihimo mong kauban kadasig kalipay sa among adlaw from Fatima Pakulan.
1: From Nico Gabriel Bayudan, shout out sa Transilingan o Gigala Namoron na naminaw sa inyong programa diri sa Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur.
0: From Arian Joy Banatikla, shout out sa tanang listeners o viewers sa inyong live na taga General Santos City, solid supporters, Judmininio.
1: Maayong adlaw ati R, tune in kayo may gikan sa Tacloban City. More power of the gang blessings sa inyong show from Annaline Faye Binauhan.
0: Ate Arlene de Genova Cup June, kumusta sa tanang nagtanaw gikan sa Colon, Maasim, Sarangani Province. Shout out sa inyo tanan from Miguel Baniaga.
1: From Jomar Luis Boniaga, maayong hapon gikan diri sa Iligan City, Lingaw. Kayo ang pacing o tambag sa inyong live session karon. Banat Jud Idol Cup, ayo Jud palupig ni DJ Novo Ate Arlene.
0: From Kirizel Baranggan, warm greetings para sa tanang mga bagong listeners o followers sa programa ni Ate Arlene, newly discovered hobby na ko. Ang pagtanaw sa live, malingaw gid ko sa inyong mga tambag o kanya-kanyang opinion sa kaagi sa letter sender.
1: From Kesha Ann Bulawan, shout out sa tanang kauban na ko nga nagtrabaho diri sa Tarlac City. Idol, kaayo mo na mo din hi.
0: Ate R, pa shout out watching from Ramon Magsaysay sa Buanga din. Sure, ganan kay ko sa mindset ni DJ Nova o Cap June. Balance kaayo ang positive o negative nga tambag pero puros na ay pagtulunan. Mao ni nakapahook sa ako as inyo programa from Jericho Dwayne Basibas.
2: Siyempre kay positive ang kita permanente ni Kapit.
1: From Rogelio Nasino, first time viewers sa inyong program from Digo City pero nahook dayon sa inyong tambag ug pasiaw. Keep it up. Ingon man kang Dalia Lili Bagyo Libanon, kalingawan namo sa una atong factory worker pa mi mawala mo kakapoy basta ati Arlene story na. Paborito kayo namo nga programa sa radyo. And mayong hapon ni yung tolo pa shout out ko ni Daniela Jane Aguilar o Granaline Ebarita here in Fatima Pamplona from Rosales Ebarita Lin. Shout out ingon man kang Micaela Joy Takderan watching from Cebu City. Sakto kayo yung programa pang refresh ako na huna. Again, para na ko Andrea, ikaw sa kababayi nga murag na feel na nimo ba nga murag na hinahanglan na ka og saktong direksyon sa kung unsa may gakay tabo sa inyo. Kinala nimo siyang prangkahan. And if dili nimo kaya siya prangkahan, what's the point nga magpabilin ka nga sitwasyon, especially kung makita nimo sa iyaha nga tuod man ga care siya sa imo, pero makita bit makita mo gani mo na sa tawo nga kana bitang tuod ga care pero wala siya intention nga mas ipa lalom pa kung unsa man ang namigitan sa inyong duha. Makita nimo sa lalaki if na siya interest nga ipalambo na nga relasyon or kanang gina-enjoy lang niya kung unsa ina akaron. So para nako if naana ka ana nga point sa imong life nga gusto na nimo nga ma-define kung unsa gid na nga relasyon, and if dili na nimo kaya makanabitong dili nimo kaya sa atubangon ana nga pangayuan sa ana nga label or kanang prangkahon nimo sa ana nga realidad, ayaw na. Kay again kani mga situationships, babae gid ang gansi. As in babae gid ang gansi. Correct. Kanang ikaw ang babae ang una ma-in love o na ma-attach, and what if maburos ka and dili di ka panindigan ana bitaw, so ayaw irisgo ang imong kaugalingon sa saka sitwasyon nga wala kay kasiguraduan.
0: Murag gyapon siya, murag kaya pala siya platonic love ba?
1: Diba?
0: Kanabang gigugmata ka, pero
1: pero diha rataman.
0: Diha rataman.
1: Yeah. Diba? Sakit kayo naging ana. And again, dili ni mo deserve mo settle sa usa ka sitwasyon nga taman lang sa intimacy, taman ra sa ismiringhoy, taman lang sa paghatag og care, pero wala bitay plano in the future, wala saktong direksyon kung asa mo padulong. So,
0: yes,
1: never nato na deserve nga mga babay. We deserve someone nga kaya ta panindigan, hatagan tag direksyon kung asa ta niya dalon. Sa kanuna, kini ang inyong DJ Nova de Marites, ang Marinang Bayan.
0: O, dalita, kang Kap Junjun di asa nga tong URP professor.
2: Yes, ate. Nagtik si, kwan, si Antonita, ingon ni Antonita, guwapo na daw kayo na ang sitwasyon. Okay, so bahala pa sa iya ha, ingon siya diri, na espiringhoy is an expression of love.
0: Lili, espiringhoy, espiringhoy.
2: What to, Iver? Kung saan na niya, basta yung anak na siya, expression daw na sa gugma ati. Muna nga, no need na daw ipuot.
1: Sa or uwag.
0: Kanang gihimo ni Andrea o ni Gerson, expression of love.
2: Expression of love.
0: Hindi lugar na siya, murag, unya, kung yun anak, di na ka magduha-duha.
2: Ayun, nagduha-duha. Kay once ka niyang lalaki, makidulog ni Mumagi, nagpasabot na, nga nahigugma, nag-itsay mo.
1: Ay, di ka ka-sure. Dagang nakidulog kay, iuwanan lang.
2: Kaya dili magguna si Adan makidulog kung wala na yung kumbahan. Mabitaw na nga ka ng dili sa mong uli usahay kay...
0: Pero diba, kahit ang babae o lalaki, did you know, no?
1: True.
0: Ang babae manggod, dili guna sila makig... kung wala siya love. Pero ang lalaki...
1: kaya nila.
0: Kaya nila, basta may enjoy lang sila.
2: Mawa!
0: Kaya diferensya, yes!
1: Yes.
0: Muna ang diferensya
2: sa... Mawa, girls.
0: Muna ang diferensya sa lalaki o babae. That's why unfair para kang Andrea.
1: Pero, nanay feelings kung, involved.
0: Yeah, what if kung...
2: Dili baka nga ang lalaki kanang gitawag nila nga multiple?
0: Kasi huh? Multiple.
2: Multiple kung mahigugma ba?
1: Oh, muna. Diha lang.
0: Multiple kung mahigugma. Hmm. And then, okay lang.
2: Dili nagpasabot niya kanang nagdulog sa ingani. Wala.
0: So, normal lugar nga multiple ang uyag.
2: Okay. Kanang ang lalaki magkudusahay, Andrea, kanang... dili nila mapunggan ilang ibati mo yan.
0: No, na. Nga
2: dali rin may gugma.
0: Pasilan.
2: Karang...
1: samuka eh.
0: Pwede din, ha?
2: Ambot lang rin ubang lalaki, pero ako, abang ko kasulay pa
0: daan na. Ikaw na pinaingon nga multiple.
2: Base sa experience, mangguna ni ko, ani Balong. Ngayon nga na daw.
0: Nga ang lalaki, yung ano, multiple.
1: Multiple.
0: Nigawa sa kasi yung baba.
2: Biblical mo na, ate.
1: Niyang ko nagid siya.
2: Did you know, ba? Biblical mo na.
0: Abi ko, ni-retire na ni.
2: Biblical mo na, did you know, ba?
1: Niyang ko, huli ka.
2: Pila'y asawa ni.
0: Huli ka, huli ka.
2: Pila'y asawa ni, kuan. Solomon.
0: Sao naman to.
1: Sao naman
2: to.
1: Hindi na na-applicable sa karoon nga panahon
0: ka. Sao naman to. Sao pa ni gawas ang Ten Commandments.
2: Kasi sao na nga.
0: Pero kadang, pagawas sa Ten Commandments, di ay naging na pwede.
2: Kanang apo man niya.
1: Dahan na.
0: Apo kay Solomon.
2: Apo.
1: Mona, daghan nagmuangkon nga apo ni Solomon.
2: Andrea, sa imong sulatampo na ngayon magiging bulawan ng tambag, akong tambag din mo, padayon lang. Kay kabalo ko na ikog maning laki sa imo ha. Padayon lang ang kalipay, padayon lang ang kanang sitwasyon niya ingana. At least one call away, one text away na kay masangpit dayon automatic.
1: No?
2: Ayaw na kayo pa kanang libuga imong panguna-una. Kay basta ingana nga sitwasyon nagpasabot nga ang lalaki gugmahan gyud sa imo ha. No? Kay wala yung lalaki nga makigdulog sa usa ka babae kung wala na igugma. No? Gistudyuhan na nato na sa University of Retired Playboy Library of Questionable Studies nga kanang napabatunan gyud nato nga once gani ang lalaki mga palangga makigdulog sa inyo ha, sa ato pagugmahan na siya. Shout out kang is Mr. Sterling nga gingon niya ang pamilya daw nga ligon, ang relasyon niya ligon kung nakabigaman ang lalaki. No? Sa gihapon, kini si Kuya Kapuingo, dili ko gwapo, dili ko pangit, pero isa lang ako pa siguro. Mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas, bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa sa kainom ana, sige sir panghihi, sige panghihi. Nya so kad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi sa alibyo kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes. 42. Diriya, purok 11A bagong taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
0: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.

0: Sal.
1: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abti ka pa.
3: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas, walay kapoy sa timbok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugid ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Kalyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
1: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Tagasalamat kanimo DJ Nova. Thank you Cap June. Thank you Andrea. Sa imo papadangat imo swatan po ni atong tulumano sa sensor li Ate Arlene. Simple ra gid ako ikasulting anak kanimo. Prangkahi si Gerson. Heart to heart talk. Ingda siya, ikaw ang unang lalaki sa akong kinabuhi. Ikaw ang tao nga, may bati ko pagigugma. Gusto po kumasahi ko unsa may bati para nako kay sukad-sukado ako nakadungog nga misulti ka nga nakagusto ka nako o nahigugma ka nako. Once and for all, kinahanglan mag heart-to-heart talk kid mo. Para nga doon ay closure. Kung pananglitan man, wagay siya mahigugma nga nakini mo. Pero, kung nahigugma siya ka na kanimo, at least natubagpon ang imo mga pangutana kay lisod kaayo nga mag-uban mo nga ikaw wakay kasiguruhan sa inyong relasyon. Again, ayaw ka ulaw, ayaw pagduha-duha, katungod ni mo mangutana, kadunanay, kanunay nang dunay na hitabo kaninyo. O dili na dula-dula nga butang. O sa ka na ka seryoso nga commitment sa matag-usa. Muna nga kinahanglan nga karo palang daan. Klaruhon na nimo inyong estado. Kaya kung wabay kapaingnan, ayaw nagdugaya. Undangan na ninyong relasyon. Apan, kung naigong ba siya ka nimo, and then at least, ay bawa nimo. Ug unsa gid ka para sa iyong kinabuhi. May nang klaro, Andrea. Salamat sa ibang papadangat imo sa watampo ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene. Ayon, muna salamat. Bye-bye. I love you all.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
6: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito.

0: lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nagsagayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations! We two winners sa 2,000 pesos cash nga silang Zinaida de la Serna, gikan sa Virama, Jessica A. Sacnanas, gikan sa Culon, Dolores Zosa, gikan sa Compostela, og Jude Monterde, gikan sa Capital Site. Og major winner sa 5,000 pesos sa week 2 nga si Junilyn Librando, gikan sa Capital Site. Padayon lang ang alagang Biogesic maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik-loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingin namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik-loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: This Time Check is brought to you by Star Nutrimeats. Palit na og Star Nutrimeats. Lami ang masustansya.
1: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
3: Agoy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuha na.
5: Rexidol Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: This Time Check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Immune Pro. This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Walang lusot ang colds. Hulihin agad with NewsApp for kids.
9: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrocough. O kalang bagtok na plema, afford pa!

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: North Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with North Sinigang Mix.
1: Gourmands na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
2: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
3: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani kay adunay nag-suggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guwapa ka? Stress Tabs.
5: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
6: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
8: ECS.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
11: My budget.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
4: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:11 na sa gabi.

0: kasaganado at dunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabada sa natad sa paggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas o paghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwing na binuhatan, sa mga nagkupot sa handa, sa mga ganinaog daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam mo barong sa kamaturan. O karon, ania ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghigan.
1: Ang pagdamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central Visayas Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maayong gabi kanaton tanan. Musta ka mong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan ta nga tuwang buhay nga Dios sa paghatag niya kanato og lainasab nga adlaw, lainasab gigayon sa atong pagpadayon, sa atong pagpanikay-sikay og sumpag pakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Biyernes, pizza unsina sa bulan sa September tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta to mga pinanggandig paminaw, to mga sukindig paminaw na minaw karong mga orasa? Ah, sila natag sa ka mga radyo, nagtanaw sa Facebook Live at ang YouTube channel o DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, ako nyo boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulpo Sangian, ang makiguban ka ninyo hangtod da alas 12 karong tungang gabi eh.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunan itong mga pinanggantig paminaw, Dirisdak Bayan sa Sugbo. Kumusta kamuntanan ha itong mga naminaw, Dirisdak Bayan sa Sugbo, probinsya Sugbo. Lawigan sa Negros Oriental. Ato may sunan usab diha sa Negros Occidental. May gabiin yung tanan diha. Diha po sa Sikihor. Kumusta itong mga taga Sikihor sa Buhol, Leyte, Samarugbang Party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunan dito usab sa Luzon, da area nga naminaw na ito karon, nagtanap. Sa tuang programa o inyong nanasab dito sa gawas sa nasod.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga overseas sa Filipino workers, pamayong pagpaminaw nyo dihan tanan ha. Ito ang mga pinanggantig paminaw, kanunay nga nagsunod sa tuang programa, kanunay nga naminaw. Anya dili gyud kanana ang dili gyud matulog kasama ng zero og dili ta mahuman na mo na insakto di ba nay mire kita na sa Migbalix na nay mire ganiha dito kasamang nistor sa kuan dito sa kuan maning ilaha sa may Kabangkalan. Kabangkalan 2 ba ito or 1 ba itong inyo na imire? Minaw na po sa ganiya kay atuang mga coordinators ni Anhiman ni Reganiya. Atuang manggi kanang napasalamatan sila kasama nga Jerome Agi o pag-celebrate na ito sa atuang ika-63 katuig sa DYHP Arimen Cebu o niya sa adlaw nga Domingo. Ang atuang anniversary ika-63 katuig. Sukad na himugso ang DYHP sa Sugbo na madunggan sa Kabisayag sa Mindanao. O yung nasab, garo na naman, adapt naman ta sa bagong platforms. Tibo kalibutan na basta na ay Facebook, na YouTube, kasamang na Jerome. Sa isinta itres na katuig ang DYHP. Unya sa Domingo, na Pizza Tracy, ang IFM. Usab makasama, nag-anniversary sila atong 9. So atong 9 ang IFM 40 pila man sila 43 pila sila sa Man Jerome sa kuan da IFM.
2: Straight to the point.
1: So muna nga kanan ang atuang mga kaigsunan to mga naminaw, salamat kay ninyo ha. Sa inyo ha makanunayon nga pag suporta pagpaminaw no sa DYHP Arimen Cebu. Kuan panigod kaning DYHP magulang pa ni sa kong papa. Sa 63 naman kasamang Nestor, aka ng kasamang Jerome, ha? Sa 63, ang talig nga nining maipid. pero magulang rapod, ha? Magulang rapod si Kwan. Magulang rapod si Adoring, ani. Ato magsunod ang mga naminaw, ha? Ang mga, kwan na to? Ato ang mga senior citizen. Ato mga nanay, mga tatay, iyaan, uyuan, mga mga mads na to diha kasama ng Jerome, nga naminaw karon nga mga orasa may pagpaminaw nyo diha samtang na nikay-sikay, samtang dunay mga gipanghimo, dunay gipambuhat diha. Ha, sa inyo nga panimalay unya nakapaminaw diri nato, salamat gyud ninyo. Ha, sa inyo nga pagpaminaw kanunay sa tuang programa, ato ang padidit kada gabi. Okay, no, salamat kayo sa tuang mga coordinators, no, nga dinhi ito na himamat ni medyo dugay-dugay na ko nga wa makakita nila, no, sukad nga kanang naang naka-anchor na ko, no, kanang straight tag-anchor kada gabi kay kanang naang wala naman ko dito sa field kasama ng Jerome. Ha, mga pila na, murag 2 years na, no, tingali murag 2 years na nga kanang naang nagkwanta, kanang nag-program tag-gabi, so talagsa na lang ko kay makadto sa field, no? Sa una, kanaadlaw man to, madto og field, man dito, himog balita, kuwag mga balita sa mga police station na kasama ng Jerome. Niya, ka naman sa una, adto mga probinsya, no? Ako'y labay dito ng attorney taon sa una, abot mi dito sa, dito sa Argao, dito sa Dalaget, ha? Dito po sa Norte, kasama ng Jerome, dito sa Tabuylan, ha? Dito sa Tabuylan, sa kanang naang San Remigio, ha, abutan niya, ha, kanana ang mga lugar o niya, karon kay di naman tagi-assign diri sa padidit style. sa muna to ang mga sukindig paminaw, di na nato kayo mahimamat, no, dito sa field kasama ng Jerome. Diri taon ganiha taon, ha, diri taon ganiha mga senior in taon, ha, labi na katong senior nga waybana, ha, Jesus, nagkwano, ikulumbitayan ko gani. Ay, kubaya, taos manang, no? pero salamat ninyo, ha? Salamat kayo sa inyohang kaag-hope, no? Nga gipakita, inyohang suportang hantod karon, sukad sa una. Ang uban good, nga senior na good kasama nga Jerome, no? Nga senior na good, DYHP good, mga loyal sa DYHP. Labi na ito mga naminaw sad na ito. Ito ang mga sukindig paminaw, kanunay naminaw. Salamat kayo ninyo diya, ha? Nga samtang naminaw mo diya, nagulo agik-ik mo ginagmay, at sinanggo po ni uban, magtanday-tanday, man po, daw ka na. okay, arita sa mga isgutanan sa karong gabi una. Atong hatagag pagtagad makasama ning atuang mga isgutanan sa karong gabi una. Tungod kay Vice President Sara Duterte, subli nga nanawagan ngadto kang Presidente Marcos nga mo kanaog na sa iyaha nga puesto.
2: Straight to the point.
1: At tungod kay matod pa ni VP Sara mga sukindig paminaw, si Presidente Marcos usa ka sinungaling, ha? Baka kun kuno matod pa. matod pa ni VP Sara, baka kun kuno si Presidente Marcos, akurap og ingon man usab adik.
2: Straight to the point.
1: Kini iyahang gibutyag kaganihang abuntag atol sa gamay nga programa nga gihimo sa mga Duterte diehard supporters kun DDS ato dito sa gawas sa Hall of Justice sa Quezon City mga sukindig paminaw. Sa diha nga nigawas, no, si VP Sara gikan sa Quezon City Trial Court mga sukindig paminaw kay wa mahinayon ang iyahang arraignment kaganiha.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatagag pagtagad kay grabe gidumog sa mga supporters ni VP Sara ang Hall of Justice ganiha kasama ni Jerome tungod pagpakita o pagsuporta, no, sa mga tao dito sa Luzon na dito sa Quezon City ang mga supporters ni VP Sara ni adto gid dito ikahina nilag oras kasama ni Jerome bisag tin trabaho karon ang uban ni absent sa trabaho ang uban wa mo duty kasama ni Jerome ang uban gipostpone ang mga lakaw aron lang makapakita og suporta ngadto kang VP Sara ang ni adto mga sukindig pamito sa korte kaganiha apan wa mahinayon ang iyang arraignment tungod kay dunay pending motion si VP Sara dito sa Supreme Court.
2: Straight to the point.
1: Samtang atong hatagag pagtagad sa Digang Bayan ni mando na nga ibalhin na ugmang adlaw si kanhi Speaker Martin Romualdez dito sa UP General Hospital og adto siya dito i-examine adto sa dito i-laboratory og utro kasama ni Jerome adto sa dito check up og utro Akong tinuod bagyod nga nang gawas ang mga sakit ni kanhi Speaker Martin Romualdez.
2: Straight to the point.
1: Ang kwanon sa dito, sikapon sa balik dito, examine sa dito, ilaboratory sa dito, kasama Jerome kay tinuod bagyod ni mga sakitang nang gawas be. Kay basi o kanang naanga atik rani, basig drama rani. Kay aron nga dili dadon dito sprisuhan. Bahala og dili sa dadon sprisuhan, bahala ka rin sa hospital na lang. Kay nagduda man ang mga tao, kay katulog yung makita man dito sa katong screen, bitaw. Dunay screen dito nga itiwan ang yahang, unsa to, yahang, yahang dugo, normal man kuno, ang yahang pitik sa pulso, pitik sa kasing-kasing, normal naman kuno, yung ano, hospital man. pero mauna ang ni namahayag karon ang abogado mga sukindig paminaw ni Martin Romualdez namahayag nga matod pa dili kuno inarte, dili inartista, dili kuno tumo-tumo ang nahiaguman in town nga sakit ni Martin Romualdez, rason nga nagpabilin sa karon sa tambalanan. So ang abogado mga sukindig paminaw ni Martin Romualdez nga si Attorney Adi Fajardo niingon nga kanang dili in taon ni atik-atik oy dili in taon ni kanang naa nga dili ni watch eh. Dili ni kanang unsa nang kanang dili ni drama-drama ni tinuod na gyud. So pananglitan oy butang ta lang og tinuod man gyud no ang dunay gibati nga sakit taon si kanang Speaker Martin Romualdez. So kwan pod kanang naa nga angay matarong pod nga mahatagan sa og kanang naang treatment nga tarong sa medical nga aspect kasaman Jerome ipatambal gyud sad kay lisod man sad nay magkasakit ka. Kinahanglan magyug ka attention sa doktor ana, kinahanglan sa magyug ka nga o kinahanglan i-admit na lahala, i-admit ha. O kinahanglan nga kuan galing kay ang uban magud nagduda magud kay si Bunuan lagi. Ha, si Bunuan sa diha nga wa pa makagawa si Bunuan, di gyud mo tindog sa wheelchair. Gasigi og salig sa pulis, ga salig sa taga BGMP nga iduot sa bisag asa gayungan pagan isa nagikasakyanan. Pagkawagi klaro ni si Bunuan. So nang kay inignaog niya sa sakyanan nala mag og dili sa gayungan agakon siya kay murag malupog mo ni mauna. Ha pag ingon nga makagawas na basta paspasa mo lakaw. ikaw kwan ha ikaw Bunuan ha. Kanang na ang himinaw gyud kag dramas di YHP Bunuan. Kita katong Bunuan, wala na, gibalibag ng wheelchair. pero tinuod magyo ko nun, kanini ang sakit in town ni kanino Speaker Martin Romualdez. Pero muna, nga angay pong matarong hatagan sa og insaktong medical treatment kasama nga Jerome. Doon sa diha kay lison mampod o kaning atuang lawas maoy kuy lawas guy puhunan mo na nga ayuhon gyud siya og tratarsad na onya ni tubag mga sukindig paminaw si kanang na ang Claire Castro ni Vice President Sara kay ning was VP Sara kurap kuno kanaog dia nya presidente nga adik itubag karon si Claire Castro nga si kanhi presidente Duterte ni angkon kuno sa una nga ni gamit maganig marijuana. Dali kayong gipunit mga sukindig paminaw ni Claire Castro. Dali kay nga gitubag nga ningon tanawa to Duterte di angkon magani isa sa una nga gamit sa mariwan. Samtang sa laing bahin atong hatagag pagtagad kay ang ospital mga sukindig paminaw sa Lapu-Lapu ni pagawas karon og pamahayag kalabot sa kamatayon sa kapin o sa katuig nga bata.
2: Straight to the
1: kani usahay sad nga mga ospital no di murag paminaw ko dili raman sad Lapu-Lapu ang adunay mga reklamo mga sukindig paminaw kabahin aning ni ang pagtagad no sa mga tambalanan dunay uban nga mga hospitals no diri gani Soto na sa toy reklamo dito sa mga probinsya na ay mga reklamo town ang sa nining hospital manginaota ang DOH mo tininuod pod sila og imbestigar unsa man do na bay mga lapses ang mga doktor do na bay mga lapses sa mga nurses do na bay lapses ang hospital or wa ba kay kana mga tagtungod makaobserbar ba yan na giatiman bagtarong ilang mga pasyente, giayo ba og tratar? Aga kon bayan ang mga tagtungod in town kana mga pasyente makadetect, makabantay ba na giayo ba sila gunang wa. So muna nga tan-aw nila nga murag dili sila satisfied, dugay kayo tagdo na dili lang ko mo tumbok og usa ka tambalanan. Ha? Nay uban matambalanan nga susportin pagka kanang naaba nga mura og dili public ang ilahabit ng giservisuhan. Nay uban nga mga nurses ana, mga midwife, mga kana mga doktor nga kuan kayo ba? Ha? So namo sa public diha unya bisan og private, na bisan og private pero kanang profession nga gihatag ninyo gift kana gasa kanas Ginoo, gasa kanas kay tasan. So atong ampingan unya aron sad nga malipay sa Ginoo bang nga nakatabang kas makabos ayon sa tingali nato. Ha? O ga tratar ang atuang mga pasyente, abi kay pobre, abi kay kabos, abi kay nagsinilas, abi kay way himol, na i-underestimate pagyog maayo.
2: Straight to the
1: point. Uban nga mga tambalanan tinuod ana, no? So dire is lapu-lapo na dunay pamahayag mga sukindig paminaw, kabahin atong kapin sa tuig nga bata in town nga matod pa kaning ni ang kaning kabahin sa insidente sa usa ka bata, no, nga nag-edad og usa ka tuig kapin. Ha, nga namatay mga sukindig paminaw dito sa tambalanan sa Lapu-Lapu, ha, ni Adtong Pizza Utso, ha, birthday pag yung Mama Mary taon kasama ng Jirok.
2: Straight to the point.
1: Ha, ang kuhan magudan eh, ang katong inahan mga sukindig paminaw sa bata, nag-post man dia sa Facebook. Ha, o niya, yahang gipost, ang yahang kanabitaong kahiubos. Ha, o niya, na kayang kahiubos sa mga tambalanan, sa gidangatan in town sa iyahang anak kay matod pa dugay kuno kaayo nga giatiman.
2: Straight to the point.
1: Amang hinaot ang maimbestigar ni unya si Mayor Cindy Chan o si Mayor Ahong Chan des Lapu-Lapu. Amang hinaot ang maimbestigar ni unsa ni katinood bulahan maklaro na to og tinood ba nga dunay mga lapses diha, tinood ba nga wala tagda og tarong, tinood ba nga kanang naang dugay kayong giatiman ang pasyente. Ha, manginaot nga dunay investigasyon ang kanang naang management sa Lapu-Lapu City Hospital og ang mayor diha sa Lapu-Lapu og ang congressman. Ha? Kay arong nga makuan ba kay pananglitan ibutang ta lang tinuod ang ingon sa inahan. Unya kasagaran natong madungog sa uban nga mga tambalanan mao gyud ni. Ha? Mao gyud ni. Nga mga reklamo sa mga tambalanan. So atong sampulan nga kanang naaba nga panlitan atong investigaron. Pagtanaw na itong tinuod o pwede na itong tangtangon na ito, bulahan dili managhan kaning mga tapulan o mga tampalasan nga trabahante sa tambalanan.
2: Straight to the point.
1: Na may nanapurya lang sa tarong, hana ay mga tarong diha, nga mga daghaning tarong na ito, nga mga trabahante diha sa ospital. No? So muna, ang pasalamatan na ito, manginaot nga managhan pa ni mga tarong, managhan pa ni mga naay mga kasing-kasing, malumong kasing-kasing ba nga maluoy yun. Ana raman na nga pananglitan, malipayon ka sa imong trabaho, o niya kanang na ang pasinting imong gitabangan, huna-huna ang kanang pasinting nga niabot sa ospital, imong parinti. Ha? Huna-huna ang nga kana imo ng best friends. Ha? Huna-huna ang nga imuha ng kanang na ang kadugo, bulahan ang imuha bitang pagbati. Ha? Imong pagbati ba nga kanang malukmay kadayon. Ha? Nili kay... Amot lang nga, kanang na mahayag naman noon ang hospital sa Lapu-Lapu. Ito ni basahon karon. Ha? Ni ini nga maong gidangatan mga sukindig paminaw, kay lamang ko nung imbestigaran, mas maayo, no? Nga mag-imbestigar mo, kabahin na ning hitabo des Lapu-Lapu kay sa kuna bawaan mo rag dili ra karoning panahuna. Ha? Dili ra kay kausara dunay nagreklamo diha. Ha? Diya sa Lapu-Lapu City Hospital.
2: Straight to the point.
1: Samtang nga sa lain nga bahin usa ka Japanese national giingon nga gitabangan og gukod sa upat ka mga bayot na nga pangus. Ha, kaluoy in town sa usa ka hapon kasama nga Jiro. Ya may usa ka hapon in town nga sus. Ha, pagtan-aw niya nga pakadaghan nagukod niya ha. Pakadaghan nga nagukod niya mga bayot man diay. Anak ka pangus-pangus in town oy. Anak ka pangus-pangus in town ang usa ka kanang hapon nga gigukod mga sukindig paminaw ning upat ka mga bayot. Ha, so nagkadugo in town nga samad nga pangos kining 21 anyos nga hapon. Ha, human matod pagigukod ni sa upat ka mga bayot ang nakauban sulod sa usa ka motel sa barangay Lahok. Grabiha sa doy ha, kana nakisa may kinsa may lalaki nga mukuan anak kasama Jerome nga so nakag upat ka mga bayot. Ngano mo po nga... Ngano mo po kadaghan po na nang ibitar ni mo mga bayot, dong hapon? So ganihan eh, nahitabo nga alas 4 sa kadlaon. Ganihan kadlaon, in town eh, naginokdanay town sila dito. Kaya mga bayot, mga sukin, tigpaminaw, murag gusto na yun nga... gusto na mga sukin, tigpaminaw nga kana na nga muhangol og lulipap ba? Kana nga... pastilan in town. So muna nga kanang na nga giila ang maong hapon nga si Alia Sanji ulitaw ni college student ang lulupyo dito sa Japan.
2: Straight to the point.
1: Nooy ba in town sa nini nga maong una nga ayag kumpiyansa ha? Dong hapon ayag kumpiyansa kaya na mahapnan kita dinagan ng kalaki. So nagagwan in town sa oy nagkadagma-dagma mga sukin tigpaminaw nagpatabang in town sa kapulisan diri sa kananaang mabulo kasama ng Jerome kay sao mangupat ka mga bayot ni gukod guniya ha unya so nan ka ana nga pagkadaghan mga sukin tigpaminaw sa mga basigyan ni barkada or kana ginom-inom ba ka sila or kuan na basig dai report si kuan ani unya basig dai report si Rajuman JQ ani unya kasama ng Jerome ato aning paminawon kun sa maning hitabua gyud da sa maning hitabua kay pagkadaghan ba na yan mga barkada unya nga hubog na wa na ganahan na nga mo kuan bata ka balon sa istorya ani karon taon makasama ha. Nakini bayan sa datod ganatos Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Itong Paragis Bila-Bila Herbal Capsule makasama. Mayo kayo lang sa mga pinanggantig baon ito magisunang ganda mga sakit o balatian nga gihambin sa kalawasan. Ang atua nga Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Painis o magsunan nga dali rang kapuyon dali makutasan doon ay hubak. Kanya mayo sabni kay makapagana sa kaon makapanindot sa tulog. Ang atua ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mga kasama. Mapalit nyo diha sa Didings Pharmacy, GV Butika, JY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy, o guban pang mga butikag farmasya dool sa inyong mga lugar. Ato makisunan ha, ito mga pinanggan, tigpaminaw. Muna nga ito mga naminaw karon. Kinahanglan nga... Maga Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ta. So, layanin niyo kay daghan kay nakauyon taon ining atong Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. So, layan ay hatay. Okay, balik ta karon to taon makasama human lamang sa mga importante kay itong pagbalik ato ang tagag pagtagad ato mga isgutanan ingon man usab ang ato ang mga greetings ha kasama Jerome ato mga greetings no hatagag pagtagad karon taon. Alas 10:35 na sa gabi.
3: This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaanang may kasama?
4: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init. Mga kadiskarte, sigurado ah, kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
5: May budget?

0: Microse Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Microse Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Microse Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
5: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides ug tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, doon na sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula o DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
3: ACS.
6: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
7: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
8: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
6: Let's do this!
8: Pag Enervon Z+ na!
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
7: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
8: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
6: Let's do this!
8: Pag Enervon Z+ na!
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Oh,

0: kids na. May triple ginhawa ready para sipon, paradong ilong at lagnat, tina, lalala.
1: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine hydrochloride plus clorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days.
4: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanagahan! Tayo ko ng mga trending spots!
5: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
6: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
6: Pag Enervon Z Plus na!
1: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Nag-init na pod. Vacation ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This song is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ Tinyo Mo. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO.

0: nilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua, kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: This newscast is brought to you by Start Palang ng Ubo, Mamigurado. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.

0: dili smooth ang singing, murag kalkag nga buhok.
1: Try all new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk
1: with regular use.
3: Sway it with Sun Silk.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Face.
5: Ang galing-galing mo. Smart to Smart Dishwashing Face ko.
6: Smart to
5: pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
6: Smart.
5: Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
5: Tanggaling-galing mo.
7: Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS.
0: Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
10: Charm Fab Con. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
0: ACS.
12: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
13: Pag naasiman ka, akin ka.
12: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
14: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Apil na sa EQ Diapers e raffle promo.
17: Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
18: Burmans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
19: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
20: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsigiganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaroon. Pag Gremlis tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremlis knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremlis. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
22: Beach trip or island hopping? Ma-party. Maadto sa gym.
23: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
21: Let's do this!
23: Pag-Enervon Z Plus na!
24: Unilab quality yan.
25: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
27: Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
28: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kakusog with proper diet and exercise.
24: Unilab quality yan.
25: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Ato ang attack na alas sa 10 sa 55 na sa kagabihon. Balik ta magkasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabihon na. Ayon sa mga gatulog ha, katong mga naminaw na to. Ha, sa radio. Atay, ako niya nakatulog. Ako niya, sayaw-sayaw lang sa atay ha, rundi ta dukaon ha. Ha, sayaw-sayaw sa atay, kay kiais ta ginagmay. Ato ang nga dawaton ang report ron ni Radio Man Joseph Posquihano kasama nga Jerome, ha? Para nga sayod taon salay mga init nga balita, no? Karong gabi una, sa. O niya, Hani pasidaan karon mga sukin digpaminaw ang Department of Energy. Hani pasidaan karon ang Department of Energy nga sa sunod nga semana, sa sunod semana posible nga mo kapina sa usa gatos pesos ang matag litro mga sukin digpaminaw sa gasolina, ha? Ha, gasolina or krudo, ha? Naunsa na ba in taon ni oi? Ha, naunsa na ba ni nga ni balik naman sag mahal mga sukin digpaminaw? Ha, naunsa na ba ni unyas presidente Marcos mo adto magunutos India? Ha, magamanghinaot ang imuhang hisgotan ning ato ang gasolina dito Mr. President, ha? Basin og kay mo attend kuno to og summit. Ha, oni saman mo attend og summit og mangutang na pulta. Ha, kana pangutana lang na, ha? Aki ato sang i-check si Radyo Man Josephos kano kinagasanbay sa Picas Linya mga kasama. Ato ang nga i-check ha, karong nga mga orasa. Yes, Radyo Man JQ, maayong gabi eh.
1: D-D-D-Y-H-P Ottoman
2: Report. Yes, salamat sa mga Radyo Man na BJ sa mga pag-anibis gawas na bahay ng mga rasa sa nag-ground ng sa gabi yun, nagpabiling nga malinaon, nagdakbay sa Sudbo, mga ginagmay na ng malarmarol sa mga biskulihan sa matilang tinugyanan sa Balaod. Sa report nga itong nakuha, nalagidas tambalan kinu sa Kabildo sa News na Libre, sa mga nagidunggap sa minoridad sa gabi dito sa may populasyon na Donau City ang biktima nga video sa news nila sa Pagalag King at dito sa susutag nga lugar gidunggal sa Taraduha kay Gayon sa Sukaristi Anyos nga taga Barangay Luog sa Mauga Sidad si Kunsa Disisyon sa Kabilisan sa Donau nga igulang miuwang kiniga biktima o niya naskukiring sustik niuli kinisla nga pinayanan apat pagbalik na daan yung mga barkada o gikontasi hinining biktima o misang kuninong kinisla pagpanunggab ang biktima nga Badiro Sanyos gida karon sa Donau City Provincial Hospital sa mga panibang ipangita sa Kabulisan ang minor de edad. Sampag nga sa Picas nga bahin na dakwang sa Gibuga Bypass Operation sa mga sakop sa City Enforcement Unit sa Talisay City Possession Kinusak sa Durugista nga 29 anyos nga gilagay sa KHBI ito yung nagpis sa may barangay tanki sa Bauga, Sudan. Ang Bauga 29 anyos gilagay sa ka-high value individual nga tiga pautang ligil katrugas dito sa sagutad nga lugar. Ang kapulisan masakop sa CDEO sa Talisay City Position may bilusan sa usaka Bible Supervision sa magiging binansod sa Pilaka Adlaw ang pagpumalig ang ligil katrugas na ini na kuwag sa mga dinakpan ang City Potosay City Utsum Gramos mga judahag na sabo nga mo balor kapin sa 322,224 pesos sa on board sa patrol ang Radyo Man Josephus Gano DYHP Tatak RMS.
29: Okay, salamat Radyo Man da Josephus Gano sa imuhang report. Samtang arita sa dugan ni Tali makasama sa tuang balita. Kung pagkatap o gakapin sa 200 ka mga pulis ang Cebu City Police Office sa katapusang adlaw sa bar exam karong adlawng Domingo. At ang kumpletong detalye sa report ni Radyo Man Arnold Bustamante.
1: D-D-D-Y-H-P Ottoman Report.
3: Pahugtan sa Cebu City Police Office ang siguridad nga ipatuman sa University of San Jose Recoletos basa campus sa 13 o katapusang adlaw sa bar exam karong Domingo. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga dubliho nila ilahang deployment. Una na nga mipakatap og 102 ka mga police personnel ang CCPO sa USGR basa campus gikan sa unang adlaw hangtod na sa ikaduhang adlaw sa bar exam.
4: So we are now preparing for the third and final day and for those of us who know what bar examinations are, ang challenging gyud niya or ang daghang activity is the third or the final day because this is a celebratory in nature na daghang mga tao mo sugat. So we have aptly prepared for this third day.
3: Siguraduhon sa CCPO nga ang tanang security issues matubag sa dili pa ang karapos ang adlaw sa barigsam. Gipanantawan nga nagsaon sa mga kabanay o gigala sa mga nikuha sa barigsam ang karapos ang adlaw sa pasulit nga angayan nga hatagan sa hugot nga siguridad. Mismo ang hepe sa CCPO nga si Police Colonel Ricky Sumalde ang nangunay sa pag-supervise sa mga security personnel aron masiguro nga aga masugatan nga problema sa siguridad mahatagan dayon nila solusyon sa karapos ang adlaw sa barigsam dulaan sa 200 ka mga police personnel ang ipakatap sa CCPO.
4: We will double our deployment and we will make sure that all security issues will be addressed prior to the third day of the fire assembly.
3: Si Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pilare, wala makatalog kakulian o krimen ang kapulisan sa Sudan kinitungod sa hugot nga koordinasyon sa CCPO sa Supreme Court. Makita usab nga aga mga supporters, ilabi na neto nga maghatod sa bar takers ni sunod yun sa policy sama sa traffic o gubang security measures. Kasama mo sa Cebu City Police Office, ang inyong Rajaman, or Musa Mantiri YHP, Tata Carmen.
29: Okay, salamat, Rajaman Arnold, sa mga report. Ibay na sad magkasama hatod ka nato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix, mga kasama, 17-in-1. Pasabot, 17 ka mga prutas ng gutanon, nga gisagol sa tuang kape. Ang atuang kape makasama lamian kayo sa tus timpla to na pagi maayong benepisyo nga mahatag sa tuang lawas busa ha ato mga pinanggi antig paminaw diha basta kape ganis gutan EXL Makabuhay coffee mix na gyud da kanya dunay ni sagol nga rose hip gyud dunay anti aging properties dunay pain relieving properties kalibihan ang sakit sa arthritis ato bigsona dunay sa ni sagol nga luya dunay dulaw or kanang turmeric ha kamungay dunay mangustin dunay tapul nga bisaya nga maisa adunay bayabas amo din na kanindot makasama sa tuang kape onya adunay pagay barley dunay arabica dunay insulin plant adunay ginseng adunay stevia nga may kapalami sa tuang kape ang ginseng makasama nga nasa tuang kape tinindutan ni kasama ng Jeroma kaya magkapa-update sa tuang panglawas na dilita do kaon anay kasama ng Geralda. Basta kanunay tanga nag-inom sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Alang sa mga naminaw na to ha. Wala na tayo lang kape, basta kape, gani. Ina si kasama Gerald, kasama ng Jerome nga. Paim na ni kape, arnili do kaon. Muna yung nalami kayo na itong kape bitaw. Ang kanang ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama. Muna yung sulay na, tanawa si kasama Jerome nga. Kanunay nag-inom sa tuang kape, mga sukintig paminaw. Nanawang kanunay nga nag-inom sa tuang kape si kasaman Jerome, di ba? Dili yun o kaon, oy. Dili bati o kakapoy si kasaman Jerome. So muna nga, tuang mga naminaw diha, labi nag-sako o trabaho, kanunay hago o trabaho. Kining kapiha itong Imnon EXL Makabuhay Coffee Mix, mga kasama. Onya kon magisgot usab ka og haplas na wala tay nang haplas nga gamiton EXL Makabuhay oil na sad makasama ang atong haplas nindot kayo kay minus palakit sa kalawasan pangreles mga lutahan mga panuhot na wag tangon sa tuang haplas onya may sablis pangulngol so ang makaunoran busa alang sa mga nangita og haplas EXL Makabuhay oil kita kay proven and tested na gyud ang atong EXL Makabuhay oil ang atong haplas nga makabuhay ha ani may ni kay mga haplas kani dili ka pa akon og lamok busa malikay ka sa sakit nga dengue amo ni nakanindot ani amo na onya dili pagyog ka makasama akon og lamok ka malikay ka sa sakit nga dengue ang atuang haplas sa makasama nga EXL o atuang nga kape mapalit sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy, Cebu Ever Drug, sa Queens Pharmacy, uban pa nga mga butik ug farmasya duol sa inyong mga lugar. Si Glinda Masong Lagos ha, kanunay nga presence sa programa oi, Mondihar Emily. Naminaw nito si Ariel Iglesia Villaver, Alan Pacania present. Zario Ikabandi Jr. present gihapon. Kay naminaw ko na po ang iyang papagmama. Papa Dudong Ikabandi niya o si Mama Josephine na Ojong Hagna Buhol. Nilson Gabatino sa Dulho. Ninita Tagapan na naminaw sad nato. Ubay-ubay nga mga naminaw na to. Mga naminaw sa radio sab nga bisan o nagatanday. Nagatanday-tanday sila. Nagaminaw na to din eh. O niya. kuan gihapon na naminaw sila kanunay, no? Munay nindot kayo, ha? Nindot kayo makasama ang atuang paminaw, no? Manay kasama ang Jerome, ingo man sa nga, ha? Nindot kayo paminaw kuno basta makatanday-tanday kayo, no? Ako, na kuan rabi po kong kasama ang Jerome, ha? Say, kasamang Nestor, ha? Ganun sila may mga kuan ako, kanang na ang mga... muhatag ni sila og kanang nang unsabay kwan unsay kanang si tawag ana are lang na tanes gutan kay okay onia kwan ato ha tuwang mga naminaw diha niya si kasama Gerald sad dan ako gi-send nimo kasama Gerald nga kwan kanang naang kanini ay palihog ko og download ani kay to ni ipakita karon taon-taon. Aniya si oy si Bandik sad da Bandoy Magali ha naminaw sa diha nato karon oh ang pagpaminaw nyo diha ha onya alang pod sa mga naminaw nato to makaigsuonan ha nga ganahan nga makadaog sa ato ang promo karon nga mao ang Biogesic ha appeal na mo ha sa ato ang Biogesic bit-bit sa swerte raffle da promo ang ato ang promo mga sukin dig paminaw nga Biogesic bit-bit swerte raffle. Nagtaniag usab kaninyo ni og kahigayunan nga makadaog mo og cash prizes sunan kang tag 2,000 pesos nyong madag-an tag 2,000 pesos ang inyong madag-an ani unya sa upat ka buok ang mananaog kada semana usa ang makadawat og 5,000 unya sa tuang grand draw upat ka buok ang mudaog og tag 10,000 pesos aniya ang tuang grand winner grand prize makadawa ang makakuha sa og 100,000 pesos. Ha, sunan ka na nga 1,000 mga sukintig paminaw. Oh, subo na nga kan kayo ayaw ninyo na og sayangi ha. Ayaw ninyo na og usiki nga to apil na mo sa promo unsa may buhaton kasama benzi. Pagpalit mo og Biogesic sa mga tindahan. Ha, pagpalit mo og Biogesic sa mga tindahan kanang resibo dad-ana diri sa istasyon kay bayluan ka na og raffle. Timan iha kining mga butika ha maoragyoy inyuhang palitan. Pananglitan og mopalit mo og Biogesic kunya wala diri sa atong nabasa, ayaw na lamog anhe kay disqualified na na. Ha, so muna nga stricto man kay sila. Ha, sunod na lang ta kay di man ni ato usad ka sa manjero muna nga atong balik-balikon diri amo ipasabot ninyo aron nga dili mo masayang unya. Siguro asad nga ang inyong anak, ha, do na moy anak, do nay apo o baka ha yon silingan di nga dunay email address. Ha, pangutana dai na kay email address dad-an diri ipasuwat sa papel dad-an diri ha. Onya so may buhaton dai kasamang benzi palit ka dito og 20 ka buok Biogesic ha. 20 ka buok Biogesic onya ayok apil ana na mga promo-promong Biogesic ha. Ah so mo na katong yung tagsa ka buok imong paliton. Aka na bang balik 20 ka buok ha imong paliton. Unay pabutang diya sa resibo ang 20 ka buok. Pananglitan mo palit kag 20 ka buok usa ka raffle ticket na na. Pananglitan 40 duha ka raffle ticket o 60 tulo ka raffle ticket. So kung daghano ninyog palit mas daghan ang inyuhang ticket, mas dako og chance ang kamoy mabunutan ha. Okay, unya asa man di ay na mapalit na Biogesic kasamang benzi nga dili ta man disqualify di ara. Una adto mo dito sa 360 Pharmacy. Ah, daghan man ng 360. Dayon pagkahuman, unsa man sa Actimed, na magtanya unsa man ning pharmacy Actimed? Oh, pwede. Rose Pharmacy. Ah, kana. Ilista ninyo di ha. South Star Drug. Ngano man naluoy ko sa makaigsuunan nga ni Ari diri, nipalit sila dito sa GB Botika, dito sa kanang naang unsa na nga mga botika diha ba nga kwan ba Queen's Pharmacy. Dito CSG Pharmacy. Ayaw, kaning niya nga mga butika ha. Adto mo palit yun ani, aron dili masayang inyong kahago o kwarta. Okay, usa to, 360 Pharmacy, Actimed Pharmacy, Rose Pharmacy, South Star Drug, The Generics Pharmacy, pwede mo dyan sa The Generics Pharmacy, na itatak TGP, Watson's, Mercury Drug, ha. Onya supermarkets and convenience store. Oh, diha ni sa unsa man ni? 7-Eleven pwede. Oh, di 7-Eleven pwede. Alfar Pharmacy pwede. Alturas sa Bohol. Evercare Pharmacy pwede sa Evercare sa La Nueva. Oh, pwede. Metro Gaisano. sa Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson Supermarket, Save More. Onya Shopwise, onya SM Supermarket, og is VI. Kaning mga pharmacist, maunay ang adtuan ninyo. Kaning mga pharmacist, muna adtuan, muna palitan. Pananglitan, kung kining ni ang mga pharmacist, wala sa inyong lugar, ha, kasamang Jerome, panlitag wala na, pwede rin mo mo diretso dire sa DYHP. Diretso sa DYHP, kay kaning atong atbang, naadire ang 360 Pharmacy. Sa Luyo po, dapit sa may Sibudok, naadiha ang Evercare Pharmacy o Gross Pharmacy. Kaniha, wa ko'y porsinto, aniha, kaning mga pharmacy atong ipangyaw-yaw dire, wa ko'y akong pinagpiso. Ako lang, mutabang lang ko ninyo diha, pananglitan, og layo ng inyong hadiha ng mga nahimutangan, layo og pharmacist, na, layo mo og mga pharmacist diha, Aridris DYHB, na ay 360, na ay Evercare, na ay Rose Pharmacy, unsa pa ning uban, na ay 7-Eleven po, pero di ko sure kung nabay ba 7-Eleven. Onya Robinsons nas Puente, ha, dool dire. So, na, anon nga makapalit yun mo, ha? Okay, onya itong hatagan sa pagtagad makasama kay kaning ato ang isgutanan ba kasama nga Gerald. Kay kaganiha, si Vice President Sara Duterte kuwan taon sa kanang gidumog sa kadagas mga tao onya nakasulti na pod og medyo sakit-sakit nga pulong si Vice President Sara Duterte. Dito ni Presidente Marcos. So muna nga ako no og pananglitan ba ako'y mutambag ni BP Sara. Ayaw nilang dagway og kanang karon grabe naman gigukod naman kag maayo kay balo naman ang mga tao ana. Ayaw nilang dagway dungagi ang kana bang mura og dili na pad sugnod-sugnuran ba? Kamantay man ang istorya nga di na magsugnod-sugnod kay kanang sugnod-sugnod nga istorya. Maunay makapasilaob. Nya ganiha sunan ka nga og maminaw ka sa speech ni BP Sara ganiha. Kaingon yung nga murag mo samot o kasuko si Presidente Marcos niya. Ha? Damur nga masuko si Presidente Marcos kung, ha? Kuan ba? Kana ba nga pananglitan murag dili kayo, ikaw, o naakay, paabot na lang tas 2028. Paabot tas 2028 na BP Sara, o na makatambag ni BP Sara, mas mayo nga. Ha? Kana di lang, o istorya manggaling nga, na ay pagsaway, okay, kay part man sa tuang freedom ng pagsaway. Ha? Pero muna nga gikontrahan na kag maayo o niya samutan pagyod ka sa mga nestor, wata kay balo o basi o musamot ang kasuko. Ha? Ano man, hilom na lang, total. Kagana ba nga limitahan ba? Di tamay nga nung hilom, kaya di po pwede maghilom ta. Ha? Di pwede. Kinahanglan nga atong ipadungog, ipalanog at tingog sa Malacanang nga wata makauyon. Ha? Katong sa mga wata makauyon, ingon nga ipalanog na kay kwan man, ang pagpadagan sa gobyerno, kung wa makauyon, ang kitang katawhan, adunay katungod, nga magpalanog sa tuang katungod. Ha? Pero, naganiha, tanawa God to, ha? Paminawa to kasamang Gerald Beconobe, ato ang tanawon to si BP Sara, kaya ito paminawon ba si BP Sara. Ha? Paminawon na to, mga sukindig paminaw sa mga kasamang Gerald sa iyahang speech, ha? Ganiha. Atol dito sa kani dito ni gawa sa Hall of Justice sa Quezon City gikan niya dito sa korte kay namay mga supporters dito giandaman man sa support niya naghana mga supporters niya obey ko no be kani gas pagsugodong money money tagani kani amo ni tanawa ha to paminaw ka sa mga Jerome dia ha amo ni saka sa stage si BP Sara Awa, ha? Okay. Kadiyot nansa kay makasama ha kay ato sa nga gikuan diri ang twirka sa aroma tingog. Imong twirka diya kasama ang Jerome. Okay na imong twirka diya. Okay na. Marag diri ni Gafit ane basig na kuwaning kuwan eh. Ha? Ang night twirka ane nga na kawil tingog. Agatuan ni nga kuano na to ato makasama nga paminaon no si Vice President Sara Duterte nya gikuyugan sa pulong Duterte kay nitambong man ta sa arrangement ganiya uman madayon ha wa man madayon ang arrangement ganiha Oh, sumuna nga. Ah, kanay, kanay. Ah, kanay, tanaw. Ah, tanaw, pagkabot niya, tanaw. Sus, nagkang kay mga tao, yung mga supporters, ha?
0: Bayan. Mga kaigsuunan ako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Madayaw, mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat. Marami sa inyo ang maaga pa nandito kaninang madaling araw.
29: Tanawa ha, kaniyot sa kasamang general. Tanawa ha. So inani ang krabi ang, kwan ba? Ang kanang, kwan sa tao dito? Ha? Unia, kaning ni, nipakita rin yung suporta niya gani. Pero tanaw kay taas na niya mensahe gani ha, nga medyo makaingon ka ba, grabe no? Ha, grabe ang kasuko gyud. Ha? Ni Vice President Sara Duterte sa administrasyon. Ha? Gihimo nila ang gihimo sa administrasyon sa iyang papa dayong niya. Ha? Sa mga senador nga mga kontra sa administrasyon. Ha? Gipagawas kiya tanan gani ha. Ha? Kini bayon na sad makasama tud ganato sa DTX sa 500. Ang atuang nga DTX sa 500 magkasama maayo din ha. Alang sumisunan nga adunay high blood katong taas og dugo at mga pinanggan tigpaminaw nga at taas magkasama og dugo mga high dunay high blood dunay taas og cholesterol taas og blood sugar mag DTX sa 500 na ta. Ang DTX sa 500 mga kasama maayos ni ha kay dunay 1.3 million unak units ng antioxidants nga epektibong pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ang atoang DTX sa 500 na kanindot ani kasama nga Jerome Kai maini sa dunay mga fatty liver disease, cardiovascular diseases, ha unya kaning dunay high blood pressure, anya ingon usab dunay problema sa kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia. Ato migsunan nga dunay insomnia diha ayaw mo kabalaka ha. Na anatay DTX sa 500. Ana kanindot ani kay inong yuta kanunay sa DTX sa 500 ha. Katong dili magkatulog og tarong magkatulog manggaling apan minanok ang pagkatulog. Ang atuang nga DTX sa 500 mapalit sila nga clinic, nga mga klinika de alternative medicine and wellness center nga namimutang sa unit 102 Marjay Building ako sa Lim Street Cebu City at bang sa Dafriman Super Building og Loyo sa Gaisa no main. Panya bisitaha ang ilang clinic makasama ha diya Loyo sa Gaisa no main kinagtanyag sila ninyo og libre nga medical check up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes ha. Mapalit usab ang DTX sa 500 sa uban nga mga butik ug farmasya. Adol sa inyong mga lugar og yun usab dias Negros Oriental og Negros Occidental. Okay, balik ta karon taud makasama human sa importante kay sanbay lang sa atong diwason ni karon taud ha. Asa tuwa nga pagbalik. Alas 11:19 na sa gabi.
5: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
4: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
5: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
3: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
4: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
5: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
3: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
6: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
7: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Star Nutrimeats. Palit na og Star Nutrimeats. Lami ang masustansya.
8: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
10: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaul. Labat sa ulo o hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
13: Rexido Forte.
14: Mas paspas. Banat sa upat.
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
17: Drink responsibly.
16: Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
17: Drink responsibly.

0: kids na. May triple ginhawa relief para si Pon, Paradong Ilong at Lagnat, Gina, lalala!
1: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kung mag-uwan o nyakalit nga mo init, murag walay hunong ang sip-on og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasip-on og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sip-on og ubo, mahimong mo grabe mao nga dali mo bug-at ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyale sa sip-on, sumpuan dayon gamit ang Neosep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Solmiox for Kids. Dapat abansidaan kaysa sip-on o gubo karong panahon, ting-uwan. Gihius ang kaepektibo sa Solmiox for Kids o Neosep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of Neosep. Carbocystin is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexedol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ato ang atak na alas sa 11:32 na sa kagabihon. Balik ta makasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabihon na. Straight. O niya, atong hatagag pagtagad sa bakay ato ipadayon, ha, o ga paminaw makasama ha, kaning ni ang pamahayag, no? Ni Vice President Sar Duterte, kaganiha dito sa awanan makasama sa kanawatubangan, no? Sa ugawas sa Hall of Justice, ha? Atong paminaw, nasa man to, kasama nga Gerard, ato ang tiwasog paminaw, busy. Vice President Sara Duterte. Okay. Saan naman ito napita siya sa iyahang speech? Ito dong. Sige. Okay.
6: Upang tumulong maipakita sa administrasyon ni Marcos na sila ay abusado.
5: Ay, kung sa doon, ibalik sa doon, katubing kuhan, bisa. Ay, balik sa kato, kikikuhan naman ni Murag, katubay, yung sang salam alaikum, katong sa greetings niya. Ay, forward gamay, okay? Forward gamay daw. Okay, sige, kanina.
6: Mga kababayan, mga kaigsuunan nako, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat. Marami sa inyo ang maaga pa nandito kaninang madaling araw. Upang tumulong na ipakita sa administrasyon ni Marcos na sila ay abusado. Marami sa inyo ang nagbiyahe galing sa iba't ibang lugar, sa Mindanao, sa Visayas, at sa iba't ibang parte ng Luzon upang ipakita na walang ginagawa ang administrasyon ni Marcos, kundi habulin ang mga taong nagsasabi ng totoo. Walang drama. Walang drama sa pag-file ng kaso laban sa akin at sa mga kasamahan at kaalyado ng mga Duterte. Walang drama sa ipinaglalaban natin. Mm. Ngunit, merong drama sa pag-aresto at pagkulong kay Martin Romualdez.
5: Mm,
6: harap-harapan tayo ni Loloco ni Marcos.
7: Ama!
6: Paano nakuha ni Martin Romualdez ang pera? Paano umabot sa kamay ni Martin Romualdez ang pera?
5: Mm.
6: Merong nag-aproba ng proyekto. Merong nagbigay ng pera sa mga kamay niya.
5: Mm.
6: Yan. Yan ang totoong drama. Ang totoong drama. Ang mag-file ng impeachment. Na walang ebidensya. Gagamitin ang Kongreso para maghanap ng ebidensya. Babastusin ang konstitusyon para lang matanggal ang Duterte sa gobyerno.
5: Ah, para tanggalan. Mura og emosyonal gamay si BP Sara, mura action og kwan. Ang ipainom siya tubig.
6: Mga kababayan, akala nila 100 lang tayo.
5: Mm.
6: Akala nila 200 lang tayo.
5: Mm.
6: Akala nila nakalimutan na natin ang pag-kidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Huwag ninyong kalimutan ang pag-aming ni John Vic Remulla kung sino ang gumawa ng pagkidnap kay Tatay Bigong. Siya mismo umamin. Itinuro niya si Gilbert Chodoro. Itinuro niya si Eduardo Anyo.
5: Si Gibo, si Anyo.
6: At tinuro niya si Marcos. Huwag ninyong kalimutan si Tore.
5: Tore! Oh, si VP Sara, di gini malimot sa mga tao nga grabe ni panamastama sa inyong mahal.
6: Kalimutan.
5: No, tanawa ha.
6: Ang panahon kung saan binabali ang batas ng harap-harapan.
5: Ngunit kuyaw, o...
6: Huwag ninyong kalimutan ang korupsyon na pilit itinatago hanggang ngayon. Napakarami ng maleta.
5: Malita.
6: Maleta ang puno ng pera.
5: Jesus.
6: Kinuha ng mga politiko. Na hanggang ngayon, kahit isa, wala pang nananagot. Sa bawat paglangoy ninyo sa baha, huwag ninyong kalimutan ang pinagtatakpan ni Marcos na mga politikong kumuha ng pera ng bayan.
5: So, grabe, ukuan ka sa mga listo? Ha? Murag, lubad yung tingog, basi na kahilak pa nagoy ni gamay, kahilakon ba taong nagoy siya?
6: Pilit na pagpapatahimik sa atin lahat. Makikita ninyo ang kaso na kanilang ifinail sa iba't ibang kaalyado natin. Makikita ninyo ang paghaharas sa mga senador. Halos ubos na ang ating mga senador para lang matupad ang kanilang kagustuhan na impeachment.
5: Sus! Oh.
6: Huwag ninyong kalimutan na ang Administrasyong Marcos ay ipinanganak sa kasinungalingan. Na 20 pesos ang bigas. Na merong mananagot. Ngunit ang inilagay lang sa kulungan ay ang sumulat ng project at ang nag-distribute ng pera. Pero ang nagbigay sa kanya ng pera, ang nag-approve ng project ay nasaan? Nagpa-party. Gabi-gabi. Huwag ninyong kalimutan na ito ay isang presidente na hanggang

0: Huwag ninyong kalimutan na ang namumuno sa ating bayan ay isang adik.
1: Oh, tanawa ha, sumunin ni Alma si Kwan, ani? Clear Castro, kay Inga naman siya ni Pipisarang adik.
0: Na ang nagsabi.
1: Si Marcos.
0: Malala ang kanyang kalagayan sa kanyang addiction.
1: Oho. Sainan ka, anak.
0: Marcos bangag. Marcos sinungaling. Marcos korap.
2: Marcos bangag.
3: Marcos bangag. Marcos bangag. Marcos bangag. Marcos bangag.
0: Walang drama sa kalagayan ng bayan natin ngayon. Halos hindi na magkasya ang inyong pera para sa pagkain, para sa kuryente, at para sa tubig. Walang dala si Marcos kundi pahirap sa taong bayan.
4: Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign!
0: Mahal ko kayo.
1: Oh, Duterte.
0: Dito. Kasi ayon sa sinabi ko, nahihiya ako sa inyo. Nahihiya ako na maging opisyal ng gobyerno kung saan inuuna ng mga politiko ang kanilang sarili. Inuuna nilang protektahan ang kanilang kasakiman. Mga kababayan, ang laban natin ay hindi natatapos dito. Ang pagpaparesign sa isang adik ay tuloy-tuloy hanggang pumasok sa sira niyang utak.
1: Sus, grabe.
0: Na siya ang problema ng bayan. Tulad ng ama niya na sinira ang ating bayan, ganyan din ang ginagawa ng anak. Yalahu Akbar.
5: Yalahu Akbar. Yalahu Akbar.
0: Yalahu Akbar.
1: Isog kayo kano? Isog na kay naong si Kwan? Ipisara taw.
0: Mahal ko kayo. Hindi ko magawang umalis. Hindi ko magawang tumahimik na lamang. Dahil nakikita ko kayong lumalangoy sa baha. Dahil nakikita ko kayong hirap na hirap para sa inyong pamilya.

0: Dahil nakita ko mismo sa mga mata ko ang abuso ni Marcos. Handaan ninyo, patuloy tayong manawagan ng paglayas ng problema ng ating bayan na ang pangalan ay Bongbong Marcos.
1: Susubihan. Paglayas ko, no?
0: And fine. Umalis ka dyan. Sinungaling ka, abusado ka, korap ka.
1: Isok ni mga, kwan ba? Mga dugo, mga Duterte, isok.
0: Wala siyang utang na loob sa taong bayan. Wala siyang utang na loob sa lahat na pumunta ng presinto para iluklok siya sa pwesto. Wala siyang hiya. Ganun talaga pag-adik. Hindi na dumadaan sa realidad ang pag-iisip. Patuloy tayong makipaglaban sa mga abusado, sa mga adik at sa mga korap.
1: No, Duterte.
0: Mga kababayan, ito ay hindi laban natin, kundi pakikipaglaban natin para sa ating mga anak. Dahil hindi tayo tulad ng mga politiko na may mga bahay sa iba't ibang lugar sa mundo. Na kung lumubog ang bayan ay napakadali para sa kanila na umalis at iwanan tayong lahat dito. Iwanan ang ating mga anak. Tandaan nyo, ang bumili ng pera ng mga bahay nila ay pera ng taong bayan. Ipaglaban natin ang ating mga anak. Sila ang lalangoy sa baha kung hindi natin tapusin ang korupsyon, ang pag-aabuso at pagsisinungaling. Ulitin ko ang aking pagpapasalamat dahil lahat kayo hindi naghanap buhay ngayong araw na ito. Lahat kayo hindi nagtrabaho. Para lamang ipakita sa buong mundo ang abusado na administrasyon na ito.
1: Okay, so muna yung magkasama ha, kanil sa Sama Gerald.
0: Mga kababayan, hindi maubos ang aking pasasalamat sa inyo.
1: Ah, okay, so kanil sa Sama Gerald. Ah, so kaning ni ang muna yung magkasama ang kwan ha?
0: Ang laban na ito ay laban natin para sa ating mga anak.
1: So muna ang iyahang kwan dito gani ha? Kana ba mga bugat nga mga gibuhian nga mga salita? Ha? Kay Tagalog. muna nga to sa nga ipaliugog ganang kuha ng ka Claire Castro dong. Para nga mapadungog pud nato kay dunay buwelta karon ang Malacañang mga sukindig paminaw. Ha? Si Inday Claire Castro nitubag ni ining mga allegasyon tanan ni Vice President Sara Duterte. So at least mapadungog sad nato ang pamahayag ni Claire Castro, ha, ni Auntie Claire Castro nimo kasama ng Jerome, ha, aton paminawon si Kwandong kanana ang Claire Castro kay kwan kay mga bugat ng iyahang mga kwan baya. Na iyahang mga pulong nga gibuhian ni BP Sara ingon sa dili man pwede nga magpakahilom ko. Kay gisaligan ko sa mga tao, gibutang ko dinhi sa ko ang katungdanan kay nisalig ang mga tao. Ha? Atong paminawon sa si atong i-credit mod sa kanana ang News 5. Okay. Og sa RTVM. Okay mo na ito pinawon ha. Okay.
2: Inamin mismo pangulo na kung ano-ano. Huwag kalimutan na vice-presidente na ang nasa paligid niya.
1: Yahan in tubag ha.
2: Gumagamit ng bawat na gamot. Ah. Inamin mismo ni dating Pangulong Duterte. Pangulo na siya. Na siya'y gumagamit ng marijuana. At inamin niya rin na ang paggamit niya ng fentanyl ay inabuso niya dahil masarap daw yung pakiramdam. Cloud 9 ang feeling.
1: Cloud 9?
2: Umamin ba ang kanyang ama sa paggamit ng mga bawal na gamot? Tinawag niya ba ang kanyang ama na adik? Bangag? So, kung anong ginagawa ng inyong pamilya, huwag niyo pong ipahid kay Pangulong Marcos Jr. Kasi nagkatrabaho.
1: Trabaho?
2: Kumaaksyon.
1: Hmm.
2: Hindi puro pagbabakasyon ang ginagawa ni Pangulong.
1: Ah, niya kay mo ato mas India dahi. Nama mo sa India, ro?
2: Nag-uusapan din ang tungkol sa korupsyon.
1: Ah, korupsyon.
2: Yan din po ang nai-issue sa inyo mismo. Kaya tugunan niyo po. Yung issue ng korupsyon, huwag po niyo ibaling ang issue sa iba. Magtuturo kayo ng korupsyon sa matalang ang tatay niyo mismo, ang umamin, sana mabalikan niyo po yung history nito.
1: Mm.
2: Umamin siyang siya ay nagnakaw sa kaban ng bayan. Ang sabi niya, naubos na. Kung nagnakaw siya sa kaban ng bayan at inamin niya, kanino kaya napunta?
1: Mm.
2: Sino kaya ang nakinam?
1: Ah, kinsag ha.
2: Magkano kaya nanakaw ng iyon? At ngayon, merong issue about paggasta ng confidential funds. Hindi pa naaayos ang pag-explain ng Vice Presidente. Unahin niyo po munang i-explain ang issue ninyo tungkol sa corruption.
1: Ah, wala. Tanaw ha nga. Ingon si Claire Castro kasama nga kanang iyong kambangag, adik, ayaw nag-ipahid ni Presidente Marcos kay imong papa ni Suyop Kunog Mariwan. naapoy ni text di rin, naapoy ni comment kasama ni Jerome nga, unya, ha? Karon na si kani Presidente Duterte naghiwi-hiwi di ay tumba-aba ato. Mag-kuma-kuma di itong istorya. Ha? Pero mamang ko na nagiingon, ha nga, og balitan og kinsa gi adrik ani nilang duha si kanhi Presidente Duterte og si Presidente Marcos kay ingon mas Claire Castro nga Duterte angkon man siya nga gamit sa marijuana. Ha? Di mas maayo nga magpa-drug test silang duha. Ha? Magpa-hair follicle test silang duha. Ha? Si kanhi Presidente Duterte og si Presidente Marcos arong masuta natin na kung sino talaga ang adik kasama ni Jerome. Anyag ingon siya nga, kurap ko nos Presidente Marcos, ha? Ingon siya si Inday Claire Castro, ay, kurap nga, imong confidential funds, imong ganing, ha, giwaldas, ganyan mo, imong confidential funds. Pero base sa trial mga suki indig paminaw ang confidential funds si BP Sara wa pagyod makapakitag ebidensya. Ang prosecution kung tinuod bang giwaldas ang kwarta wa man. Wa man nila ipatawag si Kernel at Chika. Akin ba yun na sir, makasamahatod ka na to sa Life Extension? Vitamin D3, ang atong Life Extension Vitamin D3, mga kasama. Mayo kayo alam sa mga nga doon ay type 2 nga diabetes. Kato mga diabetikon, ha? Ang naminaw na to, makasama. Katong adunay mga diabetes o katong mga diabetikon nga naminaw na to, ayaw mo og kanang na ang kabalaka kay naa na tay Life Extension Vitamin D3. Ang pag-inom ani tulong atong lima ka soft gel kada adlaw, pananglitan ka sa mga nisod dili kay dako ang budget, pwede ra og tulo usa magpamahaw duwa sa umaag pa ni hapon. Mo na ang atoang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Panlitan og way sakit ta kanang nang way type 2 nga diabetes, pwede ra sad og pwede rasad makasama konda duha. No, usa humagpamahaw, usa sad sa humagpanihapon. Muna ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang atong Life Extension Vitamin D3 mga kasama, mapalit na nato diha sa ilahang clinic, mao ang Life Extension Clinic and Pharmacy diri sa Cebu Dock Building Boyon sa Esmeña Boulevard. Anya dito sa Konsolacion at Bang Jalibis Konsolacion padong kasod sa merkado. Dito sa Negros Oriental as Dumaguete City, tapad sa Kamanhak Terminal. Alang sa mga naminaw na to, mga igsuna na itong dunay type 2 nga diabetes, taas kayo o sugar. So muna nga ingnaw, dunay mo'y kailang nga dunay diabetes, ingnaw nga kanima o'y ipainom ang Life Extension Vitamin D3, ha? Ala, sige, ha? Anya si Leandre Fajardo, agikan sa USA, naminaw na to. Anya si Ivan Isi Umbos, dili na angay taga doon ng unga-unga clear mo sulti kay Huay Unod, ha? Bisag batang gamay, dili na mailad anang clear. Matod pang Isi Ivan Umbos kasama, ha? Joy Riyad, maoning wala na ka, maogyod ning wala kang BBM ang singgit nga Duterte-Duterte. Si BBM mo gawas muraragwala. Wala. Sobra nagyod ang gihimo nila sa VP nato. Kinahanglan mo sukol nagyod siya. Nigara na ni sila. Matod pa ni kasamang Mayo, Mayo mo. Isog yod mga anak ni Tatay Digong kay iyang asawa German man kasama. Amon, isog din yung mga German na kasamang Glinda. Maubad eh. Tadba kasamang Glinda, masong lagosan. BP Sara, nagkurog sa kalagot, nagika ni Linmar. Si Augusto Summer, Duterte forever for good governance. President Sara Duterte 2028. Gika ni Augusta, August Summer. Onya, pataka na si Claire, wag yod na maupag kaway Claire o kaway Claire. Matod pang boy, pobre official. Niya, good night, sir. Matod pang Lucy Oliveira. Sige, kuha na ta. Kananaan ngayon, nahinay na tag-aginod, ha? Nahinay na mag-aginod, ha, mga sano? Kahit yung padidit ng kasamang nisto. Alas 12.04 na skadlaw. Tuwang gabi, mga kasama. Ala sige, niya pa huwag tag sayo kay Sabadoron na Sabadona, no? Sabadona kasamang nisto. Okay, so salamat kay ninyong tanan ha, dahil ninti wason na ugma sa Torne Buen man ugma di ay, no? Sunod simana na pod, no? Ato ning tiwason mga kasama. Isgotana na to. Okay, salamat kay ninyong tanan sa inyong pagpaminaw, sa inyong hanga pagduyog, pag-uban ako. Salamat kayo, ha? So unta do na moy grasya nga maayong grasya nga madawat kitang tanan ugma pohon ha. Sa ngalan na lang sige tekom pero sa DYH Prevention Boto Station Manager Attorney Rufil Fernandez Banio. Ang kamandres master control si kasamang Nestor Romesilio. Niya kasamang Jerome Yap Drispikas lawa kasamang Gerald Albiosa. Alan Talado Oliver Atis, Rubil Bushir aton chief technician. Ako na lang ibos nga alagad sa kahanginan, inyong radio man, Benji Olpos Tanghian. Ang manamilit kayo pinagis pag-ingon, ang Diyos mag-auban ka natong tanan sa nang dadapit o sa nang panahon, Tatak RMN. Street.
3: straight to the point. DYHB RNN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Red Horse Beer. Kasang

0: 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Happy Fiesta!
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
7: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy Fiesta!
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
7: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailhan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Ang kinis na niya?
11: In fairness, nag-glow up.
12: My budget.

0: DYHB RNN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
4: Hi, hello. Good morning. May gala may buntag. Yan ang sa atong bagong tulumanon, kalandrakas. Ming sa iyong kabuntagon na niya manukad sa numero unong istasyon sa Sugbo, mao ang DYHP Cebu. Good morning, Deloitte. Good morning, Charlie. Salamat sa nindot na kabuntagon. Ngayon ang iyatag na mo. Ugamol ng pangayon na daghan sa mga kabuntagon na mabot sa among kinabuhi. Ayagi ka doon ay Lord, amo mga nahuna, og aga kami kanina sa pagpasubay sa matulig na dam. Ingon man natagan kami ni Mugdukang Kusog na among ikasugakod sa daghan pang katuigan na mabot sa among kinabuhi. Palayo ni Lord sa mga kakulian, kagulangan, ingon man sa mga katalagman. Ugawa sa aming higitan sa among kakuyaw o kakulba. Ining maong sakit sa niyong pa sa tibok naso sa kalibutan o ingon man hawasa sa medikan sa mong kapuyaw o kapulba. Ining mga nagkagubot karon sa namagalain-lain mga kanasuran. Pakiapi mi Lord, yung spirit sa imong mga pako. Ayaw may gitugyan sa maong mga katalakman. Hinoon, imong nga nagmilagro sa kayuhan, labi na gito mga grabing mga masakiton. Patong natapan sa sakit na cancer. Kato nataptan sa sakit na COVID-19, imon ning hatagan og lain chan sa pagpakabuhi. Aron sad sila magbalipayon uban sa ilang pamilya. Ugakog ang pangayon, Lord, Holy Spirit, nga tapadayon na mong pagbusog katong mga digutom, ug padayon nun sa nimong pagpainom itong mga giuhaw. Ug ibaw sa nga, Lord, Holy Spirit, ang among gipangayo. Ug ang gipangayo sa tanan mong mga linalang ang kasulbaran sa ilang mga problema sa mga problemang pinansyal kining tanan Lord Elisir at ako ng gipangayo pinaagi sa dako mong pagyukmo ug pagtahod sa balaanon mong panan. Okay, maing buntag na itong tanan, mga kaigsunan, salamat sa inyong pagpakiguban na ito. Ito nga itong tulumanon, kalandrakas ng sayong kabuntagon, ining ablaong Sabado. Ablaong Sabado, pizza 12, mga kaigsunan, 2020-2026. Okay, so, rapon, adito ta sa Usulog, Buloon, Sibunga o Mindanao o Dalagit. So, kasalamatan sa nato ang tanan nga nihatag o God para sa itong matag-unang Sabado sa buwan. Sa mapananglit ni Mr. Felix Ribas. No? So, good morning, that, sir. Kadalagit ni. No? So, dako-dako ng iyang nihatag na had mga kaigsunan no? Basin nakadaong ni unya ato isang pasalamatan si Merin Sarino sa Uslog kana ang daghan ni siya kita dagda o kining mga saging ingon mo sa ni si Christina Sirna sa Uslog yapon. So, daghan tag mga pasyente sa Uslog, kagahapon nga dawa. Unya si Benji Pilonio, ato isang pasalamatan. Sa Bausanan, ato isang pasalamatan si Madam Ros, Juanito Alonso and family sa Dalagit. Pasalamat si Espiritu Santo, sumagrasyang nga dawa. Labi na sanayin panglawas sa tibuok pamilya. Amo ni. No, so, ikan sa kapubrihon, nahatagan yung mayong ugma, mga profesional, ang mga anak ani, yung Madam Alonso, kapag sinunod na ni sa atong tulumanon, gikan pa kanerto, huwag hangtod karon. Atong sa pasalamatan si Glinda o Gwini o Molon sa Masbate del Carmen o Son Masbate. So, ini, no long time no hear, long time no see, ha? Ato ning mga amiga kaya sa Masbate, mga kaigsunan. So, salamat, salamat kayo sa inyong pagsugat niya ni Hob sa Masbate. Ingon man sa ni Rolly Abang sa Simawa, Masbate City. Eh? So, salamat sa inyong tanan, ning inyong pagahin, o ka pinaka makapadayon kita sa atong kalihukan matag-unang Sabado sa buwan. Okay? Ato sa ning ipahibaw ning atong mga schedule, mga kaigsunan, no? Sa karong pizza 17, na ako sa Sugod, Southern Leyte, anata sa Balienas Lodging House. So, di ka mag-commute, no? Mag-rent na mag-abang lang pagsakyanan para pag-tuyok niya sa Sugod, o niya pag-human, mahaplag, lady, at sa ilan ni Kaintoy, no? Ni Madam Kaintoy. Yes, mahaplag. O ni Madam Inday Piscos. Yes, mahaplag yapon. So, anak tani ha, pagkahuman nato sa Sugod, Sugod, mabot siguro tag mga alas 9, then pagkahuman mga alas 11, natas mahaplag, mahaplag late, mga kaigsunan, anak lang tas mga, ano, merkado, siguro na, no, diya sa mga gagmayin kananan ba, no, mga gagmayin kananan, sa tindahan sa anak ni Inday Piscos diha sa Mahaplag Leyte. So, pagkahuman, ito ata sa Abuyog Leyte. Anak ta sa may simbahang katulito sa Abuyog, diha sa plaza, ay dagan na tagpasinti kay kaniyan to. Naanggitay na ayaw diha na cancer. No? Naupaw na ang buhok. Wa na yung buhok ang kanang iyang uo. No, niya, itagalan na lang si doktor o mga unom kabuwan. Pero, matanong pa ni babay. Pero, sa diha nga nakasugod siya inom sa hibo, wa madugay, no? Mga 3 months, naman tingal itong inom, nawa ang iyang cancer. May tubuan, nagbuhok ang o karoon to na sa Manila. Pasalamat kayo siya. O ka, ibalik mo sa tingal, may kayo tagadiya magto. So muna mga kaigsunan, may pagyod, no? So, natalihan sa Abuyog Leyte. Atong paimusan, mga Almendra family, tumakita sa ninyo diha. No? So, paabot-abot lang yun, basta kay naasa niya magdatag mga daster sa atong palihi. Mga daster. So, ay magkalimutan na, kay Disyembre na. May manjun ang abaga na itong palihi, kay sa way palihi, na mudugang yung atong antos sa kalisod. Yung may nagabaga na ito pali kay aron maibang-ibanan punyahapsay sa kayong atong mga panggasto tungod natin mga anak ng mga gipa-eskwila. So, hapsay kayo mga kaigsunan. So, inguna na ang tumong sa atong pag-ali. Unya, pag-pizza 18. Okay, no? So, pizza 18. Napit naman na yung pizza sa Danao City. So, or paino na dan ka, Pitrista, yes, Danao City, labi na yung mga Durano, near Durano, no? Rito, near nito. No? So, kining aktibo sa kain silang nagda sa Danao. Ilang bulwarte ang Danao. So, muna, mga kaitunan. So, pizza, niya, pizza 18 ko na ako sa Danao City.

atong puntingon na at manglagid sa simbahang Katolik ko, tuyok lang mo, no? So, nakakadiha. Kunya, manginauta nga ang katungwang kakuan tungkol kayo nag-payout sa ayuda, wang kana. So, manginauta nga ang atong ikahistorya yun ninyo, ngayaw yun ninyo, undangi pag-inom ang tahibo. Kaya nga, no, muna na yung makahatag ang kapiskay sa inyong kalawasan. Pistay kayo, eh, nag-inom tagabi, eh, nindot at untog, din pagmakan na itong buntag, murasotang manok, nga ikatari, anti kaya ka. So, muna yung mga kaigsunan, nun niya, pagkahumana to sa Lapu-Lapu City, sayo lang mo dyan sa Lapu-Lapu, kay mga alas 9, no? Alas 9 na anak ko. Unya, sa Danao, no, abti ka mo, mga taga-Danao, taga-nagalay na yung mga kabungturan ni Danao. Yes, Carmen, no, so, bagat mo na ako, karong pizza ni si Utso, diha sa Danao City, sa Maugia po na itong lingkuran ng Plaza, kay, para pag-asubang ninyo sa pista, pagsaulog ninyo sa pistahan, de siyudad sa Danao, abte kay ta no abte kay ta niya kaon tagumba na mutamot kaon tagumba pero naginom og taibo okay lang basta wa na to idili ang maong pagkaon di sa tamo daghan kay kaon para di sa tama tagmuyo okay no so tinani na ninyo kay karon ko pa ni gear ang atong Lapu-Lapu og Danao City nga no man tungod kay magbutang sa tanda pamisa diha para sa iyang kapistahan si Santo Tomas Villanueva. So, wala mo kay bawas kaagi ng Santo Tomas Villanueva. Muna yung usak at tao na imong santo na manggihatagon kayo. Manggihatagon kayo. Ultimong katapusan niyang sinira, gihubo niya. Agihatag niya, nagto sa way sinira. So, muna ang istorya ning Santo Tomas Villanueva. Kamanggihatagon nga tao na nahimong santo. So, muna siya atong dahinan. Katong wa karon kundo na ka dahinan nimo para usa kang maihap sa usa ka santo. So, muna si Santo Tomas Villanueva. Okay? So, muna mga kaigsunan, makaimbitar na ito sa Danao, pero dayo ang pista, pista 19. No? So, muna mga kaigsunan, noon niya, pagka pista 19, no, pista 19, suod kayo kay tungod natong gisalot ang Danao, kay daghan man sa naghangyo, no? So, sa pista 19, na ako sa San Carlos City o Giholnan City. So, base na lang makahusta sa yungon. Pero kung dili ko makakuyog, no, dili ko makakuyog, ang ato ng anak, atong suguon niya, so dili na makakuhan sa yungon, no? Kay pauli man niya, but yungan, sa taidan ni Tang Marco, no, di ta kakuhan sa yungon. Labi na karong yan, nagbawad pa kayong kadagatan. Kunya, mga kaigsunan, pagkapit sa 22, Francisco Camotes o Puro Camotes. No, so, depende na sa sitwasyon sa kadagatan. Okay, so, paningaw na ito nga, malinaw ang dagat, wanay baon, perhaps ay ang atong nadigasyon. So, pagapit sa 24, mga kaigsunan, na ako sa Tagbilaran, City, Gindulman, Bohol, na ako sa plaza sa Tagbilaran, ha? So, di tayo na kaya itong nakapamalit sa itong tahibo at itong iagin pag-anan ako. Tungod kay daghan pa kayo silang tahibo. Pamahurot ang panahon na itong pag-promo. So, agani si Daytire niya, or si Rada sa Danao, Panglao, Bohol. Good morning, Daday. Good morning, Daday. Good morning, Daday, Jose, of the Inoy. May buntag. Mura ni ka ng malumog kasing-kasing. Nadili lang kay sa pista mo pakaon kundi hangtod sa tanan ug muadto ka sa ilaw niya mahingon lang ka nga gigutom ka pakanon jud ka ug mahingon ta ka nga giuhaw ka paimnon ta ka yang inom ra ba ni dili tubig kundi ni soft drinks o mga bino kung ganahan kang moinom ha

0: Mayo kayong tao, perte na ganang tao atong pagpista. No? So, hapit na ng sa kabaranggayan, ipakao niya sa 90 kilos. Ngayon na saan? Wala naman ganang 90 kilos. Kunya, wadjoy, makita ni mo sa nasang, nagdugo-dugo pa, wala. No? So, windows kayo. Kunya, tagaan ni adubo, tagko kayong paas baboy, tagaan ni adubo, pauli di resibo, nagamit ko pa ang adubo na akong reserve atong unang Sabado sa nangadji sa atong bruto. So, salamat sa day, dugang mga grasya, nga mabot sa yung tagasag sa katamimas. Unya, mga kaigsunan, uman sa ginulma na atas Carmen Bohol. Carmen, anak yapon sa atong Vinyo, then si Bachi Madam Pilina Cinco, o Mr. Cinco diha, so manginautang lumagat mo para sa dili mo mauawan sa atong tahibo. Pagkauman sa atas Tubigon, Bohol, anak yapon sa may police station, outpost, no, so magkita ka niya. At sa dahil nga, pasangpito na itong may labay, si Madam Ninin na Katerio, no? Musta, Madam? 82 sa kaedad, no? So, sumunay mga kaedsunan. Noon niya, pagapit sa 25, na ako sa Ubay, Bol, Ubay. Natas Ubay, ala, katong mataga Ubay, bagat mo, ay, nagitiguang kayo. Nagitiguang kayo, marag magbinta na siguro kaping edad, anak, maghimog pagbiya. Yes, Ubay. Tiguan na yun. Hindi na yun ako. Pero may pa kayong mulakaw, laksi kayo. No? So, pagamay-gamay lang, pero pastang ilmig ang mulakaw. Pero matod pa niya. Ubuha pa niyong tahibo dahil lusno na ko. Ha? Di mo na ang mga tiguan dito niya. Kanisan si tiguan sa pakya. So, muna iuna na yung pasinti niya. Well, 40 katuig na yung pasinti na ito ni pakya. No? So, maugyapon, matong ikakita niya ay nigana na to sa Ubay, Bohol. So, kamong gusto nga matiguang, unya, mayo inyong panglawas, inong magtahi po, ha? So, muna yung mga kaitsunan nun niya, pagka, Ubay, Bohol, magta, pagkapit sa 25, sunod, Trinidad, Bohol. Pagkasunod sa Trinidad, Bohol, lang may simbang katuliko gyapon, natas sa Libon, Bohol. Sa Talibon, dili ta sa kuan anak ta sa may parkinganan sa mga tricycle. Dool ni, or aspang, so ilang madam puning surya. Hmm? So, naara niya. Then, pagkahuman, tuwa ta sa Bugtong Lubi. Bugtong Lubi, sa Madam Ninin Moreno. Diha sa Bugtong Lubi, o ni Buscando. Then, pag alas do sa hapon, pagbayan sa Bohol. Pagkapit sa 29, naras maasin, bato, bye-bye. Pagkapit sa 30, talong-tong late, o Ormoc City. Kanya akong i-remind ninyo, nga ang atong October 6, Tagumta, o Davao, pagka October 7, Kidapawan, Bigos, o Bansalan. Pagka October 8, General Santos City, sa may plaza sa General Santos City. So, ato nang i-remind per niya, kaya aron di mo malimot, kunya baka sugat mo na to para makapalit mo sa itong super tahipo. Okay. So, nasa tayo kalandraka sa mga kaitsunan, pero para makapikin na lang, pero hata yung tagamay nga kini nga hata, maka, nga matagan o hayag na una-una ang mga kaitsunan na to, nga naidaghang yuta. Na yuta, nababoy. Inunta, nababoy. Kay, why right of way? Pero ang yuta na nababoy, why right of way? Dako-dako. Samtang ang nag-ani sa mga yuta, gamay ka. So, nangayo lagi, di mo na pangayon paliton. No, kay mo palit sa right of way para makasood nga to sa usa ka yuta katong dako-dako. Kay ang purpose at itong tagihan sa yuta nga dako-dako, yan yung ilutin-lutihon, lutin-lutihon. Para katong maka-afford, para makapalit og yuta, katarukan og balay, noon ito sa impaminaon. Pero, dili yun mubaligya o right of way ang maong nagpuna ka daplong sa dami. So, muna yung mga kaigsunan. Daghang kayong problema ini karon. Daghang kayong nagproblema ini karon nga naayaw ta dili masud o mamali tungod kay why right of way. Hmm? So, kini na bang right of way at ito mong istoryahan nga makapangayo or makapalit yun ang tao ano kung why makasood ito sa inyo ta kay mo may dan. So, hinungdan nga tagaan din yun sa nag-unang yuta, magamay magsamadako ang yuta, basta obligado yun sa paghatag o right of way na tuan sa luyo na nababoy. No? So, muna diha ang tinood anak. Pero kung doon na yung kwan, stand corrected ka o nasayot ka, pero maugin na ang sistema din ha. Na kinanglan mo hatag yun o right of way, mabaligyan yun sa right of way, para maka-agi ang tagiya sa yuta na nababoy niya na iyang naalihan. Kunya kay ang pikas, kuno, muhatag na mubaligyan na. Mubaligyan mag-right of way. So kinikaroon, ang pikas na mo'y dili muhatag. Hmm? So muna, ang nangutana, ang concern, o unsaon niya pagpagi na matagaan niya right of way. No? So ang ato yung ka-istorya na wato kang barangay, mo mga ayok ka rito muna una, ay muna siyang ipatawag. Pero bilit mang yun, mangin mo nga, di yun siya mabalik niya, o gamay, kaga kasundan ng mga tao nga ito mo lakaw, na kay ika-sarang, ay mong matawag ka gamugado para mo ay magsitol anang kasuha. Pero gasto na yun. Kay matagtawag din mo sa abogado karon kanang mga problema yuta dili gyud maminos ang acceptance fee o filing fee ang mga 36 mil gyud imong andamon. So mo nang sabot-sabota na lang ninyo o kung sa inyong may mo pero dili gyud mo atan o wa kay ikasarang mababoy gyud ka. Di ka man mababoy sababot panlaw may mabaka na ka. Okay, wala yung oras mga kaigsunan. Yun na si Betaratis at kauban sa atong co-pilot, Engineer K. Susminya, o ni Engineer Mr. Hermosillo, may nga nalang ni ninyo. Daghan salamat sa inyong pagpaminaw, o mayong buntag na itong tanan.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog na mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: DYHB RMN Cebu, the official number one. Platyo mo nationwide. Ito ang DYHB 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
3: Paminaw na sa bagong programa ang Kasika sa Kabuntagon. Hatod ka nato sa SED Marketing. Madungog ninyo kini alas 4 sa kadlawon matag adlaw Martes, Huwebes ug Sabado dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Maayong buntag mga higalang igsuon. Hinaotundag nga maayo ang pagmata nimo karon. Sugda nato ang atong adlaw nga puno sa makadasig nga mga pulong. Kini ang programang magahatag og kusog, kadasig ug kasadya sa atong buntag. Ania na karon ang Kasika sa Kabuntagon. Kasika sa Kabuntagon. Kauban ninyo ang tingog nga inyong kasaligan. Si Kapanyawan Marisa Abadies. Dinhi lang sa DYHP RMN Cebu nga magahatod kaninyo og mga tips og mga kasayuran mahitungod sa pag-uma, livestocking og mga impormasyon sa maayong kahimsog og kalawasan. Kasika sa Kabuntagon, kauban si Kapanyawan Marisa Abadies. Alit ka nato sa SED Marketing ug karon ato nang sugdan ang Kasika sa Kabuntagon.
3: Maa maayong morning mga kapanyawan. Weekend na usab, Sabado na usab mga kapanyawan. Ako inyong kapanyawan, Radio Man Marisa Abadies. Ubaniko kaninyo mga kapanyawan sa atong programa, Ang Kasika sa Kabuntagon. Atod ka nato sa said marketing ang tigamaw, tigapurapod sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said panyawan garlic capsule, said liniment oil, said kugon epektibo alang sa UTI o mangbalatian sa kidney, said celebrity beauty kojic soap, mukhang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Pizza 12 na mga kapanyawan, buwan sa September tuig 2026. Happy, happy weekend na sa mga kapanyawan. Kumusta mo diha mga kapanyawan? Ako manginaot nga, anaaka mo sa maayong panlawas karon mga kapanyawan ha? Nilurang-lurang na ang haze mga kapanyawan, nini sa ato sa Sugbo, apan iligyapon mo kumpiyansa. Kay base sa wahin na ito na sa Iran, gikan sa dato sa Environmental Management Bureau kon EMB7, gikonsidera gyapon niini ang kalidad sa hangin nga fair o medyo wala na magatag o peligro. Apan angay gihapon magmatngon ang mga nasakop sa sensitive group, sama sa mga senior citizen, mga bata o mga adunay gihambin nga sakit. Niatong nang labay nga mga adlaw mga kapanyawan, diligid sa yun. Kay makafeel yun sa abog sa palibot. Gumikan kay kanunay kitang gaubo. Daling masudipan, worst pa, maglisod ta o ginhawa. Maunang kanunay mutambag ang DOH o lokal nga mga healthcare unit nga kanunay magsuot o face mask mga kapanyawan. Aron, kung ma-expose sa gawas, doon na nagay panangga. Doon na kay cover sa imong baba o sa imong ilong. May gani mga kapanyawan, kinaanad-anad na taninin pagsuot o face mask tungod ni atong COVID-19 pandemic. Aware na kayo ta kung tanaw na to kinahanglan ta magsuot o face mask, magsuot yun ta bahalag alimuot o sambol niya sa tong naong alang manggihapon sa ato ang kayuhan. Kabantay bitaw mo mga kapanyawan, doon ay uban nga na to magubo na gani, mag face mask dayo na sila. Believe ko ana mga kapanyawan, kay at least aware na, doon na ipakialam sa uban. Nga aron dili mo takod ang ilang ubo o sipon. Mas maayo mag-cover o mag-face mask. Makatabang baya yun mga kapanyawan, ikumpara ni mo nga dili ka mag-face mask, may buong na lang ka nga, galit lang ka kasudipan. Mauna mga kapanyawan, gawa sa face mask, mas maayo yun nga doon na kita gitanggil-tanggil sa mga tubig, tumbler, nga atong kabutangan sa atong tubig mga kapanyawan. Kung walay tubig, amo palita o bottled water, ato nang i-bound-bound. Bisan asa ka mo ato mga kapanyawan, doon na bakaroy lakaw, mas maayo doon na kay bound nga tubig. Kaya gawas nga tabang ang tubig sa rasa natin atong kainit sa panahon o kining El Nino, tabang sab kini pag wash out. Kung posibleng makalanghap ta o mga dust o kining abog, gikan sa haze. Umbisa gikan sa pollution mga kapanyawan, mga aso gikan sa mga sakyanan. Kini akong giisgutan mga kapanyawan, doon na kini koneksyon sa atong diskusyon karong adlawa. Kay karon atong sutaon ang mga pamaagi, unsaon pag-atiman o pagpangga sa atong mga baga. Kinirabang magkaedad na ta mga kapanyawan, lisod kaayo gyud kung baga na ang mapekpuhan. Nabantay ba mo nga sagad sa pamatiyon sa mga senior citizen, mao ang ubo o dali silang masakit o pneumonia. Sama gyud sila mabalik sa pagkabata mga kapanyawan. Kaysa ako may numduman, di ang baby pa akong anak, makuyawan na lang ka. Kaya sige na og ubo. Dali kayo mataptana nang itawag o bronko pneumonia nga sakit. O kining mild pneumonia ba? Umisag ka ng asthma o hubak. Mao na karong buntaga, atong hisgutan mga kapanyawan kung unsay function ani ato mga baga sa atong lawas. Unsa kini ka importante ug unsa ang mga pamaagi pag-atiman niini og tarong? Unsay likayan aron dili ta masakit sa atong mga baga ug uban pa? Kining tanan mga kapanyawan atong paghisgutan human lang niining bulawanong pahinumdom.
2: Seth Living Testimonies.
5: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
6: Di na ko kakita. Kalit lang ang kaup ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
5: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
6: Ining Panyawan Coffee. Kahinahinay ko kakita hantod karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
2: Living Testimonies.
7: Kung kahimsog sa kalawasan ng iskutan, Sed Panyawan Plus na. Hiniusang mga makatabang o kusgan ng mga sangkap ng Panyawan Herb, Luyang Dilaw o Mangosteen. Anaakaroon sa usaka kapsula, maayo sa kahimsog sa kalawasan. Partner nato sa atong pang-adlaw-adlaw nga dasig sa kinabuhi, Sed Panyawan Plus. Kini mo kini sa Sed Marketing. No approved therapeutic claims.
3: Balik ta sa paborito na natong programa, ang Kasika sa Kabuntagon. Natod ka na ito sa Sed Marketing. Una mga kapanyawan, atong sutaon o ila-ilahon usa kung unsa kining baga sa atong lawas. Unsay function ni ini, unsay background ni ini, o unsa mangyud ni siya. Ang atong mga baga, mga kapanyawan, mao kini mo paandar sa atong lawas gamit ang oxygen o hangin nga gikinahanglan sa atong lawas. In short, gitawag kini og life sustaining gas sa atong lawas. Kung mo ginawa ka, dunay hangin mosud sa imong lawas. Mo extract into oxygen og moagi kini pasapasa ngadto sa bloodstream nin mosubay ngadto sa atong tissues ug mga organs sa atong lawas. Nga gi-require gayud aron mo function ang atong lawas, mga kapanyawan, ang ubang parte sa atong lawas. Ingon ana ka importante ang atong mga baga, mga kapanyawan. Mao na kun duna kay sakit sa baga, kay duha man ning ato ang baga, no? Kung dunay usa mapalyar ana, duna pay usa ang anda mo sa og hangin aron mo andar ang atong lawas. Apan dili kini garantiya gyud, mga kapanyawan, sanglit usa na lang ang nagfunction. Susama ra gyapon kana sa ubang parte sa atong lawas, mga kapanyawan, sama sa kidney. Uso kayo dinhi sa ato ang nasod nga Pilipinas kanang baligya-baligya kidney. Duha tuod ang atong kidney, mga kapanyawan, apan dili gyapon garantiya kana nga dili ka masakit ngadtong adto. Kay usa na lang ang musaw ug mo feel sa tanang gikaon o giinom nimo, o bisan unsang gisod nimo sa imong lawas. Sa musunod na itong mga episode ay, mga kapanyawan, atong tukion usab, atong hisgutan usab, kining kidney na to. Ari lang una ta sa mga baga. Ang oxygen, mga kapanyawan, mao kini ang mamahimong driver sa pagproseso o pagpaandar sa atong respiration nga mao'y maghatag sa atong mga cells og energy aron kita mabuhi. Kung mo exhale sab ta, mga kapanyawan, kanang sama og ni-release ka og hangin ba human kani hanggap, mo-produce ka na og carbon dioxide isip byproduct. Kung wala kining labing importante nga pagbinayloay nga proseso, mga kapanyawan, ang atong mga cells sa atong lawas, dali ka nang mamatay. Hinungdan nga mapalyar usab ang atong lawas o masuffocate o dili na makaginawa og tarong o dili na kini mo function. Atong nasayran, mga kapanyawan, nga gumikan kay ang atong mga baga maumay mo proseso sa hangin, maura sab kini ang internal organs sa atong lawas nga kanunay exposed ngadto sa external environment. Ang central ngadto sa human respiratory system mo ginhawa kini tali sa 2100 ug 2400 gallon sa hangin matag adlaw. Ang maong ginaganon, maong gikinahanglan aron maka-oxygenate og 2,400 gallons ingon man dugo nga maoy mupam o mubomba sa imong kasing-kasing matag-adlaw. Hinumdumi, mga kapanyawan, nga ang atong mga baga maoy parte sa atong lawas nga grabe mo trabaho matag-adlaw. Kada adlaw gyud, mga kapanyawan, mohimo taw 23,000 breaths o kining pagginhawa. Ang atong mga baga maoy mo filter sa waste o mo pabiyahe sa limpyo nga hangin ngadto sa atong dugo o sa tanang cell sa atong lawas. Sigon sa mga eksperto, mga kapanyawan, kung magkataas na ang edad, ang kapasidad sa atong mga baga magkaubos sab. Hinungdan nga maglisod na tao ginhawa, apas na kayatong ginhawa, doon na natay pamatiyon nga mga lain-laing mga sakit, mo na siya, mga kapanyawan. Apandili mag-ul. Kaya doon ay mga lakang o mga himoon aron magpabiling healthy ang atong mga baga o mapalig-on pa ang capacity ni ini. Atong sutaon ang mga pamaagi kung unsay angayong buhaton aron pabiling healthy ang atong mga baga, mga kapanyawan. Human lang nining pipila ka mga pahinomdom.
7: Kung kaping adunay insaktong kalami o kaisog, dini na kita sa kaping adunay panyawan. Kape nga na ay saktong timplada o kalami. Ah!
4: adunay saktong kaisog ug kapait. Ang kapeng adunay paglaban. Ang Sed Panyawan Coffee Mix, adunay kaisog sa panyawan herb ug katamis sa mangosteen. Number one sa mga health benefits. Sed Panyawan Coffee Mix, saktong kaisog ug kapait nga mulaban sa kalawasan. Sed Panyawan Coffee Mix, ang kapeng na ay panyawan. Hinimo sa Sed Marketing.
2: Sed Celebrity Beauty Soap. Sed Celebrity Beauty Soap.
8: Nasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
9: Mm-hmm.
8: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglite na ang akong kuhan. Amang mo pa yung mga melasma sa face.
9: Mm-hmm.
8: Murag dark spots siya, anak.
9: Mm-hmm.
8: Tapos naglite siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala na mong punti ah.
2: Sed Celebrity Beauty Soap.
4: Sed Celebrity Beauty Soap.
3: Wala gyapon mo mobiya diha mga kapanyawa, naminaw gyapon mo sa atong programa ang kasika sa kabuntagon, dalit ka nato sa Sed Marketing. Dunay nagingon ako mga kapanyawan nga sayon ra kayo ang pagkatiman ug pagpangga sa atong mga baga kapanyawan Marisa. Ang imuo na di ay mga kapanyawan mao ang paglikay sa sigarilyo o aso gikan sa sigarilyo ingon man mga pollutants. Mag-exercise sab kanunay o mag-practice o deep breathing. Sayon na kayo isulti, no, mga kapanyawan? Sayon na kayo paminawan, apan pirtig yung lisura himuon. Bitaw, mao na mga kapanyawan, kinahanglan na doon natay urge. O tinguha nga ampinga na to ang atong mga baga matag-adlaw. Bisan sa simple o ginagmay nga paagi. Hapit naman mapupos ang atong oras mga kapanyawan, apan muhisgot lang ko o pipila ka mga pamaagi. Aron atong mamintinara ang kahimsog sa atong mga baga. Number one sa lista, mga kapanyawan, mao ang paglikay sa sigarilyo o paghanggap og sigarilyo. Ang sekreto ra gyud niini mga kapanyawan, no, undangon ng pagpanigarilyo. Kinsa may mga manigarilyo din ha sa inyo, ha, hala, tambagi, ingna nga, undang na. Kay dili ra ikaw ang masakit, masakit sab ang mga tao palibot nimo. Angay usab mo palayo gikan sa mga gitawag nga second hand smokers o kining mga mag-vape. Kining kita nga makalanghap sa aso mga kapanyawan, kita mo'y second hand smokers. Mao na nga badlunga gyud in town kun dunay mga manigarilyo diha sa inyo, ha. Dunay manigarilyo sa balay, dunay manigarilyo dinis trabahoan, hala badlunga. Hunongi na nga kung di ka kahunong, hala ato sigarilyo sa pikas iskina. Kaya hindi maabot ang aso din eh. Pero mo lagi na, no? Maipon man sa hangin. So ato ragya pong malanghap. Angay mag-exercise sab kada adlaw mga kapanyawan. Sama sa paghimo og aerobic activities. Sama sa brisk walking o paglakaw-lakaw lang. Swimming, pagbisikleta, aron mas maligon pa ang ato mga baga o kasing-kasing. Daghan pa ang mga pamaagi aron mamintinar ang ka-healthy sa ato mga baga mga kapanyawan. Ato kini ipadayon sa sunod natong episode kay wala na tay oras. Daghang salamat mga kapanyawan sa inyong pagahin og oras o pagpaminaw sa atong programa. Atong paboritong programa ang kasika sa kabuntagon. Dalit ka nato sa Sed Marketing. Manamilit na ko kaninyo mga kapanyawan. Mayong buntag, ako inyong kapanyawan Radio Man Marisa Abadies. Hamping dakanunay og happy weekend.
4: Inyong nabati ang atong makalingaw apan makakat-on nga tulumanon. Hatod kini kanato sa mga kabubuton sa Sed Marketing, ang kasika sa kabuntagon. Kauban si kapanyawan Marisa Abadies. At ang ilang gyapon kini nga tulumanon sa sunod nga gayon, sa samang takna o samang istasyon, dinhi lang sa DYHP RMN Cebu, ang kasika sa kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Sed Panyawan Plus Capsule, mabibili sa mga suking butika. Mga kapanyawan, ania na ang gihulat natong tanan. Ang hugyawan sa Sed Panyawan. Hugyawan sa Sed Panyawan. Uban nila Mr. Panyawan, Rick B. Agustin o ang atong health expert, Sir John Solis. Tulumanong dalit ka na to sa Sed Marketing. Ang tigama o tigapunapod sa mga produktong herbal nga napamatut ang makatabang sa atong kalawasan. Ang Sed Panyawan Plus Mangustin. Nga dunay mangustin, luyang dilaw o panyawan. Ang Sed Panyawan Garlic. Ang kapsula nga dunay ahos, banaba o panyawan. Ang Sed Kogon Herbal Capsule. Ang kapsula nga dunay kogon plant, banaba o makabuhay o panyawan. Ang Sed Liniment Oil. Ang haplas na milagroso. Ang Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kaping makatabang sa maayong kahimsog. Ug ang mga sabon sa Sed Marketing. Ang Sed Celebrity Beauty Soap. Ug Sed Celebrity Kojic Soap. Tala na! Hugyawan na ta! Hugyawan sa Sed Panyawan.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, sa kamayagadlaw kanyang tanan. Welcome, welcome sa atong pagpanaguban. Ania na po kining atong tulumanon karon sa maayong panglawas. Hatod kini kanato sa maayong kamabuton sa Sed Marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayud nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Pinagi of course ato ang mga nagunang mga klase sa mga pantabang. Ilabi na gayud ang paghatag kanato og kayuhan sa atong mga balatian. And of course ang kanang ginatawag nato bang wala na pagbalik sa mga problema sa panglawas. No, mo na yung atong tuyog tumong sa ato ang hugyawan sa Sed Panyawan. And at the same time, pagpaila-ila ka ninyo sa mga klase-klaseng mga balatian, pinagi of course ato ang partner in health. No, kanyang atong partner sa kahimsog, nga maghahatag ka ninyo og impormasyon, kaalam mo kahibalo, og sa mga giya si Sir John. Sir John, maing adlaw rin ka ninyo.
2: Yes, maing adlaw rin mo sa Rick Nels para ito matipuminaw kung sa kamutang.
1: Sa ito na lang ito mga viewers and listeners, and tekasunod sa ito ang mga balita, mga impormasyon og mga kahibalo. No, sa hugyawan sa Sed Panyawan, ang atong tulumanon pinaluyuhan kini sa mga produktong herbal sa Sed Marketing. Ang tighimo og tigapunapod sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay mga pagtabang sa atong kalawasan. Ilabi na gyud kung ikaw adunay mga ginapanghambin pareha nga mga problema sa lawas, gumikan kay ang produkto sa Sed Marketing 100% gayud nga adunay pagtabang. Sir John, karong adlaw pagahisgutan nato kining usa ka matang sa problema sa mga napoy mga problema ani mga katigwanga, no, kining ginatawag nato nga blood and stool, no, kaning adunay dugo sa imong hugaw. Matod pa sa siyensya, ang blood and stool or ginatawag natong rectal bleeding sa kaning kamatang sa common and treatable nga kondisyon sama sa hemorrhoids or anal fissures, no, na isamadang imuhang anus o baka nga posible po nga napoy mga ginatawag na itong mga seryoso nga mga issues sa ito ang mga tiyan, no, susama sa cancer, IBD or ulcers, no, atong hisgutan karon mga kaisunan kaning ginatawag na ito nga problema sa ginatawag na itong blood or huga o kaning ginatawag na ito nga adunay kalambigitan nga pag-angkor o dugo sa imuhang hugaw. Sir John, tagay ko nung tagamay nga mga information o nga nung namin ni mga inani kay sama sa kong kanahibaluan ako'y lolo kaniadto nga matod pa niya na kunoy blood, no, ang iyahang hugaw na hadlok siya kay basig cystosomiasis daw, no, so tagay ko nung taong ganang information Sir John kung unsa ning mga hinungdan nga nung ang usa ka tao posibleng makaangkon og dugo sa iyang hugaw.
2: Ang hinungdan nga is kaming low ang imong fiber intake, na fiber intake, so usahay kahit kaya atong hugaw na ang hinungdan kay nasa katong magaras, no, ang ato ang mga linings sa ato ang GI tract, no, gastrointestinal tract. So if ever kung sobra kagahi, no, or solid kayo ang atong hugaw o tungod kaya ang atong lining is nipis, no, daghan pag yun o blood vessels, so mo nang makita na to, no, sa nga pag magpawas ta maduguon siya, magkaroon siya dugo, no, ang ato ang hugaw. So actually normal man na siya nga situation, no, o usa ka phenomenon nga dili lang unique sa usa ka tawo, no, so siguro mga halos kitang tanan nakaagi siguro, no, nga maglibang o magpagawa sa hugaw nga isang once in their lifetime blood change or meaning adunay dugo din sa ilang hugaw. Daghan o murubay-bay ka mga pwedeng mahimong resulta, no, din sa kung adunay pagtugo o pagkasamad din sa imuhang lining, sa imuhang GI tract. So, pwede mga mahimong ang nasamad is polyps, no? Pwede mga mahimong that is, resulta is kining bulging sa mga kaugatan, no, nga mo ni ginatawag na to nga hemorrhoids, no, nga pwedeng pagmasamad siya sa tuhod sa sobra kagahit nga hugaw, pwede nag-bulge po siya, no, nag-gurot siya, masamad siya o magdugo. If ever, sir, kung blood gani siya, pula, or ginatawag ko blood tinge, nga stool, no, meaning, ana, ang samad niya, sa to, ang sulod sa itong, saan ito ko ni, itong digestive system is anaasa tinani or nasa end, no, sa tibok process sa digestion. So mostly na nasa colon. Pero kung ang imuha ganing mismong stool is ito, no? So meaning ang imuhang stool is maragma itong tungkol kay naidugo, no? Nadugo na ang dugo, no? So meaning nana sa imong tungol ang sinugdanan, no, sa bilim. So adun na sa mga rasyon, for example, ulcerity or ulcerations, no? O kana siya kay tungod kay tungod nasamad na lang imong tungol, pagdugo siya, niya masagol siya sa imong hinaon, o tungod sa proseso, no, nga taas pa kayong proseso, magtanggol lang sa kaadlaw ng proseso sa digestion. So may tabuan na, maitom na siya. Pero kung bloody din siya, or kaning sabi tawag ni, kaning pulag yun yan, eh, kaning dugo yun mismo, meaning ana, naitabo na siya din, ang pagkasamad, naitabo na din na sa imong colon. So kana siya, sir, no, mostly fiber ang inungdan, no, kung dili kita makagulay o dili kita sige karni, no, kana na mga kana siya na mga sipasyon mo na siya makainungdan, no, anong sa kataong makasinati o pagdugo din na siya ang pagbawas.
1: May gali kayang said marketing, sir, dyan adunay said Kogon Herbal Capsule. Ang said Kogon, aside sa taas kini siya sa contents of fiber, makatabang kini siya sa pag-digest sa itong mga pagkaon, o sa makaalim pa kung aduna manggali mga problema sa atuang tungol or kaning ginatawag na ito ng large intestine or kaning colon. And of course, pinaagi sa atuang kanunay pag-inom sa said Kogon, matabangan nga mawala ka ng mga problema. Kaya sama lagi sa mga kaingon, posible man nga almoranas, no, paghubag sa kanang mga kaugatan na ito dahil sa atuang anus, no, pag mga seryoso ng mga kondisyon. Diman ano na ito, mga igalagig suon, nga basta doon ay problema sa atuang ginatawag nga stool or kaning atong hugaw, basig ang atong mga tagaan atong pagtagad. Una, dietary factor, basig kulangan kita sa fiber. Ikaduha, lifestyle, no, basig kanunay kita nga galift o mga bugat, gaswa itong mga bugat, natay strenuous ka mga ginatawag na itong activities, no. Posible po ng age, no, posible nga tungod kay medyo guwang-guwang na tagamay, doon na ay irregularities nga may tabo. O posible po nga kung panalitan kita kulangan sa water. Importante po ang water sa atuang lawas. Bueno, mga nagalang isun, timani ka nunay nga kung panalitan ikaw, doon na mangali kay mga ginapanghambin ng mga balatian diha. Adunay mga pagtubag ang mga produktong herbal sa said marketing, ilabi na kayong atong said Kogon Herbal Capsule nga makatubag sa mga bisan-unsang matang sa mga problema natos panglawas. Ilabi na kung ang atong isgutan kining ginatawag natong dugo sa imong hugaw, no. Timani ilang inumon kini 3 times every day buntag uto o gabi. 30 minutos na dili pa kamukaon sa imong meal, and tumaron kini sulod sa kabulan para makita dayon nimo ang hinanaling kaayuhan. Aga to ang pagkanunay inom sa ato ang said Kogon, walay kahadlukan, gumikan kay wala kini siya side effects. Why overdose, why ikatanyag kadaot sa itong panglawas, no? Dili susama ng mga ikahisgutan na kaniadto nga basta herbal gani delikado, no, dili na siya mao mga igalison gumikan kay kining herbal, puro kini siyang gikan mismo sa atong kinaiyahan ug napamatud-an usab, no, pinagi sa pag-aprobar sa ato ang mga kawani sa gobyerno, ilabi na sa BFAD, no, Bureau of Food and Drug Administration, o kanang pagmatuod kana nga makatabang gyud sa panglawas. Sir John, salamat kay sa kay gayonan nga nagkauban na po kita ug hinautong tanga kining atong mga viewers and listeners na ana puy nakatunan sa ato ang tulumanon karon.
2: Salamat kay Sir Rick, no, another chance sa pag, no, pumunta para yung pag-iapon sila sa pagsabay-bay na itong programa.
1: Dibani ka nun ay mga igalagi soon kung doon ay problema sa kalawasan, pag Sed Panyawan.
0: Mga kapanyawan, daghang salamat sa inyong paglanta o pagpaminaw sa ato ang hugyawan sa Sed Panyawan. Tulumanong hatod ka nato sa Sed Marketing, ang tiggama o tig-apunapod sa mga produktong herbal nga napamatud ang makatabang sa atong kalawasan. Ang Sed Panyawan Plus Mangosteen, Sed Panyawan with Garlic, Sed Kogon Herbal Capsule, Sed Liniment Oil, Sed Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga Sed Celebrity Beauty Soap ug Sed Celebrity Kojic Soap. Hugyawan sa Sed Panyawan. At ang ilang yapon kini sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw o pagpaminaw sa

0: Namnamin ang sarap ng kape. Zed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: This time check is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus. Dibitin!
3: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all-natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
4: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Life Extension. Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
8: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Smart. Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
7: Heavy duty linis bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
10: ACS. Maulan man? No worries na amoy kulubang damit.
11: Charm. Fab. Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Bangong kumakabloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
13: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
14: The Wonderful Supplement.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washy!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
16: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
16: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
16: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
19: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
20: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid doon eh. Gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko. Ana ay.
21: Pwede na makakas. Bila ibo
20: ito. So anak ko, no, binta na ko.
19: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
22: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pang babae, kundili pang lalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginama ang kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon ni mo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
23: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
1: Philippines Standard Time at 4:36 na.
2: Headlines. Karon.
1: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Kani Speaker Martin Romualdez, dalhon karong buntag sa Philippine General Hospital alang sa independence o independente nga pag-examin sa panglawas dini.
3: Samta Vice Presidente Sara Duterte suple bihagi kan Presidente Ferdinand Bobo Marcos Jr. nga manaog sa iyang puesto, gitawag kini dili maayo nga mga pulong.
1: Sa mga balita, local target completion date sa Phase 5 sa Cebu City Medical Center kun CCMC building. Ikabarakan ni Mayor Nestor Archibald nga dili kini makabot.
3: Lokal ka kagabaran sa Kwesta Pulapo ni Susi na sa reklamo nito sa kainahan nga giingon nga wa matagal og maayo ang iyang anak sa pampubliko nga ospital sa maong syudad.
1: Panitagawa sa nasusunog kami ulbo sa dapit na kontrolado sa mga rebelding o rebelde sa Kung Fu ni Kalaskirig 24 ka mga bata.
3: Sa negosyo impact sa El Nino din sa nasod ba sinati sa sunod tui.
2: Headlines karon.
5: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyu huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
3: Mabuhay Pilipinas.
1: Mga mahinong dalon, nago
3: na ka. Unang balita.
5: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Hatod bang impormasyon nga ginoo mo masairan?
3: Ang ayari mo madunggan.
1: Una sa radyo.
3: Una sa balita.
5: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
24: Number one.
5: Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
24: Number one.
5: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
24: Nationwide.
5: DYHP. Unang radyo, unang balita.
25: Gising na.
5: Bangon na. Sa unang radyo, unang balita.
1: Adlaw may galang Sabado. Pizza dosi na may gala sa buwan sa September 2020. Sa nga sa ganito mukhang porsa sa WHP, aramin sa mukha ng mga tigbalita.
3: Kinahin ni Radio Man, Ken Galinea.
1: Ako sa Mirage Man, Arlo Bustamante. Ang tutabay ka na sa Lasay, Santag na sa Buntag, magkatod ka rin sa mga labas ng mga balita. May buntag, sugbo kami sa inyong Mindanao. Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta, kumusta inyong kabuntagon na mga kasama? Wabay problema nga ito na sinati, karumuntag. Kumusta?

0: Dengan law kada begalang Sabado Pizza. Dosina. Ay butang sa itong mga keksyonan dari sa ato, sa sarad sa sugo, sa itong mga siringan, mga nakbayan. Nakbayan sa bandawi na pula po, tulido na nao, tali sa indaga, karkarong sa nakbayan sa bugo. Sa itong mga kasikpit ng mga lalawigan, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Siki Horbohol, Biliran, Samar, Leyte. May pera kabayan may galas sa Western, Eastern Visayas, Kanimurasa, Naminaw, Namati, na may galas turman ng unang radyo ng balita. May buntag po sa itong mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers, tarad nga mga driver, may kalang nagsakay na sa mga sakinan ni Orasa, amping ta sa pagmaniho, ha? Sos, kagahapon, mga higalan, sayop dito at itong himanahibawaan nga report dito sa mga tao sa Paribot, Maritos, Barilan, itong sa may Governor Quinco Avenue, habig may kalang sa may barangay Kasambagan, Panungkag Country Mall, kanang na Phoenix gasoline station din, ha? Ang istorya, mga higala, sa mga narito, ang katong taxi na hinoon nga nakadabangga. Kunya sa investigation day sa atong PNP, ang kuanday may nakabangga ato, tunduha ka mga Toyota, ang osa Vios, ang osa Race, pastilan. Naglumba nito may gala sa pagpadagan, gikan sa 88 Avenue, nag-inom ko itong mga bata. Ang resulta may gala, nakabangga o gusa ka lalaki nga panong na sa trabaho. Alas 3:30 ang taknas buntang. Ang damay. Wala nga kamuda nga nagba-drive sa inyo mga sakinan. Kung nakainom mo, ay nalangin mo drive sa inyo mga sakinan. O, oh, kanang tinunan na yung istorya ba? Kung nakainom na gani mo, katog na muli ha. Katong mga gikan sa imnanan, panawag mo driver, araw magpahatod mo sa inyo. Dili kay kamo mo drive. Lawa, nanghita mo, may kaya, naglumba na eh. Nakadasmag may gala na nipita sa may Phoenix gasoline station. Hindi pa kabot may gala sa Country Mall. Kanabitaw nga ikagagtalamban. Musood ka may gala IT Park. Muna siya na nipita. Namay ko ano niya. Pedestrian lane din ha. Diyan siya may gala na igugyot. Pinting pagkapataya may gala sa biktima. Hala. At oras may gala alas 4:42 na. At sa check may gala sa kasamang Jesse sa Mampong. Siya rin ta may gala mga presyo sa mga nagunang paraliton. Dias Carbon Public Market. Dining ura sa karon sa kabuntagon.
1: TYHP. Tuto presyo sa merkado.
0: Kasaban Jesse. Good morning, Jesse.
2: Yes, mayong buntag kasamang Arnold Dog kasamang gen. O mayong buntag usap sa atong mga suking tigpaminaw ni nga atong stasyon DYHP RMNG. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mga prahay diri sa Carbon Public Market. Okay. Presyo sa karning manok o karning baboy ang atong ihatag ron sa atong mga suking tigpaminaw. Manok tibok, 200 ang kilo. Papako, 220 ang kilo. Tiil, 120 ang kilo. Ulo, 30 ang kilo. Liog, 130 ang kilo. Tinae, 120 ang kilo. Chicken skin, 160 ang kilo. Backbone, 110 ang kilo. Atay batikon, 190 ang kilo. Sa baboy, unod, 360 ang kilo. Tiyan, 360 ang kilo. Bukog ribs, 280 ang kilo. Bukog batang, 250 ang kilo. Pochap, 350 ang kilo. Pata, 280 ang kilo. Ginabot, 180 ang kilo. Maskara, 250 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyo man. GC Sumambong, DYHP, Atak, RMM.
3: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga cellula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol, o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Hini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500 kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation sa DTX 500 ang atong panit pabataon internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500 ang sikreto aron mo guwapo.
0: Dan salamat kasama ang Jesse Samampong, kami gana sa Carbon Public Market. Nakatulong sa itong oras, may galang alas 4.45 na sa itong pagpanaguman. At umarikanto, may galang itong naitabo ng aksidente sa karsada kaghapong Adlawa. At ay video na natin mga picture na kasama ng Gerald. Naitabo ng insidente kaghapon na napita sa may Barilan. Manila Road. Pero kana nga ngan sa karsada, Governor M. Cuenco. Mauna may gala ang karsada niya. O niya, kana napita mga igala, mauna ang panong unta nga mo right turn ka paingon nga to sa IT Park. Kini, oh. Kini may gala panong ni Kuan. Kini, panong ni dito sa Country Mall. Panong ni Country Mall, kini picture. Kini tabo, panong ni Country Mall. Onya ang kining nga biktima mutabok unta padungan to sa IT Park, no? Shortcut siya may gala diha sa kuan kanang agianan gyud sa mga sakinan padungan to sa IT Park. Sus na dasmag mga higala na dasmagan siya sa kusog kay nagpadagan nga Toyota Vios. Naglumba dinhi may gala aning Toyota Race. Ang nahitabo mga higala imbis nga muhunong sila. Kini naman makadagan ang Toyota Vios nga itom. Nalahos ba ni sa kanang kilid bitaw sa kuan? Kanang kasagbutan ni Phoenix sa gasoline station. Ni sakay siya sa race, may gala o ba ng pasahero? Sibat sila paingon nga to sa insular. Pamanang sa basak din, no? Kanang insular? Basak. Basak Mandawi. Dito mga higala nagpahatod. Kini pong race, ni balik sa mga higala. Amoy, ginakups police. Ni balik sa dito kay marag yate ka rin itanaw ang sakinan. Kay nakuan man ang sakinan. So doon na may nakakita may gala nga mga saksi yun. Kaya nga mga motorista, mga higala. Mao'y nakakita nga kining race. Mao ni ang gikalumba aning views. Moto ginakop may gala sa taga traffic enforcement unit kung tiyo. Kining driver may gala sa race. Toyota race. Ang iyang kaso, abandonment. O obstruction of justice. Kaya iyang ipasakay may gala ang duha ka mga suspect. Pero way labot tong pasahero ha. Katurang driver may gala nga ginganlan og alias Billy. Nanatay pa nga apelyido mga gala pero di pata ka butyag ani sa on-air. Kaya wak pa man ni may gala maklaro gud mo maubagin iyang pangalan. Pero alias Billy.

빙글이라 리치 킷 뭐 그러네. Karena mga nag-inom, mag-inom ni Almay Gala sa usa ka imnanan sa ng 88 Avenue. Naghangi imnanan niya sa sulod. Ang kasagaran mag-inom kuno diha mga rich kid kuno dinod ni. Gawas anang pasiyo diha bitaw sa kuan. Kanang Barilan sad. Kanang sa Maria Luisa, gawas sa Maria Luisa. Naay pasiyo diha nga imnanan sad sa mga rich kid. Kamantay mo ato ko sa ka anak og kuan kanang negosyante o niya siya po negosyante pero wa to mag-inom to mataa ribakta sa to may gala na das magan pod sa hubog kayo nga anak pod og dato nga taga sulod may gala sa taga Maria Luisa hangtod karon may gala gikaso pa na napada sa kurte kay bangga man sa mga kuan bangga man sa mga adunahan. Bangga ang duha ka mga adunahan, puro adunahan, mega biktima adunahan, ang suspek adunahan, ah, bangga sila mga higala. So, padayon pa rin ang kaso diha sa korte. Ah, samtang sa bikas mahin, wala nga mag-amping ta sa tuga pagbarihong sa tuga mga sakinan, na binaga makainom na kasamang nistor, kung makainom na, aw, tuog lang ka diha. Di na mag-gara-gara. Kaya kung mag-gara, mahubog na naman ka, mag-gara-gara na naman ka. Hambugino na kayo ka. Ay, kamala ka, maayang pagi ka mo. Maayang palagi. Kulata. Ay, kulatahan na yun. Maayang palagi kung drive lagi. Ay, kung pungi-pungi. Maayang pa kung drive. Pero di na katumong may galas yawi. Inigtuslok sa yawi may gala sa kwan na di na matunong. O niya magbaktas may gala mag ano, paling-paling na. Ano, mga gala sa hubog na kung kamo, amigo mo, imo ginang badlungon nga ayaw na ginag drive. Ah, tuog na lang ka niya. Kwa ang susi, isibat. Pasag din na niya. Kaysa mamatay na niya may gala, ikaw hinungdan na. Huwag ka maka wa ka makabadlong. Daghan na kay Megala diha. Sus, grabihan na diha. Kaya pagpadong magdunggo diri Megala sa diba HP kada Sabados buntang, kada Sabados kadlaon, o Birnis kadlaon. Sus, na ang mga mupadaplin ko diha Megala ang paragan. Kaya naagyoy mga badlungon ng mga driver nga hubog, mga higala maklaro ni mo. Kaya mga four wheels ba? Na yung mga Land Cruiser, na yung mga Innova, na yung mga mga Ford Ranger. Maghaguros lang sa mong luyo. Agay! Kung ikaw maigawan ay di ka mahitsura. Pura magsilit ang iyas karsada mga igala. Huwag kanapit ang way kontra, way ni gamit sa karsada. Mabaranag sila ra. Grabe na sila mga igala basta makainom. Mga dato. Sus, na sila gawas ang ilang tinuod ng kolor sa ilang kinaiya. Wala gingo ka nga, anong gabit-gabit mga ano yung karsada? Kuha mo eh. Okay, kagahapong adlaw may gala si Vice President Sara Duterte. Gi-arrain, pero wa madayon ang iyang arraignment. Kay murag ni motion sila ni Kasamangke, no? Motion for, sa to? Tukwas bail, tukwas warrant of arrest. Tukwas mga gala sa iyang kaso. Nagipasaka may gala sa Regional Trial Court dito sa Quezon City. Paggawas po niya may gala, nagatang ang iyahang mga supporters, mura na hinong nag-rally Sara dito. Iyan nagiganlan may gala ang mga dautang pulong ang atong presidente. Ngayon, baadik matod pa niya. Resign, President BBM. Umalis ka na dyan. Ato paminahon ko na iyang pamahayag. Nabatay na kwan dong. Nabatay na na record ha nga iyang porsyon sa iyang pamahayag. Ha? Gawas sa gawas may gala sa artisya niya. Oh, grabe ha. Gidumog si Sara. Oy, tanawa. Oh? Oh? Ato ko na audio ko na dong. Pari basig na audio. Anak, anak. Adili ba ni? Paksilik ka rin. Ah, papak silik ka mate, duro o si Sara to? O papak silik ka. Ah. Natoy kwan kanang video may galang naa dito ang vice kini dong.

0: Gini-gini, aneh. Oh, gilutos pagi na, pero ang naong may gala 15 presko, ha? Unsa ka nagwa na lutos, ha? Oh? Diyan ngayon siya siyang lawas, ng ligamay sa kasamang pin, no? Ayan naong ba? Ah. Pagsuod na ni Megalab niya, pagsuod niya ni sa Regional Trial Court na sa Quezon City, uban ni Pulong, Congressman na Pulong Duterte. Kini, paggawas na rin niya. O pagsulod, paggawas niya, oh. Kaya na may stage, kagibutang Megalab, kanabitang elk, gihimong stage nila, nagpulama na lang si Sarah dito. Kumukumo na yun. Ang salsas kamot, kumukumo. Ara, ubay-ubay sa ating mga kwan eh, supporter eh. Nasa gawas, may ka na support eh. Baka hindi pa plano ito ka eh.
1: Mga kababayan, mga kaigsuunan ako, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Madayaw, maayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat. Marami sa inyo ang maaga pa nandito kaninang madaling araw. Upang tumulong na ipakita sa administrasyon ni Marcos na sila ay abusado. Marami sa inyo ang nagbiyahe galing sa iba't ibang lugar, sa Mindanao, sa Visayas, at sa iba't ibang parte ng Luzon upang ipakita na walang ginagawa ang administrasyon ni Marcos kundi habulin ang mga taong nagsasabi ng totoo.
0: Ibadlong siya, no? Saman to. Awala ra. Awala ra.
1: Walang drama. Walang drama sa pag-file ng kaso laban sa akin at sa mga kasamahan at kaalyado ng mga Duterte. Walang drama sa ipinaglalaban natin. Ngunit, merong drama sa pag-aresto at pagkulong kay Martin Romualdez.
0: Drama-drama dito magkukumpal eh.
1: Harap-harapan tayo niloloko ni Marcos.
2: Ama!
1: paano nakuha ni Martin Romualdez ang pera? Paano umabot sa kamay ni Martin Romualdez ang pera? Merong nag-aproba ng proyekto.
2: Correct ka dyan.
1: Merong nagbigay ng pera sa mga kamay niya. Yan. Yan ang totoong drama. Ang totoong drama. Ang mag-file ng impeachment. Na walang ebidensya. Gagamitin ang Kongreso para maghanap ng ebidensya. Babastusin ang konstitusyon para lang matanggal ang Duterte sa gobyerno.
0: Patawin ka na ang tipik sa rally ni Sara Duterte dito sa Gabas, Megala sa RTC. Para sa kurog yung tingal din, no? Murasag ni Kuan, murag suko na dyan kayo. Murag nangurog ni Inday, murag nagbugong siyang kagalingon nga din sa baka luwat o pamahayag mati. Kaya papahila na sa kaso. Karon nasa nakatubang nasa siya o laing sumbong at to Supreme Court. Kining disbarment. Kaya katong iyang statement may galang naman sa Salig's Korte. O sa Salig's PNP. O sa Salig may gala kay katong paggawas yung Warat Tabares ba. Dito sa gawas po sa RTC. Paggawas yung pamahayag ana mga higala. So ganun, gigamit ron sa NBI. Sila, ganun sila man ang ni-file o disbarment to? Ano, magtingangin tang ano sila mo yung ma-file o disbarment? Masa naman yung NBI di ay tigbantay na sa mga kuwan? Oposisyon? Sila na tigbantay may galang sa oposisyon. Kung masipiat ang oposisyon, may galang pamahayag niya, file kaso. Unsa naman tao ni sila, eh? Tanbay sa mga balita may gala. Paman lamang sa pipila ka mga bulawanong na pahinomdom at oras. Oy, napaday si Kuano, si Jane. Basta ko silang. Humana ni Melag, si kasamang Jane Galliano. At oras may gala, 5:01 na.
3: This Time Check is brought to you by Star Nutrimeats. Palit na og Star Nutrimeats. Lami ang masustansya.
4: The original Koi Herbal Capsule.
5: Ako dahil si Nyesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no, Hanyes.
6: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi may iba matinig.
5: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
6: Karoon ka, nakain mo po yung ma'am. Kasi may kumusta mo yung iba matinig na rin.
5: Dili na kayo kapoy, akong lawas. Muna nga, kinalan dyan ko mo inom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
4: The original Koi Herbal Capsule.
7: Mga kasama, maayong buntag. Ako ang inyong Rajuman Jane Galliardo. O kinimbahin na hatod ka nato sa EXL Black Coffee. Batuni ang himsog nga lawas o maayong nga kinabuhi uban ng EXL Black Coffee. Espesyal, kompleto, di kalidad o epektibo nga mga halamang gamot nga adunay sangkap nga may HMB, nga makahatag o muscle recovery o peak ATP, nga makahatag o kusog sa imong kinabuhi. Ani ang sekreto alang sa maayong panglawas. EXL Black Coffee ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog ug kaayuhan alang sa kadungganan sa Dios. Health and wellness for God's glory.
8: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
9: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS!
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
6: May budget!

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Blow up by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
5: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
7: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom. Duwa sa buntag. Duwa sa gabi.
8: 2 weeks pa lang.
7: May alibyo na.
8: Pag 1 month kape
7: na ayo na ako.
4: DTX 500.
5: Pumalik sa mga butika.
9: Zen Living Testimonies.
10: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
11: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
10: June Largo nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zen Panyawan Coffee Mix.
11: Ining Panyawan Coffee. Kahinahinay kung kakitahan to karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
9: Living Testimonies. Zen Living Testimonies.
10: Taas ang sugar maong nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
12: Taas ko sugar o ganang nakuitbato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
10: Pinagi sa pagtumar sa Zen Panyawan Plus Mangosteen. Ugusap ang pag-inom sa Zen Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
12: Uan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Magawas na ditong bato.
9: Living Testimonies.
13: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana ng uwa ko kalibang.
14: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain ng mga plant fibers, prebiotics og alkaline food, nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human o kaon.
15: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
16: Para sa mahapsay ng pagkalibang, Super Fiber.
17: Super Fiber.
16: Mapalit sa mga butika.
18: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehas aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
19: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
20: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
21: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Mapalit sa mga butika.
21: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
22: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Alguno. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, dunay sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Cofemex, lamian, humot ang aroma sa kape. Nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon, nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Cofemex, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Cofemex ka. Available ang Vita D Plus Cofemex sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Cofemex sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
8: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga na itatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
17: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
23: Ang galing-galing mo, Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
17: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
23: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
17: Heavy duty linis, bawat pahit.
24: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
25: ACS.
26: Maulan man, no worries, naamoy kulob ang damit.
27: Charm, Fabcon, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
28: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
26: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
27: Bangong kumakablog sa Charm!
28: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
26: ACS.
29: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
30: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
31: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
29: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
30: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh, ug nakuhaan ang silaw sa suga.
31: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
29: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
26: ACS
32: Biodraw Herbal Capsule.
26: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
32: Biodraw Herbal Capsule.
26: Aprobado ug epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis ug uban pa.
32: Biodraw Herbal Capsule.
26: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
32: Biodraw Herbal Capsule.
33: Day andak, nganong masulubon man kanang naong nimo?
34: Naluhoy manggug ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
33: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
34: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
33: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
35: The original Koy Herbal Capsule.
36: Ako si Rosal Dita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya, wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana, aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nagpadayon ang guiter sa akong liog.
37: Wala na bukol man.
36: Wala na jud. Wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga salamat.
35: The original Koy Herbal Capsule.
0: si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
1: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
2: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay nga pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Oras sa mga kasama, alas sa 5:16 na.
35: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
4: Karon sa detalye na sa mga balita sa Balitang Nasional. Nimando ang 3rd Division sa Sandigan Bayan sa pagbalhin ni Kani Speaker Martin Romualdez gikan sa Cardinal Santos Medical Center. Paigong ganto sa Philippine General Hospital sa Manila karong alas 10 sa buntag. Ang anti-graft court nimando sa pagbalhin ni Romualdez sa PGH sa lawa sa mga tumangin ni Ogra. 7.4 bilyon pesos ng kasong plunder o laing ang mga kaobanan. Alang sa Sandigan Bayan sa aktulang usab. Ngahimoon ang independenting examination. Kanto ni Romualdez o gimoon kini sa UPPGH. Ano pagtandi sa resulta sa examinasyon sa mga doktor sa Cardinal Santos Medical Center. To yun ini, ma-determinar ang kahimtang sa panglawas ni Romualdez. Aron desisyonan kung angayan ba o dili nga ipabilin ang hospital confinement alang ni ini.
5: Samtang sa rugang pagabalita, personal, gamito nga si Vice Presidente Sara Duterte sa gitakdaon taga arraignment sa iyang kaso nga grave threats kagahapon sa Quezon City Regional Trial Court Branch 98. Matri Attorney Paul Lawrence Lim, abogado ni Duterte, gisibog ang arraignment pending sa ginsuog nga motion sa ilang kampo. Ang amended petition ni Hagit sa jurisdiction sa Department of Justice, ingon man, ang Quezon City RTC pag-prosecute kang Duterte na sa ka-impeachable officer. Si Duterte nagatubang ang tulog ka mga kaso sa kaso nga grave threats apanipiyan sa kaya 360,000 kapesos.
4: Gitawag ni Vice Presidente Sara Duterte nga drama lang ang pagsikop ni kani Speaker Martin Romualdez naliwa sa mga tumang nini sa kasong plunder. Si Duterte naman niyang minipipila kaadlaw human usam si DILG Secretary June Vicrimolia. Dimutiaga ang kampo sa Vice Presidente. Gusto nga presohon kini o pusasa na ron dramatic tanawon. Apan si Duterte ningon, ang sinunanay nga drama mao si Romualdez labot sa pagdakop ni Romualdez. Si Romualdez wa na mutubay. Ugigong na lang ni tambag nga to sa Vice Presidente nga maayong nga mututok na lang kini sa mas importante nga mga butang.
5: Samtang gi-question sa ni House Prosecution Panel Spokesperson Zia Alonto Adiong sa Lanao del Sur ang panawagan ni Vice Presidente Sara Duterte ngadto kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. paggaluwas sa iyang katungdanan. Mato ni Adiong kung manaog ang Presidente nga muhulip kaniya mo ang Vice Presidente ug siya may maka-benefit ni ini. Gipasabot ni Adiong na klarong dunay conflict of interest sa panawagan sa Vice President. Naghapon gihagit ni Duterte si Marcos nga mo-resign. Ilagway pa niya kini nga walay uwaw. O, sakita ni abusado.
4: Abusado.
5: Kakun!
4: Anik!
5: Walay utang kamubot-on sa mga tao nga nagutang kaniya sa pwesto o batod niya. Dili na kuno magkanahon nagmayo kay in-ana yung kuno ang adis-adis. Dili na kuno kitag realidad.
4: Murag mo sakto-sakto man.
5: Mga sakit-sakit po to, ha?
4: Murag, murag mo takdo saan ba?
5: Imo na tanawon si VP Sara kasama ang Arnold. Kanabitang mupos siya o taas-taas. Kaya kanang klaro bitaw nga iyasang mugain sa siya o composure sa iyang kaugalingon ba? Kay para mapugnan bitaw niya nga makapagawas gin siya grabe sa iyang emosyon, magkurugod tao niya ang tingog.
4: Magkurugod.
5: Kaya nga yung suko na dyan kay ka nga gusto ka musulti ani pero ga-restrain kasi mong kaugalingon
4: kay,
5: ba?
4: Kay kung kini mga gala kasamang Ken makasurvive, ay na.
5: Hindi makakanta siyang I Will Survive.
4: Mata yung sa kanil. Sa kagahapon nga, presohon yun. Ang ngayon, presohon.
5: Managot ang dapat managot.
4: Managot ang dapat managot. Kana nga, kana nga banta, kana nga hulga. Seryoso kayo nagkasamang kin. Eh? Magkurog ang mga nangawat yun.
5: Hala, ana, basbaos na. Weather na ba ni panahon?
4: Sos ko makasurvive. Samtang alas 5, 20 na. Duha ka mga low pressure area ang monitor karon sa pag-asa. Gawa sa Philippine Area of Responsibility Kunpar. Nagapungan sa hapon. Mato sa pag-asa nga ang LPE. Kada sa West Philippine Sea, adun ay bus nga chance nga mahimong nga tropical depression. Mentag mo uwan, no? Kasi na itag uwan ba? Naimutang kini sa kapin sa 1,000 kilometro sa kasagpang bahin sa bagatang kasadpan sa Luzon. Samtang ang laing LPA. Nanibutang sa kapin 3 kilometro sa 3,000 kilometro ni Kasamangka. Silangan sa Eastern Visayas, minus usabang ang posibilidad gamay mong usaka tropical depression sa musunod na 24 oras.
5: Samtang na po sa balita gikan sa kauluhan, ginsister ni impeachment team advisor ang spokesperson Ace Barbers nga si Vice President Sara Duterte dunay direkta og overall supervision sa paggamit sa 612.5 milyon ka pesos nga confidential funds. Gitubok ni Barbers nga ang pirma og approval nga makita sa mga dokumento nga may kalabutan sa paggamit sa confidential funds. Mato ni Barbers sa mga documents nga gipresent sa Senate Impeachment Court, nagpakita sa kalambigitan sa Vice President gikan sa initial request sa pondo gato na sa liquidation. Si Barbers mitubag sa pangutana kung ang House Prosecution may consider ba ni Duterte ang unang responsable sa akusasyon kung presentar ang mga ebidensya alas sa Article 1 sa impeachment case.
35: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
4: Kaya ito nga pang nagubahan, giparanta sa namantog ng Herbal Capsule sa Kabisay, Anog Mindrao, ang original Koi Herbal Capsule, suplemento ng ikan sa pariya, kamonggay, garlic, luy, o ginseng. Kapag mahatag, may kalagalagun sa ramas, kalagun sa atong immune system, marangunit na nalagang masakit. Kung sa ikaw nga nagpaminaw ka noon, bata sana, ang pag-inom sa original Koi Herbal Capsule, ang labing epektibong Herbal Capsule, ang batok sa mga manatian, sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea. Bugon-bugon sa tutoy, huwag ang pagkabag sa inyong mga atay. Ang original Koi Herbal Capsule, bumatok ni Miguel sa pag sa mga virus, bumaligun sa atong immune system, arong adita dali nga masakit. Kung sa ikaw nga napaminaw nga rumata sana, pag-inom sa original Koi Herbal Capsule, gumikan kay sangkap kini sa mga vitamina, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original Koi Herbal Capsule, inyo ring mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original Koi Herbal Capsule. Mapalit kayo ni kala sa Rose Pharmacy, South Star Dog Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Kaisana Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Rumok, o sa Roseville Pharmacy sa Batulite. Mahimausan niya may galang mapalit ang original Koi Herbal Capsule sa Manunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, Survivor Drugs, AJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kamotis Island, Hero Pharmacy sa Olanggo, Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
5: Kas bomb pressure si Budigoy kabadunay hypertension basin ta si mo sugar o basin may diabetes kanyo ra kamay baw atas ga level sa blood sugar magapagay kini sa arterial wall sa palapot si mundugo o sa nakarason kada baka hypertension kamo taas ang imong dugo ano diabetic hypertension resulta kris pagkabuta pagdaw si imong kidney o daghan pa mga complication sama sa stroke heart disease dili pagkais mga samad pagkaputol sa tilog bisan gani ang impotence sa mga lalaki mo siya nagpabuta ka grabe imong kondisyon mag DTX 500 na matagadlaw ang DTX 500 dun kini charantin gikan sa paliya nagsuhid sa insulin function kun mubo ang imong blood sugar katulado sa bag imong BP apag inom sa DTX 500 matagadlaw makapalindot ni imong katug makapugo pagi sa hyper acidity GERD fatty liver skin wrinkles alopecia ug uban pa DTX 500 your best at choice against diabetes induced hypertension og bisitaw sa bag klinika de alternative medicine and wellness center para sa libre nga consultation gamit ang computerized nga general machine analyzer nakinig mo tani sa Bedia Coastal Street sa Sibusir nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133.
4: Mga kasama na kasinati na mamuan ng anaakas trabaho, focus ka sa imong gibuhat, kaya doon na kayo giapas ka deadlines, kaya naman takayo apan kalit lang, doon ay parakit sa imuhang ngipon. Makapangawat na lang ka sa imuhang ulo sa sobra kasakit, o galangot samtang naas trabaho kay nagpitik ang imuhang ngipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo sa kanugayan ana mas musamot pa. Lisod ito trabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed the mifenamic acid suma sa IQVIA, PMDI, o IAM prescription data, MAT, December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dahil sa trabaho. Human ang deadlines. Mutargit sa hinungdan sa sakit sa ngipon. Mong wagtang ang sakit. Nasawaya na sa kadaghanan. Nasawaya na sa 30 size katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasawayan na. Paspas relief nga nasawayan na. Nga mo-work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Samtang gawas nga makapaboost kini sa atong immune system, ang dugang benefit nga makuha sa adlaw kapag inom sa Life Extension Vitamin D3 mao kini pagpamenos sa risgo nga masakit kag cancer. Apil niini ang breast cancer, prostate, colon cancer, uban pang batan sa cancer nga dunay direktang koneksyon sa kakuwang og vitamin D diya sa atong lawas. So gani na matud-an usab sa lain-lain nga mga pagtuon nga kadtong mga cancer patients, mutaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level sa ilang dugo. Mas ma-improve ang ilang panlawas ug mobalik ang pag-function sa immune system samtang kini nakigbatok sa sakit nga cancer. Dili dali nga maluya ug mutaas ang iyang survival rate niini. Sa mga dunay cancer na naghambis sa mga balatian, gawas sa iyong medication, pwede mo inom og 6 to 9 soft gel sa Life Extension Vitamin D3 human mo makatake sa inyong meals. Gawas sa mga cancer patients, katusang dunay mga maintenance medicine, no, kay naay diabetes, hypertension ug uban pang balatian, makatabang ko ninyo dunganan og inom sa Life Extension Vitamin D3. Bata o hamtong, mahimong mo inom sa Life Extension Vitamin D3 kada adlaw alang sa dugang nga proteksyon unya affordable usab kayo ang presyo ni ini. Siguraduha nga dunay marka nga ILIHA ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 nga imong mapalit kay Moretti Mailan nga kini authentic or original ang maong nga produkto. Ang Life Extension Vitamin D3 mapalit na sa mga butika pero sa din sa Life Extension Clinic. Kung nga ma-avail po ni mo din ha sa mga Life Extension Clinic ang libre nga consultation kada adlaw. O niya pwede rin kang mudretso or mag-walk-in sa mga clinic. Din sa Cebu City na akini may mutang din sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Dias Consolacion sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, tubangan sa Jollibee. Pwede pa niyo makontak ang hotline sa Life Extension Clinic. Alang sa induga mga inquiries. 416-1655 o 0917-318-1161. Sa pikas gabay ni kabakanunay nga makonstipated, makatabang kayo kung muinom ka niining Super Fiber. Number one kaya nga pangunta constipation. Sir, pag kayong andabo ng Super Fiber kay sachet manisha powder sulod, kuala ka ko sa kabaso nga tubig imong i-mix dito. Pag human, pwede ka muinom kung ganahan ka diris buntag before mag-breakfast. Kung nari sa gabi ka na before pod ka nga matulog. O para mas nindot ang resulta sa pag-inom ni mo sa Super Fiber, dugani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit na sa mga butika pero sabdi na sa Life Extension Clinic.
4: Oy, lamig kay pangapi. Oh, nakakuta ng kape dari mga igala. Basta kadlaon, lamig kay ikapangapi mga kaisunan. Labi na nanggikan ka na tulog bago pa ni mong mata. Ang imong hunahunaon may gala kape na yun. Apa narita may gala sa kape nga dunay daghang nga mga beneficyo nga imong makuha, baka palagsik sa imong kalawasan. Samtang naminaw ka diha may gala radyo, naminaw kag unang radyo ng balita, naminaw kag balita may gala karong adlaw. Pangapisa, gamit ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagul ani mga higala mao ang rose hip, adto ni pain relieving properties ug anti-aging properties. Butabang sa Dimegala aron alibyuhan ang sakit patod hatod sa arthritis. Nya dunay mga pagtuon ng mga kasama nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health gawa sa rose hip mga kasama dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela ug bayabas. Dili ni basta-basta nga kape, di ba? Kala ang EXL Coffee Mix 17-in-1, vegan ug gluten-free, maong recommended ni may gala sa mga healthy coffee lovers. Maparit ka rin may gala sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.
35: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
4: Ay buntag, di ay mga gala na minaro na to sila si Michael Bintoy, nga husim, naminaw na to may gala sa may dungguan matod pa niya. Shout out sa tanang naminaw sa DYHPYFM Dris Tolo Consolacion Cebu from Michael Bintoy Dris Tolo. Ano na ka Tolo Consolacion Michael? Salamat sa pagbasa gika ni Michael Bintoy.
35: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
4: Oras, alas 5.30 na.
33: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
34: The Wonderful Supplement.
6: Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.
7: Taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos. ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
8: Naghara og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
7: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ako si Radio Man Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa atoang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa atoang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
10: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
35: Seth Living Testimonies.
11: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
12: Na landing ko sa ospital yun at nabugos ko ginhawa. Amin pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
11: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
12: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, pupukso tungaw.
35: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
11: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
13: Ako, poriba ko anak, ang kaling Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, lato ni Tila, kay mababa man ang imong lipid.
11: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
13: Sigurado, gina, kung taas imong lipid, mababa na niya. Jaime Verano.
35: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
11: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
13: Ako nga sa awad ngay goiter. Po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya ng Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, sinuol magig siya di ay.
11: Ang Seth Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
13: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman.
35: Living Testimonies.
14: Igala, nakakape na ka? Kaya na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangustin fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
15: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
16: Tawo na, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gyud akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
15: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
16: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
15: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
16: Makalang paalala, ang Vertigon ay

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations! Week 2 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Zinaida de la Serna, gikan sa Virama, Jessica A. Sacnanas, gikan sa Culon, Dolores Zosa, gikan sa Compostela, og Jude Monterde, gikan sa Capital Site. Og major winner sa 5,000 pesos sa Week 2 nga si Junilyn Librando, gikan sa Capital Site. Padayon lang ang alagang Biogesic maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
8: That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension, o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisy Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
11: Oras sa mga kasama, alas sa 5:38.
2: DYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
11: Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular nato o adlaw-adlaw nato pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatawag kini may gala sa cancer risk reduction, aron 17 times of cancer eliminado sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, gawan pang matang sa cancer, adto ni direct connection sa vitamin D deficiency. Buto pa sa butana nga kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usan ni ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghan nga mga medical nga pagtuon, adto ni tulog ka mga rason kung ngano nga makatabang ang regular nga pag-inom nato sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo-trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot ana nga kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay og maghatag kini nga mas taas nga survival rate sa mga cancer patients, mas mo-improve ang ilahang quality of life o ginahinay nga mabalik ang ilahang immune function ug kusog aron nga mas mabatukan ang ilahang mga sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong kini sa angiogenesis sa usa ka proseso. O usa ka proseso dili mga formation o growth sa gagmay nga mga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa motubo ang cancer. Iyang babagan o putdon sa vitamin D3 aron nga may maagian nga nutrients containing blood for cancer foods. Ug mutabang kini may galang nga mapugngan ang paspas kapag katap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatuloy, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga D3 ang mga immune cells sa mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients na mapugngan ang paspas kapag karuya sa immune function sa usa ka cancer patient. Base sa mga published medical papers, may kalabutan sa vitamin D o cancer, mas mutaas may galang survival rate sa usa ka cancer patient ug mubus ang niyang tsansa o risko nga mamatay sa sakit kung adunay siya igo o sakto nga vitamin D blood level. ang dosage na ito ng mga pasyente may gala sa kanser, kailangan mo inom siya may galag unom nga ito na sa siyam ka soft gel matang adlaw. Onya ang life extension vitamin D3 mamahimong imnon kini sa usaka batuig nga bata, mga buntis o mga nagpatutoy nga mga inahan o sa mga individual nga doon maintenance sa medication na lang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o kaman pa. Mapalit ang life extension vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad ng 11 pesos sa matag soft gel. Importanteng pahinomdom, dapat siguruhon may galang at doon ay marka nga LE ang matag soft gel sa life extension vitamin D3. Kung mapalit mo may gala sa mga butika, mag-amping sa mga peke ng mga produkto mga kasama. Mahimong mo tawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
12: Atong sugatan atong kabuntagon nga po is positibo pirmi ang atong panantaw sa kinabuhi. Makatabang na to para madunatay good mood kanadlaw kinapaginom sa lamian o daghantag makwasan nga health benefit nining kape nga Vita D Plus Coffee Mix. Kinoy pinakaunang kape nga doon sa gulsan nga vitamin D3 sa matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix. Doon ka na 200 ayo nga vitamin D3 plus Rishi Mushroom Extra. Kado rin mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties nga gitawag kinig mga polysaccharides at triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pagigini og mangosteen na fruit extract makabato kini sa oxidative stress o kinindali ka pagdaot sa ato mga cellula gumikan usab sa sobra free radicals sa atong lawas. Muna buntag sa iyo kay lami mo kay nang ipangapi Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka baka vitamin D3 pagyod. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain nga mga butika pero sa dinas sa Life Extension Clinic.
2: RMN DYHP Police Plater Ronda Presinto.
12: Day motor, misilaog kini sa tilan, panungsaka sa second, Batan Bridge, Pusok Side, DC, sa Lapu-Lapu City. Kasama mo sa balita, Demon Paul Lauro.
2: DYHP, Tatak, RMN, report.
13: Radyo Man Ken, Radyo Man Arnold, swerte nga nakalayap sa iyang motorsiklo nga nagsugod lang sila o diha sa may approaching sa Sikan Mactan Bridge sa Pusok Side, Lapu-Lapu City. Pasado alas 9, gapon sumuntag. Aga maong motor, dali kayong nakakailap, huwag kayong nga nakapaukaisan sa mga tao nga naas palibot. Dali noong nakaresponde ang atong fire brigade sa Lapu-Lapu nga maunay ni Paong. Wapan noon manganli sa atong kapulisan ang tingiyan sa maong motorsiklo na luwas rasa kitabo. Kasama mo sa Lapu-Lapu, ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
2: Radyo mo, nationwide.
11: Senador Bam Aquino, nalawagan na lang sa delalian nga kausaban sa mga patakaran o proseso sa gobyerno. Kasama mo sa balita, Radyo Man Ilimodoro.
2: DYHP, Tatak RMN report.
14: Nanawagan si Senador Bam Aquino alang sa dinali ang kausaban sa mga patakaran ng proseso sa gobyerno. Kini aron maprotehian ang micro, small and medium enterprises o MSMEs sa nasod. Kaliwa sa taas ka inflation, paghuyang sa piso o sa sunod-sunod ng mga kalamidad. Ang Senador ng March Chairman sa Senate Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship ni Padayag, nga labihan lisura na ang ekonomiya sa Pilipinas.
15: Napakahirap na ekonomiya po natin ngayon. Patunay po ang kanilang kwento na hindi kulang sa sipag, kulang sa tiyaga o pangarap ang mga Pilipino. Kadalasan po, ang kailangan lang konting tulong. Puhunan, kaalaman, pagkakataon at isang gobyernong tumutulong at hindi nagpapahirap sa kanilang mga negosyante. Sa isang MSME, bawat araw na nauubos sa pila ay isang araw na hindi siya makapagbubukas ng tindahan. Bawat dagdag na bayarin ay maaaring bawas sa puhunan, pangsweldo sa kanilang empleyado o panggastos para sa kanilang pamilya. Ito po yung mga pahirap sa MSMEs, ang mga hinaharap ng ating mga MSME na pangungutong at korupsyon na nakikita po nila na siyang pumapatay sa kanilang negosyo.
14: Alang kang Aquino, dinihustong ay parehas ang mga rekisito sa mga nagko o gagmayang patigayon sa nasod. Subay nini, ang senador ni awag sa mga ahensya sa gobyerno ngay pahiuyon ang mga patakaran nini sa ginakon sa negosyo.
15: Di po talaga tama na pare-pareho lang ang mga requirement ng maliliit at malalaki. Iba po ang requirement ng maliit sa malaki at nararapat lang na may ibang set of rules and regulations for the smaller businesses in our country. Sana po sa araw na ito, maging tapat tayo, real talk. Sabi nga ni Secretary Crisaki, real talk ang kailangan natin, di ba? Real talk. Huwag ho tayo mahiya sa isa't isa. Yung mga ahensya po dito, alam naman ho natin, wala naman pong perfectong ahensya. Marami hong mababait at maayos sa tao sa gobyerno, pero alam rin ho natin, marami ring mga nang-aabuso. Trabaho naman natin sa gobyerno na tiyaking suportahan sila at hindi maging sagabal sa kanilang tagumpay. Tulungan ho nating manatiling bukas ang mga maliliit na negosyo. Tulungan ho natin silang lumago, lumikha ng mas maraming trabaho at umangat mula micro patungong small, small patungong medium, medium patungong large, hanggang po maabot ang mga pangarap po nila.
14: Si Senador Bam Aquino, nasayra niya bayabay pa ang mga proposal na kung-ung karon sa Senado, relative sa modernisasyon sa MSME o Go Negosyo Act, ngun man ang paghulma o Creative Economy Agency. Kasama mo sa Cebu City Hall, sining inyong radio man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
2: Radyo mo, Nationwide. DYHP, abroad, ngayon.
16: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga mauting ka po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, Nicolas, o 24 ka mga bata, miulbo nga sunog sa City of Bukavu, ang dapit nga kontrolado sa mga rebelde sa Democratic Republic of Congo. Kinitungod sa duha ka mga eskwelahan nga lakip sa nasunog, ug imaraban na 300 sab ka mga panimay ang naugdaw. Sigon sa Vice Gobernador sa South Kivu Province, nga sa mga nakalas naglakip kini, ug 19 ka mga babae ug mga lalaki. Gawa sa mga nakalas, adunay 29 ka individual usab ang nangaangol nga padayon ang kadawat og medical treatment, ug dunay 21 niini ang anaa sa intensive care unit. Kasama mo sa abroad ngayon, kini yung Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
17: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, o tuberculosis. Naghanaw sa ba mga makapamatuod sa kaipiktibog na tabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic o 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Ronda, Radyo Mo Nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
11: Alam niyo ba na si Bulayran 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise. Ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nakakaedad kasama ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of syndrome silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo.

0: Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE, sigurado.
1: Sigurado ho niyan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacy nga na itatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
2: Ora sa mga kasama na 5.50 euro.
3: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
4: Padayon ta sa itong mga balita, Cebu City Treasurer's Office, ipasiso na sa tanan, kung ipasusi sa tanan joint venture agreement kung GVA, kagisudlas kagabaras dakbayan, kasama mo sa balita ni Man Eli Bolono.
3: CYHP, Tatak, RMN, Report.
5: Gipasusi na sa Cebu City Treasurer's Office ang tanan joint venture agreement kung JVA nga gisudlan sa kagamhanan sa Dakbayan. Tinos pagsiguro nga dili epektoso o dili mapadlong sa Commission on Audit kung COA. Partikular na kung kinilang ng bigit o mga pagpangulikta, tungkol niya ang city government lang ang giingong dunay katungkod din ini. Mato ni City Treasurer Emma Villarete nga siya ni Ulman ang team nga may mo-review sa gisudlan ng mga JVA sa kagamhanan sa Dakbayan.
6: Na ko yung team na gi-create na ko dili sa among office no na ako yung lawyer o sa assistant niya nga tanaw sa itong mga JV.
5: Si City Treasurer Emma Villarete usas mga JVA nga gipatutukan ni Villarete mao ang controversial nga Carbon Redevelopment Project kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man Eli Balanos DYHP Tatak RMN.
3: Radyo mo nationwide DYHP Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
4: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, nipasidaan ang Department of Agriculture kundi ang impact sa El Nino din hisanaso, dilabi na sa rice supply o production, posibleng masinati sa tungatungang abahin sunod tuig. Naganayon sa DA spokesperson Arnel Demes, nga ang kagrabe sa epekto sa El Nino mahimo mo determinar sa impact niini sa agriculture sector. Sa iyo niini, nipasidaan na ang pag-asa nga usa ka Super El Nino ang posibleng mulambo sa wahing nga bahin sa 2026 ug ang posibleng impact niini naglakip sa Huaw sa Southeast Asia ug Australia, grabing pag-uwan ug flash flood sa pipila ka bahin sa South America ug mas kusog nga mga bagyo nga makapektar sa Hawaii, Japan, China ug Pilipinas. Kasama mo sa negosyo ngayon, kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak RMN. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung ngano special ang Panyawan

0: Coffee Mix, kinitungod kay ang said Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa pa inyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: Radyo mo nationwide.
2: Samtang na target completion date sa Phase 5 sa Cebu City Medical Center kung si CMC Building. Gikabalaka ni Mayor Nestor Archibald nga dili makabot. Kasama mo sa balik sa Radyo Manila Bulon.
1: CYHP Tatak RMN Report.
3: Gikabalakaan ni Cebu City Mayor Nestor Archibald nga dili makabot ang target completion date sa Phase 5 sa Cebu City Medical Center kung sa CMC Building. Kinuod sa mga kakulian nga nasugatan sa Dakay Construction and Development Corporation nga mao ni trabaho niini. Partikular na ang depektosong trabaho sa naunang mga contractor sa nasugtang proyekto. Ang mayor una na ni Pibao nga mahuman ang pagtrabaho sa Phase 5 sa CMC Building undya sa buwan sa Disyembre. Apan tungod sa nasugatang problema sa contractor, balaka si Archibald nga kini posibleng dili makabot.
4: Ang dali manggong si CMC, nagsunod na taani niya naiupat ka kontraktor nga gaunaan ni kanya ang kaning kontraktor nga na-award dan sa last dilip niya pun kita nag-award sa dani na aslay i-deliver like architectural na electrical na plumbing na fire protection nagsunod ni sila na ay mga ipambutang na sa previous contractors nga na ay problema so dili na nila mabutang although kusog ang ilang pagtrabaho karon sa uban pero kaning uban nga MAPF hinay na may mga kakulian
3: si Mayor Nestor Archibald ang kagamhanan sa pagpayarangitan ay noong mga paagi nga mapadali ang nasutang proyekto nga nadto pang tuig 2015 gisugdan pagtrabaho kasama mo sa Cebu City Hall sining inyong Radyo Man Eli Balones DYHP Tatak RNN
1: Radyo Mo Nationwide DYHP una sa lahat. Weather update.
2: Ato sang Sayro may kalalagat sa panahon dari sa ato binagay sa pagbarabas sa panahon sa pag-asa DOSTV Sayas. Nasunod sa atong linya si weather specialist Manny John Agbay sa pag-asa. Johnny may butang.
5: Yes sir. Ang Lord may butang sad o si mga mga tigpaminawa mo kaya itong latest weather update para kung ang lawa. Natagibantayan karoon nga low pressure area nga nagawa sa par and sa pagkaroon na si high chance nga may mga sa kabagyo. And as of 2 a.m. kanina, yung location ay naanas sa 970 km west sa southwestern zone. Kining low pressure area ay pahimong bagyo, dili na siya masunod sa par and flow niya sa may Vietnam area. Sa lain bayan ng trap, aning low pressure area ang mo'y nakapekto ko ron sa western section sa northern Luzon. O ang southwest monsoon o habagat, ang mo'y nakapekto sa central o southern Luzon. Kung para sa itong forecast, weather condition karong adlaw para din sa Metro Cebu, lakip na sa Tibuk Central Visayas, ay makas natin irata karong adlaw o generally for weather condition. Pero nag-appreciate sa mga patak-patak ng mga pagulaan o mga panudukin at pumikan na localized ng mga thunderstorm. Hinay nga ito na sa kasarangan ng hangin, digan sa amihan ng Kasadpan, nga ito sa amihan ng Silangan, ang Puslabi din sa Tibuk Visayas. Di na balot sa itong kargatan, hinay nga ito sa kasarangan ang mga pagbalo. Din sa Subo, nga itong dagat, ni taong niya alas 11.46 sa gabi o muna karong alas ganyan alas 5.18 sa kadaon temperatura karong alawa mo range kaya sa 28 to 33 degrees Celsius. Sunrise na to ganyan alas 5.24 sa buntag. Huwag mo alam ka na itong latest. Kini si Manny John Agbay. May punta siya ito na. Nag-happy weekend.
2: Okay, salamat, sir. Manny John Agbay sa pag-asa ni UST Visayas.
1: CYHP. Una sa lahat. Weather update.
2: Mga kasama, kanon na ikabang nagluya, posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon na itong itlog, beans, tuna, saging o guman pa. Apan din na kinahanglan nga mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kompleto na ang B vitamins. Nga imong kinahanglan, ana kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Baba sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients. Bangkong makatamar ka nini, mahimog ikang abtik, alerto o dili limtanon. Himsog pagyod ang tibok lawan. Ayaw kalimot, pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit kini magkala sa mga butika sa inyong lugar. Ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
6: Mga kibayin hangi, kung doon ay daghatog sin simulawas, mundili ka regular, nga magpagawa sa imong hugaw, doon ka may lisa, rabuto ni matiyan, makasinati ka insomnia, kanun na magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan o glutahan, di pa ginhami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, inguman ang pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, huwag tagad ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng maing panlawas. Pag inuman tagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso.
2: Ay pagkalimot, pag inuman kanun ay sa original koi herbal capsule, supplement kong agikan sa pariya, kamonggay, garlic, loyal, ginseng, may mga tabi kalikaligon sa lawas, kaligon sa atong immune system. Koi herbal capsule, barato na, epektibo pa. Pagpuntag na ni Belinda Camus sa Gritko Marites Plarisan, Tomas Plarisan, Jimmy Inot, Ana Risa Ucarisa, Cesar Ucarisa, Danilo Camus, salamat sa pagbasa. Nakita mi ni Belinda Camus kaghapon. Ingon siya nga, kanuna yung ikumaminaw sa Riway HP kasamang Arnold. Salamat kayo sa mga coordinators nato sa Metro Cebu o sa probinsya. Salamat kayo sa kanunay ninyo nga kita na kaghapon. Ha? Salamat kayo sa inyo ang kanunay nga pagsuporta sa Riway HP. Sometimes we can find mga kasama o mga idol. Ano yana ang kahigayunan nga kamo makabitbit o mga papremyo. Apil na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Adama na mga gana inyo hanga mga resibo. Kung proof of purchase sa Biogesic, 20 kamok may gana. Ang ikinahanlan lang no sa Biogesic tablet, mahimong ilisan kini usa ka raffle coupon. Sigaruduhang may gana ang resibo, kinahanglan nga inyo ning napalit. Nga nakapit sa may gana ka gusto, yes, pataas. Kung hangtod karon kung ubos ana may gala, kung pizza noy binaadi na, na siya pwede. Narabay tig susi rabay din atong mga kaobanan sa research o sa taga-admin. Dating pagkakuana may gala, kanabitaw ng maaikig mata. Kung pizza noy binaadi na siya pwede. Pizza jis, good, pataas. Busa pa rin na mo, gabay jisik sa musunod ng mga pharmacies, 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, The Generics Pharmacy, sa Watson Mercury Drug, supermarkets and convenience stores, 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, SBI. Ang minor winners, mga higala, makadamat, upat ka mo, makadaog, makadamat sila, makadaog sila, 2,000 pesos, matag-usa. Ang major winner, 5,000 pesos. Ang grand draw, ang minor winners, upat sila kabuok, makadawat mo, makadaog, may gala, og 10,000 pesos ang matag-usa. Tax exclusive, ang atong major winner, 100,000 pesos, tax exclusive. Ano na may gala sa Riva HP, para magpailis sa inyong raffle coupon. Oy, para man tayong oras, may gala sa kana lang. O, napa, kasamang Ken. Kasamang
6: Arnold, ito, pataling hugan ni, kay para anniversary, raba ko nun ni Matupa ni Nangkala, alias Liza Espantalion. Ah. Ilang mga, iyang mga sakop din sa Marcelina, Sonsona, Flory, Hazel, at Antiano, Vicky Bakatan, Rendon, Mansalay, Solo Family, Piping Bakatan, Marina, Marilyn, Tata, Shano Conching Manuel Venos din sa Sudina Ingles Verama gikan na ni Nangkala alias Liza na bali Liza Espantalion alias Kala.
2: Nalawag na kagahapon.
6: Diri mao lagi magakos na bagin taon ni oi. Okay, mingawon gina siya. Bias Fortaleza Tuburan i-greet po niya si Inday Patring Makapaz o Makapaz Family Recto Tapil Langga Cordero o Usyal Family gikan niya po ni Nay Liza Espantalion Ingles Verama.
2: Okay. Wala ba tayo rasa ka na lang sa kanilipugang paro sa Sarva HP. Aramin sa buka minyo mga tigbalita.
6: Kinahin ni Radio Man kang Galinea.
2: Ako sabi ni Radio Man, Arlo Samante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Hangtod sa Lunes puhon sa samang takdaw sa samang Sibianan. At ang imigalas kasamang attorney Buen Alguno. Kamu sulit ka rin dahil may ganas sa straight to the point. Ay kalimot matagal ang tarang. Thank you, Jose. Praise the Lord. Hallelujah. Happy weekend.
1: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washy!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, di ba?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit man siya. Easy-easy ang labada.
8: Mula noon hanggang ngayon.
10: All you need is Pride. All you need is Pride.
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ipin ay Max talaga. Max Protect talaga.
8: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protektado pa, unique.
8: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS!
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
6: May budget?

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
4: Oras mga kasama, alas 6, Jess.
3: Why lipod-lipod nga komentaryo? Hintog nga pag-analisar sa mga issues. Straight to the point.
4: Ay punta Pilipinas, Luzon, Visayas, og Mindanao. Kumusta ka mong tananing adlaw karong Sabado? September 12, Happy Birthday DYHP. Og mga adlawa, mag-birthday ang DYHP. Ika-63 katuig na ang DYHP sukad nga kini na nerbisyo. September 13, mauni ang anniversary sa DYHP. Og mga adlawa, ang ika-63 years old sa DYHP. O sana ka-senior citizen. Institusyon na sa pagpanerbisyo diha kaninyo mga suking tigaminaw. Sa nga ni Radyo Man Atty. Rupil Fernandez Banyok, ako una si Radyo Man Buin Alguno makiguban kaninyo karong buntaga. Nikan ka si Atty. Rupil, doon ay daghan ng mga gimbuhaton. Not kini mga kasama sa pagpaligon pa sa ato ang serbisyo publiko diha kaninyo. Og agiusab og kasaulugan sa ika-63 katuig nga adlaw na tawhan sa DYHP. Ang DYHP kabahin na dako na kayo ni og natampo sa inyuhang kinabuhi, dako kini og impluensya sa atong adlaw-adlaw nga panginabuhi. Unay mga tao nga nawagtangan na og paglaom apan gumikan kay nakadungog sa mga programa sa DYHP na buhi pag-usab ang ilahang paglaom aron magpakabuhi. Gikan sa nagkadaiya nga mga public affairs programs, ngadto na sa mga entertainment programs, mga drama sa DYHP, sa 63 katuig nga nakiguban kami dinha kaninyo. Mga dagkong balita nga ito ang sundan karong buntaga.
3: Straight to the point.
4: Unay lalaki nilabang sa karsada sa may kasambagan. Patay! Humandadas magi sa naglumba nga auto. Oy, atensyon, LTO.
3: Straight to the point.
4: Dayong gipangita karon sa mga otoridad ang responsable sa maong insidente.
3: Straight to the point.
4: Kanang karsada, public road, dili pwede nga himuon ninyo nga car racing ground. Og do naman moy ambition gyud nga mag car racer, mas maayo pa mo appeal gyud mo og mga sports nga mag involve og car racing kay do na pay sakto nga mga lagda nga pagasundon unya may chance pagyud nga madato mo ana pero ganha mo maglinumba ay karsada kay magpractice mo as car racer dili ginamayo atensyon LTO
3: straight to the point.
4: Samtang mga negosyante dinhi sa Sugbo nagpingit na sa kadako silang magasto matag adlaw sa paggamit og backup power tungod sa kada adlaw nga rotational brownout. Kita sa mga ordinaryo nga mga konsumidor magpingit sa tani sa kamahal sa presyo sa kuryente.
3: Straight to the point.
4: Samtang ang kalidad sa hangin sa Metro Cebu nagkabilin nga anaa sa fair nga kondisyon human padayong iubos ang air quality index base ni sa monitoring sa Environmental Management Bureau 7. Apan wa magpasabot nga magkumpiyansa nata kay naa pagigihapon ang hugaw nga kalidad sa atoang hangin. Ang gipasabot sa ato ang Environmental Management Bureau Region 7 ni minus lang ang kahugawon sa ato ang hangin. Hinoon, fair lang nga kondisyon karon ang ato ang natagamtaman o na-experience nga hangin dinhi sa Metro Cebu. Dili gihapon ta nga nga magkumpiyansa labinas mga hubakon, mga masakiton og baga, masakiton og kasing-kasing, mga elderly og katong humo kayong masakit kon nakahangkap og hugaw nga hangin.
3: Straight to the point.
4: Samtang Governor Pamela Brecuatro ni hagit sa mga nisupak sa vaccination nga mohatag og pagpasabot kung unsaon man pagprotektar ang mga kabataan kung ugaling mahitabo ang measles outbreak sama sa nahitabo dito sa Bangladesh.
3: Straight to the point.
4: Well, sakto ka ng pamahayag ni Governor Pambari 4. Apan tungod aning sunod-sunod nga mga reports nga dunay mga bata ang nadisgrasya tungod sa bakuna, labing maayo para nako as an ordinary taxpayer i-review pag-usab sa makadaghang higayon kung unsa ba kaluwas kining mga bakuna nga gipangtuso karon sa tua mga bata para malikay sa tipdas.
3: Straight to the point.
4: Kay kung nahinumdom kamo, pipila ka tuig na ang nakalabay panahon ni kanhi Presidente Noynoy Aquino. Puwerte naghanas mga bata ang nangamatay tungod adtong dingbak siya nga ginadali pagbakuna ngadto sa tuang kabataan. Di ta gusto nga subli nga mahitabo kadtong insidente sa dingbak siya din uhi na kaayo nga nahibaw-an nga kadto daeng bakuna nga dingbak siya makadaot ngadto sa mga bata. Natural mo palagi yun ang uban nga mga ginikanan. Natural mabalakag yun ang ubang mga ginikanan kay dili sila gusto nga eksperimentuhan ang kinabuhi sa ilahang mga anak. Now, unsa ba kaluwas kini mga bakuna nga itusok ngadto sa ato ang kabataan? Labing maayo i-check pag-usab sa makadaghang higayon sa Department of Health o mutapagita og lain nga mga health experts aron ma-confirm kung unsa ka safe kini mga bakuna para karon sa ato ang mga bata.
3: Straight to the point.
4: Kay kining uban, wa man magpasabot nga supak sila sa bakuna. Nanagana lang sila. Kasi bako og mahitabo kadtong dingbaksya. Panahon ni kanhi Presidente Noynoy Aquino, unsa naman lang. Kapwerte naman naghana mga bata ang nangamatay adto panahon sa dingbaksya. Unya, permiro ang Department of Health, ni limon man gitong mayo ang DOH nga dili makadaot ang dingbaksya. Karon, niya na po ning controversial sa mga bakuna, nga dunay mga reports gikas mga ginikanan, nga nikirig ang ilahang mga anak, namatay ang ilahang anak, o ang ginudahan nila ang bakuna. Then, ang buhatos gobyerno, i-review o bayo o unsay quality ni ining mga bakuna para sa mga bata. Dili dapat didma lang ang atong gobyerno o murid sa dayon o panghunaw nga okay rana, i-review ninyo. Ha? Sama rama na. Nga umukaon ka suod sa kalendirya. Pagsimhot nimo sa kanon, pahobaho na nga panos. Unya, imog yung gi, tistingan na lang og kaon, ni sakit ang imuhang tiyan. Nireklamo ka nga sa sinero, nga naman ni sakit akong tiyan, ang inyo sigurong kanon mo ay hinungda na. Kay panos naman ang inyohang kanon. Muingon ang kusiniro, dili man, okay mo yung among kanon. Beitse kuno na dehas kaliro. Wa ba na napanos ng inyuhang mga kanon din ha? Kay basig maunay makaamong sa inyuhang mga customer. Mauman po ni karon sa bakuna. Dili man pirmirong higayon. Daghan namang mga reports good. Busa kinahanglan, kinahanglan kini og urgent attention gikan sa ato ang Department of Health. Og ang DOH kinahanglan makikoordinate sa uban pa mga health experts to verify unsa man gyud ni ka safe kining mga bakuna para stipdas sa mga bata. Dili pwede mo rin sila ingon ang gobyerno nga okay ra lagi na. Okay ra na. Di na mao. I-check ninyo og sakto. Then after sa makuti nga pakisusi og safe na gyud, then sige, i-promote ninyo nang bakunahan. Okay na eh. Kato mga report nga dunay nga matay nga mga bata while labot ang bakuna adto. Oh. Para ma-confirm ni kinahanglan ni og igo nga attention karon sa Department of Health. Otherwise, mga dubo ka ng inyo ha mga bakuna diha. Ha, ug buri sila mog ingon nga okay ra man eh. Then pamatud-in ninyo nga okay kini mga bakuna para sa ato ang kabataan.
3: Straight to the point.
4: Samtang sa kauluhan, kanhi Speaker Martin Romualdez dalhon karubuntag sa Philippine General Hospital alang sa independente nga pag-examine sa iyang panglawas. Kini aron madeterminar kung ang ngayon ba o dili nga magpabilin kini sa hospital confinement.
3: Straight to the point.
4: Ikaw gani mapolitiko kasamang nestor o sagyon sa maayong strategy nga imuhang buhaton? Simbako og ma-involve ka og anomalia, magpasakit-sakit dayon. kini nga matang sa strategy na uso kini panahon ni kanhi presidente di lang gloria oy panahon paning Irap Estrada. Kay panahon ni kanhi presidente Joseph Ejercito Estrada, kuna hinumdo mo ni babay si Irap mi resign siya kay nag people power ang mga tao. Ang mga cabinet members ni Irap apil na to si Ping Lacson ni withdraw sa suporta ngadto kang Irap. Kung inom doon pa mo, ana. Ang mga millennials ni Adto, nagtotoy pa. Aron ang mga millennials, dili na gini sila ingon ng mga teenagers, mga minyo na ganiling uban. Pero ni Adtong panahon na ang mga millennials kamo, nagtotoy pa mo. Panahon ni kanhi Presidente Joseph Ejercito Estrada, og nahinumdom kamo atol sa impeachment trial ang gilarisan angay ba o dili nga ablihan ang white envelope. Kay kadtong white envelope to adito ang gitawag og Jose Velarde account. Now, tungod sila hang panaglalis, nagka-conflict og mayo ang Senado, ang Senate President ni Adto mao ang amahan ni Cuco Pimentel, si Aquilino Pimentel. Then, kay ang presidente man ang gipaubos og trial, ang presiding officer mao si kanhi Chief Justice Hilario Davide Jr. Naglalis ang mga senador, angay ba o dili nga ablihan ang white envelope kay tuad didto ang anomaliyang Irap kay si Irap mao kuno ang nagda sa Jose Velarde account. Pastilan ang mga tao na hot og bayo, na emosyonal og mayo ang mga tao, nag people power manggud na. Wa man sila kahuwat nga ilaha nga ablihan tong white envelope. Ni resign si Irap. Humag resign ni Irap, gipasakaan si Irap og kaso nga plunder. Si Irap ang iyahang depensa, dili siya magpasod sa prisuhan, magpa house arrest si Irap. Nag house arrest kay sakit kuno ang tuhod ni Irap. Karon sab si Jinggoy, iya pong isundog ang style siya kamahan, sakit sab kuno iyang tuhod. Naunsa man ni ato ang mga tagas nga opisyal nga og pasakaan na og kaso, mga sakit man dayon. Panahon ni kanhi presidente Gloria Arroyo, magintoy maayo nga president para ninyo nga mga batan-on pa nga. Panahon ba sa ato ang modern history, wa ba kay moy kalibutan? Panahon ni kanhi presidente Gloria Macapagal Arroyo, nagatubang to siya og daghan pong anomalya sa korupsyon. Nalutsan siya og warrant of arrest. Unya, si Gloria Arroyo di gusto nga isod sa prisuhan. Nagpa-hospital arrest. Hinungdan nga si Gloria, nagsakay na og wheelchair, og ang iyang liog, gisuluban og putaw. Kay kuno, matod pa sa mga abogado ni Gloria, og ang putaw, wag tangon, gikan sa liog ni Gloria, mamatay si Gloria. Kay mabali ang liog ni Gloria. Ug ang iyahang health na ginahanglan og seryoso nga monitoring. So si Gloria, nagpa-hospital arrest. Sa diha bitaw nga ang iyahang kaso na reverse na dito sa Sandigan Bayan. Pastilan, gwapahan ng Gloria. Dali, anak, bad man's boot house, liog, oy. Unya karon kataghan sa atua mga opisyal na nga sakit man. Apil ani si kani House Speaker Martin Romualdez. Oh, lagsik pa ka itong lawas si kani House Speaker Martin Romualdez. Unya karon na anawas ospital kay ang iyaha ko nung kasing-kasing ginahanglan o kanana ang regular nga monitoring sa mga eksperto sa panglawas. Mao ba? Aha, mao lagi na yun. Basta nanagan eh, warrant, magsakit-sakit, no? Pero, og mga ordinaryo pagkani nga mga pinireso in daikin, aso, wala na, hagbar nang gibunot gidana ni ngadto sa Cebu City Jail. Dito man is Manila dakpa og ordinaryo pa ni nga mga priso, wa na. Kaladka na ni sila paduong ngadto sa Monte. Samtang Vice President Sara Duterte subling nihagit ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga manaog kinisihang puesto og nihingaan panini og di maayo. Samtang magsuong Kaitano mobalik ra sa nasod karong weekend human kini ni biyahe ngadto sa gawas sa nasod. Na pailain nga mga strategy ay sa to ang mga politiko. Makasimhot gani nga naanay warrant nga i-serve nila. Dali ang makapang-abroad, oy. Sama ni Senador Loren Legarda, dali aramang ni-abroad. Samtang 30 anakala sa nasunog na barko nga MV June Aster dito sa Coron, Palawan. Inikuban pa mga dagkong balita ato ang paghihiskutan sa ato ang tulumanon. Straight to the point. Oras alas 6:26, sumalik ta humaning mahinungdanon.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Goldilocks. Celebrate the best ever with Goldilocks. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
7: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.
8: We are World Connect. Your visa to a better future. World Connect. You can have the life that you
9: mga kasama o mga idol, panahon na usab sa ting-uwan o uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili ni mo og tambal o inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo o luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal, aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga dekalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
10: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
11: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
12: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
13: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
11: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
12: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
14: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
15: Available na sa Mercury o mga suking butika.
16: Apo, dali lang. Nagalibot akong pananaw. Matumba ko. Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
17: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
18: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
3: Straight to the point.
4: Oras mga kasama, alas 6, imedya. Ato e-check ang report gikas patrol.
3: Ronda Presinto!
4: Kinayamahan na musil siyang anak. Uy! Anong yun na rin niyag pusil yung anak? Gidakop hinoon eh, dito sa Toledo City. Kasama mo si Radio Man Paul Laro. Yes, Paul!
3: TYHP, Tatak, RMN, Report!
19: Radyo Man, Attorney Buen, ang napanggong karon sa kapulisan sa Toledo. Mao kining amahan nga si Sunny Cinco Narbaza sa Isintanyo, senior citizen na ni. Nagpuyo ni sila diya sa Purok City, Barangay Daan Lungsod sa siyudad sa Toledo. Alas 4:30 gapon, alas 4:30 sa kapunon, ingon nga igipusil sa suspect nga amahan kining yung 30 anyos nga anak si Kevin. Apan wa niya maiko gamit ang kalibre 45 pistola na kagaganing anak na kalihay o nakapangayo na yung tabang sa atong kapulisan. Uman madawat ang report sa Toledo Police, hihimo na yun sila o quick response o gilang nadakpan kining maong amahan o naembargo po ang kalibre 45 pistola apil na niini ang magasin o holster sa maong armas. Temporary lang una siyang giditin karon sa atong kapulisan samtang magpadayon ng ilang investigasyon kung kihaan ba yung dayon sa anak kining iyang amahan nga Butalo. Kasama mo sa Toledo City Police, ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP Tapak RMN.
3: RMN, Radyo Mo Nationwide.
4: Oras mga kasama, alas 6:32.
3: Way lipod-lipod nga komentaryo. Pintog nga pag-analisar sa mga issues. Straight to the point.
4: Pagpunta pag-usap Pilipinas, sangan gihapon ni Radyo Man Atty. Rupil Fernandez Baniok. Ako si Radyo Man Buin Alguno. Kita'y temporaryong muduma sa ato ang tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Karong panahon na nang ginahanglan magintag kurinte. Although doon na mga alternative para doon na kita'y makuha nga supply para sa ato ang mga appliances sama aning solar. However, gikinahanglan pa nato karon ang kuryente kay di pa stable ang supply ni ining uban nga mga alternative nga energy nga puli sa kuryente. Now, kini ang problema ron kay tanawa niya na inyo ang billing sa kuryente gikan Hulyo 26 ngadto sa Agosto 25 kay maka experience kita og taas nga increase sa ato ang bayranan. Gumikan kay dunay uban nga mga planta ni hunong una sa operation or ang uban on and off ang operation, then taas ang demand sa mga konsumidor og ang ilahang supply sa energy kuwangon. Hinungdan nga maka-experience kita og mga rotational brownout. Batag adlaw pag-expect lang mo nga dunay brownout sa inyong lugar. So mahinungdanon doon na mo'y mga alternative nga mga energy. Temporaryo ba nga inyong magamit panahon nga way kurinti? Perting taasa sa increase kay ang mga konsumidor o kurinti sa Visayas o Mindanao posible nga maka-experience og increase hangtod na sa 20 pesos matag kilowatt hour. Ha? So, ka-experience yung taan ni Linibo-libo niya nga Baranas Corinti kasamang Nestor. Sumapa sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines. Kining gitawag og IEMOP. Nga ang power traded sa Wholesale Electricity Spot Market. Niabot ngadto sa 64.9% ngadto sa 18 pisos og 59 sentimos matag kilowatt hour sa Visayas og Mindanao, pinakataas nga increase og moabot pa ngadto sa 19.56 matag kilowatt hour. So dulans 20 pisos ang increase sa matag kilowatt hour sa ato ang kuryente. O mo konsumo mo matag buwan og 100 kilowatt hour, imagine. Pila na inyo hang ma bayad ana unya patong ni kining mga 20 pesos matag kilowatt hour sana anda na karon nga rate sa ato ang kuryente. Ha? Sa ato pa kasamang Nestor o sa usa ka buwan ang imuha magkonsumo 100 kilowatt hour kay doon na may increase nga 20 pesos matag kilowatt hour ang imuhang ma bayran nga increase lang 2,000. Ha? Kanang 2,000. Daghan na ng bugas mapalit kasamang Nestor. Oo. Oh. Uyawat lang unta na para nato. Pero, maumaniron, kaniingon man ang mga negosyante yung kurinte. Minus ra ang ilahang supply, unya taas ang demand. Oh. Kay ang uban nga mga major coal plants, dinha sa duha ka main islands, sumapa niining maong nga grupo sa Electricity Market Operator of the Philippines ni pataas sa presyo sa ilahang produkto, gumikan kataas na sab kayo ang ilahang mabayran sa production sa energy sources. Kadili manggaw ni automatic nga ang kurinte nga ato ang magamit na ananadaan. So, i-process pa ni. Yadaghan pang mga operating procedures ang ipatuman. Then, taas nga konsumo sa coal ang ikinahanglan. Now, so, karon og nakabantay mo, naka-experience ta og rotational brownout. Then, dunay mga gitawag og yellow and red alerts sa atoang electric supply. Ha? Ang Mindanao mausab naka-experience og problema kay dunay mga coal facilities ang nanira. Unsa man kaha ni? Angay ning tan-aon sa atoang Department of Energy. Og wa bay sabotahi ani. Kinumdo mo sa bagong suna ni Presidente Bongbong Marcos Jr., nanawagan siya sa Kongreso nga mapasar og balaod aron wag tangon ang bayranan sa mga konsumidor aning gitawag og system loss sa nagkadaiya nga mga energy suppliers. Unsa man ang system loss? Ang kinadaing kuryente kasamang Nestor, ako di man ko expert aning kurinte. Maminaw ra ko ugon sa explanation sa mga eksperto. I-supply ana, padong atos imuhang balay, panalitan, balay ang imuhang gi-connect o kurinte, Nanginahanglan kag kurente, matagbalay man ron, doon na naman yung kurente. Kabisan unsa kapubre na to, na magintay kurente. Oh. Labihan na siguro kakaalaot sa tibuok universe o wa kay kurente. Now, ang kanilang kurente, sa dili pa ni nato madawat ng mga konsumidor, doon na usik kasamang nistor. Oh, murago na og mupalit kag butong nga kanang butong ikonsumo ni mo ni ana naaginay usik kanang pag sap-sap anang panit mausik ba na? Ha? Ang nahitabo hasta usik sa mga energy suppliers kita maoy gipabayad. Mauna ang tawag og system loss. Suma pang presidente Bongbong Marcos Jr. angay nga wag tango na ng burden ngadto sa mga konsumidor. Nga hasta ang system loss ha mga energy suppliers, ang mga consumers ang gipabayad. Now, karon bago patungsuna sa ato ang presidente, mauna manigron kataas ang presyos ato ang kurinte. Angay i-check sa ato ang Department of Energy kunwa by sabotahe. Kay kung nahinumdo mo, pipila katuig na ang nakalabay, ang presyo sa sibuyas Bombay naabot nagtag sa 1,000 matag kilo? Sa dihang giimbestigaran sa Department of Trade and Industry o sa Department of Agriculture, dunay sabotahe sa mga negosyante aron mamahal ang presyo sa sibuyas Bombay. Angay po ning tan-aon karon sa ato ang Department of Energy ug wa ba nagsabotahe ang mga nagkadaiyang energy suppliers kini mga coal power plants aron kitang mga konsumidor ang madak-an og mayo unya ilahan ang ma-justify ang pagpataas sa presyo sa ilahang kuryente. Oh, ipacheck ko na palihog, Mr. President, sa Department of Energy, kay bago pa ming nahinumdum sa imuhang suna, nga gusto ka, muminos ang precious kurinte. Gani, ang imuhang gusto, wag tangon ang system loss. Nga bayranan para sa mga consumers. Unsa naman ni Ron, Mr. President, perti mataasa na precious kurinte?
3: Straight to the point.
4: Ha? Hasta mag-electric pantaan ni kasamang ni Storm, ma- hingawa na ta, ay, taas na ba kayong tuyok ng electric pot? Hasta mamlansa ka. Kaya ka ng plansa, gusto mo po na mo suyop o kurinti. Kunyawa, mag-itay choice, gawa sa paggamit o kurinti. Ha? Now, mauni ang problema. Then, naatinood tayo mga alternative nga mga energy ron. Doon na mga namaligya o battery, nga taas-taas o konsumo, unya i-charge lang, pwede na ito nang gamiton. However, wapata ka siguro unsa man naka-stable sila nga mga alternative supply. Naan natin mga solar. Hinoon, daghan ng mga nigamit o solar. Ang uban sab, saway man po ng solar kay peligro kuno sunog den o peligro man sa sunog, suportahin ninyo ang mga producer aning solar aron dili ta magsigi og salig ani mga suppliers og kuryente kay ping itatagmay ang mga konsumidor oy. Say nang ka og ang imuha magkonsumo matag buwan 100 kilowatt per hour, 20 pesos ang increase ron, 2,000 pud ang ma-increase imuhang baranas kuryente kasama ni store. Yabo, tanaw, hindi na lalim nga matang sa increase. Bugas na na pagkaon na nas ato ang mga anak ang maiban gikan sa ato ang kwarta.
3: Straight to the point.
4: So ang ato ani mao, nga mulihok ang Department of Energy paimbestigaran ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang nagkadaiya nga mga coal power plants, ang nagkadaiya nga mga energy suppliers o uban pang mga korporasyon o mga departamento nga dunay dakong involvement sa distribution sa kuryente aron pagsiguro, aron pagtanaw kung kinini ang increase karon sa presyo sa atong kuryente, di ba ni sabotahe sa dagko ng mga negosyante?
3: Way lipod-lipod nga komentaryo. Pintog nga pag-analisar sa mga issues. Straight to the point.
4: Ang oras mga kasama, alas 6:44, mabalik ta humaning mahinungdanon, ha?
20: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
21: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: with proper diet and exercise, panalo panalo ka. Star Nutri Meats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Straight to the point.
3: Oras mga kasama, alas 6:52. Okay, panahin tayo sa tuwang tulumanon. Sangaan gihapon ni Radyo Man Attorney Rupil Fernandez Banyok. Ako si Radyo Man Buhin Alguno, makikuban kaninyo mga kasama. Kita temporary unang muduma sa tuwang tulumanon.
2: Straight to the point.
3: Si Attorney Rupil busy ron sa mga kalihukan tungod sa anibersaryo sa DYHP. Ugbang adlawa ang birthday sa DYHP, ika-63 katuig. Nga kasumaran sukad nga nataw ang DYHP mga kasama diris kalibutan. Kay kinigong mga korporasyon, ang balaod ni ingon, kini mga korporasyon sa mas DYHP gitawag ni og juridical person.

Isyo sa DYHP makaingon ta nga ubay-ubay na gyud og agi ang DYHP sa natad sa panerbisyo og dako kini og influence sa ato ang kinabuhi labi na sa mga batang 70s mga batang 80s kay DYHP mangid mo sukad pa ni adto. Now bisan pa man sa nagkadaiya nga mga medium of communications karon sama sa social media na apagyapon ni Barog ang DYHP padayon nga nangalagad dinha kaninyo. Straight to the point. Shout out sa tadaan sa ato mga namina ron ni Boy Tagsip, ni Kams Bill, Joselito Efren Suaso, ni Bandix Bandoy Erasmo Magali, ni Flor Jose, si Alia Ket Laurito, okay, Bandix Bando Erasmo Magali, Jezebel Flor Rosales, og uban pa, ubay-ubay gini, no? Adel Alquizar, ni Jocelyn Boses Liado, Eugen Caballero, Vivian Buhol, Merlina Batastas Alison, shout out, Bilin Amimilin, o Amamalin, ni Marilo Umba, Nelda Canada og uban pa og nakakuywa na mention pa sa iluwa lang. Okay. Karon sa init nga hiskutanan sa politika, kung nahinumdom kamo ni Saad si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa iyahang di pa kay dugay nga State of the Nation address kunsuna. Nga sa dili kuno madugay patong-patong ang mga kaso, ang isang at sa ombudsman, bato kang kanhi House Speaker Martin Romualdez. O karong simanaha, ang init nga issues politika mao, dito sa ospital, gidakop si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Gisuluban siya og orange nga t-shirt samtang naghigda makasama siyang bed. O giposasan si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Pero kana naagod, makaingon ta as a matter of procedure na lang kana. Kaya nga to ang revised rules of criminal procedure. Wa magyud naghisgot nga kinahanglan posasan ang dakpon. Wasab naghisgot ang ato ang revised rules of criminal procedures nga kinahanglan i-magshot. However, makaingon ko, it's a matter of operational procedure sa ato ang Philippine National Police. Now, as long nga dili ka na makalapas sa tawhanong katungod, okay ra na. Human og pusas, ambot lang kaha, o wabak katangtangan na ron ang pusas. Pero makita na to nga si kanhi House Speaker Martin Romualdez medyo luoy kayo ang kahimtang, ha? Gidextrose. Unya gioxygen ang kanhi House Speaker. Ako ba ningon? Ay, drama-drama na to, oy. Sawa pa madakpe. Sawa pa malot si Ogwaran, may kiglawas niya karon kanit lang nasakit. Wa sabta kahibaw kay wa man ato maadto personal si kanhi House Speaker Martin Romualdez ang iyang gyud nga mga doktor maoy nakahibaw ana, no? Pero mao lang ni ato ang kahibudngan kay kini bang ato ang mga politiko malot sa na gani Ogwaran. Masakit man dayon. Oo. Panahon ni kanhi Presidente Joseph Estrada, nagpa-house arrest siya tungod kay sakit iyahang tuhod. Panahon ni kanhi Presidente Gloria Arroyo, nagpa-hospital arrest kay sakit iyahang liog. Karon gisundog ni sa ato ang mga modern politicians. Si Jingo Estrada, gusto sab nga magpa-hospital arrest kay sakit kuno iyahang tuhod.

Onia si House Speaker o kanhi House Speaker Martin Romualdez na aron gi hospital arrest tungod kay kinahanglan og seryosong monitoring ang iyang panglawas kay doon na siya sakit sa kasing-kasing. Mao ba? Pida no? Og ang tanan nga mga pinriso o dili tanan o halos tanan nga mga pinriso ka maunay i-apply nilang dipinsa. Ha? Ang atua mga ospital ani, may sama na lang o mga prisuhan. Kaya nga naman nga maumandayo na ang common defense nila, si kanhi DPWH Secretary Bunuan, na pukuno siya sakit. Si Senador Loren Legarda, ni abroad kay nagpatambal sa iyang sakit. Na unsa naman na? Ang ato arag yung balaod, unta maoy mo, tuldok ani. Og doon na may politiko nga magpagara-gara nga ang tanan nga mga politiko nga madakpan. Dili tugtan nga magpa-house arrest o magpa-hospital arrest. Para fair gyud ang treatment ngadto sa tanan nga mga pineriso, mapolitiko man ka o dili politiko. No? Pero ang ato akong balaod, wa. Di haraman kutob. O niya, ang mga desisyon nato sa Supreme Court, nag-ingon man sab nga, for humanitarian reason, pwedeng i-hospital arrest ang akusado. Panahon ni Gloria, panahon ni Irap, lagi house arrest. Si Gloria gi hospital arrest. O karon ni ana po ni, ha? Kung sana ni ato mga ospital ay ani, ha? Himuon na natong munting lupa. Angay i-review kini sa ato ang kongreso kiningon ani nga sitwasyon. Kana og dunay politikong magpagara-gara. Pwede nga dunay balaod nga ipasar nga og dunay politiko o bisan kinsa nga tao nga malutsan og warrant dili tugtan ang house arrest og ang hospital arrest. Oras untop ng alas 7, mubalik na ta human sa mga balita sa RMN 558 Manila.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

0: Celebrate the best ever with Goldilocks.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Live via satellite. RMN News Nationwide.
4: Sa unang-una mong sabayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide.
5: Nandito tayo ngayon sa ilagang
4: Signal TV, Channel 309. At sa WRMN, New York, USA. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide.
3: Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang takapagbalita.
6: RMN Network News.
7: Magandang umaga mga kasama, ako po si Radyoman Angel Garcia.
8: At ako naman po si Radyoman Christian Bascone.
7: Araw po tayo ngayon ng Sabado, September 12, 2026. Narito ng ulo ng mga may init na balita sa RMN Network News. Bilang ng mga nasawi sa nasunog na MV June Aster, sumampala sa 35.
8: Sunog, sumiklab sa barangay San Pedro, Pagadian City kaninang madaling araw. Isa ang patay at halos 100 bahay naabo.
7: Dalawa sugatan sa pamarin sa labas ng bahay ng politikong tumatakbo sa Bangsamoro parliamentary elections.
8: 60 pesos na aumento sa sahod sa National Capital Region, epektibo na sa September 26. Umano'y palihim na pag-aproba sa bagong wage order, binatikos ng ilang labor group.
9: Ngunit ito pong wage order 28 ay muli na namang nagsisinungaling na ito daw wage order 27 never took effect.
7: Pangalawang bawas singil sa kuryente, ipatutupad ng Meralco ngayong Setyembre. Singil naman sa kuryente sa Visayas, asahang tataas.
8: Pangulong Bongbong Marcos, hinamon ni Vice President Sara Duterte na magbitiw sa pwesto. Palasyo, pumalag!
10: Umalis ka dyan!
11: At naisang pababain ng Pangulo sa posisyon? Bakit? Gusto ni Vice Presidente agad-agad umupo?
7: At dating House Speaker Martin Romualdez ililipat sa PGH ngayong araw. Pag-aresto sa dating Speaker, drama lang ayon kay VP Sara. At para po sa detalye ng ating mga may init na balita, umaabot na sa 35 o 35 ang bilang na mga kumpirmadong nasawi sa nasunog na passenger ferry sa Coron, Palawan. Ito'y matapos na ma-recover sa loob ng MV June Aster ang 30 sunog na mga labi na mga pasahero. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, natagpuan ang karamihan sa mga labi na economy accommodation area ng barko. Maingat na kinuha at inilipat ang mga labi gamit ang BRP Cape Engano. Nakatakda po silang dalhin sa Port of Borac sa Coron at inaasahan naman na darating doon mamayang alas 11 ng umaga. Samantala, naglatag din ng Philippine Coast Guard ng mga oil spill boom bilang precautionary measure bagamat lumabas sa assessment na walang senyales ng oil sheen sa paligid ng barko.
8: Samantala, sunog sumiklab sa barangay San Pedro, Pagadian City kaninang madaling araw. Isa ang patay at halos 100 kabahayan ang naabo. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Pagadian, si Radyoman Mar Alawan.
12: RMN Live Report!
13: Daan-daang kabahayan ang naabo at isang individual ang kumpirmadong nasawi matapos sumiklab ang malaking sunog sa Purok Masanagun 1, Barangay San Pedro, Pagadian City, bandang alas 3 kaninang madaling araw. Batay sa inisyal na investigasyon, nagsimula ang sunog sa isang boarding house at mabilis na kumalat sa mga kalapit na bahay na karamihan ay gawa sa light materials. Ayon sa paunang impormasyon, mahigit 300 rehistradong kabahayan ang nasa lugar at halos lahat ay naapektuhan ng sunog. Isang residente rin ang nasawi matapos hindi makalabas sa kanilang bahay. Ito ay kinumpirma mismo ni Pagadian City Mayor Samiku. Agad namang rumisponde ang Bureau of Fire Protection o BFP kasama ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Zamboanga del Sur at Pagadian City Disaster Risk Reduction and Management Office. Gayunman, naging mahirap mahirap ang pag-apula sa sunog dahil walang kalsadang madaanan ang mga fire trucks papasok sa lugar habang marami sa mga kabahayan ay nakatayo sa gilid ng dagat. Agad namang nagsilikas ang mga residente at marami sa kanila ang hindi na nakapagsalba ng kanilang mga gamit dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy. Patuloy ang isinasagawang imbestigasyon ng Bureau of Fire Protection upang matukoy ang sanhi ng sunog at ang eksaktong bilang ng mga bahay na natupok. Samantala, naghanda na ang Local Government Unit o LGU Pagadian ng mga relief packs para sa mga apektadong residente. Patuloy naman ang assessment ng City Social Welfare and Development Office upang matukoy ang kabuuang bilang ng mga residenteng naapektuhan. Kasama mo sa RMN Pagadian, Rajuman Mar Alawan, Tata RMN.
12: RMN Network News.
7: Samantala, dalawa sugatan sa pamamaril sa labas ng bahay na isang politiko na tumatakbo sa bar parliamentary elections. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Mirasol Montesa ng RMN Zamboanga.
12: RMN Live Report.
2: Dalawang katao ang naiulat na nasugatan matapos ang insidente ng pamamaril sa labas ng bahay ng isa sa mga tumatakbong district representative sa Lamitar City, probinsya ng Basilan. Naganap ang insidente sa Riverside Barangay Matibay kung saan sinasabing na sa labas lang ng bahay ang biktimang si Halid Don Paul Mujanil, 32 anyos, manugang ng tumatakbong district representative sa Lamitan, nang bigla na lamang umano itong pinagbabaril ng di patukoy ng mga riding in tandem suspects. Samantalang sugatan rin ang isang nagngangalang Efren Salahuddin Custodio, residente ng barangay Maganda ng nasabing lungsod. Makaraang tamaan ito ng bala ng nataon na dumadaan ito nang naganap ang insidente. Kaagad na itinakbo sa paggamutan ang mga biktima habang patuloy naman ang ginagawang imbestigasyon ng kapulisan patungkol sa nasabing insidente. Kasama mo sa DXRZ RMN Zamboanga, Rajuman Mirasol Montesa, Tatak RMN.
8: Samantala, ang Piero 12 at Piero 13 may dagdag pwersa po sa Maguindanao del Sur para sa BOM parliamentary election. Kasama natin sa balitang yan mula RMN Cotabato si Rajuman Ebs Abang.
12: RMN Live Report.
14: Dumating na sa Maguindanao del Sur ang mga police contingents mula sa Police Regional Office 12 at Police Regional Office 13 para tumulong sa seguridad ng 2026 BARM parliamentary elections. Formal silang sinalubong ni Maguindanao del Sur Police Provincial Office sa Director Police Colonel Michael Jan ng mga ahis. Itatalaga mga tauhan bilang quick reactionary forces na tutugon sa anumang banta o insidente sa panahon ng halalan, kabilang sa kanilang mga tungkulin ng pagbabantay sa mga pasilidad ng COMELEC at polling centers, gayon din ang pagprotekta sa election materials, personnel, botante at special Electoral Board. Magkikipag-ugnayan ang mga police contingents sa COMELEC, Armed Forces of the Philippines at mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang ligtas, maayos at mapayapang pagsasagawa ng halalan. Ayon sa Maguindanao del Sur PPO, bahagi ng deployment ang pagpapatibay sa kahandaan ng seguridad at pangangalaga sa integridad ng electoral process sa lalawigan. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs, Abang Tatak RMN.
12: RMN Network News.
7: Samantala mga kasama, good news para po sa mga manggagawa sa NCR dahil tuloy ang aumento sa sahod sa Metro Manila simula po September 26 sa ilalim ng inoprobuhang inaprobahan na wage order number 28, 60 pesos ang madaragdag sa arawang sahod ng mga minimum wage earners sa Metro Manila. Ibig sabihin, mula po sa kasalukuyang 695 ay tataas sa 755 ang sweldo ng mga manggagawa na nasa non-agriculture sector, habang 718 para sa mga agricultural worker. Pinapaalalahan na naman ng DOLE ang mga employers na sumunod sa bagong wage order. Ang bagong wage increase ay mas mababa kumpara sa 85 pesos na unang inaprubahan ng Regional Wage Board, ngunit pinigilang ipatupad ng ilang kumpanya sa pamamagitan ng temporary restraining order mula sa korte.
8: Kaugnay po ng balitang yan mga kasama, binatikos ng ilang labor groups ang hindi pagsipot ng mga opisyal ng Department of Labor and Employment sa National Wages and Productivity Commission meeting kahapon para sa napag-usapan ng bagong wage order number 28. Ayon kay TUCP spokesperson Carlos Miguel Oñate, nagtungo ang mga lider ng manggagawa sa opisina ng NWPC para magsumite ng position paper sa bagong wage order, pero wala ni isang kinatawan mula sa DOLE, NWPC at panig ng mga employer ang sumipot. Nabulaga na lang aniya sila nang biglang lumabas sa diaryo ang wage order na nagtatakda ng 60 pesos na aumento sa arawang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Dahil po sa bagong wage order, nangangamba ang grupo ng tuluyang maglaho ang naipong halos 3,000 pesos na back pay ng bawat manggagawa mula pa noong July 25.
9: Wala pong nailap na ban. Kaya nga sinabi po natin, wala pong pumipigil o humahad lang ating Department of Labor and Employment na ipatupad itong NCR Wage Order 27 mula pa July 25. Ito po ngayon ay nagkakahalaga na ng halos 3,000 piso na back pay sa ating mga manggagawa dahil po yung 60 pesos na first tranche. Ngunit ito pong Wage Order 28 ay muli na namang nagsisinungaling na ito daw Wage Order 27 never took effect.
8: Hinamo naman ni kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando si DOLE NCR Regional Director Roy Buenafe na inilabas po ang minutes ng pulong noong September 2. Pinalalabas kasi itong public consultation ng DOLE gayong wala naman sa agenda ng naturang pulong ang paglalabas ng bagong wage order. Malinaw niya itong pagsuko ni DOLE Secretary Francis Tolentino sa 85 pesos wage hike na dapat ay epektibo na noon pang buwan ng Hulyo.
12: RMN Network News.
7: Magpapatupad naman ng pangalawang bawas singil sa kuryente ang Meralco ngayong Setyembre. Ayon kay Meralco Vice President Joe Saldarriaga, 4 centavos per kilowatt hour ang ibababa sa singil sa kuryente. Natumbas po yan ng 8 piso na bawas sa kabuang singil para sa buwan ng kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour, 12 pesos kung 300 kilowatt per hour, 16 pesos kung 400 kilowatt per hour at 20 pesos naman kung 500 per kilowatt hour.
15: Ang pagbaba ng ancillary service charges na kinokolekta ng NGCP at ang mas mababang buwis ang panganahing dahilan ng bawas singil. Natabunan ng mga ito ang pagtaas sa generation charge. Naapektuhan kasi ito ng patuloy na paghina ng piso kontra dolyar at mas mataas na fuel cost sa gitna ng nagpapatuloy na krisis sa gitnang silangan. Samantala, patuloy pa rin na napapakinabangan ng mga customers ng Meralco ang refund na pinapatubad po ng aming kumpanya.
7: Nagbabadya namang tumaas pa ang singil sa kuryente sa Visayas ngayong buwan dahil sa pagmahal ng kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Ayon sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines, tumaas ng 64% o mula 11 pesos and 29 cents ay sumipa sa 18 pesos and 59 cents per kilowatt hour sa Visayas. Problema pa rin kasi ang paliyadong planta ng kuryente sa Cebu, Panay at Lanao del Norte kaya napipilitan daw yung mga electric cooperative na bumili ng mas mahal na kuryente sa WESM.
8: Samantala, magpapatupad naman ng dagdag singil sa tubig ang Maynila at Manila Water simula sa darating na Oktubre. Ayon kay Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS Chief Regulator Patrick Lester T., inaprobahan ng Board of Trustees ang Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA. Ang FCDA ay ang mekanismong nagtatama sa epekto ng paggalaw ng palitan ng piso kontra sa foreign currency. Para po o kaya para po sa mga customer ng Maynila, aasahan po ang dagdag na 67 centavos sa mga kumukonsumo ng 10 cubic meters pababa. Dagdag na 2 pesos and 54 centavos naman sa mga kumukonsumo ng 20 cubic meters. Habang dagdag na 5 pesos and 19 centavos naman sa mga kumukonsumo ng 30 cubic meters. Samantala, para naman sa mga customer ng Manila Water, aasahan po ang dagdag singil na 34 centavos para sa mga kumukonsumo ng 10 cubic meters pababa. Dagdag naman na 75 centavos sa mga kumukonsumo ng 20 cubic meters at dagdag na 1 peso and 53 centavos sa mga kumukonsumo ng 30 cubic meters. Exempted naman sa taas singil ang mga beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps at ang mga nasa ilalim ng Enhanced Lifeline Program ng parehong kumpanya.
12: RMN
7: Isa pang dagdag singil dahil malaki-laki pong taas presyo sa produktong petrolyo ang sasalubong sa mga motorista sa susunod na linggo. Ayon sa taga-oil industry, 2 piso hanggang 2 piso 50 centimos ang posibleng sipa sa presyo sa kada litro na diesel, habang 4 na piso at 50 centimos hanggang 5 piso naman sa gasolina. Higit 2 piso rin ang inaasahang increase sa kerosene. Ang panibagong oil price hike ay bunsod ng nabawasang export mula sa Middle East at Russia dahil pa rin sa epekto ng gera sa Ukraine at Iran na sinasabayan pa ng mas mababang export volume ng Amerika.
8: Sa ibang balita, mga kasama, pinagbibitiw ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ginawa ng bisa ang panawagan kasunod ng pagpapaliban ng Quezon City Regional Trial Court ng arraignment sa kanyang kasong grave threats. Sa harap ng mga nagrarally niyang taga-suporta sa Quezon City Hall of Justice kahapon, tinawag ni VP Sara ang Pangulo na sinungaling, abusado, korap at adik.
16: Patuloy tayong manawagan ng paglayas ng problema ng ating bayan na ang pangalan ay Bongbong Marcos.
17: Marcos, resign! Marcos, resign!
16: Umalis ka dyan! Sumaling ka, abusado ka, korap ka. Wala siyang utang na loob sa lahat na pumunta ng presinto para iluklok siya sa pwesto.
17: Tama! Bongbong traitor!
16: Wala siyang hiya. Ganun talaga pag-adit.
8: Binatikos din ni VP Sara ang aniyay harap-harap ang panluloko ni Pangulong Marcos kaugnay ng pagpapanagot sa mga sangkot sa anomalya sa flood control. Ayon sa bise, drama lang ang pag-aresto kay dating House Speaker Martin Romualdez. Giit pa niya, nasa loob ng mga gusali ng gobyerno ang totoong mga kalaban.
16: Huwag ninyong kalimutan ang budget ng 2023, ang budget ng 2024, ang budget ng 2025, at ang darating na uubusin na naman na budget ng 2027. Dahil ang isang korap ay hindi nagbabago.
8: Yan po mga kasama ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte.
7: Sa kaugnay na balita, ang Malacañang tinabla ang panawagan ni VP Sara na magbitiw sa pwesto si Pangulong Marcos. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa Malacañang, si Rajuman Chanel Salazar.
18: RMN Live Report.
19: Tinabla ng Malacañang ang panawagan ni Vice President Sara Duterte na magbitiw sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat tignan ang tunay na dahilan sa likod ng panawagan ng Vice Presidente na bumaba sa pwesto ang Pangulo. Hindi na anya bago ang ganitong posisyon ni VP Sara at maaring may kinalaman ito sa hangaring mapalitan si Pangulong Marcos bilang Pangulo.
11: At nais ang pagbabain ng Pangulo sa posisyon? Bakit? Gusto ninyo? Gusto ni Vice Presidente agad-agad umubo? Kita naman, even before, ang plano ninyo. So sa ating mga kababayan, alamin niyo po kung sino ang tunay na leader para sa bayan at sino ang tunay na leader para sa kanya sarili, para sa interes ng ibang bansa.
19: Tinutulan din ni Castro ang puna ni VP Sara tungkol sa malawakang pagbaha sa bansa. Kinikilala niya ng pamahalaan ang problema sa baha at patuloy ang investigasyon sa mga flood control projects. Hinamo naman ni Castro si VP Sara na unahin ang problema sa baha sa Davao City habang patuloy na tinutugunan ng Pangulo ang mga pagbaha sa iba't ibang lugar.
11: Hindi po kinakaida na nagbabaha po, hindi lang naman sa Pilipinas. Nandiyan din po yung Japan, Canada, Grand Canyon, South Korea. Lahat po ngayon ay binabaha. Pero hindi po natin iniiwasan at tinatalikuran ang mga issue patungkol sa flood control projects. At alam po ng kababayan natin na nangyayari ang tuloy-tuloy na pag-iimbestiga. Sa ngayon po, lahat po ito ay tinutugunan ng Pangulo. Siguro mas maganda po, total kayo po ang nagbigay ng issue about sa baha. Mas maganda sana kung natugunan niyo po ang issue ng pagbaha sa Davao City.
19: Samantala, nasa New Delhi ngayon si Pangulong Marcos para dumalo sa 18th BRICS Summit bilang kinatawan ng ASEAN. Ilalatag ng Pangulo ang mga prioridad ng ASEAN kabilang kapayapaan at seguridad sa rehiyon, disaster preparedness, climate action at responsabling paggamit ng bagong teknolohiya. May ikipagpulong din si Pangulong Marcos kay Indian Prime Minister Narendra Modi para palakasin ang ugnay ng Pilipinas at India, partikular sa depensa at maritime cooperation, kalakalan, pamumuhunan, digitalization at turismo. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mansyonal Salazar, Tatak, RMN.
8: Kaugnay pa rin po mga kasama ng balitang yan, kineston din ng mga ilang mga mambabatas ang motibo ni Vice President Sara Duterte matapos manawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na magbitiw. Ayon kay House Prosecution Spokesperson Zia Alonto Adyong, malinaw na may conflict of interest sa panawagan ng bise. Sabi naman ni House Prosecution Advisor at Spokesperson Robert Ace Barbers, karapatan ni VP Sara na magpahayag ng opinyon at nararamdaman laban sa sinuman. Patunay ani ito na o may ibinibigay na due process para kay VP Sara.
20: Itong nangyayari ngayon ay patunay na merong ibinibigay na due process para sa kanya. Kung yung kanyang nabitawang salita ay medyo maanghang, ika nga, no, eh, karapatan niya yan.
21: Una, importante po, hindi lang yung message, pero sino po yung nagsasabi nitong message na to. Pag umalis po, let's say, or for some extra legal measures that the president was removed from the office, who stands to benefit? Sino pong mag-assume immediately? Ang taong humihingi na umalis sa pwesto ang presidente. Ibig sabihin, conflict of interest.
8: Yan po ang mga komento ni House Prosecution Spokesperson Robert Ace Barbers at Zia Alonto Adyong.
7: Pinalaga naman ng palasyo ng Malacañang ang pagtawag ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na adik. Gitni Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro, mismong mga tao sa paligid ng bise ang gumagamit na ipinagbabawal na gamot. Inihalimbawa pa niya noon ang pag-amin mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na gumagamit ito ng marijuana.
11: Inamin mismo ni dating Pangulong Duterte, Pangulo na siya, na siya'y gumagamit ng marijuana. At inamin niya rin na ang paggamit niya ng fentanyl ay inabuso niya dahil masarap daw yung pakiramdam. Cloud 9, ang feeling. So, kung anong ginagawa ng inyong pamilya, huwag niyo pong ipahid kay Pangulong Marcos Jr. na siya nagkatrabaho, umaaksyon, hindi puro pagbabakasyon.
7: Ipinalik din ni Castro sa bise ang kanyang akusasyon hinggil sa korupsyon. Hinamon din niya itong si VP na sagutin na lamang ang sarili nitong issue kaugnay ng confidential funds sa halip na magmalinis at magbato ng paratang sa administrasyon ni Marcos Jr.
11: Atay niyo mismo, umamin siyang siya ay nagnakaw sa kaban ng bayan. Ang sabi niya, naubos na. Kanino kaya napunta? Sino kaya ang nakinabang? Magkano kaya ang nanakaw ng iyong anak? At ngayon, merong issue about paggasta ng confidential funds na hindi pa naaayos ang pag-explain ng Vice Presidente. Unahin niyo po munang i-explain ang issue ninyo tungkol sa corruption.
7: Kaya mga kasama si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
8: Ang House Prosecution tinukoy si VP Sara Duterte bilang mastermind ng confiscam. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Grace Mariano.
18: RMN Live Report.
0: Itinataas ang binansaga ng House Prosecution Panel si Vice President Sara Duterte bilang mastermind ng Confi scam. Ayon kay Prosecution Team Advisor and Spokesperson Robert A. Barbers, sa pagtalakay ng unang Article of Impeachment sa impeachment trial ay nalantad ang isang modus. Sabi ni Barbers at ni Prosecution Spokesperson Zia Alonto Adjong, ang maling paggamit ni VP Sara sa 612.5 million pesos na confidential funds ay nagpakita sa isang modus operandi na nagtuturo kay VP Sara bilang utak ng operasyon. Ayon kina Barbers at Adjong, sinundan ng prosecution ang daloy ng pera mula sa iba't ibang ahensya at sinuri ang mga dokumento, ebidensya at mga sangkot na individual at kanilang nakita na lahat ng anomalya ay nakaturo kay VP Duterte. Paliwanag nina Barbers at Adjong, sa nabanggit na scam ay ibang tao ang nag-withdraw ng pera, iba din ang nagdala ng bag, naghanda ng mga papeles na mahala sa pera, pero ang natukoy na scammer at siyang nagdirekta ng operasyon ay si VP Sara. Bunso nito'y binigyang diin ni Barbers at Adjong na hindi dapat takasan ni VP Duterte ang pananagutan.
1: At yung mga ebidensya na napag-usapan at naipresenta sa impeachment trial, mukhang ang ating nakikita at naririnig, isa itong pagwawaldas to a point na mukha itong merong elemento ng isang pagbubudol, no? O ang scam, o sinasabi po nating scam, no?
22: Davao City, Office of the Vice President, Department of Education, iba-ibang ahensya, pero iisa lang ang modus operandi. Sa pagsunod ng daloy ng pera, lahat ng umano'y maanomalyang daan hinggil sa confidential funds ay patungo sa pintuan ni VP Sara Duterte. Kumbaga, all roads lead to Sara Duterte. Magkakakilala, magkakatrabaho noon pa ang mga membro ng mga staff ni VP Sara. Halos lahat sila ay galing ng Davao City. Ngunit, iisa lang ang nakakaalam kung ano ang gagawin sa 612 million peso confidential funds. Ayon sa mga tao niya, lahat sila ay walang alam. Si Sara Duterte lamang ang nakakaalam.
0: Yan po ang pahayag ni na House Prosecution Spokesperson Zia Alonto Adjong at Robert Ace Barbers. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
7: Mga balitang dapat pang abangan sa RMN Network News. Dating House Speaker Martin Romualdez ililipat sa PGH ngayong araw.
8: At bilang nang nasawi sa nasunog na

0: Strike News.
1: Pagdaga Pilipinas sa ito po sa Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
2: Commission on Elections nangangampanya.
1: Narito ng ulo na mga mainit na balita.
3: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
4: Ang maruming tubig ay posibleng maging breeding ground ng madaming bakterya. Isa na rito, ang leptospirosis. Kabilang sa sintomas ng sakit na ito ay mataas na lagnat, pananakit ng ulo at kalamnan, panginginig, rashes, pagdudumi, paninilaw ng balat at pamumula ng mata. Maaring maiwasan ang leptospirosis kung tayo ay mag-iingat. Gumamit ng bota at gloves kung ang trabaho'y di makaiwas sa maruming tubig o baha. Iwasang lumusong o lumangoy sa maruming tubig. Agad maghugas ng katawan gamit ang sabon at malinis na tubig kung lumusong sa baha. Para maiwasang pamugaran ng mga hayop na nagdudulot ng waterborne diseases ang paligid, panatilihin itong malinis. Ang pagkakasakit ay maiiwasan kung ang kalusugan at kalinisan ay pahahalagahan. Isang paalala mula sa RMN News.
5: RMN Network News.
6: 7:29 po tayo na magandang umaga, Radyoman Angel Garcia.
7: At Radyoman Christian Bascones.
8: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
6: Mga kasama, iginiit ni Vice President Sara Duterte na dapat sundin ang konstitusyon sa bilang ng mga botong kinakailangan para sa conviction o acquittal sa kanyang impeachment trial. Ito'y matapos questionin ni Senator Judge Erwin Tulfo ang naunang ruling na nangangailangan ng 16 votes o yung 2/3 ng 24 na senador para sa conviction. Ayon kay VP Sara, na pagdesisyonan na simula pa lamang ng konstitusyon ang dapat maging batayan sa vote threshold kaya hindi na dapat pa itong pinagtatalunan. Kinuwestiyon din ng bise ang hakbang na impeachment court na kumuha ng mga legal at constitutional expert upang resolbahin ang usapin. Ito ay sina retired Chief Justices Artemio Panganiban, Reynato Puno, Hilario Davide Jr. at retired Supreme Court Associate Justice Rodolfo Ascuna. Naging basihan naman sa pagkuha sa apat ang kanilang mga credentials. Mga inilabas sa desisyon ng sila pa ang nasa Korte Suprema at ang pagiging eksperto pagdating sa konstitusyon. Inaasahan na tatalakay ng issue sa September 16 habang isasagawa naman ang oral argument at butuhan sa darating na September 23.
8: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
7: Samantala, mga kasama, hindi nakasamang boboto si Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero sa isasagawang oral arguments at botohan ng mga senator judges kaugnay po sa usaping babaan ang voting threshold para sa conviction o acquittal ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol, ito'y dahil simula pa lang ng paglilitis ay nanindigan na si Escudero na 2/3 ng 24 na senador o 16 ang kailangan na boto para sa conviction.
9: Yung kanyang ruling po, yun na po yung kanyang parang boto, no? At dahil yung kanyang ruling yung inaapela para i-reconsidera, of course it hindi niya na pwedeng i-withdraw yun, no? Nakataga na yun sa bato yung sa kanya. Kaya hindi na kinakailangan yung kanyang boto on the floor.
7: Sa kasulukuyan, 4 na senator judges ang hindi nakadalo o nakakadalo sa paglilitis dahil sa mga kaso at personal na issue na kanilang kinakaharap. Dahil po dito, 19 na senator judges lamang ang boboto, kaya't ang simple majority na 10 boto ay sapat na 6 para baguhin ang ruling. Sakaling magkaroon ng deadlock o pantay na boto, nangangahulugan nito na ang motion tungkol sa voting threshold ay nabigo.
9: Hindi na po maa-apela yun kasi ibig sabihin nun, the majority of the senator judge stand by the ruling of the presiding officer. So nag-fail po yung motion to reverse the ruling.
7: Yan po mga kasama si Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol.
8: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
6: Ang Senate Impeachment Court na nananawagan sa publiko na patuloy na magtiwala sa mga senator judges. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Conde Batak.
5: RMN Live Report.
0: Umapela si Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol sa publiko na huwag mawala ng tiwala sa mga senator judges sa gitna ng posibilidad na baguhin ang baseline ng voting threshold para sa paghatol kay Vice President Sara Duterte. Sa gitna na rin ito ng lumulutang na sentimiento ng publiko na kaya binuhay ng ilang senator judge ang usapin sa pagbabago ng voting threshold ay para madaling ma-convict ang Vice Presidente. Sinabi ni Tunggol na walang pinagkaiba ang mga senator judges sa taong bayan na may mga katanungan din at para matapos na ang kwestyong ito sa isyu ng voting threshold ay mainam na maresolba ang usaping ito. Sadyaan niyang may mga senator judges ang magkakaibang pananaw na kailangan na talagang resolbahin lalo't na sa 20 na lamang ang mga senator judges na dumadalo sa impeachment trial.
9: So sana maintindihan po ng publiko na parte po to ng democratic processes natin para yung gantong mga debate po ay lalo pong tumatalino lahat po yung buong sambayanan, pati po yung ating mga senator judges at saka yung parties at tayong mga nanonood. At talagang meron pong pagtutunggalian ng mga schools of thought talaga na kinakailangan mangyari in a democratic institution. Kaya huwag po kayong mawalan ng tiwala na yung ating mga senator judge parang katulad nyo rin po sila, no? Kung hanggang ngayon po may mga question dyan sa inyo, sa utak ninyo, ganun din po sila, no?
0: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
5: RMN Network News.
7: Mga kasama, ililipat si House Speaker Martin Romualdez sa Philippine General Hospital ngayong araw, September 12. Kasunod ito ng utos si Sandigan Bayan, 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda na isailalim po si Romualdez sa independent medical examination nang hindi pinakikialaman ng mga doktor ng mambabata sa Cardinal Santos Medical Center. Layo nitong malaman ang totoong medical condition ng mambabatas at kung kailangan manatili pa ito sa ospital. Lunes pa naka-confine sa Cardinal Santos Medical Center si Romualdez kasabay ng pag-i-issue ng arrest warrant laban sa kanya dahil sa kasong plunder. Ayon naman sa abogado ni Romualdez na si Attorney Ade Fajardo, nirerespeto nila ang utos ng Sandigan Bayan sa ngalan ng ustisya at pagiging patas. Bago po ito sa pagdinig kahapon ng Sandigan Bayan, sinabi ng cardiologist at psychiatrist sa Cardinal Santos na may depressive disorder at anxiety si Romualdez dahil big stress umano sa dating speaker ang kanyang kaso.
6: Sa kaugnay na balita, Cardinal Santos Medical Center, bantay sarado na mga otoridad ilang oras bago ilipat ng ospital si dating House Speaker Martin Romualdez. Ang kasama natin sa balitang yan live, si Rajuman Gerald B. Ulep.
5: RMN Live Report!
10: Bantay sarado nga itong Cardinal Santos Medical Center. Ilang minuto na lamang bago ilipat si dating House Speaker Martin Romualdez. Nakadeploy sa paligid ng ospital ang mga operatiba ng San Juan City Police Station maging ng matauhan ng PNP Special Weapons and Tactics o SWAT. Itong kanyang biyahe, sinabi kanina 7:30 ilalabas pero hanggang sa ngayon hinihintay natin wala pa rin. Ito'y ang paglilipat ay kasunod na rin ng utos ng Sandigan Bayan 3rd Division para i-verify ang findings ng mga doktor mula sa Cardinal Santos kaugnay ng kalagayan ng kalusugan ng mambabatas. Mananatili si Romualdez sa PGA habang hinihintay ang utos ng Sandigan Bayan. Bukas Setyembre 13, pinasusumite ng Sandigan Bayan sa mga doktor ng PGA itong kanilang findings sa kalagayan ni Romualdez. Sa Lunes, inutusan naman ng Sandigan Bayan ng isang doktor ng PGA na magtungo sa anti-graft court para magsumite ng resulta ng medical examination. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Manjeral, Biulep Tatak, RMN.
5: RMN Network News.
7: Samantala mga kasama, idol ko si Lolo't Lola, isa sa gawa ng IFM Dagupan ngayong araw para sa 14th RMN Foundation Anniversary. Kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Dagupan si Idol Joanna De Vera.
5: RMN Live Report!
11: At aid ang isa na namang serbisyo publiko para sa mga kababayang lolo at lola sa barangay Manging Dagupan City ang isasagawa ngayong araw ng Ayotong Dagupan RMN Foundation Incorporated at iba pang katuwang na sponsors bilang bahagi ng 14th RMN Foundation Anniversary. Sa ilalim ng Maria Corina Canay Feeding Program at bilang pagkikibahagi ng Grandparent Celebration 2026, handog ang idol ko si lolo at lola kung saan iba't ibang serbisyo ang mapapitinabangan ng 100 mga nakatatandang benepisyaryo. Nariyan ang libreng massage, libreng butet, libreng pagpapakuni ng buhok at pagkain, laan-lahat para sa ating mga lolo at lola. Inihanda na ang lahat at presensya na lamang ng ating mga lolo at lola ang hinihintay para sa pagtatakasuparan ng programa. Naging posible ito sa pagtutulungan ng mga staff ng IFN Dagupan, RMN Foundation Incorporated, RMN Network, Maria Corina Canning Feeding Program, mga sponsors at babang tumulong para sa pagtatakasuparan nito. Kasi samang mula dito sa IFN Dagupan, ito si Idol Joanna Rivera.
7: Samantala mga kasama sa balita sa Ibayong Dagat po, sugatan ang 44 na katao matapos madiskaril ang isang pampaselong tren sa Ilagang, France. Ayon sa mga opisyal, 180 pasahero ang sakay ng tren na bumabiyahe sa pagitan ng Rouen at Cayenne sa Normandy. Nasa 140 bumbero naman at iba pang mga emergency team ang rumesponde sa pinangyarihan ng aksidente. Inaalam na ang sanhi ng pagkadiskaril ng naturang tren.
6: At inanunsyo po mga kasama ng 90s English girl group na Spice Girls ang special collection ng kanilang ilalabas sa November 6 para sa kanilang Spice Album 30th Anniversary. Sa anunsyong inilabas sa kanilang official social media page, nireveal ng grupo na maglalabas sila ng collection ng kanilang singles, B-sides at unreleased song sa vinyl at CD box set na may titulong The Singles Collection kung saan tampok po ang 160 tracks. May kasama din itong bonus disc para po sa Step to Me and Tell Me Why, gayon din ang exclusive disc na may laman na 4 na unreleased demo. Nagkapalob pa sa box set ang collectible art cards at 32-page booklet, tampok po ang brand new messages mula sa 5 miyembro ng Spice Girls. Ang Spice Girls ay panahon ko at nga kilala po sa kanilang mega hits na Wannabe, To Become One, Say You'll Be There at maraming iba pa. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Dito po yan sa RMN Network News. Ako po si Radyoman Angel Garcia.
7: At ako naman po si Radyoman Christian Bascones.
6: Mula po dito sa RMN Broadcast Studios Atlanta Center. Magandang umaga at maraming salamat.
12: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa mainit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
6: Oras 7:41.
13: Live via satellite. RMN News Nationwide.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
15: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
16: Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office ni ilara sa 5 ka alternatibo nga water sources sa bukiran nga mga barangay sa syudad. Samtang pagkatap og kapin sa 200 nga mga pulis ang Cebu City Police Office sa katapusang adlaw sa bar exam karong adlawng Domingo. Samtang giandam na ang mga kaso batok ni adtong mga lalaki nga nakadasmag patay sa usa ka 42 anyos des barangay Kasamagan human naglumba anay. Iniuman pa mga dagkong balita sa tuwa pagbalik.
15: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
17: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
18: Ang kinis na niya.
19: In fairness, nag-glow up.
18: May budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Mula sa number one smart dishwashing base.
5: Ang galing galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
5: Tanggaling galing mo.
6: Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS. Mga kasama, pait na kayong panahon karon. Apan dun ay may balita gikan sa pait. Kana ang Seed Liniment Oil. Ang kapait sa panyawan nga naa sa Seed Liniment Oil may muhatag og kahupayan sa atong mga giantos nga mga baratian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, buni, pinaakan sa mga gagmay mananap o mga insekto, bisan alamok, dili makaduol o dili magkapaak ang sakit nga dinggay malikayan usab mga kahigalaan. Busa, gamit na makasama sa Seed Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tata, magaling!
9: Ayon sa pag-aaral, kapag subsob sa trabaho, di healthy ang diet at kulang sa pahinga, maaaring magkulang ang nutrients na isa sa mga pwedeng maging sanhi ng pagtaas ng blood pressure at blood sugar, lower energy at resistensya. Mahalaga ang multivitamins na hindi lang para sa energy at resistensya, kundi para sa buong katawan. Mag-doctor prescribe Centrum Advance. Ang Centrum Advance ay may over 25 nutrients na tumutulong sa iyong energy at resistensya. Meron din itong lycopene tulong protektahan ang puso, potassium na tumutulong sa normal blood pressure, chromium na sumusuporta sa normal blood sugar at lutein tulong sa kalusugan ng mata with proper diet and exercise. Todo ang kayod mo para sa pamilya, kaya alagaan ang buong katawan with proper diet and exercise. Mag-doctor prescribe Centrum Advance. Always read the label prior to use. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
11: At oras, alas 7:48. Ay, punta pa ko sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, adlaw, Sabado, September 12, sa nga ni Radyo Man Atty. Rupil Fernandez Banyok. Ako na si Radyo Man Buin Alguno. Ito'y temporaryong muduma sa tuwang tulumanon. At upminaon karon mga dagkong balita, mga balitang lokal, Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office ni ila sa lima ka alternatibo nga water sources sa bukiran nga mga barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Kasama mo si Radyo Man Ili Bolonos.
12: CYHP Tatak RMN Report.
13: Ni Ilana, ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office sa lima ka-alternatibong water sources sa bukirang mga barangay sa syudad. Kinuwan sa gimo nining field assessment, isip kamahin sa pagpangandam sa kagamhanan sa bayan sa gibaabot nga El Nino Phenomenon. Nakip na nini ang mga water impounding na naasa utlanan sa barangay Taptap Mutabunan, Sityo Tagaite sa barangay Adlaon o sa barangay Pamutan, ingon man ang buot Bonbon River o bang Yap-Yap Falls sa barangay Paril. Ang chairman sa Committee on Disaster Risk Reduction Management sa City Council ng Sunsuhal, Dave Tumulak, nagtinguha nga kinimagamit sa City Agriculture Department.
14: Wa pagid ni magamit o gikinahanglan nga kinigamiton sa City Agriculture.
15: Kay hapit na basang El Nino.
14: Oh, para kapangitaan og plano og programa.
13: Si Konsehal Dave Tumulak kauna nang giklara sa konseyo ang itinubo ang Dakbayan ubos sa state of preparedness tungod sa El Nino phenomenon nga gigitahong usugod sinapos nga bahin nining tuiga. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP Tatak RMN.
16: That portion was brought to you by GCash G-Load. Magload na sa GCash G-Load. Daming pabonus, di bitin. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Mga kasama, ako yung kasamang Radyo Man po Lauro. Nula ko'y maayong balita ninyo sa Life Extension Vitamin D3 kung unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw na pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Una, ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer. Ilabi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o ubang matang sa cancers na adunay direktang koneksyon sa vitamin D3 deficiency. Buot pa sa mga kung ubos ang vitamin D3 level sa dugo sa tao, usani ka factor sa pagtaas sa risgo na makabaton siya o cancer. Base sa daghang mga medical na pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung ganong makatabang ang regular na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit ka cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawa sa tao. Buo pa sa mga kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient na vitamin D3 level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini o mas taas na survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life o hinay-hinay na mo balik ang ilang immune functions o dugo aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ka proseso diin ang mga formation o growth sa gagmay nga blood cells sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer. I-block o putlon sa vitamin D3 aron nga way maagian ang nutrients containing blood for cancer foods o mutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-lain parte sa lawas sa usa ka pasyente. Katulo, i-active sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patient aron mapugnan ang paspas na pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer nga pasyente. Base sa mga published medical papers halabot sa vitamin D3 o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient o muubos ang iyang cancer or risgo na mamatay sa sakit nga cancer kung aduna siya ay igo o sakto nga vitamin D3 blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gels daily to be taken with meal and decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon usab sa usa ka tuig pa lang nga bata, mga buntis o lactating mothers o sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer, autoimmune disease o uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad lang nga 11 pesos matag soft gels. Doon na tayo importante paibaw po. Dapat siguraduhon nga adunay marka nga LA ang matag soft gels sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga picking produkto, mga kasama. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
5: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes?

0: ground floor, Capitol Central Hotel and Suites, Eniscario Street, corner F. Ramos Extension, Capitol Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi, og official raffle stub. So what pay, og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon na kichansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita halang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang Biogesic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog og dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency og RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu og kontakon pinaagi sa ilang registered nga mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR, permit number 1083, series of 2026.
1: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa mulawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule. Ang pinakakusog.
2: Oras mga kasama, alas 7:55. Upagkatap o kapin sa 200 ka mga pulis ang Cebu City Police Office sa katapusang adlaw sa bar exam karong Domingo. Gilauman nga mudagsa ang mga kabanay o higala sa mga nikuha sa bar exam dito sa USGR Basak Campos. Kasama mo si Radyo Man Arnold Bustamante.
3: TYHP Tatak RMN Report.
4: Pahugtan sa Cebu City Police Office ang seguridad nga ipatuman sa University of San Jose Recoletos Basak Campus sa si katulo o katapusang adlaw sa bar exam karong Domingo. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga dubliho nila ilahang deployment. Una na nga mipakatap og 102 ka mga police personnel ang CCPO sa USGR Basak Campus gikan sa unang adlaw hangtod na sa ikaduhang adlaw sa bar exam.
5: So we are now preparing for the third and final day, and for those of us who know what bar examinations are, ang challenging gyud niya or ang daghang activity is the third or the final day because this is a celebratory nature na daghang mga tao mo sugat, so we have aptly prepared for this third day.
4: Siguraduhon sa CCPO nga ang tanang security issues matubag sa dili pa ang katapusang adlaw sa bar exam. Gipanantawan nga dagsaon sa mga kabanay o gigala sa mga nikuha sa bar exam ang katapusang adlaw sa pasulit nga angayan nga hatagan sa hugot nga siguridad. Mismo ang HP sa CCPO nga si Police Colonel Ricky Sumalde ang nangunay sa pag-supervise sa mga security personnel aron masiguro nga aga masugatan nga problema sa siguridad mahatagan dayon nilang solusyon sa katapusang adlaw sa bar exam dulan sa 200 ka mga police personnel ang ipakatap sa CCPO.
5: We will double our deployment and we will make sure that all security issues will be addressed prior to the third day of the bar examination.
4: Si Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, wala makatalag kakulian o krimen ang kapulisan sa syudad kinitungod sa hugot nga koordinasyon sa CCPO sa Supreme Court. Makita usab nga aga mga supporters, ilabi na nato nga maghatod sa bar takers ni sunod yun sa policy sama sa traffic o gubang security measures. Kasama mo sa Cebu City Police Office, ang inyong Rajaman or Bruce Mantari YHP, Tata Carmen.
3: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
6: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP.

0: AM Cebu.
1: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
2: Sao na, diabetic ko. Oh, grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar, ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
1: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
2: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
1: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
3: Maayong adlaw mga kasama. Ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal, mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human o kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement, mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama, nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colon & Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
4: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
5: Mami, undangi ang drama.
6: Angeline,
5: na ako'y na-discover nga timplado na,
6: lami ang mas...

0: na og Star NutriMeats. Lamian, masustansya.
1: In 5 meters, turn to right.
2: Ha? Asa ko no?
3: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus. Dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 levels sa atong dugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
5: Oras mga kasama, alas 8:02. Giandam na sa kapulisan sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office ang mga kaso batok ni itong mga motorista na naglumbaanay dinha sa barangay Kasambagan sa Dakbayan sa Sugbo nga niresulta sa kamatayon sa usa ka 42 anyos nga lalaki. Patay ang usa ka 42 anyos nga lalaki human na banggai sa naglumba nga sakyanan alas 3:30 kagahapon sa Kadlawon sa Governor M. Quinco Avenue sa barangay Kasambagan. Ang biktima mao si Ralph John Ver Salisi taga IS Fortuna Street sa barangay Banilad sa Dakbayan sa Mandawi. Ang nakabangga niya mao ang usa ka Toyota Vios dunay plate number GVK 1475 gigamaniho sa usa ka alias Billy nga taga Virama sa Dakbayan sa Sugbo.
6: RMN Radyo Mo.